0: Katropang Jonathan Soriano.
1: Live report.
0: Katropang Jonathan, good morning. Unsa may update diha?
2: Good morning.
3: Yes, katropag da may good morning. No, good morning sa mga katropag na minaw karon katropag da mari. Good news ni. Good news na itong report sa katropag da mari. Dihak na itong makiksyunan, particular sa may barangay tama di atong syudad sa Malaybalay. Kay kagahapong adlaw, dulan 20 milyon pesos nga proyekto. Dua ka proyekto ni ang giturn over sa barangay Kulamad, Malaybalay City. Gani, tunay na na mahagian sa mga residente sityo Lagaslasan, Barangay Kulaman, Malaybalay City, ang iyang dalon. Human, gapong adlaw, Hunyo 16, giturn over ang concreting road gikan sa opisina ni Sikan District Congressman Jonathan Gakit. Mukabat sa 14 milyones 840 mil 500 pesos ang pundo kay gahin sa mga nga proyekto aron nga matuman ang dugay na nga pangandoy o damgo sa mga residente sa mga sityo nga na masiminto ilaga dalan na at tulosab sa mga pag-turnover sa dalang katropang kamari. Giturnover usab ang water system nga nagkantidad o 4.8 milyones pesos nga nahimutang sa barangay proper babaw gini sa swilhan sa atuag kulama katropang kamari. Unya, kining kalihukan o kining pag-turnover personal nga sisikan District Congressman Jonathan Kate Flores ang mitunol sa mga proyekto o kauban ng mga barangay opisyalis sa Kulaman katropang mare. Nakusap ang pasalamat sa mga residente sa mga proyekto nga gitunol sa barangay kini dili lang karon lang mahipuhimuslan katropang mare pati na silang adlaw nga kinapagamit alang sa pagpagawa sila mga produkto o gatubig mainom katropang mare. Gani kagahapon adlaw nahiabi namo ni katropang Mark Micaballo usa ka residente katropang mare dito sa sitio Lagaslasan to siya. Sa una, grabe daw kalisod ang dalan ng silwara. Sabi sa katropang mare, kapag na sa pagpaningkamot na sa mga kapitan, di akin sa tunag una, to propose project, ang tunag ang sunod, ang natuman katropang mare, 600 meters ni, ang gitason katropang mare sa dalan, nga simentado. Katropang mare, at pang naghahapong adlaw, ingala lang po ni nga, na may duha ka spillway dito nga nabaliman.
0: Uy, naunsa man?
3: Nabali ang spillway po dito, project ng katropang Torres.
0: Kisa tong project?
3: Sa NTFL CAC na katropang mare.
0: Uy!
3: Nabali ba? Eh, nabali kay ang tubig na sa baba o siminto na sa ubos. Wala agi daw to siya imbornal. Gito pa tayo niya.
0: Kung wala imbornal, unya na ay spillway.
3: Gisiminto ito to katropang mare. Bisa ang mga tao kagahapon ito ingon, sir, mawag yung problema na mo dire, sir, kung mag-ulan.
0: Ah.
3: Kaya pagbahas na si Uyos Pes Gapol, hindi na po may katabok, kaya mukusin itong bulok tubig.
0: Oh.
3: Dilipat itong katongkang Congressman Torres na si Spillway katropang mare.
0: At itong balikan katropang Jonathan, kaya ka na kwarta man as katauhan.
3: Sa national to siya, sa national to nga budget.
0: Oh, mga gali, ato itong balikan kaya para mapakita na ito nga, unsay pulos aning spillway.
3: Ana may video ato gi-post na ito na ko page.
0: Oh.
3: Ato katropang mare, murag ang mutubag na ano, di ILG baka o ang national. Kay NFL cut to nga project ko.
0: Ah, di ILG pa dolong.
3: Oh, sa whole of the nation approach mo kuno sa katropang mare.
0: Oh.
3: Unya ka kana ang tanga dalan.
0: Atong pangitaon kinsa ang kontraktor ana?
3: Oh, kana. Unya kana katropang mare.
0: Mm.
3: Kana nga ano kung usa ka pinood nga 50 million pesos ang budget ana, simentado na daw pag pumunta dito sa sitio Lagaslasan. Pero, nay pero ana, kahapon ang sila dito kahapon, nga ang budget ka na divert, muna nga ka nang spili duha na diha, nga ang budget na to sa pikas nga dalan gibuta, kay matod pa, usa ka pinood, kahapon ang sila kahapon, nga dito daw napadulong sa usa ka resort sa former kapitan, diha, ambot usa ka pinood.
0: Ah, mao ba?
3: Oh.
0: Oh. Akay former kapitan man na. So itong interviewon ang recent kapitan.
3: O amot lang kung siya katinood, katropang mare lagi. Ilaha po ng istorya. So kana, isa, nahasol sila dalat panahon sa ulan.
0: Oo. Oh. Akay kung madayon nga doon na tayo appointment tomorrow, hapiton ta na.
3: Pwede, pero murag medyo distansya ginay. Kaya di mo na sa lahi magunig dalan.
0: Ah, sige lang. Oh. Ato anang atuon. Eh, mo ato, magitang fiesta. Kana pa ba?
3: Ipanigamutan o katropang mare. Ya, ako na ang punto diha ka tropag mare, pero dito, bawal ito sa proyekto.
0: Ah, wait lang, wait lang, wait lang. Naano ko yung naunaan ba? Kung ang isa ka spillway, walay ka ng imbornal, subot pa sabot, spillway gali, sa taas gali, pagiyon, basi nung tama po na katropan Jonathan, sa taas ipagi ang tubig?
3: Lagi no, basi saan?
0: Okay, spillway man. Bot pa sabot, spillway, agianan sa ning awas.
3: Sige mi og, yaw dito gahapon, namunit ka dipis mo tubangan.
0: Oo. Oh. Huna-huna sa DP ato. Matay ni mga tawhana ni, kami na po'y pasanginlan ane. Wala ba ni mga alam mag-kinsa? Basta lagi kay proyekto nga mga yun ane, DP ni pasanginlan.
3: pero dili man mi engineer, engineer katropang Mari or unsa man tawag.
0: Sama ra po na katropang Jonathan sa naghatag ana nga complaint kato sila, kailangan po to sila mangudog answer, kailangan sila makahibalo unsa ang kamatuoran. Oh.
3: Ato nakita di among god spillway dapat same lagi atong presya turnover kagapon ni Congressman Flores katropang Mari nga. Lagi dako kayong box culver oi nya. Dili ba da nay agya subing sa ubos yun nga dili mabara. Ang mga kahoy kung may maano da kahoy.
0: Depende kung depende kung atangan nagkahoy tuyo kay parahimo ang irrigation.
3: Mo repetition dad. Ikon na bigahapon nga perting minduta maligo lagi.
0: Ito.
3: Dad, imo og kwan ba? Imo og swimming pool dito, lami ni guwar.
0: Ah, sige lang. Ato anang hapiton.
3: Tawon ang tropag Mari. Tapo na lakbitan po ni Kapitan na Torpio ang karabita. Yang mensahe ba? Ay, lagi patapos na si Congressman Flores. Pat si Congressman Flores na kini nga ni ana mas kapitan kini ato mga project karong yagungo sayod banta nga dinhi mahatag tanan ni Congressman Flores kay tungod lagi patapos lang ko ang termino apan ang padayon ni ihang ana yang nabulabog. Moto nga.
0: Asa ta ipadayon sa ihang manghod?
3: Oh, padayon siyang manghod.
0: Ni Brian Flores?
3: So
0: tinuod yun yung mudagan siguro pagka-congressman gini si Councilor Brian Flores?
3: Yes, katropag mare. Pero?
0: Pero?
3: Ito ba, congressman Jan Flores na katropag mare.
0: Oh.
3: Naanak sa kaha kung acceptable si katawan na piliyon. Sakto po siya.
0: Tama man po yung gisulti. Tama man yung gisulti. Kay bisan pa manggudo kung sag papanikamot ni Attorney Jan Flores katropa, kung dili man na pwede nga, dili man na ka ng personal bitaw nga property nga ipamana ni mo sa imuhang manghod o anak, kini man kung pagpangatungdanan katropa, no, individual man nga performance rating mga katropa? Kung si Attorney Jan Flores dunay nahatag sa katawhan, well naman ha, ato na pong ibalik kini man kung gipang download ng mga proyekto di manigikan sa bulsa ni Attorney Flores, gikan man ni sa tuwag yapong taxes katropa. So salamat taxpayers. Ang atuang congressman, mga katropa, naninkamot nga makakuha ang proyekto ang atuang probinsya diri sa distrito.
3: Katropang Mari, o dyan, hindi na ang pagkuha ang proyekto, Katropang Mari. Hindi na sa basta mo sa budget. Kaya 300 kapil ka mga kongresista, mag-ilog mo dyan sa budget.
0: Katropang Jonathan, di man tabuta o bungol. Dili sab na mag-ilog katropang Jonathan. No? What is due to the province is due to the province katropang Jonathan. Kay kung bisan pag dili na kaalyado nila diha o bisan pa katropa og hilong kay nang probinsya basta kay dunay nang ginahanglan diha para sa katawhan, dapat lang ihatag ina sa katawhan katropang Jonathan. Kung ang ato ang congressman mag-propose og proyekto para ana kay nakita sa tong congressman katropang Jonathan ginahanglan na diha. Well, kana siya dapat tagaan din na upatagat sa gobyerno. Dili na pwede katropang Jonathan kung ato lang yung sundon ang konstitusyon ha. Dili na pwede katropang Jonathan nga tanaw-tanawon lang kung kini ba diri dapat matagaan o dili, kung kini ba kaliado o dili. Mao bitaw na nga napuno og bash katropang Jonathan kay di man unta ta kinahanglan mutila sa lubot aning naastaas katropang Jonathan para matagaan ta og nindot ra mugaway nga mga dalan uban pang mga proyekto.
3: Kakalyado, dugay man yung proyekto.
0: Ah, mao naman ang hitabo karon, so di ginatinood niya ka ng mag-ilog. Dili na mag-ilog, oy. Dili na mag-ilog.
3: Marisyo ka na, gisahad po si mga congressman katropang Mari nga, dili lang itong turnover na kahapon, posibleng mahitabo sa barangay Kulaman kay by next year, duhan po niya katropang Mari kay yung kakulangon ng yun, no? Kakulangon sa edukasyon katropang Mari, mga classrooms,
1: off, ano, yung pinaka-importante ka tropa mo rin, kay sumakaw sa mga kongresman, hinayan naging kapagkango ng kapobre, nagis sa tropa mo rin, kay mamagin niya.
0: Katropan Jonathan, doon na ba'y nakabutang dito nga daghang kayong salamat at Congressman Attorney John Flores?
1: Wala katropa mo rin, wala itarpuler, ang makikita dito, welcome lang, welcome.
0: Very good, very good, very good. Very good. Kay, kini atong dapat i-correct sa to ang mga barangay barangay workers labi na sa to ang kapitan mga katropa. Katropang Jonathan, kung doon na galing mga proyekto diha, ayaw niyo ibutang ng pangalan diha sa kwan? Pangalan ba sa politiko nga nag-turnover diha? Ayaw niyo ibutang kay kana kwarta na sa katawhan eh. Mas maya pa og i-welcome siguro ang nianha nag-turnover o ang mga kaubanan kaysa pasalamatan ni mo na pabuhatan ni mo og tarpaulin niya ang gibuhat po ni mo sa tarpaulin na imong gigasto kay kwarta gihapon sa gobyerno. Di ba katropang Jonathan? Tubag ba? Naputol sa katropang Jonathan, kinain ang lupa. Oh, atong tawagan ng utros katropang Jonathan Soriano. Oh, pwede pa nilibakon kayo pamasli niya. Katropang Jonathan.
3: Yes, katropang Marie.
0: Oh, i-correct ko kung mali ko sa kong statement. Nanawagan ko sa mga barangay workers, labi na sa kapitan, o sa lain pang ahensya sa gobyerno, kung doon na gali proyekto nga i-turn over diha, ayaw mo pagbuhat og tarpaulin nga daghan kayong salamat ni kuan ni so and so diha. Mas maayo pa, pwede pa nang magbutang mo og welcome. Kaya pag abi-abi na, noon ka butangan ninyo og daghang salamat kay kana kwarta na sa katawhan. Tama ko o tama ko?
3: Ilapon ang pagbuhat ko tropang Mari.
0: Dili ka uyo na ako ba?
3: Pat sila ka tropang Mari. Agi sa usa ka tao. Kundo tinukan ng kwarta sa katawan pero ko ang katawan mo protiso to sa taas, di ba na ma-process? Tunagi usa tropang Mari nga muhimo. Sumo na nga ilapon.
0: Ana man gud siya ka tropang Jonathan under na sa anti-IPAL law. Oh. Kay kini magong
3: kada balaod nga anti-IPAL law ka tropang Mari wala man nasunod karon.
0: Oh, wa gina nasunod sa una pa. Kay tama man kasi imong giingon nga di man ginato mapugngan ang mga kaning mga katawhan nga mabutang og daghang salamat. Pero kinahanglan nga maedukar sab sila kay karon panahuna ang mga tao dili na buta og bungol. Lagi dili na to di man siguro ingon nga dili pwede kay ilaha man nakatungod, ilaha man ang pagbuot pero unta sila ba malinawan sila matinawan sila nga sunod. Di ta magbutang og pangalan sa politiko nga nagdalaan ang proyekto diha kay kana siya nahimura na siya nga instrumento. Og trabaho sab na niya nga muhatag ana nga mutunol diha nga proyekto kay butaran man para diha nga programa kay kita nga katawhan iman ta pwede mo duso sa tuang kuan dito ato ang proyekto kung walay magrepresent dito
3: kada ka tropag himos gan jud kada nga balaod nga antay ipalo ka
0: tropag mo gali. Okay, magbutang ka diha og daghang salamat. Daghang salamat, Mayor. Daghang salamat, Congressman. Daghang salamat, Gov. Unya ang gigasto nga. Kwarta di Starpulin. Kay gikan ra po na sa gobyerno. Wala ko gay ngon ganing kontra ko katropang Jonathan ha. Pero dunay bay mga panghitabo nga. Karon 2026 naman ta katropang Jonathan. Kinahanglan na to nga. I-correct na ba? I-correct. Kay para po ba iwasan na to ng mga issue. O, di ba?
3: Kung nagpagkabaril niya, sama sa pag-iingon niya, sumakod ni Congressman John Flores na di na ang katunga turnover ang posibleng metabo sa kulaman.
0: Daghan pa.
3: Tunay, atong maestro kagahapon dito, atong mga maestra, matutudlo, katropang mare, atong sa maong turnover, na program gamay, ayaw man sila og TV.
0: Posible TV. Tagaan, unta nimo?
3: Building ito, katropang mare, sunay,
0: wala-wala imong tingog, tuyok gamay, talikod, dito sa kuan, padulong napit sa may, tuyok na kanin, tuyok na.
3: Adunay classroom katropang mo rin ngay tuko dito, so dugan to nga pulikto, kung magamit ito mga estudyante, kay sama sa tingo ni Congressman Flores nga, ang mga ginikanan, hindi na sila magmataog sa'yo, magluto o mga bata magluto o magbaklay para maabot sa mga haon katropang nga mare.
0: Oh. Confirm na nga proyekto, doon na na siya'y kuan, katropang Jonathan?
3: Ayos, katropang gamari, yan na nang iduso, maalukit ang budget 2027, katropang nga mare.
0: Uy, 2027! So pwede pa kay wa pa eleksyon?
3: Wa pa eleksyon, katropang mare. O niya,
1: ato po nalakas na kautana dito kung kumusta na ang pagpangayo o hinabang sa itong mga kensyonang mga hospital. So, nimbalik na. Nimbalik na katropang. Pwede na mangayo o tropang ba yan. Nanalay budget, anak si Congressman Flores.
0: Budget pero, sa unsa? Sa?
1: Hospital bill.
0: Hospital bill.
1: Kinawala magutin. Kinawala ang budget. Para kasulod ba? So, karoon balik na katropang mo rin. So, sa DSWD din siya process. Dito niya naghihatag sa DSWD katropang mo rin. Ito, una manggod. Hatag si mong hospital bill. Mato ka sa, I think, sa PICA, sa Sanusing Opisina. O sa Barangay 1. So karon sa Barangay 1, at sa Barangay 1 gapon maghatag sa mga requirements sa trupang mare pagkahuman na ano na proseso dia adto din ka sa DSWD dito ang last wala na last touch ang trupang mare sa proseso.
0: So klaruhon na to ha ang budget sa hospitalization ka tropa ni Congressman Attorney John Flores wala na sa iyang kamot. Naa na sa DSWD pero siya ang nangusog ana nga para maya makuha na mabudgetan.
1: Yes, sa trupang mare mo na labing tinuod.
0: Kay basin og basin og dunay muduol dito nya pag manabot-bot man mo wa man lagi gihatag diri nga kwarta.
1: Pero bahala. Diko kadawat di ana mahinabang di lang gi ko mo ospital oy.
0: Bahala di ko kadawat ana mahinabang di basta di lang gi ko mainsultuhan ka tropang Jonathan kay mangluwa biya ko. Kay lisod kayo na mangayo kag tabang ka tropang Jonathan kana bitang naakasa kananga naakasa kasakit naakasa kasubo mga ikag tabang unya di pagay ka entertainon dayon kay mga pipa daw mang lipstick pa wa ko gaingon nga sa iya ng opisina ha pero sagad ba to makitaan ka tropang Jonathan nga luoy ako tumakiisod ng mga ikag tabang kun di ma-entertain dayon
1: oh kapoy mga tropang Marie kanang nakitaan mo doon kun ta pa ubos kita kita mangayo unya magin ang gitawag tag patient patient.
0: Patience man tong patience man putong pasensya.
1: Muna ka. Pumulat ita.
0: Kabalo ka katropang Jonathan, naisigutan man nato na kini bitaw, dapat dili biya unta ni ingon nga magpakiluoy ta nga maghuwat mga igtabang. Kay dapat mangod na maguna sa tong balaod katropang Jonathan nga ang kaning health pakusgon dapat duna ni dakong pundo pinakadako sa tanan. Pero unsaon man nga ingon ani man hitabos to ang nasod Pilipinas. Oh. Diba kay kung mo ato kag laing lugar ka tropang Jonathan ato kag Tagum City. Bisan pag di ka taga Tagum ato kag Davao City, bisan pag di ka taga Davao City ka tropang Jonathan. Bisan kung unsa imong sakit niya, kailangan kag surgery ni piso wa kay gastuson.
1: So, depende sa probinsya, magadepende mo kuno siya sa probinsya ka tropang Mari. Say, basta lang Sultan Kudarat.
0: Libre po dito.
1: Oh, dako kay nga ospital ka tropang Mari.
0: Walay cashier.
1: Dako kay cashier. Kaya
0: wala bayaran. Wala bayaran. O, di ba? Sa to pa, katropang Jonathan, doon na pagkikulang dari sa tuang probinsya o kailangan, kinhanglan pa ni nga, kinhanglan itutukan before pamunaog sa iyang posisyon, katropang Jonathan, si Congressman?
1: May obay, gyan, katropang Maring, nagkatagal pa, gyan. Pero, sa taman, katapos naman yung termino, damas lagi. Sibli yung manghod ang musunod niya anak.
0: Bisan siguro, Oga, bisan siguro, dili manghod niya musunod ka tropang Jonathan ang hinauta nga tanang musunod. Dili ta masigighimo o bago na pong policy, bago nga batas, bago nga proyekto? Tapos ang tungwa na tapos?
1: Kung ako katropang mariusa sa ito ang itutukan, sa kalidir, trabaho, yun?
0: Trabaho?
1: Walay makakot. Walay magkuhan niya katropang may mangyayangungos yung opisina kung ang tao dahil sa kong trabaho.
0: Tama, tama.
1: Huwag gina. Trabaho ng katropang Marie. So, ibuton ako ni mo. Ibuton ako ng pagkabata.
0: Pero katropang Jonathan, bisan patagaanin mo ni tao o trabaho katropang Jonathan, kung tapulan, tapulan yun. Naabitaw tayo mga kaila katropang Jonathan, sa taga ang trabaho, sunluhan pa bisag way duty. Di magya pumulang tayo.
1: Sa tao ng tapulan, tagaanin mo nung sa trabaho. Ibasin din mo sa iyang kalidad.
0: Oh, unsa gay kalidad na lang taong tapulan. So, unsa man yan trabaho, himuon na lang siyang tigwan.
1: Himuon ni mo na siyang...
0: Tiglingkon.
1: Himuon ni mo na siyang... Tiglingkon sa kanto.
0: Di, basin doon natin ma... Doon natin masagasaan di ha. Pero balik ta. Kung ang taong tapulan, tagaan ni mo ang trabaho. Bisa pag unsa ni mo ihungit niya katropang Jonathan, di gina magmalampuson. Namay ubang tao nga tagaan mo og trabaho pero mangita man og katong easy money.
1: Easy man tagang trabaho katong pagmare kada mga tapusan na tao. Ibutang pa sa kanto kay uso mang parcel karon tigtudlo lang ang balay ni kuan.
0: Mangayog tong.
1: Tigtudlo lang sa dito.
0: Oh.
1: May guide ba?
0: Katay mo mga kailang nga gitagaan og hindot nga trabaho nga nag-awol, kumusta?

0: dagilan, tapi kasi tak balik-balik, ito pa mare, kasi tak panulo ba
1: si Kuya. NPA, manguro ka?
0: Mabawa na ka trupang mare, sa tumaga trupa, karon ilating. Mura ko sinisugod, si Ilin kiyo ka trupang mare, pati na mag-inita.
1: Init ba? Nainang liki di ha?
0: Wala, magpapoon pa. Ito, mo na sinisugod, trupang mare, mo sa karong panahon.
1: Nainang liki di ha, nakakita kang upaw.
0: Sulod na eh. Ito pag-awari na, kaya natin uno ng atong immune system. Mundi kayo magtumarta o santon vitamin C mga katropa. Ikan din si Gawas Gabahin, katropa ang Jonathan Lee Soriano sa programa The Bullseye. Live report.
1: Congratulations sa Congressman Attorney John Flores sa proyekto. 20 million pesos mga katropa ang gitunol sa Barangay Kulaman, Malaybalay City, Bukidnon mga katropa. Ug daghan pang muabot ka tropa nga mga proyekto ibubo diha sa maong barangay. Mo na importante ka tropa mga lugar nga nasa hilit nga bahin mga tropa kinahanglan jud mga tropa tagaan og nindot nga access sa mga proyekto sa gobyerno. Isa po na ang pamaagi mga tropa nga para ma-achieve bitaw nato ning whole of the nation approach mga tropa. Pagtapos sa insurhensya kung tagaan nimo og pagtagad no kaning mga lugar ka tropa nga lisod abton sa proyekto sa gobyerno kaniadto. Kaya karon makabuot na nila mga katropa, mauna nga doon nagay ka ng pagsinabtanay na. No, kay mahatag naman kanila mga katropa ang ilahang giyangungo sa dugay nga panahon. Bullseye! Bullseye! Congratulations sa taxpayers! Ikaw, ako, kitang tanan mga katropa. Bisan ibutang na to mga katropa, ibutang kay Kahan og Iro. Bisan ibutang na to mga katropa og no? Gamay ra na imo ang sweldo or wa kay tarong trabaho as long as nag-contribute ka katropa sa to ang panudlanan, pinagi sa imong pagpalit og mga produkto, doon naman ay tax. Isa ka na katropa, no? Nga naghatag niini nga mga proyekto. Congratulations ka natong tanan, mga taxpayers. O syempre, ano itong pasalamat, di ta maghimong tarpulin, pero ato ang pasalamat ni Attorney John Flores, ato ang congressman, mga katropa, no? Sa pagtabang aron nga makabot na ito, katropa, makuha na ito ang ato mga gipanganding mga proyekto. Diri sa ito ang, diri sa Sikan District, mga katropa, no? Sa Bukidnon. Bullseye! Ayami ang manduron, mayong buntag ka ni Mudia. Hapit na mo man itong oras, oh. Patakasugod sa tuwa. Na ato sa ning i-play, be. Katropang Rosno, i-play na to, ne. Palihog ko. Kagahapon, magod katropa, no. Ipahigayon mga katropa sa Cayetano Black. Ang ilahang matawag na to ning hearing. Pero gawa sa Senado, mga katropa. Nganong sa gawa sa Senado tungod kay nag-usab na og usaka mga tropa ang Senado under na sa pamumuno or under sa leadership mga katropa ni Senador Sherwin Gatchalian. Dunay mando nga dili pwede musulod kini nga mga senador under Cayetano katropa pagpahigayon og hearing dito sa Senado. So ilang gibuhat katropa dito sa gawas nangita sila og venue katropa ang hamugaway fresh air. Dunay kaon pod. Matod pa mga katropa, ha, duha ka ex-marines katropa, gibutya nga doon na sila dala nga kwarta dito mismo kang President Bongbong Marcos. Bullseye! Bullseye! Hinampak na ha. Sige, ato paminawo ng pamahayag.
2: Yan, nunod na tanong, sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may labang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos?
3: Bale po kasi nung time na yun, sir. May 2022. Kami po yung nagdala ng limang maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate Hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number NFX8886. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black plate number Eco Alpha Paxrat 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Aldi doon sa Ilocos.
2: Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nila?

0: Yes, sir. Ang driver po namin noon ay si... Dati kong kasama na si driver Nelson Paira.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa map.
2: Santon Plus Gold, mapalit. Naputol. Dito rin ito taman, katropang... Okay. Ang giingon mga katropa, ang kiniduha, duha ka ex-marin, sintindog, palakpak muli ang tanan. Isog kaayos lang mga katropa, no? Matod pa mga katropa, sila mismo ang nag-deliver katropa o gakwarta, maleta mga katropa, dito mga katropa kanga President Bongbong Marcos niya. Gimension nila katropa, year 2022. Kasi presidente yan ang year 2022. Yan diba, kay kanabitang kulang bitaw mga impormasyon, kinahanglan dapat, kinahanglan katropa, doon na naigan ng month, unta, month ba? Month mga katropa para... Dili ma alaana pud ka tropa o ganang butbuo tapod nga statement. Sa 2022 magud ka tropa duha tong presidente, nganong duha man. Minaw mo diha. Sinong uban dere mo taas sa panikilay. January 1 hantod June 29, 2022 mga katropa, ang presidente na ana si Rodrigo Rua Duterte pa mga katropa.
3: Tama.
2: Oh.
3: Tama.
2: Unya pagka June 30 pa mga katropa. At pagka June 30 pa ni Asyo mga katropa si President Bongbong Marcos.
3: Tama.
2: So duha ka presidente.
3: Tama.
2: Daman ko'y nag-comment katropa nga year 2022 sino presidente niyan? Ikaw tingin mo bumuto ka ba? So laktod pa ka istorya mga katropa, first half sa 2022 si Duterte ang namuno. No, the second half katropa sa tuig 2022 si Bongbong Marcos na ang ni assume. Nakapautana ka ba? Ingon anak katropang timeline, maupay paglingkod, mga katropa, no, doon na ingon anak ang kwarta diretsyo? Doon na na kwarta diretsyo katropa na lang bigit marimaleta katropa nga gideliver dito?
4: Bullseye! Bullseye!
2: Atong paminawon daw na katropang Rusnom Utrobe? Atong paminawon to Utro katropang Rusnom kay ganahan ko maminaw katropa.
5: Sino rito ang may kaugnayan sa pag ng mga maletang may labang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos?
0: Bale po kasi nung time na yun, sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng limang maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate Hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number NFX8886. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Paxrat 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Aldi doon sa Ilocos.
5: Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito?
0: Yes, sir. Ang driver po namin noon ay si... Dati kong kasama na si driver Nelson Paira.
1: Santon Plus Gold.
2: So, kato katropa, no? Ang iyahang statement. May, na ay month katropa. May 2022, mga katropa, gidala nila ang maleta, mga katropa. Gikuha nila, gikan kang Zaldico, gidala nila sa Ilocos. So, kung May, awa pagalingkod anay si President Bongbong Marcos. Katong nga maleta mga katropa, di mangod kompleto. It's either gigamit to katropa during sa, no, during sa election. Basin og donation to para sa campaign mga katropa or share to nila. Basin na basin. Share to mga katropa. Subot pa subot ba ni ana? Wala pa na himong presidente si Bongbong Marcos, nakadawat na siya o kickback? Base na silang statement. Kay kung atong tanawon katropa ang timeline, no, sa paglingkod katropa, June pa ning assume, No, tunga-tunga sa June, ay katapusang bahin sa June pa ning assume si President Bongbong Marcos mga katropa sa presidency. Kasi Duterte pa man ang presidente ni Ana mga katropa. May election time. Basin gigamit gipang mood mode to mga katropa. Gipanghatag siguro to. Buot pa sa buot ni Ana ba mga katropa si Zaldeco na himo ba ni nga financer? Gihatod man daw nila Ilocos. Ila mang yung gikuan mga katropa, ila mang yung gisulti unsa nga sakyanan ang gigamit. Mga bulletproof pa diyang sakyanan. Kitaan ni mga katropa, mantinyal tag kagang-kagang. Gikan na mga katropa, statement na sa duha sa 18 ka ex-marines mga katropa, diin sila kus ganon katropang nitindog aron nga ibutyag ang ilang gibuhat. So Mayo 2022, doon na sila gikuha ng kwarta gikan na kang Zaldeco, ilahang amo man na mga katropa, o gidala nila dito sa Ilocos mga katropa, dito kang President, or wala pa na President katropa, dito kang Bongbong Marcos. So, sa una pa lang daan mga katropa, kini nga grupo ko, nakita ninyo ang cycle mga katropa, no? Sa una pa lang, doon na kalambigitan mga katropa, kung ato ang sundo ng ilang statement, doon na kalambigitan si Zaldeco, kang Bongbong Marcos. Nakita ninyo? Wala palang nilingkod mga katropa si Bongbong Marcos. Doon na kalambigitan mga katropa ang pipila. No? Pipila ka mga aliado mga katropa sa toang presidente. No? Laki niya, number one ang mga katropa, si Zaldeco. Doon na kalambigitan nga to kang President Bongbong Marcos.
4: Bullseye! Bullseye!
2: So nakita na to nga, murag dunay kanang kamatuuran. Pwede pod mga katropa nga tumutumo buhat-buhat. Tan-aw ninyo. Sa gibuhat nila nga pag bulgar mga katropa sa mga plate number, ato na ipa-check. Ah, sa mga plate numbers katropa nga ilahang nga gibutyag. Tan-aw ninyo mga katropa, tinuod ba ni ilahang statement mga katropa? Tinuod kaha ni mga katropang doon na sila gidalang kwarta sa Ilocos para kang Bongbong Marcos?
4: Bullseye!
2: Unsa kaha katropang mahimong tubag niini ni President Bongbong Marcos? Pinagi na po mga katropa sa iyahang spokesperson niya, Adalon Siyang Langit, Auntie Claire. Hola, mayad ha, buntagon, Ma'am Marie. Dondex Lambaco Axe Kagampang Verto Dazo. Good morning!
6: Good morning!
2: Naapoy comment rin si Watsili Apyong mga katropa. 88th Infantry Battalion, Philippine Army. Nganong naabot man sa ingon ani? Tungod ba na pressure ta karon kay June 30 lang taman makontrol na ang paglihok sa NPA?
4: Bullseye! Bullseye!
2: Kiniyang comment mga katropa, may kalabutan ni sanitabo nga katong nadisgrasya dito mga katropa. No, ilaom sa 88th Infantry Battalion nga magtiayong naalaan katropa nga NPA. Napusilan mga katropa og isa sa ilaha napatay. Matod pa sa taong commenter, basin og na-pressure daw mga katropa ang katong kasundaluhan. Matapos na insurhensya mga katropa. Itagaan sila ang timeline hantod katapos ang bahin sa Hunyo, katropa. Sikat yan yung Hunyo, no? Itagaan sila mga katropa o timeline hantod June 30, katropa. Tapuso na ang insurhensya sa probinsya sa bukid nun. Mao ba siguro? But pasabot ba nga? Nagpataka na lang sila niya o ganang pamusil. Wala nilagi tan-aw daan. Wala nilagi tawag na. Ano bang wala nila gi-double check mga katropa kung kana ilahang target niya is miyembro ba na or dili. Muna pasabot ni Watsili Apyong mga katropa. Iyaha po ng komento. Kay democratic country man ta mga katropa, labi na sa XFM, di man ta diri Marcelo. Ato na i-consider iyahang nga komento diya. Ato nang Watsili Apyong, ato ang hulaton ang tubag niini mga katropa, basin do na pay dugang pang information natong makuha niini, no? Ato aning paningkamutan katropa. Audo Asilan, di kaya Kisha Ailo, maayong buntag kaninyo.
6: Good morning.
2: So balik na sa tong isgutan kaganiha mga katropa. Sa gihibuhat karon katropa nga pagbutyag no niini nga duha sa 18 Marines katropa nga matud pa sila mismo. Sila duha raman sila. sila mismo katropa mo ay naghatod og kwarta dito sa Ilocos, dito mga katropa sa dito mga katropa sa poder ni President Bongbong Marcos. Gibutyag nila katropa nga si President Bongbong Marcos dunay dakong kalabutan mahitungod aning kickback ug malimalitang kwarta katropa. Kwarta sa nasod Pilipinas, kwarta sa tuang kaban, kwarta sa mga katawhan, mga katropa, nga gikickback, gipahimuslan katropa sa pipila. Ilahang gibuti ang gadunay kalambigitan, kalabutan si Marcos. Ilang gibuti ang galakip si President Bongbong Marcos katropa ang nakadawat sa kickback. Doon na siya share. O gani, dili lang ang 18 Marines mga katropa ang... gibuti ang ingon ani sama ni ini. Di ba? Dili lang. Oh, kaniadto kung nahinumduman ninyo kato si Ortesa. Ortesa ba to pre do ato katropa ng Rosna, may correct ko? Gutesa. Oh. Kato siya mga katropa, legit man gito siya nga ex-militar, ex-marine. Gibutiag niya mga katropa, no? Gibutyag sab niya nga dunay gihatod nga kwarta niini nga mga tawo dito kang Speaker Romualdez, kang Representative Sandro Marcos, kang Marcos. Gibutyag sab to niya kani adto. Oga sa statement katropa ni Zaldico mga katropa, though wala niya gihinganlan gyud mga katropa ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Pero iyang gitudlo mga katropa nga duna diha sa taas, no? The higher ba? The executive. Oh, lakip na si Romualdez, 'di ba? Iya pong gi-mention executive. Kinsa man ang naa sa executive di ay? Kinsa ang naa sa executive? No, naa diha mga katropa si President Bongbong Marcos. Oh, kinsa pa man? DBM. Pero kinsa mangin ang pinaka-head sa executive? So tinuod bagid kaha kini nga paratang mga katropa sa 18 Marines, no? Ngadto kang President Bongbong Marcos. Sila ra ang isog kaayong ni pagawas gyud sa pangalan katropa ni Bongbong Marcos. Katong mga senador nga nalambigit mga katropa, katong mga congressman nga nalambigit mga katropa, ang ilang i-mention executive lang, wala nila i-mention ang pangalan nga Marcos.
4: Bullseye!
2: Nga naman doon ay kahadlok mga katropa? Nga doon na ba'y kahadlok na ibutyag ang kamatuuran?
4: Bullseye!
2: Tungod kay anaapa sila sa pangatong danan, dili sila gusto nga makulban og kaldero? Muna nga dili nila ma-mention ang pangalan mga katropa nga Bongbong Marcos?
4: Bullseye!
2: O kineng 18 Marines, 18 ex-Marines mga katropa, tanaw ba ninyo ilahang gisulti ang pangalan ni Bongbong Marcos tungod kay sila mga katropa, no? Wala na sa serbisyo o wa na sila dapat ikahadlok pa? Ingon ani ba?
4: Bullseye!
2: Wa ko gaingon nga tama sila. Wa ko gaingon nga insakto o tinuod na ilang istorya mga katropa. No? Kana siya nakasaad na silang affidavit. Nasusunod sa affidavit, ug tanan nga mga gipang mention nila mga katropa, tanan, nag-file og kaso batok kanila.
4: Bullseye!
2: So siguro mga katropa, no, sa kining 18 ex-Marines katropa, pipila ni sila sa mga katawang napuno og kaso karong panahuna? Left and right ang ilahang mga kaso ang gipangatubang karon, and still katropa, no? Nagpabilin sila katropa nga nagtindog. Ning butyag mga katropa sa unsay ilahang nahibaw-an. Wala kong gaingon sa unsay kamatuoran. Pero nagbutyag sa unsay ilahang nahibaw-an.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Naabay nagpaluyuan ni nila? Oh, naamang yun. Dili man ni sila mga katropa makaistorya o wala na sila abogado. Oh. Wala na sila nadawat nga compensation. Oh, di ba? Kakapoy ra magtago-tago mga katropang mahimo kang witness niya. Gali mga katropa no sa usa ka pamahayag mga katropa. Gibutyag usab mga katropa or gihangyo ni Baguio City Mayor katropa Magalo nga kining 18 ex-Marines kinahanglan nga duna ni sila protection. Ngano man matawag maguni sila nga whistleblowers. kung tinuon lang sa gobyerno katropa ang ilang investigasyon mahitungod ni ining corruption, mahitungod ni ining flood control anomaly o uban pa mga kickback sa gobyerno, kung doon na may mga gitawag na to katropa makonsider na to nga nag-witness mga katropa sa mga korupsyon na hitabos nasun Pilipinas na naglambigit sa mga dagkong pangalan, kining 18X Marines, kinahalan doon ay proteksyon. Kana kung seryoso ang gobyerno katropa sa pag, paggang mga katropa, kana kung seryoso ang gobyerno katropa sa investigasyon nga gibuhat, nganong katong gialigaran mga katropa nga nalambigit sa flood control, nganong kato ang dunay protection? Nganong kining mga witnesses ang walay protection? Well, ang ilang gisabit affidavit pa lang. Affidavit pa lang, gani, dapat galit, agaan galing protection. Diba? Dili man mo prosper ang kaso katropa kung walay witness. Dili mo prosper kung wala tayo whistleblower. Dili po sugdan na pwede sugdan ang pag-file o kaso o dili sugdan ang kaso katropa kung wala po kayo dahil affidavit gisumpaan diyan. Muna ang imuhang, kanaimuhang nga gisulti diyan, muna yung kamatuuran. Diba? So, ato ang nakita katropa. Ako, observation lang nako. Dili, seryoso, kulang ang pagtagad kini mga katropang 18X Marines. Wala sila natagaan mga katropang importansya. Para sa Cayetano Black, para sa Duterte Black, kining 18 Marines, mga witness ni sila sa nahitabo nga kawat sa nasod Pilipinas. Pero para mga katropa dito sa administration rather, o para mga katropa nga to sa aliado sa bagong Senate of the Malacanang, Litsugas. Kining 18X Marines mga katropa para sa ilaha, gigamit ra ni mga katropa no para pagubot o gigamit para dauton katropa. Isa dauton, dauton ng administrasyon. Muna tanaw nila. So, daube, ano dahil ni kung dili pabor sa ilaha, dili siya tagaan og protection, dili sila state witness. No? Kung dili pabor sa ilaha. Kani kay kontra man sa ilaha, daghan man mga politiko. Bisan pa man siguro mga katropa, dili ni mahimong witness ni nga to ang 18X Marines mga katropa, kita ang katawa, nakita man gina to sa una pa man ng korupsyon. Sa una pa ni. Doon na magaling korupsyon sa purok. Diba? Mung rakot, magaling ka sa bulsa sa imong papa. Unsaon na lang ni katropa, naan niya sa taas mga katropa, bilyones ang ikurakot. Bullseye. Wala ta ebidensya, kinsa matapara na ebidensya. Pero kini nga mga statement, kini lagi sumpaan mo na tong gibasihan. Oh. Bullseye. Bullseye. Kanang nahitabo sa mahayag dili lang kay time sa nindagan akong mouse dere. Kanang nahitabo sa mahayag dili lang kay Karon Rane nahitabo. Sa una, same ragi hapon, looy kayo ang mga bata nga nabilin. Oy, naado niya, nitabuan niya sa una po katropang Watsili Apyong. Sa tapa, dili ni first time nga doon ay nahitabuan niya sa 88IB. Nga doon na sila ay kanapit ang mistaken identity, diha? Ato pangutanon ng commander, diha? Ato pangutanon. Kanusaan niya nga tuig, kinsa ang nabiktimaan niya kani ato? Oh, pero basin o nagkauli ay rapod sa buot, basin o na-relieve po itong sundalo po nga na-assign niya nga mo ay naka-disgrasya. Mo man ito pamaagi good kang para ma-serve ang hustisya. Okay, ang mayungon tao na-serve ang hustisya kung natagaan ba mga katropag pagtagad, no? Nasilutan itong sadan. Oh, mo na justice serve. Magod pwede nga balsan sab nato mga katropa. Away, mahitabuan na nga insakto, puros balsanay na lang. At ay padayon na nga ito ang hisgutanan katropa. O nga ha, sa toong pagbalik, manapas ta katropang Rustom ha. Asensya, ato ni kinapatay hisgutanan o nga mga katropa. At ang oras, alas 8:50 na sa buntag mga katropa sa mga nag-drive diag na Minaw. Hapit mo diya sa El Elyon Shell Mobility Gas Station mga katropa. Das kasisang, kung nakagmalay-balay, das kasisang, napunto sa Barangay 7 mga katropa. Doon ay branches diya sa maramag. Naapod mga katropa diya sa Valencia City, Bukidnon. Nga 24-7 na katropa ang ilahang Shell Select. Ganang groceryhan nila diya mga katropa. Nga 24-7 na, magbiyay kagabi eh. Pwede katropa kang makapalit diya ang tubig pagkaon. Yan, nasa Leninot nga CR mga katropa. Ang ilang krudo o gasolina, katropa, nindot kayo kay dunay additives. Makatabang, maprolong ang imuhang engine or makina sa imuhang sakinan. Una nga, piliun na to kanunay ang LLion Shell Mobility Gas Station na mga katropa. Na ikaw po din na narbaho ka diha, sa imuhang pag-uli sa inyong panimalay mga katropa, gikapoy kayo ka, gusto ka magpamassage katropa. Pilia ang massage oil katropa nga dunay nindot nga benefits gapon sa imuhang lawas. Mo ka na ang Xanthan Plus Herbal Oil. Importante katropang masayod ka sa mga ingredients sa herbal oil or sa mga massage oil nga ipahid sa imong lawas kay kana mutuhop na sa imong kaunuran. Ha? Kung nga dunay dili maayo nga ingredients katropa, posible nga makadaot ka na sa imong health. Birita katropa sa Xanthan Plus Herbal Oil katropa, gama sa natural nga ingredients, adunay vitamin E, virgin coconut oil mga katropa, moringa seed oil nga makatabang kanimo, dili lang mawala ang pamaol sa imong lawas mga katropa. Kung dili maalibiyuhan usab mga katropa no ang imuhang sakit sa pamanit. Ha? Pwede ni siya mga katropa nga mapinakan usab og lamok. O, tungod na sa mga ingredients ni ini mga katropa, Xanthan Plus Herbal Oil ang gamita. Balik tataw-taon sa itong programang Bullseye.
7: Hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam. Kabagyan, mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan, Xanthan Plus Herbal Oil.
8: Sakit ng katawan, mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Nakarinig ko sa radio na ang Xanthan Plus Herbal Oil ay nakatapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit.
8: Xanthan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Xanthan Plus Herbal Oil.
8: Call

0: Master,
1: oyo sa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy parang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Parandaydap ko, Panabo City. Sukan nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawa na nako, as kakalami man di ay. Sukan sa paginom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati nako ang dugang kusog ug kaaptik sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4S car rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon

0: on 4F Scar Wash.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Hala, hapit na akong junte. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman, usay na adik to.
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Mabalik ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pangbal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Yon Mari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labong labing kay misis. O sekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo nung yun. Kamu ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
6: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Oy, Maggie! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay diretso ni mong tulon! Exciting!
11: Exciting!
12: XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
13: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: mga tropa. Welcome sa tuntunumanohon ng programa nga Bullseye.
1: Bullseye.
0: Atong panikamutan ka tropa nga ato ang makontak ka, no? Doon na pa'y katawag ka tropa, no? Ang ato ang reporter gikan dito sa Senado mga katropa, si katropang Silvestre Rambol Labay sa XFM Mega Manila. Ato ang tawagan unya balik-balik ka tropa kay para atong mapasulod pangayon na itong update sa mga panghitabo kagahapon kay siya magitang na ito sa sulod mga katropa. Siya ang naka-witness dito kagahapon sa gipahigayon nga hearing mga katropa ha sa Cayetano Black. Tawon do Cayetano Black ni kidun na may Gatchalian Black. Sila na tag-iya lagi sa Pilipinas. Andaya Lizel, mayong buntag kanimo nahi sa Buwagan Loranza. Diya kay Charity Katarina Taganahan. Good morning kaninyo diha mga katropa. Salamat sa inyong pag-follow sa atong official Facebook page, ang XFM Bukidnon.
1: Thank you!
0: Sa mga wala pa ka-follow diha, ala follow na mo katropa, XFM or 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko ug share sa itong programa. Pag-share ninyo katropa, dapat naka-public ninyong account kay para makita nato mga katropa. Makita sa itong technician nga naka-share mo kung naka-public ra na, kamura nakakita na. I mean, naka-private. Kung naka-private, kamura nakakita anak mga katropa. So, muna nga, hangyo ko ninyo, i-public na inyohang pag-share diha mga katropa ha. O, atong liliyon yung lain pa nato diri nga live mga katropa. Kaya doon ay mga komentong din ako makita. Pasensya kayo. Wala mo nag-comment good sa ato ang official Facebook page sa 101.7 XFM Bukidnon. Din ako mabasahan mga katropa. Kaya naka-cross-post po sa lain na itong mga pages ha. I-follow po na ninyo. Bullseye Bukidnon, i-follow ninyo na mga katropa. Ang ito ang mga pages po sa itong kaubanan. Katropang Jonathan Soriano, katropang Hanilo Tabios. Ang ako ang page po, ang Inday Marie mga katropa, or DJ Inday Marie. I-follow po na, kaya naka-cross post tadi ha. Donata YouTube channel mga katropa, ang XFM Bukidnon. Di ha katropa, gipang post na ito mga spliced nga mga program mga katropa. Mga information, di ha naka-post mga katropa, para dali ra pagpangita ninyo. Karong adlaw katropa, muadto mga katropa sa Russia si President Bongbong Marcos. Ah, git padala siya mga katropa, gihatod siya dito sa iyang first lady. Matas la og Russia mga katropa no para sa visitation katropa no sa Russia Commemorative Summit mga katropa, mutambong si President Bongbong Marcos dito. Alright, so mga katropa, di na ito dugay-dugayon. Ato ang pangutanon mga katropa, unsay mga update dito sa Senado or sa Congress ba diya mga katropa? Asa ba diya? Na doon ay update sa kauluhan mga katropa. Ang ato ang kauban dito si katropang Silvestre Rambo Labay. Sir, good morning.
2: Good morning, katropang Marie. Ako'y patungo pa lamang sa Senado. Pero yung tatanakayin mamaya sa Senado, yung special session, na itinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakapanood po sa agenda sa executive order ni Pangulong DBM ay yung mga mahalagang mga nakabindin o mga nakabindin na mga panukalang batas na dapat nilang palakayin. Ano yun? Yung mga batas na may kinalaman sa sikmura ng ating mga kababayan, agrikultura, usapin lang edukasyon, usapin ng
0: nawawala ka, nawawala ka katropang Rambo.
2: Yes. Usapin ng agrikultura, usapin ng edukasyon, usapin ng yung sundalo na limang sundalo na hindi pa nakumpirma at marami pang ibang mga mahalagang panukalang batas. Yun ang dapat nilang talakayin. Isa pa, meron nagpahayag sa mula sa minority groups sa Cayetano Club, si Senator Joel Villanueva, na dadalo sa pagpatawag ni Pangulong BBM yung special session. Mm. Maliban dyan, kaninang umaga ay nag-Facebook Live si Senator Alan Peter Cayetano.
0: Sandali lang katropang Rambo, sandali lang. Si ano lang ba, si Senator Joel Villanueva lang ang dadalo from the Cayetano Block?
2: Siya lang yung nagpahayag na dadalo. Doon naman sa kampo ni iba pang mga minority bloc. Si Senator Alan Peter Cayetano, sa kanyang Facebook Live ngayong umaga, ay parang nagpahiwatig na siya ng, na parang nagkukunvene na siya, parang nagtanggap na niya. No, ano man ang galaw. Parang ganun ang kanyang itinahawati.
0: Kasi katropang Rambo, kahit na hindi kaliado or kahit na meron silang political faction dyan, as long as you are elected official and miyembro ka ng Senado, dapat lang siguro ay dumalo ka sa mga hearing.
2: Pag dumalo si Senator Cayetano, katropang Marie, ibig sabihin, tanggap niya na si acting chair,
0: Senate pro tempore.
2: Oo, na siya talaga ang legal.
0: Tanggap o hindi man tanggap ka tropang Rambo, dapat lahat ng senador talaga, no? Kahit nasabihin natin na wala silang galang sa presidente kasi ayaw nila sa presidente, eh kailangan dumalo talaga sila kasi trabaho nila yan.
2: Yes, tama ka tropang Mari. Kaya lang, ang question kasi dito, sino yung magpipreside? Halimbawa, ang magpipreside si acting Senate President Cayetano, Sherwin Cabrillo, ibig sabihin, siya yung legal na in-recognize. So, what for? Ano pang dahilan na magsasampa o kukwestiyonin pa ni Senator Alan Peter Cayetano? Ang question kasi dito, hindi yung trabaho eh. Sino ang magpipreside sa session bilang Senate President? Kung sakaling si Senator Joel Villanueva ang magpipreside, ibig sabihin ka tropang Mati, kinikilala ni Senador Alan Peter Cayetano na siya na yung Senate President.
0: So, kasi awkward naman kung ikaw yung Senate President tapos uupo ka kasi ang nagpipreside si Gatchalian.
2: Yes, ako. Si Sinet, correct. Si Gatchalian, pag tumalo yung kampo ni Cayetano, dahil ibig sabihin nun, nire-recognize nila na si Senator Gatchalian talaga na. At kapag buo na sila, quorum, edi magkukundi na siya yung presidency kung kompleto sila, so mag-i-elect na sila. So ibig sabihin, kung sumobra na yan, ibig sabihin, si Senador Gatchalian na talaga ang presidente, hindi lang acting.
0: Sabi pa ni Senator Alan Cayetano, I may leave the position of SP, but I am honored to still be your PS. Your public servant.
2: Yes, kasi alam na niya eh, wala na siyang magagawa. Ngayon, ang question kasi ganito, katropang Marie, para sa kapatiran ng ating mga katropang nakikinig. Ang question dito, hindi yung trabaho din nila. Ang question dito, pinaglalaban nila kung sinong mamumuno. Kung halimbawa, assuming na si Senator Sherwin Gatchalian na talaga, kompleto na sila dahil si Senator Joseph si Jinggoy Estrada, wala na eh. Nakundik na Sandigan Bayan ng 90 days, hindi siya pwede, 3 buwan. So, wala na yun. Nakakulangan. Si Joel Villanueva, kapag lumipat siya, so 13 na sila. So, kompleto na. Nasa constitution na. So, maging president na si, Senate President na si Sherwin Gatchalian. Ngayon, ang question, nagkundi na ang impeachment, ang Senado bilang impeachment court, no, laban sa kay Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Ngayon, sino ang magtatalaga bilang Senate Justice?
0: Katropang Rambo, may breaking news tayo. Nag-resign na talaga si Cayetano pagka Senate President.
2: Ayun. Yan yung bago. Nag-resign na.
0: Nag-resign na talaga.
2: Kung nag-resign na siya, alam na niya yun eh, mangyayari. Kung nag-resign na siya, automatikong si Sherwin Gatchalian na. So, mabubuo na ngayon. Tatalakayin na nila yung mga panukala, siya na talaga mamumuno at susunod na sila. So, kompleto na. Ang tanong ngayon, okay na, wala na, ayos na liderato. Ang question ngayon, doon na tayo sa flood control. Kung ipapasura, kasi nagpahayag si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na ipasura na natin yung usapin ng flood control. Ipaubaya natin sa ombudsman.
0: Animal!
2: Paala ng ombudsman ng Bisiga at BPWH. So, hindi nila tatalakayin ang usapin ng flood control. Ang tatalakayin nila ngayon, isa na lang, kay BP Sara.
0: Impeachment na lang.
2: Actual to, ako konviktado.
0: Oh, ano na?
2: Tanong yan. Oh, yun ngayon ang critical, no? Mm. Kung sila ba'y magkakasundo, kailangan 16. Siyempre, kapag okay niyan, 16 na senador para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ano na ngayon? Nag-18 na ngayon, so automatic na yan. Si Senator si Erwin Dacella na yan. Mm. Ang magiging ano na. Mm. So, ibig sabihin, ililip na nila yung banta ng Senado. Nakuha mo, yung katropang nga Marie.
0: Bago...
2: Wala nang banta ngayon ng Senado.
0: Ayun.
2: Paring maluwag na ngayon. Kasi okay na eh. Okay na. Yun lang naman ang palapas. Kaya nagbanta, nagbulabog Senado dahil nga doon sa naturang usapin.
0: So, pero kapag... pero katropang Rambo, katropang Rambo.
2: Yes. Yes, katropang Marie.
0: Bago nila gawin yung mga desisyon na iyan at bago nila gawin, ipatupad yung kanilang mithiin, katropang Rambo, kung ano man yan, sana maisip nila kung yung bahay ba nila ay bulletproof, yung bahay ba nila ay fireproof, yung bahay ba nila, yung sasakyan ba nila ay machine gun proof.
2: Ayun lang, yun lang kahirap lang.
0: Kasi ayun ang kalaban nila, katropang Rambo, hindi na yung mga senador at iba pang kaalyado ng Duterte. Ang kalaban nila, taong bayan.
2: Yes, ang taong bayan ngayon ang nag-ano na wag na wag ibasura. Pero kung silang tatanungin, iba nagpayag na nga si senador, wag na nating talakayin yung flood control, ipaubayan na natin sa ano sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, sa ombudsman, sa DPWH.
0: Ulitin ko katropang, ulitin ko katropang Rambo ha, para kay Sherwin Tolfo ito, animal.
2: Yun ang problema. Dapat yung dapat talagang tutukan, yun ang lagi nating panawagan katropang Marie, na dapat talaga huwag mawawala. Pero kung yan sakaling mawawala na yan at sakaling uusapin na nila, pag-uusapan nila yung impeachment trial laban kay VP Sara, yan na ngayon ang yan ang malaking katanungan ng taong bayan ngayon. Malaking katanungan.
0: Pero
2: ng
0: si
2: taong
0: Sherwin
2: bayan.
0: Gatchalian, sorry, si tawag nito, pangalan
2: Erwin
0: ba nito? Si Erwin Tolfo. Di ba ano, nagbitiw na siya bilang chairman ng Blue Ribbon?
2: I understand, hindi pa. Ang ipapaubaya, siya yung chairman, wala pang pahiwatig nagbitiw siya. Siya yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero sabi niya, ipapaubaya niya sakaling magkakaroon ng investigasyon, mag-give way siya para ang vice chairperson, yung subcommittee level, kundi Senador Kiko Pangilinan.
0: Oh, yun, nabasa ko.
2: Yun, si Kiko Pangilinan. Magkikipway siya kapag kasi nakalagkat yung pangalan niya eh. Nadadawit, hindi naman
0: ano,
2: pwedeng imbisigan niya.
0: Anong klase yung imbestigasyon yan, katropang Rambo, kung yung kaalyado mo, kakampi mo, kakumpari mo yung mag-iimbestiga? Katropang Rambo! Oh, nawala si katropang Rambo. Tawagan natin uli, mga katropa. Ako na tawag katropang Rostom. Atong tawagan otro. Nawala. Basin yung tawag sab siya sa tuag balik. Sige. Atong tawagan. Ingunan ni dito ba sa live program ni mga katropa. Maputol yun ni mga katropa. katropang Rambo. Sabi ko kanina, anong magiging imbestigasyon ang gagawin ng Senado kung sila-sila lang ang mag-iimbestiga, yung iniimbestigahan nila, kaalyado, kakumpari pa?
2: Yun ang problema. At nakaladkad ko, speaking of Senador, kalimbawa Kiko Pangilinan, inadawit din yung pangalan niya, although wala namang sinabi nagbigay ng maleta, picture lamang na nandun sa hangar. Kasama si yung kanyang may bahay, si Aaron Boneta, no? Wala namang oo. Pero ang tanong nila, anong ginagawa ni Senator Kiko Pangilinan daw doon sa hangar na pagmamay-ari ni dating House Speaker Saldico. Congressman Saldico.
0: Oh, di ba?
2: So, yun yung, dating Congressman Saldico. Yun ang tanong ngayon, anong ginagawa? So, yan ay malalaman natin katropang Marie kung ano pa talaga ang mangyayari, kung may papasura ba o matuloy ba yung usapin ng flood control anomaly.
0: Alam mo, lahat ng tao, kasi sigaw ng mga tao, mas gusto nilang unahin ang flood control kaysa sa impeachment. Yun yung sigaw ng sambayanan. Eh kung hindi nila yan pakikinggan, delikado. Para bang ang yung, sila mismo yung gumawa ng paraan para yung mga tao ay mawala ng tiwala sa ating gobyerno.
2: Yun na nga, tama ka dyan na Katropang Marie, kasi yun lang talaga eh. Ito yung pinakamalaking anomalya na parang takot na takot silang maimbestigahan, no? Mm. Ang dami nilang mga, o yung matatandaan, matagal na rin ako naging reporter, pero bago lang dito sa Senadong nag-bibit. Pero makikita mo, lahat ng mga malalaking anomalya investigation, mm-hmm. lahat dito, konting kibot lang, ay pinapatawag kagad nila. Iniimbestigahan talaga.
0: Mm.
2: Ito, marami na mga testigo, parang...
0: di ba?
2: Hirap na hirap silang iimbestigahan.
0: Sabi nga ni ano, sabi nga ni Baguio City Mayor Magkalong, sabi niya itong 18X Marines, o tawagin natin kargador, sabi ni Raffy Tulfo. Eh dapat mabigyan ito ng protection kasi mga whistleblowers yan sila.
2: Correct.
0: Kahapon nga nadawit na yung pangalan ni President Bongbong Marcos.
2: Actually yung pangalan ni Marcos matagal na yan na dawit nung unang lumutang sa Senado Katropang Marie, nadawit na yung pangalan niya, no? Nabanggit na rin yan. Ang bago lang kahapon doon sa press conference na pinatawag ni dating Congressman Mike Defensor, yung sina
0: mga media.
2: Broadcaster, dalawa, Ramon Tolpo at si Arnold Claudio Iga sa GMA 7. Pangatlo, si Senador Chis Escudero. Pang-apat, si GM Torre, Nicolas Torre, dahil nagbigay daw umano ng 50,000 pesos, damage fee, ang tawag nila, paunang bayad, doon kay, para mag-retract, bawiin yung doon sa kaso kay Orly Gutesa.
0: Kung makikita mo, Katropang Rambo, lahat ng mga pangalan na nadawit, kung tingnan mo, i-backtrack mo sila kung tawag nito, mga activities nila, background nila, makikita mo talaga na meron silang mga maaanghang na pahayag laban kay Vice President Sara Duterte. Ganon din sa dating Presidente Rodrigo Rua Duterte. Meron silang mga bad comments talaga. Kahit na yung reporter na nabanggit mo, ay naku, yan pa naman yung topic ko mamaya, susunod.
2: Oo.
0: Di ba?
2: Si Ramon Tulpo at saka si Arnold Clavio, yun, talagang matindi yung kritiko ni Vice President Sara Duterte, no?
0: Makikita mo talaga, Katropang Rambo, na tayo, hindi tayo magiging bias dapat sa mga investigasyon na ganito, sa mga usaping ganito, kasi nasa XFM tayo. Makikita mo kasi talaga sa kanila, yung kung banat ng banat ka, hindi ka na impartial sa trabaho mo, may pinapanigan ka na. Masasabi talaga natin na siguro totoo yung sinasabi ng 18X Marines, kasi kung i-backtrap natin yung record nila, ganun din naman yung pinagagawa. Talagang dinidiin nila yung kalaban ng administrasyon.
2: Oo. Actually, mayroon, nakalagkad yung pangalan ng DWIC. No? Merong statement, yung laging aware siya doon sa press conference dahil nakalagkad yung pangalan nila, na binabanggit, no, at binabanggit doon sa kanilang official statement na manatili yung kanilang professionalismo at ethical standards sa lahat ng mga broadcast operation nila. Yung kanilang commitment ay parating nakapatas, no, at tama at responsable na pagbibigay ng balita. Manatili silang nakapokus sa kanilang araw-araw na operasyon at ang kanilang trabaho para paglingkuran ang mga nakikinig. Yun ang pahayag din ng
0: Ganun naman talaga lahat eh. Kahit na tayo, di ba? Lahat naman talaga. At saka lahat ng magnanakaw, Katropang Rambo, hindi umaamin. Ganun din.
2: Sino ba correct. Wala namang magnanakaw talaga, Katropang Marina. Talagang umaamin.
0: Amin. At saka yung magnanakaw. Kapatid yan ng sinungaling.
2: Yun ang sinasabi talaga sa kasabihan na yan. Kaya't na nagkakatuto niyang ganun nga kasabihan.
0: Alam mo, maniniwala ako sa kanila, Katropang Rambo, kung tatanggalin nila yung mga nadawit na mga reporters at anchors.
2: Ayun. Ang dami, no? Aywan ko, doon sa DWIZ na binabanggit ngayong pangalan, ang pagkakalam ko dati dyan si Ramon Tulpo nagbo-broadcast, pero hindi na yata, wala na.
0: Baka meron tayong tinatawag, Katropang Rambo, na para malaman lang ng lahat, maintindihan ng lahat, hindi lahat ng angkor ay matatawag natin na media. Yung iba dyan, barker. Bakit barker ka mo? Magiging barker yan kung black timer, hindi siya produce ng station, but ibig sabihin nun, binabayaran yung oras, organic. May nagbabayad doon at walang kinalaman ang station.
2: Station, correct. Oh.
0: Yun sila, tinatawag natin na tinatawag natin sila na, yes, mga black timers, mga barker yan ng mga private o sino pa man dyan nagbabayad sa kanila para mag-broadcast sa kanilang part, hindi yung media na hindi gaya natin. Yun.
2: Oo, hindi sila organic katulad natin.
0: Yes. Ngayon si Ramon Tolfo doon sa dati niyang station yung nagpahayag, ano ba siya doon dati? Organic ba o ano, black timer?
2: Ang I understand black time yata siya, no? Hindi kasi black time siya doon sa naturang istasyon, no?
0: Yun.
2: Nagbabayad siya ng buwan-buwan. So, ang pagkakaalam ko.
0: So ibig sabihin noon, ligtas ang station. In fairness naman sa station, dapat lang talaga maglabas sila ng pamahayag para maintindihan ng taong bayan na wala silang kinalaman. Oo.
2: Correct. Oo. Ligtas. Kasi maraming nagbablock time din sa station. No? Nagbabayad sila bawat buwan-buwan. Meron din organic. Katulad natin, organic tayo. Binabayaran ng station natin.
0: Walang kinalaman doon. Walang kinalaman doon yung station sa pinagagawa ni Ramon Tolfo. Di ba, meron tayong mga disclaimer
2: ganun yun.
0: Meron tayong mga disclaimer, Katropang Rambo, na ang programang ito,

0: istasyon, ibig sabihin nun, yung oras na iyon ay binabayaran nila para gamitin, para mag-air sila ng kanilang sariling programa. Yun yung ibig
1: correct.
0: Sabihin.
1: Correct. Kung ano may programa doon, may kinalaman sa agrikultura, business, edukasyon, eh nasa kanila kung ano ang format nila ng pag-broadcast format yun. O programming nila.
0: Oo, pero itong si Arnold Clavio, katropang Rambo.
1: Mm-hmm.
0: Ano itong si Arnold Clavio?
1: Organic to eh. Produce ng GMA 7. So,
0: so organic talaga.
1: Kaya nga nagpalabas din ang pahayag at I-7 na sila'y magsasagawa ng masusing investigasyon din, katropang Marie.
0: We.
1: Ukol dito.
0: We. Ibig sabihin ba nun? Kasi kahit tayo, hindi natin sasabihin na malaking broadcast network tayo kasi kakaumpisa lang natin, dumarami na tayong station. Pero syempre naman, katropang Rambo, pag yung manager nila, alam na alam yung mga kalakaran na ganyan, once na meron kang babanggitin na pangalan na isang politiko, good, assault na yun.
1: Kapag nakalagkad na pangalan mo, may sarili nang kagad na ano, nung unang investigasyon kagad.
0: Ang ibig sabihin ko, katropang Rambo, imposibleng walang alam ang network. Kasi tayo, sa media, sa broadcast, kung meron tayong babanggitin na produkto, kung meron tayong babanggitin na pangalan ng isang politiko, kasi itong sa broadcast, din tayo, di ba? Kailangan natin ng income, kailangan natin ng advertiser. So kung ano man yung babanggitin nating produkto o mga tao, pangalan ng tao, lalo na pagpabalik-balik na, ibig sabihin nun, may tinatanggap na pera, may bayad na yon. So kung ikaw na manager, kung hindi ka tanga, mapapansin mo yun, syempre, pagsabihan mo yung anchor, ano ba to? May tinatanggap ka ba na ganito? Meron.
1: Araw-araw na binabanggit yung pangalan ng politiko.
0: Sinisiraan.
1: Alam mo naman politiko, isangkot sa mga anong kaya, tapos parang pinagtatanggol mo sa programa mo, something wrong na yan. Yan ang kine-question.
0: Yun na nga.
1: So mamaya, katropang Marie, ay inaasahan natin na dadalo yung nagpahayag na si Senador Joel Villanueva, at magparaya na si Senador
0: Cayetano. Siguro katropang Rambo, nawala, ayan, tawagan natin ulit si katropang Rambo. Basta aabot ng 12 minutes, katropang Rambo, namamatay yung natin, yung tawag natin katropang Rambo. Ganyan tayo pag naka-unly call lang. Ugma to, makuwang cellphone akong gamiton to. Katropang Rambo, pasensya na, unly call lang tayo.
1: Ayan nga, nag-break na, nagparaya na siya, no? So, mamaya, wala akong usapan nila kung dadalo ba silang lahat.
0: Katropang Rambo, yung usap-usapan kasi, merong mga senador na lilipat doon sa bagong majority block. So, kung nag-convene na si Cayetano, bumaba na siya, nag-resign na siya as Senate President, so siguro wala nang mangyayaring lipatan. Ang mangyayari nito,
1: wala na.
0: Mananatili sila. Yes, mananatili sila sa kaninong block sila, dadalo sila. Mas maganda yung ganon.
1: Maganda yung ganon. Tatalakayin na nila. Ngayon, ang tanong niya ngayon, tatalakayin na nila, automatico na yan, siya na ang Senate President. Ngayon, tatalakayin nila yung mga nakabinbin. Ang tanong ngayon, kung sino-sino ang hahawak doon sa impeachment baring ibigay nila kay Cayetano doon sa Senate Justices o ibigay kay Kiko Pangilinan, either doon.
0: Baka kay Soto.
1: Kay Soto, pwede. Pero kailangan yung Senate Justice. Abogado. Abogado talaga yung Senate Justice.
0: Hindi pala pwedeng abogado. Hindi pala pwede yung mga nag-aabogaduhan.
1: Hindi pwede maging abogaduhan. Kailangan talagang legal na abogado.
0: Yung kasagutan ni Pia Cayetano, si Raffy Tulfo, parang abogago na din yun.
1: So mamaya, alamay na natin, katropang Marine, maganda tong talakayan nila kung susundin pa nila yung nag-giveaway na si Cayetano, malamang susundin nila yung mga nakabinbin batas ng katulad ng tinatalakay ko. At maaaring uusad na sila. Then, ang isa na lang, yung dalawa, papa, yung Vice President, usapin kay impeachment ni Vice President at yung flood control anomaly, kung tatalakayin ba nila o hindi na, ipaubaya na lang.

0: ombudsman ang mag-imbisiga kung sino yung mga sangkot doon.
1: Lintik.
0: Yun ang malaking, oo. Yun ang malaking katanungan natin yan. Aalamin ko yan. Mamaya, hindi natin alam kasi ang...
1: Ano katropang Rambo? Magpustahan na tayo.
0: Oh, anong pusta?
1: Pusta. Ang pusta ko ay hindi na nila tatalakayin ang flood control.
0: Eh, talo na ako. Dahil yun ang sinabi ni Senator Erwin. Eh. Malamang, gano'n na. Malaki eh. Halos lahat. Natangkot yung mga pangalan nila eh. Malamang, gano'n na mangyayari.
1: Dito na lang ako sa mga kasamahan ko dito sa ano XFM Bukidnon. Makikipagpustahan ako.
0: Talo na ako. Kasi yun din ang ano ko rin eh. Pusta ko rin eh. Kasi kapanggit na ni Senator Erwin na ipaubaya na sa ombudsman o kaya sa DPWH yung kanilang trabaho kasi
1: alam mo katropang Rambo masingit lang ipapaubaya nila
0: sa ombudsman
1: na yung sa ombudsman kaalyado ng administrasyon kung saan maraming nasasangkot din. Ipapaubaya nila sa DPWH na isa yung DPWH na iimbestigahan. Diba?
0: Imbestigahan nila yung sarili nila.
1: Nakakaloko. Nakakaloko at ginagawa nilang bobo ang taong bayan.
0: Yun ang mahirap ngayon, katropang Marie. Kung sakaling mawala ang flood control, usapin sa flood control, mawala na sa imbestigasyon ng Senado, iisa na lang yung malaki-laki yung pag-impeach kay VP Sara Duterte.
1: Kung papunta na tayo sa mga exciting part, katropang Rambo, at for sure, naghahanda na yung taong bayan sa kanilang magiging reaksyon.
0: Yun ang magandang katanungan ngayon, no? Katropang Marie, aalamin natin yan.
1: Ikaw ba ay bumoto doon itong mga nanalong senador at saka presidente?
0: Hindi, katropang iba yung binoto ko, katropang ano.
1: Ako bumoto eh. 15 taon akong hindi bumoto.
0: Oh, kasi walang pagpipilian, ano? Talaga yung tunay na maglilingkod ng tapat sa ating mga kababayan.
1: Lahat kasi sila palpang. pati nga kumilek chair natin, nadamay.
0: Nadamay din si Attorney George Erwin Garcia.
1: Oh.
0: So yan ang mamaya katropang Marie. Maganda yan. Very exciting yan.
1: Anong oras ang hearing?
0: Hindi ko alam kasi special session yan. Pwedeng mamayang alas 10, pwedeng mamayang hapon. Usually ang session ay sa hapon. Pero alamin natin kung magsisimula mamayang umaga at kung yan ay live. No? Tingnan natin, panoorin natin sa FB Live ng
1: Katropang Rambo, lubusin ko na lang to. Kahapon, doon sa nangyaring hearing ng Cayetano Black. So, kumusta ba ang sitwasyon doon kahapon?
0: Nagpahigpit yung sitwasyon. Una ay pinapasok yung mga vlogger, no, doon sa karamihan kasi parang nawala na ng tiwala sa mainstream media yung ilan sa kampo ni dating congressman na Mike Defensor, siya ang patawag. De, sunod, pinapasok din naman, marami ding mga mainstream, hadap lahat ng station ay ng mainstream media ay nandoon, no? Kabilang lang yung link nakasama, nakapasok din ako doon at nasilayan natin. Walang bago doon sa testimonya, no? Yung nabanggit nila 4, ang dumating 4 lamang, yung 4 na testigo, no, yung mga dating marine o dating sundalo. So yung dating sundalo ang binanggit nila, yung bago lang ha, yung kay bahay na natitira sila ng maleta-maletang pera sa bahay ni Senator Chiz Escudero, nabanggit yung pangalan, larawan ni Senador Kiko Pangilinan kasama ang kanyang may bahay, pero hindi niya binanggit kung nagbigay ba ng pera. Ang sinabi lang na yung hangar na yon ay pagmamay-ari ni dating Congressman Saldico. At nabanggit ang pangalan ni MNDA GM General Manager Nicolas Torre III kung saan nagbigay umano siya ng ₱50,000 damage fee doon sa para mag-retract doon kay Gutesa. Nabanggit ang pangalan, yung tinalakay natin kanina, yung dalawang broadcaster, si Ramon Tulfo at saki Egan Arnold Clavio. So yun lamang ang mga madares. Eh, nauna na nilang nabanggit yan sa Senate Blue Ribbon Committee ng magsagawa ng imbisigasyon. Yung natuloy din, no, sa wakas yung imbisigasyon. Nabanggit ni Mike Defensor kung bakit hindi lumutang yung mga senador dahil nga sa na-pressure sila. Ginigipit umano sila. Yun ang payag niya, ginigipit. Hindi naman banggit kung sino talaga ang direkta, basta binanggit lang ginigipit sila yung mga senador. Dumating si Senador Amy Marcos at si Senador Robin Padilla pero hindi nakapasok dahil sinasabi pinagbawalan. Una, kinansila yung sinasabing hindi matutuloy yung pagdinig, yung unang binanggit ka pagdinig hanggang sa nauwi dahil wala ng senador, naging press con na lang. Naging press con dahil sa bago magtatapos yung katanungan ni Mike Defensor ay tinanong niya yung mga media, o sino pang may mga katanungan sa inyo? Meron ba kayong katanungan? Meron naman ang tanong, kaya lumalabas na press con yung nangyari kahapon sa Double Gem Garden event sa Mandaluyong, Ortigas, Mandaluyong City, Katopangari.
1: Kasi yan yung ang, sabi-sabi, posibleng pwede silang damputin sa pinagagawa nila kasi bawal daw yun. So, may dumating ba na mga enforcer?
0: Wala. Bawal do yun kung sakaling, kung ang binanggit ni NBI Director Melvin Matibag, kung sakaling darating ang mga senador, ang gagawing hearing, pagdinig, dahil isa lang ang gawing pagdinig sa sa Senado. Oo, pero yung ganon, walang dumating, no? May mga gwardyadong mga pulis lang, Eastern Police District ang nakabantay. Marahil merong NBI doon, dahil hindi naman natin kilala, naka-sibilya na mga yan. Maring dumating, nagmamatsyag lamang sa naturang events o pang pangyayari kahapon, katropang Wala naman, nagkaroon lang ng, nagkagitgitan lang ang media, mainstream media vlogger, no? Dahil nagkakatulakan, pero napaya pa rin, no, katropang
1: So, sinong senador ang dumating?
0: Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla, pero umalis din matapos nang sabihin, hindi raw matutuloy yung naturang event dahil natatakot yung may-ari, organizer, yung may-ari mismo nung naturang event place, katropang Mari.
1: So, hindi sila nadakip?
0: Hindi naman, hindi sila nadakip.
1: Ay nako, ang daming drama.
0: Sige, yan na lang ang tabayanan natin. Ako si Katropang Sylvester Rambulabay para sa BP Sara Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
2: Live report. VP Sara, absuelto o convictado. The Impeachment Coverage.
1: Maraming salamat, Katropang Rambulabay, live, mga katropa, gikan to sa kauluan, gikan sa national, mga katropa. So, mauna to, ha? Ning kanaog na, mga katropa. Hay nako. Ning kanaog na, katropa, isip Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, mga katropa, og ato ang atangan, ang posibleng pagtambong nila sa special session, katropa, karong adlawa. Sa Senado, buntag or hapon na ato ala ng atangan, mga katropa, o kiniusad na ta, mga katropa, padulong na ta, yun, sa pasaka na ta. Pasaka na ta, mga katropa, humana katropa, ang kagubot sa Senado, confirm na, nga dili na si Senator Peter Cayetano, mga katropa, ang Senate President. At least man lang, mahumanan eh, no? Anako, for the sake of political interest, mga katropa, okay. Ato ang katangan na unya, mga katropa, kung unsa bagi ilang buhaton, unsa plano nila, katropa, unsa ilang unahon, flood control ba? O kining impeachment, mga katropa, ni Sara Duterte? Ato ni tanawon unya, mga katropa. Nagtuotang padulong na ni sa kahusayan, katropa, or paghusay ni nga panghitabo sa Senado, pero dili. Padulong pa ni mga katropa sa exciting part. Padulong pa ta sa exciting part, mga katropa. Daki salamat, katropa, ang Rambulabay sa imuhang paglabay. Og mga impormasyon, no? Dari sa to ang mga sister stations, dari sa XFM sa Mindanao, mga katropa. Dako ka na ang atabang, makaibalota, no? Mga impormasyon, gikan dito sa kauluhan, mga katropa. Bakit natatawa itong si Mami Josie Tinambunan? Bakit ka natatawa, me? Delphine Likunan, Arnel Leona Lete, Clifford Ray Anakaya, maayong buntag kaninyo diha.
3: Good morning!
1: Salamat sa inyong pag-follow.
3: Thank you!
1: Oo, nag-follow sa toang nga programa. Sa upa naka-follow niya, ala-follow na mo.
3: Thank you!
1: At ang oras, alas 9.40 sa buntag, mga katropa. Na ato sa ni Palutsod, katropa Krosnomi. Padayon sa nebe. Ay, padayon to, katong statement, katropa, sa katong nga nitambong nga 18 Marines, mga katropa. Kay pipila ka mga media practitioner, ilahang gibanggit. At itong paminawon, kay para dita mahimong butbot, katropang Rostom.
4: Dagdag ko doon, see? Ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon, see?
1: Grabing katawa.
4: Ramon Tulfo.
1: Woo!
4: Saan? Sa Pro 87, Scott Ganjia sa Prologue QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scott Ganjia, number 87, Prologue, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey de Guzman.
5: Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-ano, no? Mag-react. Ulitin ko po, ha? Huwag natin pong kantsawan yung mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman, yung mga boss o editor nila.
1: Agoy!
5: Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin.
6: Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa?
4: May dadagdag pa ko, sir.
6: Go.
7: Yung tungkol dun sa media, pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Club yun na binabanggit din yun? Ano ba yun? Tao ba yun? O...
1: Hayop! Hayop!
7: Tao ba yun? O ano? Manika? Baka manika lang yun, ha?
6: Arnold Club yun po yung nasa media.
7: Hindi, saang media? Kung ito
6: sa media, Jamie po, Jamie.
7: Nagkakapareho ng pangalan. Marami
6: yes, yung sangkot po, Jamie.
7: GMA.
6: Yes po.
7: Ano siya sa GMA? Kung alam mo ha, ano siya sa GMA?
6: Anchor po.
7: Anchor. Ha, ibig sabihin, kung anchor, may programa.
6: Yes po.
7: Ano yung alam mong programa na pinag-a-anchoran niya?
6: Genius mo, tsaka pangalan niya po Igan, kasi kilala ko po siya. Matagal ko po na siya nakikita sa TV.
1: Oh.
7: Okay. Ayon sa'yo, ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Bakit nabanggit mo kanina? Pwede mo bang pakiulit sa akin?
6: Siya po yung mga laging kamiting ng ni Boss Bernard.
7: Ano naman ang kaugnayan nung pinag-uusapan natin ngayon? Kung lagi lang siyang kamiting, ano meron?
6: Yun po yung mga meeting nila na yan ay mga siguro may mapaabot si Boss B kasi minsan narinig ko.
1: Oh, ato sa niputlon katropang Rostom kay mahurot atong oras. Alas 9.43 na. Sumaot mga katropa, duha ka mga media practitioners na gibanggit mga katropa na lambigit sa pag dawat katropa o gagaling nga kickback. Ha? Oh, mga hangul mo.
8: Bullseye!
1: Mauna! Pero ato ni palapdan ugma mga katropa kay again mga katropa ato ani i-localize ning issue ning about sa media. I-localize nato ni ugma. Hatag statement si Arnold Clavio nakakatawa, nakakalungkot pero lahat ng ito ay haharapin ko nang walang takot. Walang kinikilingan, serbisyong totoo lang. talk is cheap. Bago ang dada, ebidensya muna. Hindi ako natatakot. Wala akong tinatago, magkita na lang kami sa korte at doon ulitin niya, lahat ng kanyang walang kakwenta-kwentang bintang. Muna ingon ni Arnold Clavio, unya ang GMA katropa, nagpagawas og official statement, kalambot katropa, no, sa pagkalambigit sa ilang usa ka journalist, usa ka media practitioner, nga gialigahang nakadawat katropa o kwarta. Matod pa katropa, sa pamayag sa GMA Network, kalambot niini mga katropa, seryoso sila sa butang nga adunay kalabutan sa integridad sa ilahang mga journalist. No, subayon og tun-an usab nila katropa ang sa network katropa ang mong issue samtang nagpabiling komitado katropa ang GMA Network sa ilahang responsibilidad sa pamahayag mga katropa. Sama ka na sa gibot niya, usab ni katropa nga rambo labay ka ganyan mga katropa. Oh, ingon bitaw ko nga nabaday kawatan mo angkol. Kunya ang kawatan, igsuon man na o ganang bakakon. Oh? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw!
8: Bullseye!
1: Sa sikin sa mga katropa, the network will evaluate the matter further. Mutuon ako basta tanggalon yun na si Arnold Clavio. Ano man? Kani bitaw mga si Jingo Estrada bitaw gi-suspended man og 90 days. Tungod sa class yang kaso ng plunder. Eh na naman na basta kay do na gali investigation na madawit gali ang inyohang anchor, madawit ang usa ka official, dapat tanggalon sana siya sa pwesto mga katropa, tanggalon sa iyang pagtrabaho o partagaan o ganabang lugway katropa, no tagaan og lugar ang investigasyon. Kani bitaw tong kasundaluhan ka pulisan, other employees katropa, di ba? I-relieve pa man na para matagaan mga katropa o pagtagad ang investigasyon. Ong maato ng tiwaso ni katopic, interesting ni mga katropa. No, kasi syempre kita sa media, madawit po na itong pangalan ane kay kita media practitioner man po ta. Ato sa nipalutson katropa ang report na gikan mga katropa sa PIA. Kay matod pa mga katropa, SP Valencia City nag-aproba og 1 million pesos nga tabang sa mga biktima mga katropa dito sa Jensen, uban pang mga lakang gidiso. Atong hibawon ang balita pinangin na, mga katropa ni Franz Patrick Crowley Aninyo. Gikan mga katropa sa PIA Pukidnon.
2: XFM Report.
3: Ubos sa liderato ni Valencia City Mayor Ami G. Galario ug Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, gi-aprubahan sa sanggunian panglungsod ang 1 milyones na pinansyal nga tabang alang sa mga biktima sa linog sa General Santos City. Ang maong pondo kuhaon gikan sa Local Disaster Reduction Management Fund kun LDRRM sa Dagbayan. Tuls ika-42 nga regular session ni atong Hunyo 15, gi-aprubahan usab sa konseyo ang pipila ka mga programa alang sa panglawas, edukasyon, agrikultura ug emerhensiya. Lakip ni ini ang pagtibayayong sa Cure Philippines aron makahataw og libre nga operasyon ug medical nga serbisyo sa mga kabataan nga adunay orthopedic deformities, cleft lip and palate ug uban pang espesyal nga panginahanglan sa panglawas. Giaprubahan usab ang pagpalambo sa Medical Education Subsidy Program alang sa mga estudyante sa medisina ug usa ka proyekto sa Department of Agriculture nga makatabang sa mga mag-uuma pinaagi sa bagong kagamitan sa pagtanom ug humay. Gisugyot usab ang usa ka balaod nga magdili sa mga negosyo sa pagpasulod og estudyante nga minor de edad panahon sa suspension sa klase tungod sa kalamidad ug emerhensiya. Padayon nga nagkinabangay ang lokal nga kagamhanan o ang sangguniang panlungsod sa paghatag og mas maayong serbisyo alang sa katawhan sa Valencia. Ug alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Franz Patrick Rolly R. Anino sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
2: XFM Report!
1: Tunog ko hapit! Oy, congratulations LGU Valencia! Congratulations kaninyo diha! Pagpaabot og tabang, dili lang makatropa proyekto o uban pa katropa ang kalampusan sa usa ka lugar, sa usa ka syudad katropa. Do ikaw nakatabang ka, nakatunol ka dito sa labing naginahanglan mga katropa sa tukasigbit niya nga probinsya. O syudad ba niya mga katropa? Kana, dakuusap ka na ang kalampusan. Wala nga, congratulations. Congratulations sa ito, adya, LGU Valencia mga katropa. Ah, magpakatropa leta ta. Ah, ito ang tanawon katropa. Kinsa ito ang lucky winner sa ito ang 50 pesos galon. Karong kabuntago ng adlaw katropa ng Miyerkules. Nogikan ni Kagawad Artemio Gulye diha. Atong patuyokon mga katropa, ato ang katropa letak, ruletas kapalaran mga katropa. Rizel Singataw, Delphine Likunan again, mayong buntag. O, painom do mga katropa ha, sa mga gusto diha, musalmut mga katropa, mo join mga katropa sa Windsor, mga katropa, Windsor Color Run 2026 mga katropa. Kusa ni basahon katropa nga Rostom no? Dito ni sa Cebu ipaygayon mga katropa karong July 18, 2026. Alas 3 sa kadlawon sugdan mga katropa o gadya na magsugod sa City Do Mari. No pili ka lang unsang kategory mo ang gusto nga apilan, 6K, 12K, 16K katropa. Ano na kay chance sa makadawat mga katropa, makadaog og mga pa premyo. Honda Click 125E4 nga motorsiklo. Upat ka iPad naman mga Upat ka iPod A16 tablet, mga katropa. Upat ka Sony wireless headset. Upat, mga katropa, ka Huawei Watch Fit, mga katropa. Upat ka smartwatch. Upat, katropa, ka JBL Go 4 speaker. Upat ka Huawei free buds o daghan pa, mga katropa. O saan pag-apel? Bisita ang Windsor Booth, mga katropa, dito sa Abiliana Sports Complex, mga katropa, matag Miyerkules, Santo, Sabado. Oga kung ikaw, anaa ka sa laing probinsya, wala ka sa Cebu, pwede nimo i-message, katropa, pita ang ilang official Facebook page, ang Windsor, mga katropa. Oga ilaha usab nga official website, ang windsor.ph. Usa spelling sa Windsor, W-I-N-Z-I-R, mga katropa. Ano ha ang Windsor Colorant 2026, mga katropa. Oy, congratulations sa tuang lucky winner karong adlaw. Congratulations to Res Malena Lobido of San Fernando, Bukidnon. Congratulations sa imuha, katropa. Paki-message ko. I-message ang kanimuhang kaniato ang official Facebook page, ang 101.7. I-message sa imuhang number para ato ang maloda na. Kanunay, kami mapasalamaton kanimo sa imuhang pag-join na sa tuang programa.
9: Thank you.
1: Salamat kaayo. Dugang announcement mga katropa nato nga nagtan-aw diha karon, no. Aduna tay katropa nga ni Taliwan, no, miyembro ni sa nanawagan og miyembro o paryente higala katropa ni Christopher Carbajal Tubio nga siya namatay ni atong Hunyo 12, katropa, ang haya ni Christopher anaa mga katropa sa Carbajal Tubio Farmhouse sa Diversion Road, Zone 6, Barangay 10, in Palambong, dool sa Kawal Kalinga 403 Brigade Army, mga katropa. Ang ikatakdang ay lubong karong Hunyo 21, alas 8 sa buntag, mga katropa, dito sa Shepherd's Meadow. So again, ha, mga kaparintihan, pamilya, higala, kaila ni Christopher Carbajal Tubio, katropa. Mabisitahan ninyo sa katapusang higayon ang inyohang kabanay, mga katropa. No? Mayong buntag sa toang class coordinators, pinanguluhan na sa toang class president, katropang Wilmore Dagano.
9: Good morning!
1: Sa toang mga class members, diya, mayong buntag ka ninyong tanan.
9: Good morning!
1: O, salamat kayo mga katropa sa inyohang pag-tabang, no? Way puas nga tabang sa itong mga katropang nanginahanglan.
9: Good morning!
1: Available na itong produkto, mga katropa, sa Yes to Health Incorporated, katropa, diri sa toang Sibyaanan, no? Saka mo diri, mga katropa. Second floor door 2, katropa, Carbajal Street, ha? Carbajal Street, Barangay 8, malay-balay, mga katropa, green ang building dire, na ay signage gawas nga 101.7 XFM Bukidnon. Kila mo na itong produkto, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil Turbo, Santon Vitamin C. Ito na tayo Premium D3 Capsule. Mga produkto na ito, mga katropa, available, mapalit na dres ito ang Sibyaanan. Katropa, huwag mapuha na usap, mga katropa, sa itong programa nga Bullseye. At ang iusap, katropa, ang itong padayon nga hisgutanan, ugma, ha? Kaya nagkainit, katropa, ang issue niya sa kauluhan. At ang iugma, mga katropa, same time, same program. Ako si katropa nga Marie Codino. Huwag kini atong programa nga Bullseye.
8: Bullseye! Bullseye!

0: Ay, oo. Mananagat yun to akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tugotong. Mutunga na lang ko ng isda. Akong papa, wapang yapon.
1: Ala, yaray! Ala, ito imo papa.
0: Asya akong papa? Na, hantong karon. Missing pa.
2: Exciting!
3: Yes, to help!
4: Zata Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si Dondon from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas ay para sa una nga kape nga akong giinom kaniadto nga maglabad ramay no na akong ulo. Karon nga nag-Santon Plus Coffee Mix nako. Astang yahaya sang pamati. Basko, iluya ba? Usa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni ba makahingon jud mo. Anga oy. Wala jung si Miluya oy.
4: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to help. Santon Plus Coffee Mix. Kape na kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay basin. Magmabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamulas sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
8: Uy! Unsa po ni basakan ninyo primaryo? Ingon ugting ulan. Nainigay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
9: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kaya nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
7: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try me rin.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Jaime, o sa ka-retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ko. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan.

0: Ako gitry one hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag dibalik ako pagka-agisibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o glavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Sis the Pain.
6: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, ang sore throat ko, wala din lain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguve. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Ano kung kaya nangihi mo man nag-iisa-isa ng imuhang tiil dia?
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Tung, tapi lainnya gak sulit dah.
1: Uy, Tay, prato na kayo dito, Tay. Mapultang pa na to.

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mo ng kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sura Vasquez o si Ray Alentoni.
3: Oh. Ang siyempre mga marilab sa takaroon madungog
2: sa asa, sa asa.
3: Na wala ba ni mo ang XFM bukid doon? Ang nood na ba rin ang sakto barog nga itsuraan niya nga hamis nga si SM Inday Marie.
2: Yes, ay sa bukid noon. Diyan sa bukid noon.
3: Okay.
2: Oy, so going to kuanday sila si Brobisoy, no? Going me Mongkayo Poultry Dressing Plant. Aba, mali kay sikay me dito. Dumig me adumog daw sa kurente. Aba, kurente king na deka karon, bro.
3: Taga DLVC.
2: Taga DLVC. Aba, marang taga Dabao Light and Power Company.
3: Yes, kana madumog gid og kuryente.
2: Yes, indeed.
3: Mga maring, atong oras alas 10:17 na. O, katangan niyo ito ang mga pasalida today. Samtang sa dili pa.
2: Uy, pistulya ako sa dili sa kabayod. Okay. Loran ba kayo ni? Nalira ba kayo ni? Ubus bang? Pag abot nito sa sakyan kayo, magyaw-yaw ba yan eh.
3: Wala ginasa ni Kwan. Wala sa murid. Ay, ano
4: siya man? Langyan ako, maring ikatong kayo.
3: Kanina maring, kayo doon na may gihatod yung mga pagkaon food ba? Kaya niya, busog naman siya maring. Pero may respeto, gihapon siya ako ng Kwan, ka ng suman. Ang
4: pekin suman ay malagkit.
3: Anyway, ito pa salamatan ng hatod sa maong gracia.
2: Yes, may napay suman dito.
4: Ano ka malungan ko siya nalipay? Kasi nalipay? Si Kay niya.
2: Wala na.
4: Nalibri na sa yan siya ka.
3: Napay suman to, hindi na pagkensaan kay Gini. Yunat na si Si Kenneth!
2: Ah, Kenneth! Ang grabe sa...
4: Musog ka.
2: Lain man yung kaon, lain mga agianan sa suman, lain po itong agianan sa sunod ng kanon.
3: Pwede siya, si Farid. Bago niya, kaya yung mabus ka ng master, ako nila si Farid, dahil nandiyan.
2: Naman tayo kan, water and oil si Farator. Katahan sa lang itong birthday ba si Engineer Hannah B. Engineer Hannah B. Katahan na ito si Engineer Hannah.

0: engineer. Last na lang yung birthday, ha? Last na lang birthday no engineer, kaya sunod tuwig. Birthday naman sa team mo.
1: Yes, happy birthday sa mga kasapaka. Ang kisa to si...
0: Engineer Hana.
1: Engineer Hana.
0: Yes.
1: Tukuri, gano'n may engineer. Isa lang kapus TV. Madalang namuyak ka na. Kanang kahit barong.
0: Yeah. Kaya na positive nga, dilipod mo. Dilipod mo, hawang atong, at least nindot lang atong pagpangihi. Ana, di ba?
1: Walay hawang.
0: Oh, nindot lang atong pagpangalibang.
1: Ana ba? Ano kayo mong kalibang kanay karoon?
0: Sahay, magkong ka nang mubangil na.
1: Dahil man itong mubangil, siguro katumura ng kulikot. Kaya gani maling upa kami utong nga dispus na.
0: Oo, kaya mo. Wala kagal. Basta kayo, kanang mga ina-ana engineer ha, buhata mi niya. Buhati mi na niya, si Juan, si Bro Bisoy, buhati sana siya o kanang lingkuranan.
1: Ay, thank you, Diay. Thank you, kang sa mga grasya ang gihato, Diri Al. Dagan kayong salamat. Kang Fili Feliciano sa gihato, Diri Al.
2: How about that?
1: Sa makausap pa dahil salamat ka Ma'am Philip Feliciano sa Gihatod ni Gracia today.
2: How about that?
1: Oh!
2: Kailan lang ikaw ang tingog ay?
1: Ang tingog ito?
2: Si Ruel.
1: Ruel nga?
0: Ruel Cortez.
3: Talk to my...
0: Darabami kanta na ni SM ang mga team song sa una. Katong dito pag-ugdabaw ka nang mag-exciting ko, mag-report ko dito. Oo, kanabi ka. Dahil rabi kayo, mukanta ba na siya? Katong Ruel Cortez. Lahi man na, gab. Ito nga,
1: Kwan,
0: ibang kasalahan. O, bago, ako po, dala po yung nana, bago na. Kana, o, wala yung mga tingsong ni Kwan. Yes.
1: Hindi kitset ko.
0: Kay dami ng pag-ibig. Di ba? Nang aming dinaranas. Yeah. Tama na kay mga coffee ride
1: ni ni Ruel Cortez.
0: Yes.
1: But anyway, mga igalatang ito ang Demerites and Friends. Kaya ito ang pagtiyaw-tiyaw sa kahanginan, mga igalatang. Hindi ka nato sa mga produktong gigamang sa Yes Soil. Dabi ba na kung ang
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Magka na galing retired ng hamburing.
2: Maganda. Yan naman ako na doon. Natukan na ulit ko cancer.
1: Ang unsay na sa Santon Gold Coffee Mix?
2: Ang kape.
0: Para siya, Mr. Yaw. Blackboard ang martel.
2: Wala naman.
1: Pwede mo ni Blackboard. Wala niya mo na piliti ako ka ng kuhan, ka ng...
0: Bucho-cho!
2: Bago naman ako ni Joy. Wala mo tayo ano kaya itong tawag na sir, libre na lang. 100 na lang, sir.
1: Asa niyo mong gihanod?
2: Eh, dito sa kong likod. Likod. Nahanlok siya kayo, naka-ninja man. Pag-handlok ang primero siya, pagka 100 na lang siya.
0: Ano? Sige, sa mga Santon Gold
1: Coffee Mix.
0: Coffee Mix. So sabay na sa Santon Gold Coffee Mix B.
2: Kape siya.
0: Kape tapos, na minamis mo, sige.
2: Ako nagpasakay ng nasa plano, wailing niya.
1: Kasi
0: nag-headset to sa app ito na mina. Ah, sige. Ano lang, nag-chat rin yun? Nag-chat rin yun?
2: Nag-chat rin mo.
0: Maring Daria, i-transfer ka sa Cotabato. Ikaw ay may modala dito.
2: Okay na pag wala na may kaso.
0: Sa kinapawan ako ka daw.
2: Wala pa po na ako
0: man. Sa kinapawan na, ibalin si Maring Daria kay Nanay Balay sa una dito. Nanay Balay sa una dito.
2: Kaya kung mabalik doon, kalayasyon ko rin.
1: Ayun mga Maring, ato ang Santon Gold Coffee Mix na sa isang cup niya. Glutathione. Oo.
0: Collagen.
1: Mapahamis, mapatinaw siya. Dili good totally nga mapaputi. Kailangan mo na puti. Kaluspan. Uy, mo na punta anong na. Nakakilubatan.
2: Nakakailan na.
1: Nakakuhi kayo lang, Juan.
2: Niraspad yun siya.
0: Lahay po na puti nga sa aping lang. Kaya sa liyo kay Labom. Ana, lahay na doon siya.
1: Lahay po
0: na. Lahay po na. Okay, daga mo ko nakita, ana.
2: Pero sa sabon.
1: Kailin siya ang ito ang Santon Gold Coffee Mix. Katabang ni si Aaron nga mas mohuot ang imong panit ba?
0: Oo, mo. Huot ni mong bigot.
1: So, ayun na imong panit, binata.
0: Ha? Mau ba?
1: Binata imong panit.
0: Binata.
2: Anya siguro ka na masulog ko.
0: Anya na siguro. Anya ka na. Binaton tayo itong panit,
2: Nanata kayo mabinyan.
0: Ano, din na di.
2: Ay, ano pa kayo mabinat, ano?
1: Taas kaya mabinat, dahil.
2: Taas mo kaya.
1: Ay, mura nagkapulot.
0: Ah, mo, kan, may nisakam. Matematik dahil yun.
2: Yeah. Ay, ang pagdawa, ano, panit na lang yun, eh.
1: Ayan. Dahil ka muna po, mga maring, at ang ito ang tila greetings.
0: Tila greetings.
1: Ito ang tila greetings. Ito ang kinikita mo.
2: Ay, matuloy ba?
1: Yes! Ato yung pinamuling kanta sa kanaganing nakakitag laing gugma niya, nakaingon o iba ka sa lahat.
0: Oo, iba ka sa lahat.
2: Iba ka. Iba siya.
1: Kumbaga nakatila o laing

0: Yes, that was Boyfriend's song, Salawahan, no? And that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Grabe kayo ng mga kanta. Ay, daga kayo makarelate. Ano, yun na, mga mari. Anong salawaan, mga two-timer, three-timer, o uban pa.
1: Boyfriend siya, maring o ganang lalaki. O babae.
0: Girlfriend. Oh,
2: yeah. Kaya na, dikini mo na, abin mo, no, kanang may yung kakasalawahan, dikini mo na masawayan na hantong kini, mahaman yung relasyon.
0: Yes.
1: Kakabi po, dikana na, maring.
2: Yes, natuo ko sa kalalaki, maring nga, kanang siya, naging okay siya, pero,
1: bili di ay.
2: Mahaman, gi, duwa-duwaan akong pamitay, biyaan nila yung ko.
0: Kumuto nilang itme games niya. Pagitaon na ko itong rainbow, taklaan ginagawa ito.
2: Ito sa atin. Sa atin na kay Lalo.
0: Oo.
1: Kahit sa marik, musuko mo niya siya.
2: Parang na may rainbow, na. Mura na tayo.
0: Parang mura na. Kita ka ng plastic balloon. Pag taklaan itong rainbow, dili na mo.
1: Mura na taliksikan.
0: Oo, ana. Ayo cukup gerak-gerakin juga kayak taklaan gila ko ng rain mo sa inyong itme games.
2: Masakan nila ni si Babski o si Rudel o Pinaldo ba si Moyaga-yaga sa amin sila. Sila man nagiging kaintapan din naan sa may barangay Bisayan kini si Rudel o Pinaldo mga maring.
0: Hoy mga taga-SFM Dabao ay abay mga kabaga guwapa oy. Natural!
2: Kinchanon!
0: Kinsa ni? Basta kayo mga herbs naman dyan ang somims.
2: Kasi si Pari Marlo siguro nga comment ani ka ang page ang gigamit na ni.
0: Kanyara ba din naman manok alo kisa na nagamit yun lang ang page.
2: Asa nga page ka itong page 1?
0: Page 2 o page 3.
2: Ay nako.
1: Bata ka rin Marlo kasama nyo ka.
0: Ala sige no ala magida no ang atong kan so o sibog-sibog ta sa nahan na mga kay may chika di ha.
2: Yes, I have a chika for today.
0: Aba.
1: Insa naman po na.
2: Ay, kumari maring.
0: Kasi kumari ni mo.
2: Basta kay kumari.
1: Katong si Guno ay mo silingan.
2: Dili ka si Giselle Ann man to
1: siya. Si Giselle Ann dai.
0: Giselle Ann Guno mura classmate ba siya? Isu ko niya na kong classmate si Guno nga si Alfredo Guno.
1: Dili po si Carlo Jose.
2: Ah, kada po si Carlo Jose, kana listener, si Daniel Master, ya, kinder pa daw siya kani Adto.
0: Aba, grabe ni si Carlo Jose, Tori Franca.
1: Tingon siya na ni Juan. Taga-bukin nun.
2: Rostom Bilia Franca. At parinti, kaya marasa mo lang ang apelido.
0: Franca, o Franca. Kaya siya, mabrangkahay kayo ni.
2: Nakabaw ba ka marin nga? Ingon pa si G. Orimaj nga. Patilap kong Julius Opaila nga nag-plaster karon urasak. O sa Plokin Boys, diri sa May Santa Cruz. O sa among founder nga si Oplok. Ang suki good sa
0: Kapilat.
1: Sige, siguro na si Kagi din, ha?
2: Basta siya kumutan ako na personal ka ng sakto si, balog di, ha?
1: Kung si Maring Pat, yahang Kapilat ka dito man sa Digos. Dahil siguro to.
2: Ako ay mag-brands di, ha?
0: Yes, ikaw mag-brands sa Digos.
2: Yes, ako ay mag-model.
0: Ikaw ba mag-model? Aba. Yes.
1: Ikaw to, sige, katanin mo Kagi mo, ha?
2: Ano?
0: Ano itong ana, maring. Ana.
2: I-ring man to.
1: Handlock mo na kayo?
0: Dili, ayaw mo na maklaro ta.
1: Mag-horror, mag-unang imo, ha?
0: Ay, sorry.
2: Ay, may ato, maring. Hantod ka naman, nabalaka akong kumari.
0: Masa?
2: Akong kumari, nabalaka siya.
0: Nga naman, nga naman.
2: Nakabawa ba ka, maring?
1: Wala pa.
2: Nakatala ko ninyo kung
0: saan. Wala pa. Asaman.
1: Wala pa ka ba?
2: Na problema siya.
0: Kain?
2: Ay, ang iyahang bana, masigig adto-adto sa iyahang kumari.
0: O babari? O saan na karo, ana, na kay mga screenshot, ana, na kay mga voice recorder?
2: Kay mga kuha sa CCTV.
0: Ha? Na kay kuha sa CCTV?
2: Nakuha na ko. O niya, na yung mga voice clip, mga 15 seconds.
0: Aba?
1: Voice clip?
2: Na yung mga, kanang mga snapshot.
0: Aba? Oh, mga snap, dapat yung mga, dili ka na si Annalyn Burhan, lahat mo itong kang Annalyn Burhan.
2: Oh, gano'y mga stolen shot.
1: Stolen shot. Dili siya sa CCTV.
2: So, what pasabot kayo yung mga stolen shot? What's yung kabaw ang ipicturan?
0: Okay, stolen man.
1: Ayaw mo pag binugo mo, boy.
2: Stolen.
0: Oh, stolen.
2: Sus ka rin, Marie. Kaya mingon ang asawa, Marie nga. ay dire na kabi kay na koy kwaon kang maring dito sa kwaon ako.
0: Ibon ang bana ako. Kang ma'am maring Analin.
2: Maring Analin. Ibon ang bana nga ayo ako ra di mahako ka ako ra kuha dito.
0: Ba?
2: Ayo ayo ako ba. Ako rin laki, mana ang bana. So, pagdugay mo uli, maring.
0: Ay! Lakoy ka mo.
2: Tawagan niya din na makontak. Naka-flight mode.
0: Aba! Aba! Lain na mo na naka-flight mode. Oy! Ano man ang flight mode ba?
1: Adlog siya tawagan.
0: Ano mo na tawagan?
2: Nga asawa mo rin. Kapag uli sa bana, gusla man, oy. Maraga, imodlay man, kapoy ba? Kanang, maragi ka nang, gika nang abanti ba?
0: Jadi, wala, o sa pag ato siyang kumari nito, wala siya nakit, wala niya nakita nito akong amigo nga si Bro Bisoy, wala siya, wala nakakuan.
2: Wala, kay,
0: wala, nakauna siguro, nakalakaw, siguro.
2: Na dito, kay nag, si Doy Ray na adi.
0: Si Doy Ray.
1: Adi, ay.
2: Karoon mga maring. Natikala naman siya nga, taga na ikwaon kay, naman na sila ikuan ba? Kanang, naman na sila mga negosyo nga parcel, magkumari.
0: Kunya?
2: May pakulo, ang bana nung gimukuha niya.
0: Sige, Aba! Kunya, karun.
2: Tingala ang asawa nga, kapoy mo na kung bana ba sa kay ikuan dito niya.
1: Hala?
0: Wala na ni Mahong Bisoy.
2: Wala.
1: Pero hap sa mga panang Bisoy.
0: Bisoy, bahala ni mo kayo. Siyempre, dito ba ito?
1: Pero kung ang bilang kong sinabaw, anong sinabaw, Bisoy?
0: Basoy to.
1: Basoy to.
2: Pag uli, maling murag na sa'yo, mabahuan gamay nga murag ka ng Zunrux.
0: Parang chlorine. Ano ba ang chlorine?
1: Basit ng laba.
2: Nang speaking ba?
1: Ay, nagpa-laundry siya, maling.
2: Sus, ganoon, maling.
0: Anya.
2: Pinakala naman sa'yo, mga PM naman ang kuan. Yahang kumari.
0: Kumari.
2: Maling, nana po iko andi dai pakuha si mong bana
0: parcel ana
2: ang bana ang kubari na may iko an maringa ang bana na may pakuhaon nito amari
0: sa parcel hello boy grabe na magina oy
2: sus kero na si pet man sa tingo pagtubag man ingon asawa sa naka nalangay lagi an ingon na bana nga ay ako sang gisok ko dito ka kumari
0: oy usay gisok ko
2: ay kining parcel ba
1: oy parcel. Sa kahit na parcel to, Maring?
2: Pagtanaw sa parcel, Maring, kay na sarado man.
0: Huwag
2: mag-ilman tarong subot. Masabot wala, ma
0: wala, lahi ang isukot siguro.
2: Damay nakabutan sa parcel nga, do not accept if seal is broken.
1: Nakasil
2: yun. So, pagkit may labdi ang parcel.
0: Kakuyaw, good.
2: Ni-hire siya, Maring. Ni-hire siya ka ng taga-subaybay, Maring. Mga tigduki-duki.
0: Tigduki-duki, mga skawa ni Kasamilgas.
2: Iadlawa niya o ka ng 396 ang adlaw.
0: Delay, 2F.
2: Ako naman ang 2F.
0: Ambulan ma.
2: Kaya, ambulan siguro.
0: Mga 2F.
2: Gasolinahan niya ang motor, Maring.
0: Ako ba?
2: Gasolinahan niya ang bali si Tenta, kaya ang litro kay si Tenta kapin man. Yan, kay report mo niya akong kumari, si Tenta, regi ito bin.
0: Ay, gano'n ba din mong Mari, oy?
2: Dito nakakuha yung mga ebidensya, Maring.
0: Ha? Oy?
2: Although nga, wala makitaan siya ang intelligence fan niya.
0: Wala nakitaan, mga iyang intelligence unit.
2: Wala makitaan nga, nagsumpay o ganang ginawaan nito sa...
0: Nagsumpay? Ang dinay, nagsumpay ang dinay.
2: Kanang...
0: Lay...
2: Although nga, wala makitaan nga, nagsumpay lang mga iyan.
1: Ayaw ba?
2: Pero nalibog ang iyang intelligence. Ganon dugay mo gawa.
1: Nakuha
2: na ba ang parcel?
0: Pero wala. Os mo na to ha. Wala nakita din doon nga nagsumpay ang ilang mga ihianan.
1: Klaro ka na, Maring.
0: Klaro ka na.
1: Masin mabarangay ka na, Maring.
2: Wala makitaan pero doon ay mga... Kana mga...
0: Mungihong.
2: Yes, dugiswat din sa notepad.
0: Ay,
1: may ebidensya.
0: Sa blue book.
2: Unsang orasa ni Sod ang bana, unsang orasa po kagawas. Sus, muabot man tag duha ka oras, Maring.
0: Grabe, dugaya, good.
2: Nakuha, nagparcel niya, muabot o ganang... nakuha...
1: Basin, grabe, sinugdanay na.
2: Niya, single mom, maling kumari niya.
0: Single mom. Pero nay, anak isa.
2: Nay, isa.
1: Tama, single man.
0: Single man.
2: Uhaw pa niya sa Butakal.
0: Uhaw pa sa Tamil.
2: Sus, karoon man. Kana karoon pa, ongoing pa ang investigation.
0: Tama.
2: Kung sagit karoon, dugay magawas ang bana nga doon sa balay sa iyahang kumari.
0: Kakuyaw, ano?
2: Ako ganyan sa gilang nga palat eh, siguro na ganang mga Hayden camera.
0: Oh, mga body cam.
2: Yeah. Murag ka na mag-bybus operation.
0: Oh, murag ba, body cam ba? Murag bybus, oh, ano? Oh.
2: Pero wala siya kay gusto niya nga karang ihanay gud nga masakpan kay kasuhan gid niya.
1: Wala kay sa mga kasuhan.
2: Kasuhan niya kanang kuan kanang sa ingon niya kanang
1: bedfriend.
2: Ah, kuan di kaso niya kanang adultery.
0: Adultery. Oh.
2: Ano siya kanang
1: si adultery.
2: So, ako ginang makit an mare ako ginang kasuhan adultery.
0: Ah.
2: Oh, yeah. So mo to ato ang
0: Marites and friends.
2: So muna atahan niyo sa adlaw kong unsay kuan kay nagpaabot pa ko sa GC na
0: muna. GC ako sa imong katikaran.
2: Nagpaabot pa sa Viber ko.
0: Sa Viber ko may mga na-send nga mga kuan. Sige. So sa WhatsApp.
1: Ang title ato mare, adultery.
2: Adultery
0: kay basta kung masakpan sila. Kaya siya kaso nga adultery.
2: So mag-amping gid oi kay kung okay man siya kay dapat mag-amping gid ka ko bitaw ga-amping pud biya ko.
0: Mo gani, mo gani.
2: Kaya mag-amping ba mo?
0: Nag-amping oi. Mag-amping gid ta. Ayo. Ato nga si Mo, ni gwapo naman. Sugan lang nga nag-agwani ato nga si Mo, nanay siya online class.
2: Yeah.
0: Murang niusap ang yang naong.
2: Ay, no.
0: Tanawa na picture niya sa kalendar niya niya, kanang di kasarging dagway.
1: Katong niya agay, mura na sa si Ruel.
0: Ah, Ruel Cortez.
1: Karon, kay mura na sa si Res.
0: Si Res Cortez.
2: Ay, naka mga ikala mo ato ang Marites and Friends at ang ato ang Tila Greetings.
0: Yes.
2: At nalipad dun sa Taikanta, diri ang ato ng ipahinungod sa nangita o kahayag mga Marites.
1: So,
2: Paano siya ka ng...
1: Agta ka nangita magkahayag.
2: Basin, agta siguro sa kagabi.
0: Agta sa gakit.
2: Oo, muna siya. Gingin ang siya o apo sa kangit-ngit hantod garo nangita sa kahayag.
0: Ano na? So, ano na si Willie Rebillame? Ah, Willie Rebillame ba niya?
2: Yeah,
0: si Willie Garter.
2: Willie Garty.
0: Garty.
2: This song is for you.

0: That was Willie Garter.
1: Ayan.
0: Ang igagaw ni Kwan ni
2: Yoyoy.
0: Yoyoy. Oo.
1: Kinesiya mo rin siya dyan, si Kwan.
0: Paano.
1: But kinesiya, dahil kinesiya mga nindot na kanta.
0: Kato basketball player ba? NBA player ba? Si Vince Garte.
1: Taka naman na siya.
2: Lahat magod doon siya.
1: Sa
2: Kwan man to nga.
0: Carter na, Vince Carter na.
1: Vince Carter man to siya mga mali.
0: Sorry.
1: Alas 10:48 na sa buntag. Welcome sa tuang Tila Greetings.
2: Ubay-ubay na sa taglaanan ani mga maring. Daghan ba yan kayo?
1: So, ilin yan ang mga maring, anong mga mensahe diyan, kaya ito ng tilaanin, ulay laktaw, gigan sa inyong palunggo, paingon sa inyong kutang.
0: Yes!
1: Aga, sugdana ni Tia Daria.
2: Atong sugdana, gigan kang Alvin Gook.
0: Sige, padayon.
2: Sino mang kayo tanin niya?
1: Nagyagit ka.
0: Sige.
2: Si Ming Budan. Si Wing Bundan, ano chat out mga maring?
1: O i-share siya to ang live today.
2: I-share
1: sa inyo. Una ka para yun na ulit yung Maria kay Muraga.
2: Okay, Muraga.
1: Madumaganta.
2: Muraga mo na may gusto malingaw, i-share na ninyo.
1: Yes, kinakalabahin nga mga simana mo, abot tayo sa 30, 40.
2: Niyabot yun ang 50 dahil.
1: Pero niyabot, 15 mil naman lang.
0: Ay, ang 15 ka, ang 15 kapin kay Kuan, napila na ang kini 35 ang nananaw naniud to pa nagprepare pa.
2: Nagprepare.
1: Nagkaon pa gasuman.
2: Ang level na dre kay Josephine Poro Vicente de la Rama.
0: Aba.
2: Magpatila ko sa ako ang petals unya mga marin.
0: Sa ikon si
2: Josephine Pero.
0: Aba.
2: Pero.
0: Sige.
2: Si Rodney Balanza. Shout out sa kong inahan nga si Rosalie Balanza, nga si Ante, o sige ang paminaw ninyo.
0: Aba. Si Padayon niya, Maring Daria.
2: O niya, binadri kang Babski. Shout out mga maring.
1: Hello.
2: O, bisang padri kang Carlo Jose Torre Franca. Uh-huh.
1: Hello, Carlo.
0: Isyot diri o?
2: Paminaw ko ninyo, Kinder Paku.
0: Aba.
2: Tiguwang na po rin yung tawahan natin.
0: Idara na. Sige, padayon niya, Maring Daria.
2: Bisan pa kini kang Jay Orimadz. Baliktad pa niya yung play doon.
0: Sige lang, ilang kapot niya.
2: Magpatila kong Julius o Paila. Nga na plaster na karong orasa.
0: Aba.
2: O sa Plokin Boys, diriya sa Santa Cruz.
1: Aba.
2: Among founder nga si Oplok. Nga soke sa kapilat. Nagbasa niyo mo ganyan ni Maring.
1: Okay, so kita pa.
0: Sige, si Maring, si alang-alang, kana.
2: Si Elwin Diginio.
1: Hi, Elwin. Good
2: Elwin. Shout out, Maring, sa Gabi Con Production Entertainment.
0: Uy, wala takakanta kanina. But anyway, si Padayon pa.
2: Ang labi na dire kang Annalyn Borja.
1: Hi, Lynn.
0: Hi, Annalyn Borja.
2: Nakita ko na ko si Gabi. Ihang cellphone na ay iyang anak.
1: Di ko nasa niya si Chad Borja.
0: Ako di ko sana si Chad Borja.
2: Ako si yung dinan Maring. Mo ng anak? Wala may papa.
0: Sa ingon niya.
2: Kapag si Marlo, pusig po hindi ako.
0: Aba! Ay, ang plano ni si Marlo Flores.
2: Murang mapugsit ni Marlo rin.
0: Awa, nakakita na magkita na ba rin ang armas ni Puigo ni Marlo.
1: Nasakto sa.
2: Nasakpan po na ako ni si Marlo nga iyang cellphone. Basa kaayo.
0: Nasakpan, nakita po na ako dito. Nagbukot ang habol. Ang isa nakatingil ang isyaka. Hindi na habol. Hayag sa sulod sa habol.
1: Gihanger.
2: Namudagan po tadri kang Josepina Tinambunan.
1: Ang sa ingo ni Josepina.
2: Good morning, katropang beauties. Happy Wednesday from Tinambunan family. Bugkaon, Lantapan, God bless.
0: Aba.
2: Layo-layo na niya, Marie, kay Lantapan mag-inigiyak.
1: Dito lang pa ni Carlo, nga dan, like, and share. How about ang uban? Nakadaan na ba? Nakalike ba? Nakashare na ba?
0: Yes.
2: Bura si Carlo na may nagdaan ng share, Ani.
1: Ngayon pa si Mitch Yorong. Hi, mga Maring. Asa naman ni mohang duster maring tanini.
0: Aba, sige lang eh.
1: Ka uyutar?
0: Uyutar naman, sockens.
2: Ayaw lang ka bala ka, Mitch. Kaya tuwa naman, gipalondry na.
0: Mitch, ha? Last na dyan ka na ako, Mitch. Malatosan na dyan ka na sa ako ang one tenderloin.
1: Kita siyempre na diri ang mga Marikiwe ato sa ting
0: this is 17,000 live viewers ta sa to ang pages.
1: Ay, kamusta mga Marik? Oy mga Marik, kini ato aring pagpatila sa greetings sa tunika na ito mga igala sa Turbo.
0: Yes.
1: Ayaw yun ang laki ka kung ima din na mugahi.
2: Ay, Marik, nahintan mo. Masi maluod ni si Juan Marik, si Rodel. Si Rodel Opinaldo.
1: Hello, Rodel. Go, Rodel.
2: Patimbaya ko sa Juan Tatay Roger. Nga Pinaldo, nga Pinamino sa inyo ha.
1: Sorry po, Del. Nga
2: sinisyak inong of Santon Gold Coffee Me.
0: Yes. Aba.
1: Very good.
2: Guwapo-guwapo pa na si tatay.
1: Tatay?
2: Tatay. Siya tatay mo na sige inong binaw, kuhan.
1: Sabi na ako si tatay si Doy.
2: Basit classmate sila maring.
1: Mga maring, ay gid mo o gakopyan sa aning mga high blood pressure kay that's a very traitor disease.
0: Ano, ayaw gid mo kumpiyansa yeah. Ha?
1: Ina mamadaod lang mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon ay sangkap nga.
2: Mangustis!
0: Aha!
2: Ahus!
0: Ahus! Ay ahus!
2: Ay ahus! Nasi Malunggay!
1: Mm-hmm.
2: Ay ang palaya!
1: Og!
2: Og! Kanikuan! Mangustin!
0: Alaw eh!
1: Spill right. Mangustin!
2: Kanang pula-pula! Good ka kanang pruta!
0: Okay.
2: Dito siya maong kanam, dili pa siya makupa basta mangustin.
0: Lay mo na makupa. Oy, lay mo na
2: pula-pula
0: makupa.
2: Pula-pula pambuto maring.
0: Lay mo na pula-pula.
1: Ang pula-pula ang unsa?
2: Petals.
1: Ang petals. Kasi ito nagpatila galing sa petals. Galing sa
2: gitna. Si Mitch.
0: Ito, Josephine.
1: At ito, sigong tiraan sila mga marik kay nag-kuan na ito.
0: Sampila na itong oras.
1: Sampila na itong oras. Sa...
0: Be.
1: Kandungan ito. Kanya-kanya ito.
0: Lain, ang dila ninyo eh. Hanyo, nandila ako matilapan.
1: Kanya-kanya, ganito. Plaster view. Dila ako sa
2: apin. Lain, nagiging marik. Kaya mo ka magsampot sa kuwang na ako.
0: Ay, dila ko squilyo, be. Ako aling squilyo, ha?
1: Madre ko si Zipper.
0: Madre ko sa Aquilio, Bea. Paala na rin.
1: Alas, 6 minutos na mga alas 11 sa buntag.
0: Exciting!
1: Masunod na ang...
0: Chiki-cha-cha.
1: Chiki-cha-cha.
0: Chiki-cha-cha. Alagi.

0: Alright, balik ta. Alamin, okay, galang yung walang katao eh.
1: Galang yung mga marig. But anyway, atong oras mga igala, alas 11 yung punto na sa buntag. Namatay kayapon ka ba mga marig diri sa XFM Tagum nga live sa Facebook page. Pag-search lang o nga, pakifollow ang XFM 107.1 Tagum. Kanya pakilipod sa XFM Mati City o sa XFM General Santos City page. Kay live sa mga ato ang programa mga marig nga makitaan. O sa mga radyo. Sa mga dial sa radyo, madungog po tadri sa
0: siyempre dire tama bandungan sa Tagum City ato mga katropa man dire sibi sa may Mawab dire sa may Labunturan dire sa may di Oro
1: sa mga taga Maragusan Montevista
0: yes
1: sa kwa mga
0: Compostela
1: mga parinte din sa may Mungkayo
0: oh wait na wait na big wait na big dapig ha wait na big dapig
1: ang mga palainam diya og baha
2: pero wa ka balo maring
1: yes
2: na naabot sa Katiil
1: sa ay sa Katiil
0: duol sa kamutan.
1: Tama to din ah.
2: Ito ka gano'n ikaw kung sabi na lady na mo.
1: Asa na
2: pin? Babaw padulong ta sa sundalohan.
1: Ay, katong kapaon na rin to sa taas.
2: Oo, tapos diba? Katiil, maguto ka to na yung mga portal sa kilid
1: sa... Sa Katiil di ay?
2: Katiil na kasi.
1: At lapit ako makita ang tuhod.
2: Doldo, diba? Doldo na.
0: Sa katuhod o ka sa Katiil.
2: Yan mo dagat na rin sa Laak.
1: Ah, mga taga-Laak, hello! Siyempre mga maring siguti sa mga lungsod diri sa may Bukidnon.
0: Ay, diri sa may Bukidnon, diri sa may Valencia, diri sa may Kitautaw, nino na sila diyan sa Kipulot, sa Kipulot.
2: Kapilap diyan, kapilap.
1: Dugan na lungsod diya sa?
0: Daban, oy.
2: Magkuto lungsod ng iyaha,
0: marangay. Marangay raman ako, purok raman ako. Ay, mga lungsod diyan, di ba kaya kumaka? Kaya mo, sige mong biyahin ng bigatan din sa Kuntapan.
2: Ang kanang Kitautaw, sa Quezon, magunan.
0: Sa Quezon.
1: Kaya mo, siya ka ng biyahidor, magunan siya ang Bayuta.
0: Yes.
2: Yeah, ikaw ang cargador.
1: Yes, aba, ako.
0: Ako ang herfer. Herfer.
1: Ikaw ang helfer.
0: Herfer ko.
1: Siyempre, mga marin, diri asab sa mga taga Bayugan. Uno, dos, kato na sa Jess.
0: Yes. Sila si kana Ri og si Ri
1: og si
2: Lemuel
0: okay
2: si parang Lemuel
0: si parang Lemuel okay og si ko siyempre ako nga kana ako si Junji
1: si Ale Vicente
0: si Junji Librias ako balangga di ha
1: si Kian di ang sakto barog ngayon sunaan nga tech
0: si Kian nga wag ka abot og sa kadupang height
2: og ang tech niya nga isa nga babae nga si Melanie
0: Duran
1: hi Melanie Duran.
0: Hi Mel.
1: Tingon sa niya si Roberto Duran.
0: Ayan ang uyuan sa pag-agawan.
1: Siguro sa kanumbang.
2: Boksinero pa na siya.
1: Kanan si Milani.
2: Oo.
1: Maoba di ay?
2: Ay, Duran good.
0: Duran na siya.
1: Nasumbagan na siguro niya si Ri.
0: Ang mga...
1: Si Ray.
0: Ang iyang mga kaayang mga parindi, kanang membro sa Duran.
2: Kapag ka marin si Milani?
1: Oo.
2: Rapin po na kang kuan.
1: Maba?
2: Katong kang bunsyat po na. Siya po na si bunsyat.
1: Kapag ako sa hilig niya nga bulak?
0: Oo. Ang saman?
1: Duranta.
0: Aba, kaya permiti ihian.
1: Ay, dako, mga ikal. Ano sa mga kamot ang swat papel nga itong taga-pagtaga today?
0: Magandiyan na!
1: Apan sa Dipan, burn out na sa Bukid o live na karon sa Facebook Live lang.

Mas maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong katahuran kaninyong tanan. Ingon man sa mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyong hang tulumanong. Kung ako ikaw. Ako din si Anali. Gikan ko sa layong dapit. Ugdaan ako rin ron sa may Mawab Davao de Oro. Kani akong suwat karon mga maring bahin kini sa ko ang akong istoryas kinabuhi. Na ako'y uyab nga marapod ba ako ni Siagbana nga nag-abot yun may ugat tulo katuig ani kapin. Itago na to sa pangalang Rudel. Mayo ang amo ang sugod sa relasyon ni Rudel, mga maring. Ganin ay lang siya sa akong mga igsuon, sa akong amang kaparintiyan, o labi sa tanan, ang akong sa akong mga ginikanan. Nagkadugay ang amo relasyon, nindot kaayo, na namin mga plano. Ganin na namin mga property ang ipamalit. Na namin mura gamay kayo nga welding ang itukod para sa mga house and lot buhon. Apan sa usalang kapamilok sulod sa tulog katuig mga maring nasya kong kalit o walang kong kabalungan dito rin nagsugod ang kalbaryo sa kong kinabuhi pero niya masamtan kung unsa kini yun ano yung mga panghitabo

0: Del. Mayo que nabota ka Del, do kaya na wala ka balik dre Del, oi?
1: Kapoy ko eh.
0: Ngano ka ingon mga kapoy ka gajaging ka?
1: Kapoy ka tong relasyon.
0: Ah. Unsa?
1: Anali.
0: Pero Del, ano kay ingon mga ana? Nga okay magay ta Del, sa problema na Del.
1: Anali, dili pwede nga ingon kang ikaw lang okay ka. Okay lagi ka yan. Di naman ko okay.
0: Ngano di man okay nga? Balok ka na kang kayong mga tao tari sa itong mga palibot, tari mga silingan na ito, sila si Jay, sila si Jay, sila si Josephine, kana sila, nakapakita na sila si Migo Reyes, kabalo na sila nga.
1: Anali,
0: kung anali,
1: anali.
0: Okay, kahit ang anon, kahit rin magkakainan.
1: Paminaw ako!
0: Kasingkahan ko ni mo?
1: Hindi naman pwede nga, ikaw lang magbot-bot sa itong dugma. Bano ka malipay sa itong relasyon?
0: Gulitan ako yung paa.
1: Ayaw, kita kang bit-bit ako?
0: O saan na?
1: Bag.
0: Ngayon ka nalang mag-malit bag, malita o bag?
1: Dito sa kusok ng amigo.
0: Ha?
1: Abis ako ba? Uy, ikaw ba?
0: Ngayon ka nalang kag-malit bag? Ano kag-malit mo?
1: Anali, I need space. Ato kong mamakaw.
2: Ayaw naman.
1: Anali, buhay ko ba? Sama na siya eh?
0: Ay, sa pag-istorya lang, ano na inalaman? Kala ko na nausap naman ka? You have changed a lot, Rodel.
1: Anali.
0: Ni kahit talaga lahi mong channel.
1: Anali, pasaylo ako. Wala ko ma-happy sa itong relasyon.
0: Wala man. Yatang man ako ni Mutanan.
1: Yatang
0: man ako giunsa. Kung gusto kang ginger nga, ka na nga all the way down, helicopter, aeroplano, na pagay pinakikig style.
1: It's not all about ginger.
2: Ayaw naman.
0: Grabe ka pagkainin. Pagkasulti sa ko, Rodel.
1: Pangitaon sila ko, kagulingon ako, Anali. Pasaylo ako.
0: Ah. Wala pagkita.
1: Pasaylo ako.
0: Rodel!

0: a guy.
1: Zero deal, pa. Oh, siya zero deal.
0: Biyaan ako ni Rodel pa. Agay.
1: Sol, ba problema gimong hilatan?
0: Mahila sa ako na pang ikahit naman siya kung sabi ako pa.
1: Listen to me. I am the living brilliant since 1945. And I tell you, I'm not about love.
0: Bakay!
1: Sa mukay kag-istorya ko di ka mamati. Abili mo nali.
0: Masakit kayo.
1: Kung sa kasakit si Mugog, mamasdaghan ko yan.
0: Sakit kayo pa! Hindi ako makaya.
1: Dagdag mga laki.
0: Sakit kayo.
1: Limo na si Rodel, meron ba gwapo?
0: Sakit kayo pa.
1: Ganong
0: sakit kayo
1: lagi.
0: Pa. Sakit kayo lagi pa. Sakit kayo pa.
1: Tumakan mo yung Montiel.
0: Sakit kayo pa. Kayo kami luka pa si Rodel pa. Ako ang ibiyagahin nga. Maayo mo na kayo mo. Relasyon. Gihatan ako niya tanan. Talan ang mga style, posisyon. Gihatan ako. Ano ang naulo ko niya? Agay.
1: Imbestigahe ko kung sa inong dan sa pagpaliyo niya sa imo. Ayaw laki-laki. Imbestigahe.
0: Pa!
1: Yan ka.

0: Dibiyan si kwan.
1: Sir Rodel.
0: Dibiyan na ko si kwan.
1: Adi ay. Si... Saan nyo na siya?
0: Anali.
1: Yung parang happy mo lagi ka.
0: Adi. Happy ko kayo tungod kayo. Naaman ka.
1: Kaya naman lagi ko ni Maruel. Ay, nausap dyan ka kaayo.
0: Nagkabawa ba ka?
1: Ano saan na?
0: Ruela. Nabuhatan ko ning tanan tungod. Alang di kanimo aron nga. I-transfer na kong pagbati ng kong gigan kang analing
1: nga to si mo. Tinon na, Rodel? O tinon na pa matod? Ino na, Rodel B?
0: Masa may gusto ni mo di ay?
1: Ako si sa dami, pero grabe si Pangkwasi si Mbok. Gusto ninyo,
0: Gahit kay tiyan ay. Analy.
1: Oy, magluya man ko ang asin mo ang paminaw, oy. Ganahan niya ko, Ruben.
0: Magluya
1: ka. Rodeli, ay.
0: Magluya ka tungod kay ako ang imong uyab. Oh. Dili ko gusto nga. Way mahita mo sa ito, ah. Matagabi, eh.
1: Oh, di, ay. Makita kong ginahula sa imo, Rodel.
0: Ruel.
1: Kanang...
0: Pamatuloy nga mahal ko niyo.
1: Ah. Lodi ko.
2: I hope not.

transición. Naipong ko maring anong nausab lang kalit ang akong uyab. Yan si Rodel. Gibuhat man tan ako ang tanan. Gibuhat na ko nga malipay siya na rin ako. Apan, nausab yun si Rodel. Kung sa kalaw niya na, nakita kami. Ong ina ni mga pakita.

0: Rodel.
1: Ikaw mong gulo yun eh.
0: Rodel.
1: Ano naman ka doon eh?
0: Nanay ko doon. Ay gusto ko ka ng katinawan.
1: Ano may gusto
0: ano mo? Yung, ano mga naabot pa sa punto ngayon na Rodel?
1: Ano may gusto niyo mong katinawan? Di ba gusto ko nang daakanin mo nga? Wala ko yung gugmanin mo? Wala ko ba ang tanan? Andali kayo, pasabot ako daakanin mo?
0: Di, uto, Rodel nga. Nawala ay mapagigugma rin ako. Eh, grabe na kayo ato mga pundasyon. Daka na kayo tag mga ipangpalit ka mga property. Dahil nila kayo kung lalaki, ako babae, kung lalaki kay proper call man na siya. Pero kung di ka, ayoko ka, ayoko pakalitingin ani nga mawaka kayo sa mong kinabuhi.
1: Ano mga napundar nga property mo hana na. Ihilam mo usna.
0: Grabe ka makasasari sa mga hotel. Unsa?
1: Oo, ako na Willie, ano? Imo hana na.
0: Asa na ba itong ingon ni mo nga na mag-jer-jer tabi ko ako para? Asa na ba na ito ni Ay? Kana magtalikod ko niya mga nakalingi ako kay ako na kaana. Asa na ba na ito?
1: Anali. Sabtag maayo kini panultihon. Nga doon, constant thing is this rule is to change. Tinibasa na mo kung nagunan sa kwan?
0: Wala
1: ko kumpan ni mo! Ang kasing-kasing daw sasama sa bay-bay sa dagat.
0: Ah,
1: nga sa matag karon ko niya mausap ang itsura. Ang anak pa na kong kasing-kasing nali. Wa na kong manipa.
0: Rodel!

0: mau badai day. Paita po na imong kaagi, uy. Dapi po na si Rudin, uy. Humanag kipahin mo sila ng pagkababae ka. Kani ato biya ito ang ipon mo. Dako pa ikagsampot. Karoon sapyot na kay ka. Naingan na ako niya kadali biyaan. Makitaan ko na tawahanan. Sagpaong gina ko na.
1: Grabe tayo, day. Ang grabe kayo yung gibuhat na ako, day. Isalaan niya, day. Tarungay ko nga pagkababae. Tarungay ko nga naging relasyon niya.
0: Pis pasunti siya kung wasay. Nga na daw, anong... Nga na makadali kang biyaan kaniya. Ang sayo rason niya. Ako, na hype lang biya ako magunahon na amigay ko ta kayo.
1: Grabe kayo, day, ma.
0: Basta makitaan ko na tawahanan na imudmud.
1: Lahigit siya kalit si Rodel, day. Mura ka na din na si Rodel nga akong kaila sa una.
0: Kisa naman nga Rodel.
1: Mura lang si Rodel lang kato silingan na mga dispatcher.
0: Day.
1: Erset, tari kinabuhay, day, oy.
0: Nakiksimpati ako sa gibati ni mo. Sagdi lang. Magabaan na ng tawahanan na. Magbaan daw ta na.
1: Sige, na lang ko siya, day, nga ayaw ko biya. Eh, kamalo ka ko sa ingon niya, day?
0: Day, dili...
1: Kamalo ba ka ko sa ingon niya?
0: Sa ingon niya, day.
1: In every beginning, it's difficult ko, no? Kung sabi niya sa'ya, pagkano kayo, primero na ko nun ay luon. Grabe kayo,
0: day! Day, day. Tama, day. Day, tama, day.
1: Kung sa'yo mo'y pasabot siya, day, nga, primero na luon, day. Kaduda, dugo,
0: day. Day, sama, day. Baka ako apartment, diri, ah. Dili biya ako gusamok, diri, ah. Nagawas yung mga tao sa kuwa, no?
2: Sabahan po na niya, oy!
3: Oy, sabahan na inyong one slip! Itugan mo, batuhon na mo na nun!
0: Sabah kayo!
3: Sabah niya, oy!
0: Tawad, gagay, tatang, ay na, sige, gilap, day. Kasi, yung magabaan na lagi na si Rodel. Day.
1: Nini padulong, nini padulong, diri. Kasi pa rin padulong, diri.
0: Kasan na?
4: Sorry po.
0: Jerry? Ano na ang makadri ah?
4: Ngayon lang tago ninyo o kanan. Quite good kayo, madam.
0: Jerry. Sige na makapaglimos, Dri. Ang ano, ang sanay ka? Ang sanay?
4: Gusto ko magkuhan ngayon. Di ko katog, madam.
0: Ang kita ka niyo, takaya. Imo na niyo.
4: Ang sama na. Ang sama na, madam.
0: Kanang, kape.
4: Salamat, bro.
0: Hawa diri bi kay extreme sa kamigan ako hawa diri bi hawa.
4: Salamat po, madam.
0: Sige na, sige na dito na ka.
5: Ikaw ko din butahan
4: mo nang
0: unta. Sa mukha ni mga silingan, oi sige, mga chismoso kayo. Atik-atik pangayo kay mamina ra di kun sa mga ma. Ay, balik sa imong problema nimo. Ano li ba? Ang problema
1: pi. Grabe kayo, day. Grabe jo kayo sa gibuhat ay ako nagsabot, grabe na kaya kong expectation, grabe na kaya mong nagpalit na may yung yuta, nagpalit na may property, kaya para tukuran sa mong balay. Karoon, kalit rin siya kalami, dahil ako kasabot.
0: Dahil, dili ka nga, basig nakakita siya glain?
1: Dahil?
0: Basin ba? Sundi ko na siya, basig doon na sa ilaing gikabuangan nga babae. Kay,
1: mau pa dahil?
0: Simple makaayo nga, wala makasya problema sa inyong magabiig, buhong makasiya.
1: Kay, wag siya problema rin ako, dahil apan, nahibuong doon ko, dahil ngunong kahit siya kalami, dahil ako siguro nang sundan siya, dahil no?
0: Sundi na, uy. Sundi na, kaya ako, kaya ako ang pagtuo nga doon ay laing kabayo, giatiman si Rudel.
1: Sige, dahil, ako na buhato, dahil, magpa-secret agent ko, dahil.

Igamitan ako siya o kanapin na. Katulang naman. Nagsuot na kuoga ng leggings nga up and down. Maramig overall sa siman nga itom. Gamito na lang ako ng akong maskara nga sungay-sungay. Ako nang sundan. At tuon na lang ako dito sa ilang area of responsibility, si Rodel. Magdali ko. Magdali ko.

0: karon. Tuara. Bode ni yang ikabo nga usak kadako anang dako kayo na yang kauban ng blandig buhok. Murag si Laila di lima. Kadakog tiyan anang iyang bayot man iyang kauban. Bantog rin eh. Ingon niya sa kuanga, and every beginning is difficult. Pinmiro rin eh. Bayot eh. Uy, shit, ito ba na yun? Bisit ka rin.
1: Ayaw, ma.
0: Bisit ka rin. Rodel! Hoy, Rodel!
2: Natao! Ano ni?
0: Baliwon. Baliwon, bata mo.
2: Ano ni?
0: Boros mo.
2: Ano ka rin?
0: Balaan mo na ni mag-ipolis ako.
2: Kaya ako kulo eh.
0: Kulo na nga-ipolis niya. Angan niyo mo.
2: Isa mo kaya Bulok pag magagaling ka, dili mata kasalan nung
0: mau dyan yung magigole di mo. Tambok na tayo.
2: Ayaw sa gilap di.
0: Ay, maninood ka.
2: Mahal na pa. Dakson na ka, kang Ruela. Protektahan na ka.
0: Ano? Ruel!
2: Ayaw! Anali, saan mo ka ni mo?
0: Saan kong nagibukto ni mo mo yan?
2: Ikaw ba gano'n mangga?
0: Ano man siya?
2: Wala magapilabil mangga sa relasyon nga doon ay relasyon.
0: Mo dinig na niya sa talahan sa kuwa kailangan ni kailangan di ay!
2: May buwag naman ta! Ano ang nagpukukuhan mangga sa kuwa? Ano, sige mga... Ay, kawab, sa muka ni mab... Ay, pasing ka ron!

0: lalaki kang buhat, si patok kang bayot, mabayot yung gana.
1: Bastos kay may anak at yung
0: gaman yung bayotan yun. Mabay ko,
2: mabay ko. Ayaw siya ginabtihan ba si kasuhan na kag physical injuries.
0: Ha? Kas, ano man? Ayaw naman. Sige, kay gulamin nyo, taka pa. Pagkasuhan na ka.
2: O sa kasuhan mo?
0: Ano, Terry?
3: Ayaw naman.
2: Ano mo yung magungok doon? Ano mo kihabol si kuha kay... Dili, manta kasal, di manta minyo. Sige, samog sa kong relasyon. Wala mo kukanahin ni mo, wala mo gugmanin mo.
0: Baga kang jagway, wala na kang gwapo.
2: Wang-wang na ka.
0: Unsa?
2: Wang-wang.
0: Wang-wang na kalimong ka man mong bayot. Ha? Talawa mo rin si Barney.
1: Ikaw na sopot na kakadya sa kasagutan, ha?
2: Pero,
1: mura ka alon. Mura mo sa cake.
0: Bilam niya, tagalon mo rin mo marperon.
1: Peste, nabayot ka. Ano rin sa kinsa ka, ha? Papawanti ka.
0: Ay, sa, nakuisaw tayo mo, Ronel. Ronel. Gusto ko yung nakita ni mga bayan, taga-carpinden.
1: Ayaw ka ba lang? Ako rin paayo!
0: Talawa, isang kabayo talaga.
1: Pero niya, dipinsan mo!
2: Jackson, taga-huwila kayo. Walay makahilabuti mo! Muagi unya sa kong patay ang galawas kung makahilabuti mo!
1: Salamat ka rin, Mike!
2: Ayaw, ayaw, makahilabuti
0: mo! Meron nilaban, makahil niya!
2: Wala ako, mani uyab! Muli ako bago uyab po niya, hatay kalipay sa kuha!
0: Nadungog ako na!
2: Wa na kay kalipay!
1: Nadungog
2: na kay kalipay sa kuha!
0: Unsa?
2: Pwes, mugukod ka sa kuha. Di na ko ganahan ni mo.
0: Ah,
2: bayri ko sa kuha nagasto niya ka ni mo.
0: Ah, unsa?
2: Bayri ko!
0: Bayri ka na
2: gasto niya ka ni mo. Si hatag, ibalik ka na ko.
1: Si Ingla na
2: rin ka. 20%.
1: Singla yun na. Dako niya gasto siya na doon.
2: Atuning gamiton, manigosyong tama. Manigosyong tama. Ang makubra na ko ni
1: mo. Singla yun na.
2: Singla yun na. Ikaw, ikaw ha? Pus lang mga nag... Hindi, wala ko yung problema niyo. Pero mag-ukod ka na ko.
1: Atuan ni Patorne. Si Atorne Juan. Si Ruel.
2: Arnel.
1: Ruel.
2: Ay, Ruel? Si Ruel. Sige. Atorne Ruel. Bayari ko sa imo akong gasto sa imo ha.
0: Anali. Mga ba... Matagdan mo takang mabayot.
2: Kung di ka gusto.
0: Mahina na kung mabayot ka kay mag-jagger fans na ka.
2: Ayaw po papaninood o eh. Basta mo mo! Bayari ako nag-gasto niya kanimo.
0: Peh! Unsa! Wala akong problema karon. Kaliwala na ba ito ni Rodel ang amo ang pila katuig nga managuban? Kaliwala na ba niya ang amo ang relasyon nga grabe kay Mika sweet? Grabe kaayo Mika happy? Kanina, nailahan na siya sa akong mga parintis akong ginikanan? Nailahan na siya sa akong mga parintis kabisayan o Mindanao? Kasi may akong buhaton ani nga yamo kong gisingil wa mo'y kabayan ani niya oy. Naku na kuno ra kay siya nagasto pero apan saan man lang nakatong pagpahimulos niya sa kuha. Kada panahon nga ya kong jirjiron. Saan naman to eh? Quits lang to.
4: Bangas ka.
0: Maluoy mo mga maring tabagi ko. Dili na lang kutob. Annalie.

0: mo to, no?
1: Grabe kayo mga maring ang atong kaagi ang gibasa karong buntaga. Kaagi sa tuwang letter sender nga si Annalise. Well, mga katropa, mga maring, alas 11:30 na atong oras. Mga higala ka mag-iapan na mati sa XFM. Live mabati sa Tibok Mindanao.
0: Alright, so ana lang na no, madung ka tayo. Salamat kayo sa mga nagkuan ha.
1: Sa mga nagilili. Sa mga lili-ers.
0: Sa mga talo-talo-ers, mga riaters, sa ganan, mayong buntag.
2: Bisan pa na ito na, namin itong mga late comers gihapon.
0: Mga late tuners.
2: Atuwa siguro na isang tatang mga late comers, kaya at least na amal gihapon sila.
0: Dili na sa late comers, at tawag ka na, mga late tuners.
2: Ah, late tuners.
0: Hello mga late tuners.
2: Bisan pa na si Migorillas.
0: Nagatikuyok na sila.
2: Ay, Migorillas, kumusta naman kami nga, Maldita?
0: Yes.
1: Kumusta?
2: Malita pa yan siya ay.
1: Ano, kumusta ko na ito siguro mga pamitay ano ni Mega Maldita?
2: Kumusta naman yung mga petals din ha, Mega Maldita?
1: Ano naman siya kabalik di
2: Dili na magkabalo siya mo bisita?
1: Marag nakalimot na siya sa ito si Mega Maldita ay.
2: Siya ba kayo halinon kayo?
1: Yeah, kay Sarah may iturahan nga Mr. Sohon siya, ano, marasya ka ng kuan.
0: Si pangalala si?
1: Mega Maldita.
0: Aba, sa Uyuta sana.
2: Siyempre.
0: Meron sa Gabi Group and Company.
1: Ato ang area manager dila sa Maytibalog.
0: Aba! Taga St. Thomas na ni.
2: Yes. Ano ka kisaya mga membro niya?
0: Kinsa?
2: Taga Mamakaw.
0: Aba!
1: Sa ako din sa Maytibalog ng Mamakaw?
2: Uy!
1: Sa ako ah.
2: Ay, pero natungan na siya kay...
1: Doon sa Kapaong.
0: Kapaong.
2: Kapaong. Kapaong o Mamakaw.
0: Mamakaw. O ba, doon na siya sa Kapaong o Mahayag. Lahit na siya.
1: Lahit pa. Dito ba
2: na. Magunawin. Magunawin siguro yun.
0: Ah, okay.
1: Dito ba lapit sa Torinto.
0: Sa Torinto din na siya.
1: Good morning guys sa mga taga Torinto.
2: Sa Torinto.
1: Sa mga taga Bunawan, sa mga taga Lalabertan.
2: Ah. Mm-hmm.

0: sa mga taga kuan cruising Cuevas.
1: Salamat about ya sila si George Jill no de sa Santa Jose pa
0: sa mga taga Veruela
1: Veruela taga si Simon
2: Andre at Patras sa si Simon
1: ay si Simon
2: ay kung mapadulong ka pa explain
1: sa Andre la Toto asa nila Toto sa Veruela asa nila nyo ato Lorito, apa taga Lorito?
2: Taga Lorito.
1: Ay, Lorito, dia ila Lorita, silingan na sila.
2: Lorito, Loritre.
1: Lorito, Loritre, Loripo, Loripay, ato na Lorisig.
0: Mga taga 22.
1: Ah, taga 23.
0: Oh, din sa mga dapit sa...
1: 24.
0: Sa Australia, dan sa mga agoy.
1: Sa Australia, Australia, dia berduk ilalin din sa Australia, sa Sydney, lahat po din na dena din eh. Australia nya semangat gue dia.
0: Australia, Australia, nasi Australia uno.
1: Nanti nanti ada.
0: Nasi Australia dia sama ikuan, sama inti dos.
1: Abang, bagai dah. Nama kayak Florida dari Skapalong.
2: Nama Florida.
0: Mana yang gitu apa sah basta?
1: Yes.
2: Dari kamu agai sa Porok Dara dia sama Santorini. Sa Dolong nama sa Florida.
1: Grabe gitu.
2: Kamu lo kasa nama mula pos?
0: Ada pit.
2: Sa kanang katong padulong na sa Tibalog. Katong kanang katong paradise.
0: Nakabaw ba kan ang kanang kuan kanang talaingol kuan da kuno nakabarangay tulo?
1: Tulo?
0: Tulo ba?
2: Ang talaingol?
0: Oh, tulo ka balay
1: tulo. Kan ilang kuan man ay ka tulo na ila ka inspiration.
0: Teka diyan na sila mga ka inspiration. Anyway, hi sa mga taga Talaingol. Ito ang mga viewers, mga listeners.
1: Ay, alam ba sila din na siya nga.
2: Lanog-lanog ba yata din
1: ha? Australia, nila Australia. Australia din na diha.
0: Australia yun.
1: Australia yun ha?
0: Naka yung mga screenshot.
1: Australia, Australia.
0: Oo, napapicture ko diyan sa Australia din sa may 22 sakop sa Bangagoy.
1: Aba!
2: Yan din na lang kwintahon in Singapore rin sa Mawab.
1: Mau ba?
0: Kapan yang sa Singatri?
1: Singatri yang Singapore.
0: Ayun ako mga mali, alas 11.34 ng ating oras. Kini ato ang pag-tiaw-tiaw sa kahanginan, labi pag kini ato ang drama. Hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health, kini ang...
1: Siyempre, ang Yes to Health, nagabugla na sila sa mga sama sa...
2: Santon Plus Gold.
1: Ansa pa?
2: Santon Plus Coffee Meat.
1: Yes.
2: Ang nila pinakris ang tawag na nga trio.
1: Trio.
2: Ang Santon Vitamin C.
1: Aba, napagagaling mo na ngayon.
2: Yes.
0: Mag-endorse ha.
1: Mura na kang si Froilan Amaran, si Froilan Di Diyos, o si Kenneth, si Sing Pumps. Aba, mga adapted ni Lin Lin.
0: Aba.
2: Adapted din ang
1: mga adapted ni Lin Lin eh.
2: Ay, magpa-adapt na po siguro na rin ha.
1: Oo, ganang
2: ganang. Para maabot sa Australia.
1: Oo, si Australia, diya sa may mga Mangagoy. Australia Mangagoy.
0: Ayan.
2: Lapos na lang siya glingig.
1: Glingig o dito. Kanang glingig, pakabuti mo dito, kaya maghumba, magtambo kayo, ngingig na.
0: So, ang glingig o siya.
2: Madugay, ano, tulingig na kagyon.
0: Kasi kinaumba.
2: Kasi kinaon.
1: Yes.
2: Dili, hindi na makumpensa atin kung aging ka.
0: Aron ga dili magtulingig sa sige ka og humba mga maring dapat mag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes.
2: O sina diya sa kakuan na ni?
0: Sa
2: Santon Plus Gold.
0: Dili sa isang cup nga pinakangilngig nga herbal o lamas nga pwedeng mo alin sa mga taas nga mga blood pressure labi pa kining ahos.
1: Aba kaning ahos. Siyempre kaning ahos kan ba kaya epektibo mo kaning ahos.
2: Tao ba sa ampalayo?
1: Kana.
0: Ampalaya kung lalaki.
1: Kung kung babae, ang palati.
2: Balitan mo ko ito ya, oy.
1: Masa?
2: Kung babae daw, ang palaya naman daan.
1: Ang palaya kung lalaki.
2: Oo.
1: Kung babae,
2: ang palayo.
1: Ang palati.
0: Kung bigaon.
1: Kung ang palalat. Ana.
2: Dili ka na sinagrahan mo, malit. Ano, kaya ba rin ang palalat?
1: Ang palaya lang ang palalat.
2: Makosya
0: ganali ang mga maring ha kaya nagkaraghan ang mga nihatag sila mga testimony ani ato ang Santon Plus Gold busa ay bisa bukod kay di ka matablan sa Santon Plus Gold so inom na
1: hala sige
0: ato ang Santon Plus Gold
1: mabalik sa mga butika o parmasya sa mga lugar ha ayo lang mo dito sa layo kay mapakanya mo ga ero dito tapos pagan mo sika dito ah dire na mo sa duol
2: pero og duol ang ka dire sa palengke na atay di clinic na Yes to Health Clinic. Mm-hmm. Na mapalit. Asa ka na nipita ka
0: na? Na, hindi na kung gigang ka sa downtown, nagsubay ka sa dalan ng Gandhi Road, dami diri sa walang abahin. Tapad sa Mr. DIY. Tapad sa bugasan, yung pangita lang si...
3: Si Palanga!
1: Si Palanga. Hoy, si Palanga na lang. Kaya nakitaan ba ito na ito? Ito na nga kita dito. Sabi kayo, mag-hurtan inyong mga mata.
0: Sabi na, ako na kayo na himos na kayo siya, day.
1: Parang sa pangkita mo.
2: Siya na himos.
0: Kanang
2: kalasa. Kanang ibutang sa tanom, himos.
1: Dili, hoy, kanagika ka matulog ba? Kinalang hipos-himoson. Magina mo na yung mga.
2: Kaya ko ko parang hindi mo sana din
0: pamutang
2: sa kaang.
0: Kung sa baktin pa ma rin, kung gabatakal kasi mong anay, ang pinakadako o tumugit ikawang sa tagiyas butakal, mo sa isang kita mo kung himarako.
1: Himarako.
2: Ano yung bahin to?
0: Kung pinakahimsog.
1: Taki babae man si Palanga, himaraka.
0: Himaraka.
2: Himaraka ng himsan.
1: Makakita ko ninyo lang, makakita niya sa clinic nyo, hindi sa clinic ba? Sa clinic. Sa morang Muslim ba ang mga mata niyo? Labi nyo si Katrupang Vong.
0: Morang kapalit po siya ang kapi dito. Sa siyang takilid, kayo mabalit sa kapi.
2: Masuko kayo sa ihon yan, bakit mabalit ko? Masuko o bulay.
1: Kasi palang, ay kina ko, ay bong, ay nasunso niya bong. Kaya klaro kayo sa CCTV, basing palang kag-suspik atong nanguha niya.
0: Nakontor mo. Malaan o ganang komplot. Ay,
1: nako. Sige, oy! Well, super well. Ang ato ang topic karon, ato ang center karon mga katropa. Kinibahin gini sa usaka babae nga si Annaling. Kuan mga maring na sa tulog katuig nilang relasyon sa iyang uyab. Iyang uyab nakakita na o ganing lain nga kuan na like sibo. So lagi mga inana nga mga factor no. So karon ato ani siya nga maymayan.
2: Atare lang pagkatay. Tubagas siguro.
1: Ayaw kay si Boss Quintina. Si Quintina, boss.
0: Wala ma-appeal? Dapat ginuhot na daan.
1: Nara ka pala. Boss Quintin.
2: Airplane mode siya siguro.
1: Unya na na, boss.
0: Dapat siguro mga bayot, no? Kana mo panday, siguro ka ng balao na ito ang kuwano. Kana protektahan po ito mga live-in ba? Ay, kana mga... Dapat mo gama sila balaw ni ano kay
2: masaka na
0: gilip in ka sa
2: lahi naman po doon nga maring kay nanay i-move sa low
0: maoba
2: useless lang na imong balaon.
0: Sabi na ako, wow.
1: Asa na yung bend sa low?
2: Na yung bend sa low.
1: Kuyawa na nga, bend sa low eh.
0: Gilip in ka sa laki, 20 katuig niya, biyaan na kagalit. Huwag mong kay habol, ano kay? Huwag mong kasal.
1: Huwag kay habol, di ba? Buskit ka.
0: Ako, ano? Hukas ka.
1: Ana.
0: Ito na ko yung anak, ano?
1: Ano yung mga inaan ng mga factor, no? Kala mga lalaki. Kabalong kala mga inaan ng mga lalaki, mga pulpul ko na siya. Kala mga ano mga imo man ang singlo ng imong uyab nga nag-uban mo na ay na pila ka tuig unya karon singlo nimo na porki kay
2: mas dako na po si gasto
1: mas gina kay gisudlan man nimo guda gisudlan man guda nimo nga siya nga ay nana nga relasyon na magi mga nana nga mo agas magi ka kay ikaw may laki kaya mga babae ron sulti atapos tinonob sa mga katropa do nga namino dia oy mga mare nga mga babae ron halos sibya kun man practical na
0: gani
2: pero may mali man sa lalaki so siya awasa na po
1: so siya dito siguro kay katong bayot
0: atong mo pwede mabigay siguro
1: transgen siguro to
0: basigo ano basigo do ay
2: pasigi kanto sa kwa sa Thailand
1: ang gigat sa Thailand
0: ay bangang ato na tunnel 1 tunnel 2
1: ano
2: tag portal
1: lana ba no so na ba kinala nga mga lalaki nga hiligid pud og mo musukol og mga inana nga relasyon di ba
2: so kung sa tinaliay
1: musukol sa kanang pinisingay sila mga tabadidoy no
0: pero ang nakasakit ng ana no kay kanang sayo na pud ba kanang nagugman siya tarong ba din unay gini mong gugman niya kay biyaan na kagalit ba kay ang purpose sa pagbiya sa imo kada kita naglaay mas lami pa nimo
1: pero ang siguro kada yang uyab niya na fall na siya dito sa yang uyab nga transgen to yang uyab nga uyutan kaya mas kuya gyud siguro to mo dala og ganang mga penetration mga side step moves mga stretching pinaway ana ba
0: kasi
2: mga gay na kag ludhan remin
1: di ba
0: na training ro tong lotter
1: na training tong lotter
2: magluhon ano si lotter dapat na mabukwa
1: magwelding magluhon no Magsulta. Anyway, no, na mangina na nga mga sitwasyon, mga katropa. Kaluan, ato ni taga-ano kaning atong maayong mga anong paghimahimay, mga assessment. Gamita ng mga lantip na itong mga pangunahuna. Gikan sa mo ang mga kauban ako mga maring na kundre nga. Mga maritis po, na si Maring Erika o si Maring Darya.
2: Dinamin na si Master.
1: Siyempre. Indeed. O kasi, yes. Ato ka na nga, gawas o ganda nga. Kung ang utambagan ninyo kung si Pikong, ayaw nalagin mong tuupod ko. Okay. Kasi si Pikong, halaga isang ka-advise yan ko galingon. Mo advice na inoon siyang
0: lahat. Kasi, ito nga, basi ko nung na musukol sa iyang relasyon.
2: Ano siya?
0: Masukol pa ka ni siya?
1: Sige lang kong, ay lang kabalaka, maghuwat na taga ng mga suicidal lang thinking. Ano mga suicidal lang pangunan na musukol lang ginaan
0: niya? Ano mga gikan sa kuhaan niya, Kazakhstan.
1: Kazakhstan, gikan sa Lebanon, gikan sa... sa
0: musukol yun.
1: O, musukol ba? Kanang mga kuhaan ba? Basta, ay lang kabalang kong...
2: Nakuyawan ba yung minimari? Ito na rin, nagkalo.
0: Nagkalo na sila.
2: Yung paghubo sa kanang kuya ko, nakulatan mi, oy!
0: Nagkala nga marami sa tirador, oy!
1: Matas, naging jatot lagi yan. Kalimang kanila, nagmuntor, naging kandi doon sa Barangay Luban, naging alas doon sa kanila, alas 3 ba ito? Na nakamagiging kungo nito. Atras, oy!
0: Nagamit ang mga wakwak na kabog.
1: Makabog.
2: Ang taong nga wakwak nga magkikik.
0: Hadlog ang kabog ng Pikong.
1: Ilang pounder na itong pounder ni Agi itong pounder.
0: Wala sa sila itong pounder, kagamotor na.
2: Sumala pa ni Kapitan nga ang kabog dito, maburang tao na kadamko.
0: Pila kabog? Ha? Pila kabog to?
2: Maybe mil.
1: Maybe mil,
0: Kana, uy.
1: Kilalimang kana. Kaya po kita, kakita sa lipong, uy, lipikong nga.
0: Wala man po isa container na sinama.
1: Ang ilang partner gagaig sa army na. Kong, good morning ni Muda Kong. Isa ni sa to mga close friend, no? Mga pioneering sa XFM.
2: Mag-comment yun, mag-comment yun.
1: Mag-comment yun, bisa layo kayo, mag-comment yun.
0: Mga pinakaunang pioneering ni si Pikong.
1: Yes. Kani si Pikong, hindi mo makita ako sa katinoon ng amigo. Kaya kani siya, hindi mag-unin siya, yun mo, kuhan yun. Mo smile, ramagin siya si Pikong. Bisa kabalo siya nga di kasi siya gwapo.
0: Pero patingala ko niya, bisa primitin siya problemado, bisa ka din siya magkatawa.
1: Kaya na, mag-unin yung no. Bisa ka, tanawal siya mga picture, bisa ka, wala ka, bisa ka picture, maragwaki ka. Bisa gamukot, gawaki lang yapon.
0: Built in mo na sa'yo, ha? Ano ko, salamat kayo.
1: Ala, sige. Salamat kayo.
0: Sa mga XFM Matis, mga labi pa sa mga taga-madang public market.
1: Yan ang paborito nga, public market, nga mag-report na sa CR.
0: Yan ang kwan, yan ang area diha. Yan, EOA.
2: Wapa magandang sounds dito, kay ang labay niya, Lano.
1: Mag-report dito, kay Naimog. Nay mo nga madungon nimo dito report siya pa binato report ni data to kay sa gawas kay madungan sa Baghdadi bi ay dali diri. Sige,
0: okay, oga sa makausap ba yung buntag sab sa kang Ken Acevedo o kang Vicente Bipo Pichonda Fort.
1: Yeah.
0: Ikaupat ka din siya nga
2: Vicente. Ato po kamusta ka ng taga-General Santos City.
0: Ay, mga taga-Jansan. Hello. Yes.
2: Grabe na rin kang SM Ruel.
1: Yes.
0: Soon, basig ba, ikaw, ako ba, isa makaso ito, makaato sa Jensan.
1: Buwan.
2: Maybe.
0: Ihato na ito ang hinabang. But anyway, ito ang hinabang dahil peringgap, ongoing
1: gap na ito ang papangayo. Bebe, asa ba na ito mga, ito sa idiot board na ito, idiot board niya. Ay!
2: Udawat lang, di hapong tahakang ng mga orasa.
0: Ongoing pa kayo, wala pa na ito, maripak ning,
2: So, magpasalamat na lang sa ito na nga naghahantang ani.
0: Salamat sa mga nag-donar. Ay, una ni mga kuan, mga pangalan.
2: Basa, siguro niya, Marie.
0: Si Master siguro ang nababasa.
2: Nagkuo naman siya ang chuhos.
0: Nagkat kayo.
1: Sumbagay na lang tani, kadaghan ani. Ay! But anyway, no, ato pasalamatan, no, ang atong cash online, ang atag si Nika Quahaw, 300 pesos. Ato ba diesel?
2: Ayun, ang pangalan na lang.
1: Salamat kay Nika Quahaw, kay Dras Belio, kang Flora May, kang Lorina, Carpis, siya, okay, good morning, kay Flourish. Saan ni Flourish?
2: Talk to my.
1: 46 mil na.
0: Tama to, na dawat nga ako. Anyway, ato na nang isang ipamalit no og salamat sa mga naghatag tanan kay sa
2: siguro sa plus 8. Uy.
0: Siguro sa masunod. Kay dagan pa may napamatay Huwebes, napatay Biyernes, yes. Napatay Sabado.
2: Sabado,
0: Domingo, last. Domingo siguro mas ato na nang
2: wapay. Sa Sabado na tama na ang final makita. Ayan.
0: So dapat man, at least man naman manuwagan ni siya og pila siguro kay aron nato ihatag sa mga nalinugan nito asa.
2: Ako na kopya ang atuang sakyanan kay Bunggo.
0: Aha. Opa, dito ko sana ni Kwan eh. Midigo.
1: Bunggo. Bunggo to, saka dali. Ako na, Trillanes.
2: Ayaw to kay Awagol, Wagol.
1: Awagol, o.
0: Kwan ta ito,
2: mayako ta ito.
0: Dito na kaagi, sa kaagi ni Kwan B, sa kaagi na ito ang Little Sunder na ito si Anali. Kamusta ba pa Anali ko? Namati man si Anali ka ron.
2: Ay, namati ko si Anali ka ron. Kay naroon sa Sabaw.
0: Nari siya sa Dabao
2: di ay? Naminaw siya siya ang sulat.
0: Aba. Uh-huh. Anali, kung namati ka man ganoon, mutambag na si Master kasi may galig-alig ka nila.
1: Well. Ako ba nga kaya plasta niya, Anali. Basta niya, Anali, ayaw na nagkukura ng mga laki kay wala na siya not deserve, no? Not deserve na sa mga kay kinanglang gudin mo ang kinabuhi sa tao isa mubo lang so kinang enjoy kuala ay lang ka stress ana no so kung may kong mamangka alam magin na kung may kong mga masakitan may yug ka so sa pagkakaroon na paminaw lang sa mga programa pwede din mo kontakon si Maring Erika si kanin si Maring Darya pwede mo ka makikistorya na nila nang para mamaymayan ka niya lingawon po kaanin nila kay may manis sila mo lingaw.
2: Sa ako ano? Wala na kayo labot.
1: Depende kung kisay una ako ni mo lang mo. So, ano na lang ha? Pwede lang kita ang tulusan.
2: So, for some gusto ka.
1: So, ano lang ha? Kung ano, ano naman ha? Di naman ito naman pungan. So, kung di mo makaya, yapon, padagat na yapon rin sa mong sindihan, ano? Basta kay mong ini mong vermindi, timan, ano? Always remember, follow your heart and follow your dreams.
0: Ako lagi dugan kung wagay mo, dinagil si Kwanse mo, Anali, sa mga piruk-piruk, naghahana ba niyo? Kung dinagil mo, Kwanse mo, Anali, si Kwan, si Rudel, kami, kuya naman po sa mga ako, ay binasa man, pwede man me. Sokol man, gapon na katiyadariya, sokol ka.
2: Ana man, maring, mura man kung nagkwanta ka na sa sinina, yun ang sex man, kung
0: ta.
2: Pwede laki, pwede bay.
0: Ano, uy.
2: Ay na lang bata kay Looy.
0: Yan. Ato na kayo, wala yung mabalikan na.
1: Sige.
0: Wala may orang.
1: Orang sa orang. Wala na sa itong orang, mga kasulit. O ka... Wala ba? Ay
0: naman, katropa! O na may oras mga maring araw niya magparayan sa unahan, kaya handlock may sunahan tungkol kayo doon na mga banako.
1: Mga
0: leon. Handlock kayo na, oy. Handlock kayo na, oy. Handlock kayo na, oy. Handlock kayo na, oy. Handlock kayo na, oy. Handlock kayo na, oy. Handlock
2: kayo na, oy. Handlock kayo na, oy. Sa kanunang panawang, si Tia. Darya, no ID, no entry.
1: Okay, strikta kayo. Kaya ubos kayo galas, kaya nga reline as useless. Semester data rini mora gapon sa una og hatod karuan.

0: Kuha na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Diin na ka kiniyo. Dilis na sa dini ang sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog. Ato, kali. Di magkakatulog ubayo. Nga magkamatulog. Kudugan na sa kagbalik katulog. Liman na dini ka. Tuwid na din ko makatulog ubayo. Bao niya. Maayo akong tulog. Magdango na good ko. Kaniya to bili man. Masamag inong Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagi bala. Diin tagali mabayad sa presyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister Pain.
1: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: XFM Mukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaing salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
4: XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus.
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
7: FM Mega Manila.
8: Exciting time, alas 12.
9: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Mario Veras at Brian Lepaz.
8: Ang mga paunang headlines sa din po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Cayetano out, Gatchalian in. Senator Sherwin Gatchalian, inihalal bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session.
10: Headlines. Pagtatalaga ng chairman sa iba't ibang komite, isinagawa matapos ang leadership change sa Senado. Majority Block nagpapatuloy sa pag-aproba ng panukalang batas na kasama sa priority measures ng administrasyon.
8: Headlines. Senator Joel Villanueva pinuri ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado.
10: Headlines. Limang kongresista nahalal sa Commission on Appointment sa special session ng Kamara.
8: Headlines. Ateneo players dumalo naman sa investigasyon ng CIDG at NBI sa pagkamatay ng dalaw nilang teammate na sina Rene at Divine.
10: Headlines. Balitang regional, kauna-unahang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Iloilo, opisyal nang sinimulan.
8: Headlines. Balitang international, higit 1.1 billion na bata sa mundo nakararanas po ng tatlo o higit pa na climate hazards.
9: headlines.
10: Sa balitang showbiz, Maxi at Vinyas Deluxe kasama sa cast ng Die Beautiful the Musical.
9: Headlines.
8: At sa sports, mga katropa, mga Ateneo player nagsalita na rin sa matinding batikos matapos pong trahedya sa training camp.
9: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
8: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Wednesday, June 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 104.7 sa Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa pamamagitan din po ng XFM Zamboanga.
10: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
8: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
10: Ako si Brian De Paul.
9: XFM News Nationwide.
8: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa pagsisimula ng special session na ipinatawag ngayong araw ni Paulong Ferdinand Marcos Jr., pinalitan niya sa Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula po sa mga senador, sapat para makuha ang liderato ng mataas na kapulungan. Naging game changer ngayon si Senator Joel Villanueva para magkaroon ng quorum at makakuha ng 13 vote, sapat na at legal para iayos muli ang liderato. Dahil po dito, nagwakas na ilang linggong sigalot sa loob ng Senado. Bago ang special session, binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon bilang Senate President. Matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin ang magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Iginit naman niya na ang kanyang laban ay hindi raw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano mga katropa na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
9: XFM News Nationwide.
10: Pagkatapos mahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senator Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senator Chiz Escudero. Samantala si Senator JB Ejercito ay tinalagang senior deputy majority leader, habang si Senator Joel Villanueva naman ang bagong deputy majority leader ng Senado.
9: XFM News Nationwide.
8: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite, katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagbasa sa gitna ng special session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa uling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority block sa iba pa mga priority measure na kailangan bigyan ng aksyon ngayong session.
9: XFM News Nationwide.
10: Pinuri ni Senator Ping Lacson sina Senator Joel Villanueva at Senator Chiz Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman niya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Gayet niya, may iba pang mas karapat dapat na mamuno sa nasabing komite.
9: XFM News Nationwide.
8: Si Senador Joel Villanueva, pinuri po ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. At pa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
10: Pinuri ng mga senador ng Gatchalian Bloc sa pangunguna ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguri ang Brave 13. Sa sesyon ngayong araw, naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na nagdalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libo-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Bloc, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
10: Nanawagan si Senador Rafi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Bloc na isang tabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik na sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Bloc sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok na sa Senado.
7: XFM News Nationwide.
8: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa, sa mga taga-suporta na iba't ibang grupo na manatiling kalmado at igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta, pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado kasama mahigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad.
10: Iginiit ni Senador Rodante Marculeta na mahalagang mapakinggan ang Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marculeta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
7: XFM News Nationwide.
8: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya, umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usap ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Zaldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
7: XFM News Nationwide.
10: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuon na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito. Kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan at tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa Senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatanda ang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagkapatuloy ng mga nakabinding usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
8: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang limang kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paolo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Inverga, at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos. Kasabay ng pagbubukas ng plenary session, dakong alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
10: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
8: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
10: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
11: Nang pahayag ng pangkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pamunuan ng paaralan at kaukulang ahensya upang matiyak ang suporta, tulong at intervensyon para sa mga apektado. Nakaantabay din ang Regional at Division Office para sa karagdagang assistance. Inilin ng DepEd na igalang ang primasiya ng mga bata at umiwas sa pagpapakalat na hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyan din ang kagawaran na ang kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral ay nanatiling pangunahing prioridad. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
8: Mga tropa, alas 12, 17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
13: Balitang regional.
8: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Diyan po sa Iloilo, opisyal nang sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
14: Official now sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang puwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukati ng kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miag'aw, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang Inter-Agency Defense Exercises. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalo-lalo na para sa kandaan ng lahat.
15: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo provincial government, the whole Iloilo province family under Bagong Pilipinas. Dente, under the more progress, 4K for more progress mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources in facing the threats that we can. Why are we for us law that we continue to experience what we are experiencing now? Sa buong mundo, hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari. Nangyayari ngayon yan, sabi ko kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come. For as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency to conflict, we should be prepared to protect our life.
14: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
13: Breaking news.
8: Kapapasok lang ng balita ang katropa sa Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghiran sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po ang mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July.
13: Breaking news.
10: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng iligal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
16: Arestado ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Tucanon sa bayan ng Aritao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na JP 36 anyos at Sunny 44 anyos, kapwa residente ng Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nasamsam mula sa mga suspect ang kabuang 574 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373 3,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang Bybus money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Ayon sa polisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspek na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamayari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman ang mga naarestong suspek sa PNP Aritaw para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
8: Tricycle driver na putulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspect. Tropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
17: Naputulan ng kaliwang kamay isang 59 anyos sa tricycle driver matapos tagain sa barangay Badaan sa Sanay Antique bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantala, ang suspek ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng Sancho de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at ihahatid kasama ang minor de edad na anak nang dumaan sila sa at ng bahay ng kamag-anak ng suspect kung saan umunang nagiinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspect na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumagot na ng biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspect na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima at pigilan ang pag-atake dahilan upang mapunta ang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis tumakas ang suspect na agad din naaresto ng mga otoridad. At naman isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas habang ang naputo na kamay ay narecover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Confessor Mariano, XFM News.
10: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
16: Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamunguan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan Orvan na minamaneho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan na paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa pagamutan ng biktima para sa emergency treatment, ngunit idiniklara ring dead on arrival. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline base sa vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Muna rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
8: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac, muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
18: Muling namataan ang itinuturing na pinakamalaking buhaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026, araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buhaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buhayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay

0: is XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA na mataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
3: Katropa Buddy, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Partikular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa mga sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
2: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa magdala po ng palangga sa init at gayon din sa ulan at sa pabago-bagong panahon.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Hatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iniulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kaya higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme heat at heat waves na nakakapekto sa milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ay so na halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Venus Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Teresa Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas sa entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
2: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahangi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa mga kumakalat na allegation online kabilang ang paggamit umano ng karagdagang pabigat sa isinigawang water activity. Nilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng motoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon palang halian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Vera.
3: Ako si Brian Dipan.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. XFM Mega Manila.
4: Bukan nga, totoo, nabawasan nga ang joint discomfort po at sa lasa ng kape. Panalo
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagsabi ka na, tara at gaganda ka pa.
5: Yung nakikita mo, simple lang, pero

0: malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa... Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: tanggi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen. Usa ka sa sclerosis book adlaw nga tindog sa kati akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Kim. Usa ka good news. Sige na dyan kong kapulaw ang tuon. Una, sige pa dyan kong atubag sa Santon for research. Ako nga ta. Usapin mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako din yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka mo na lang ikaw ng itaw sa day na sila pinjubi ko ng pagtinaw sa ako.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at buhay na oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si

0: Santo Mas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Mas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Babe, miss na kita. Uy, babe! Kisi.
0: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo, Turbo Supplement Pumet, may maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng kunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement Pumet.
1: Lalakas ka pa.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supplement Plus Gold.

0: kaayong adlaw mga katropa. Welcome ano sa banding atong programa The Secret of Health. Tanyo na sa banyong health consultant si Jane Druda. Sa gyapon maghatod kaniyog information alang gayud sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas, sila binang sa unsa nga matulukan ang mga balatian na pinaagi sa herbal o natural. Welcome ang tanan mga katropa sa magkakaroon nga lugar. Welcome and happy listening sa ato agayong programa The Secret of Health. Mag-ubanta hato dalaw na imedia gadin taknas kahapunon. And syempre, ubanin na sabah ko ninyo mga katropa nining atong bagong adlaw, bagong edisyon sa atong programa pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana, dinhi kayo sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Bun ko ato ang text line number 0909-176-2844. O gato kay hatagan o katubagan unya ang iyo ang mga gipadalang pangutana. Kamusta ang tanan? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray nga na ka magkaroon sa kaimsog kapiskay sa panglawas. Samtang nagkapaminaw nini ato ang programa The Secret of Health mga katropa. Kamusta inyo ang adlaw? Nahimo bang maanindot no ang ato ang tunga-tunga sa adlaw mga katropa? Luyo nining ato nga panahon. Ako nagapanghinaot nga diyan na kamo karon sa maanindot gayud nga kahimtang ano samtang nagapaminaw nining atong programa mga katropa. Gani lang adlaw no sa bang ato ang pagasubangon. Og sa mga katropa natong adin adunay problema sa panglawas. Siyempre, kauban na sa gyapon ninyo ang Yes to Health Wellness Center. No, nga diin na mutabang na kaninyo sa inyo hagayong panglawas. Bisan pa man, ikaw adunay balatian. Ato gayong ginahatagan ka nagpagtagad sa Yes to Health Clinic. No, nga din sa unsa nato matulukan ang mga balatian na pinaagi gayon sa herbal o natural mga katropa. Ang Yes to Health Clinic, padayon ang paghatod ka ninyo libreng check-up, libreng konsultasyon, gamit atong high-tech machine. Ato gayong makita ang mga nagkulang na mga vitamina, minerals, and mga weak signs. Pinaagi usab sa ato ang iris signs mga katropa tungod kay inyong health consultant usag a functional iridologist through the iris of the eye. Ato usab makita ang mga weak areas sa ato agayong lawas, especially if you have venous congestion, scarf of rim, cholesterol or sodium ring, and elevated ba ang imuha gayong stress rings no sa ato ang lawas. Makita usab nato na mga katropa. And we have also free dietary guidelines, free terahertz therapy and nutritional therapy mga katropa. Pwede nyo na ma-avail ha, dili lamang sa ato ang mga senior citizen kundi kaninyong tanan nga buot gayod matabangan, masuplayan, masuportahan gayod ang panglawas. Welcome kamo nga muadto bumisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Ang atong schedule karon ana kita karon dinhi sa Tagum. Og sa mga nagapaminaw ha, hangtod na Bernes ta dinhi mga katropa og adlaw Domingo. Pwede pa kamo muhabol og muadto gayod sa ato ang klinika. Abrido kita alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Og ang atong clinic address ana kita dinhi sa M Central Building Magugpo West. Sa Ganti Road mga katropa, tapad ta sa Mr. DIY Palengke. Huwag sa mga nagaplano nga muadto, mas dali ninyo malocate, pangita alang ang Mr. DIY no, tungod kay tapad rapunta niya na mismo ang ato ang Yes to Health Clinic, Yes to Health Wellness and Pharmacy. Huwag sa mga taga Davao no, doon na sab kita Yes to Health Clinic din ha. And our schedule is every Monday and Tuesday. Pero abri doon ka na matag-adlaw. Maliban sa adlaw Sabado, tungod kay mao ka na ang atong adlaw sa pagsimba. But Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga katropa, abri doon kayo ng ato ang Yes to Health Clinic. Happy listening ha, sa mga nagapaminaw karon mga katropa. Ilabi na din ni sa Gapon sa ato ang number one radio station, XFM Broadcasting Network. Live kita karon madungog sa 107.1 XFM Tagum, 89.1 XFM Davao, and 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, kamusta kamo din ha mga katropa? Nakapaniud to na ba ang tanan? Ano yan sa pang programa nga diin hatod ka ninyo sa Yester Health Incorporated? Kauban gayon sa ato ang mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate try no? Pag kanindot. Tungod kay padayon ang paghatod o kaayuhan kanindot sa paminaw. Sa dang ikaw gayon mo gamit nining ato ang mga produkto mga katropa. Sa mga wapan na kasuway, hala, ayaw mo paglangan, paggamit na sa ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. Labi na kay ato ang panahon, wata na sayon, sumalabot nga adlaw, simana, bulan, tungod kay pabago-bago kini ato ang panahon. Usas pinakanidot ng pagpangandam, maugay ng ato ang panglawas mga katropa. Proteksyon ni kini, pinaagi sa ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, the best do mga katropa o kombinasyon sa herbal food supplement. Amutabang para mahimong kusgan, ligon gayod ang atuang immune system. Available ka na sa tanang butika nga dul sa inyong lugar. No, kini ato ang mga produkto mga katropa. Og available ang tanang usab nga produkto sa Yestro Health Clinic in a very affordable price. No, para gayod dahil labi na sa atong mga katropa nga diin na medyo kulang sa budget. Labi na sa ato ang mga senior citizen, bisitahan ang Yestro Health Clinic tungod ka available ang tanang produkto. Unya masagi pa brato agayon no ang ato agayong mga produkto mga katropa. Oras alas 12:47 na gayod ang mga katropa. No, kining orasa hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix ang ato agayong mga healthy o galamian nga kape. Kini ato ang mga kape mga katropa di magpili panahon mainit man or maulan hastang lami agini ato ang mga kape no labi na ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa buot kang pirmi ka aktibo dili lamang sa lawas kundi labi na sa pangisip pangunahuna nindot kaya kini ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa adto na sure turmeric no. One of the best source of anti-inflammatory properties. And if we have inflammation in our body, especially sa atuang sirkulasyon, musugot ang sadili mga katropa, usahay, mugabon jud na atuang pangisip, no? Atuang pangunahuna. Morning purpose of mga anti-inflammatory properties na makuha na to sa Santon Plus Gold, no? Sa Santon Gold Coffee Mix. Tungod kay mutabang na para tanggalon to mga nag- ubag, no, mga nagbara din na sa sirkulasyon sa atong dugo. Para kusog ang pag-supply nini pengon sa ato ang brain area. Para mawala po itong mga gagabon-gabon din na. No? Paspas na mo respond sa mga atong palibot. Especially kung ato na tayo gipanghimo din na no? Sa ato ang mga paperwork. Kung sa man atong gipantrabaho din na mga katropa. Alos tanan or tanan man dyan nga paglihok sa ato ang lawas. Gimbuhato na ginahanglan man dyan na o igo nga pag-response sa ato ang utok mga katropa mo nang gikinahanglan jud nindot pirmi ang sirkulasyon o pagdagan sa dugo. Kini ato ang mga kape kauban sa ato ang Santon Plus Gold duwagan pa jud sa ato ang premium D3 nga din sa gana sa virgin coconut oil no, medyo ma-chain triglyceride ako kay tabang sa ato ang blood circulation na nakanindot no kini ato ang mga produkto mga katropa ha Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyong lugar o sa mismong Yestro Health Clinic. Para sa mga katropa nato nga din adunay may problema sa mata ayaw kalimot pagtumar sa ato agayong Visionex Plus Capsule. Mutabang para maproteksyonan maampingan ang atuang mga mata. Ug kung aduna may problema, mutabang usab kini nga matuldukan sa hinay-hinay nga mga paagi, o gilabi na duwagan pa jud natog mga pipila ka mga modalities by God's grace and help. Kung unsa may problema nimo sa imong mata, pwede ka na masulbad ang mga katropa. Bisitahan lamang no ang Yes to Heart Clinic para sa atong mga produkto o para gayud sa libreng check-up o libreng konsultasyon. And para sa pagpadayon, bago ta mo ato sa ato ang health information for this day, tungod kay aduna na sab kita bag-o gayud nga pagatunan unya mga katropa sa ato ang health information, usa sa pinaka-importante nga kinahanglan atong masabtan og mahibaluan may tungod gayud sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi ining kalibutan. Para gayud mas maampingan ang atong lawas, atong tunan unya ang mga katropa mahitungod gayud nining gitawag nato nga fiber. Unsa man ang fiber, no? Daghan ang wala sayo dun sa day fiber basta kay nanas pagkaon. Ato nang tunan unya kung sa ikatabang nini mahitungod sa atong panglawas ug unsa usab ang mahitabo sa lawas kung kulang gayud og fiber mga katropa. Basta ay mugawa. Tungkol kay atuwa ng tunan unya sa atuwa gayong health information. Alas 12:51 na mga katropa. And live usap kita ha, pinaagi gayod sa atuwa XFM Facebook page mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Pwede usap ka mo din ha mo comment if you have concerns and questions. Tungkol kay atuwa ka ng basahon mga katropa. No, welcome ka mo din ha mo comment sa atuwa gayong comment section. And usbon ko ang atuwa nga text line number for this day. Kadi na pwede ka mo padala sa inyong mga mensahe. Mao gayud ang 0909-1762844. Gato ka ng hatagan pagtagad unya human gayud sa atuwa nga health information. Balik ta human sa mga pipila ka mga pahinumdom. Paminaw sa kita og maanindot nga testimonya. Gikan kay nanay dako ang kalipay. Tungod kay nakaangkon siya o kayuhan na sadyang nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic. Atong paminawan.
1: Nanay, kamusta? Ang sa aking mong experience bago ka ninamit sa atong Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya lang na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Salamat sa kanang mga uba nila ng mga produkto nga isang po sa vitamin C, nga coffee. Nakakaanak sa
1: ako,
2: nakahatag na
1: natin alibong sa ito. Panglawas. So it means na nagagamit po ka o coffee? Oo. Gamit po ka o santon vitamin C?
2: O vitamin C.
1: Unya, dati mag-usod ka o julok. Karo-karo, nanay, kumusta? Sa diyang lamintay na ka o santon class gold, doon sa nakatugay na gamit sa ito ang santon gold?
2: Bangko nga ng gold. Ako nung kami sa santon gold is mas kuangit siya, mas nindot ako pa magpaginan.
1: So na okay na ginay mo ang pagtulog karon?
2: Okay na ginay kayo.
1: Wow, surprise ka. So tungod na sa pag-inom ni mo sa?
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Ano sa po'y pahingon mo nanay sa Yes to Health Wellness Center yung gabi na sa atong mga produkto?
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa ng titik. Mas maayo na siya. Escape and
1: probe. Yeah. So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. Yes. So, sa gayon ka, active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
3: Lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom anin Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at epektibo dyan ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Pasipre

0: Santo Mas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Mas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santo Mas Gold.
2: Kita mga katropa ning atong programa The Secret of Health oras alas 12:55 na. Iyon na dugog no si Nanay. Dako ang kalipay. Dugay ng panahon nagagamit na siya sa ato ang produkto ilabi na sa ato ang Santon Plus Gold no. Gani sumala pa kay Nanay nindot jud kayo kini ato ang Santon Plus Gold. Oy, ang mga balatian na wala. Unya nakadugog man jud sa radyo nga din aduna tay libre nga check-up ug konsultasyon iya pa jung gisuwayan ang ato ang medikasyon. Manang karon si Nanay usa na gayud ka avid day client ng Yes to Health Clinic. Ato siyang gipangutana unsa kanindot ang Yes to Health. Yes to Health is good. Pagkanindot mga katropa, iyang giawag ang tanan, no? Kung kamo adunay problema sa panglawas, visit Yes to Health Clinic. Tungod kay ato anang tabangan mga katropa. Kung waman mo yung gitawag na itong budget, mamugod na yung ginaproblema dyan sa halos tanan, no? Tanang tao, tungod kay lagi, musugutag sa dili, kinibitang paglihok na ito, nini ang kalibutan mga katropa. Halos tanan na it requires budget or money, mamugod na halos mga katropa, no? Pero ang kanindot lamang sa ito ang Yes to Health clinic mga katropa, bisan pa man, wakay igong budget, no? Ato ka sa ato ang Yes to Health Clinic. Basta ikaw, nanginahanglan o kaayuhan, nanginahanglan o pagtagal sa imuhang panglawas, welcome ka nga mabisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic mga katropa. No? Tungod kay ado natay mga pamaagi, nga diin, bisan pa man, wakay budget mga katropa, pwede ni muning himuon, pwede ni muning gamiton na sa imuha gayong panimalay. Tungod kay kini adunay dakong ikatabang mahitungod gayon sa imuha nga balatian. Kung giragoy gikinahanglan, ang problema lang po kung magtinamad po ka, yung kagkapuya po himuon ani dok, mangita pa ko ani, asa kong mangita ani unsay mga himuon nun. Kung di ka magkugi, awhala, maglisod dyan ta mga katropa. No? Pero kung ado naman kay budget, naapod tayo mga food, supplement, mga medication, mga herbal, nga pwede usab ni mong inumon mga katropa. Apan luyo niya ng tanan, bisan pa madun na kay budget, gani, ato dyan pong gina-encourage, na kinahanglan himuon dyan ang mga modalities mga katropa. Okay, para mas mo paspas, isipon ni mo pila katuig ni mo nang gidadala imuhang mga balatian. No, ang uban, doon ay usa katuig, duha katuig, tulo katuig. No, pila na katuig ni mo nang gidadala mga katropa. O niya, sa Yes to Health Clinic, atuan ng paningkamutan uban stabang sa Ginoo sulod sa usa ka bulan pinakadugay nga mubalik gayud sa hapsay o himso gayud ang imuhang lawas. Diba, dali kayo na mga katropa kung atong isipon. Maunang dili pwede, no, atuan ang ginapasabot sa atong mga client, mga pasyente nga matos clinic. Although doon na tayo mga specific combination of herbal medicine and the food the supplement. Atuan doon ang ginadungagan o mga modalities para paspas gayud mga katropa o nindot ang resulta sa atuang pagpanambal. Maunang unya ang uban kay wa may budget, hindi po na problema tungod kay kung why ika avail sa ato aga yung mga medication, doon naman tayo modalities. Mo na yung importante, no? Doon na po tayo dietary guidelines. Pag ulit nila sila ang panimalay, dako kayo nagikatabang basta magkugira mga katropa. Anyway, ha, Yes to Health Clinic. Welcome ka mo mga katropa. Mubisita, alang ngayon sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Ato ta sa ato ang health information for this day. No, ato ang naingon ganina mga katropa, ato ang gayong pag-ahisgutan karon mahitungod gayo daninin gitawag na itong fiber. No, ato ang susihon karon unsa man kining fiber, unsa kini ka importante sa ato ang lawas, o unsa usab ang mahitabo sa lawas mga katropa kung kulang gayod og fiber, o ug unsa usab nga mga pagkaon ang sagana sa fiber. O, kana nga mga pangutana, ato ang hatagan o pagtagad no, nining ato ang pagtuon mga katropa. Okay, basig ang uban din ha, nagtuo. O, hala, basta makaon. O, basta gulay, basta prutas, no? Unsa pa nang mga pagkaon. O, kinahanglan, masayod po dahi tanga din. Ado na gindi ay gikinahanglan usab nga carbohydrates no sa ato agayong lawas mga katropa, particularly kining gitawag nato nga fiber. So unsa man kining fiber di ay mga katropa, ang fiber usa kini ka klase sa carbohydrates no, nga ang atong lawas dili niya kayang tunawon or masuhop gayod sa lawas sa mga katropa, dili pareha sa ubang mga fiber no, nga diin na pagsulod sa lawas mahimo nga sugar and it will produce energy mga katropa. Apan kini nga fiber igo ra ni siya moagi sa atuang tiyan paingon gayud sa tinai mga katropa. Inani ka unique kini gayong gitawag nato nga fiber. Asa man ni makuha no kini gitawag nato nga fiber? Ang fiber mga katropa makuha ra ni siya or magikan ra ni siya sa gitawag natog mga plant based foods sama sa mga prutas, sa mga gulay, mga grains, no, mga legumes, diha makuha kining gitawag na itong fiber. Sa dali nga pagkasulti, ang fiber, dili na siya makuha sa gitawag na itong mga karne. No? Only in plant-based foods. So, atong susihon kung unsa ikaayo dahil nining gitawag na itong fiber. But the first, no, ayon sa pag-aral, sumala sa pagtuon mga katropa, adunay duha ka klase sa fiber. Kinahalan usab nato ni mahibaluan ha. Aduna tay gitawag nato ga soluble fiber and insoluble fiber. Pag miskod ganita ga soluble fiber but pasabot matunaw siya sa tubig. Pag sulod sa lawas, tungod kay normally ang ato ang lawas aduna may tubig, so matunaw kining gitawag nato ga soluble fiber ug maporma siya nga mura og gel. Ang purpose ni ini nganong naporma siya mura og gel, tungod kay kini di ay mutabang mga katropa. No, para gayud gitawag natog mapababa ang cholesterol level o bisan pa man ang ato agayod nga blood sugar iyahang makontrol. No, inanak kanindot kining gitawag natog soluble fiber that will turn into gel like form at the same time kini gayud nga soluble fiber mga katropa mutabang para mopaluya or mopahinay sa pagdagan sa pagkaon gikan sa ato ang digestive tract na paingon gayud sa ato ang tinai mga katropa. Makaapekto usab kini sa pag-absorb sa mga sustansya gikan sa atong gipangkaon. Kung kabalo ba mo, pinaagi gayud sa pagpahinay niya sa pagdagan sa pagkaon mga katropa. Kini di ay mutabang kining soluble fiber para gayud mapugngan kining pag-spike sa glucose or pag-spike sa sugar human gayud ikaw mukaon. Mapansin nimo ni sa mga katawhan nga din adunay type 2 diabetes or even not type 2 diabetes. Mostly no, pag human atong kaon hilabi na kung atong gipangkaon din ha, lack of fiber after eating maunang spike jud na ang imuhang sugar. So wayan ganin muna pag human nimo og kaon di ba kay pagpa-check sa imong sugar taas jud na, and that is normal na. Hilabi na kung walay fiber ato ang gikaon. Mabito na pag magpa-fasting blood sugar test ka, FBS mga katropa. Wala jud ka ginapakaon the whole night. Starting 8 p.m. ang uban 10 p.m. until morning moadto ka og asa maka magpa-check fasting jud ka. Di ka pwede mamahaw tungod kay pag-abot nimo dito sa hospital or asa man ka magpa-test mga katropa sa imuhang sugar, wala joy nasulod nga carbohydrates or sugar sa imuhang lawas. And then ang ma-check ra jud kung unsa ang nagpabilin nga sugar level sa imuhang lawas. Amo ni pinakanindot nga pamaagi gani sa pag-test no sa imuhang sugar. Dili to mga RBS nga diin kuha ra diretso sa imuhang tudlo ug dugo. Then may baluan dayon ang sugar level. Mas maayo gitong FBS mga katropa. Balik ta, kining daing fiber especially no, kining gitawag nato ga soluble fiber. Motabang siya no para mapuggan ang pag-spike sa blood sugar levels after eating ang mga katropa. How about the insoluble fiber, Doc? Ato na punta sa ikaduhang klase nga fiber, kining gitawag na itong insoluble fiber. Buot pasabot, dili matunaw sa tubig ang mga katropa. Ugmudungag siya sa purma gayud. Diha sa ato ang mga stool. sa ato ang mga pupo, mga katropa. Unsa po ikaayo nining gitawag na to ga insoluble fiber? Kini di ay makapapaspas sa passage, no, sa pagkaogikan sa tiyan, paingon gayon sa ato ang mga intestine. Kung ang soluble fiber mupaluya siya o mupahinay sa pagdagan sa pagkaon, ang kini po dang insoluble fiber mupapaspas siya sa pagdagan sa pagkaogikan sa stomach, paingon gayon sa ato ang mga intestine, mga katropa. Kung kini makahatag usab og igo og duga nga porma, no, sa ato ang mga stool, og mapugngan ang kondisyon nga gitawag gayud nato nga constipation, og mahimong regular gayud ang pagpagawas nato og hugaw. Mao nay kahimuan sa duha ka klase, ha, nga gitawag nato nga fiber, mga katropa. Unsa kini ka importante sa ato ang lawas? Kabalo ba mo nga kini nga fiber, mga katropa, pwede di ay or kini di ay naghatod og grabe kadaghan nga mga benepisyo sa ato ang panglawas? Number one, digestive system. Usa sa matabangan o usa sa benepisyo nga makuha nato, pinaagi niining gitawag nato nga fiber, ay naku po, kini di ay makahatag og kanindot sa ato ang sistema sa pangtunaw. Number one, kato insoluble fiber, no, it will speed up the passage of food through the stomach and through the intestine, ng mga katropa. No, paspas ang pagdagan sa pagkaon. Kaya kung ba makasinati nini, haladok, murag hiday man kayong pagdagan sa pagkaon. Gikan sa tunlan, paingon sa tiyan. Labi na paingon sa mga intestine, na mauna nga uban, maabtag pilang kaadlaw taon na bago gayon makapagawa sa ilahang hugaw. Okay nga, no, kulang og fiber ang ilaha gayong gipang kaon na mga katropa. Ikaduhang ikatabang kining gitawag na tog support sa the healthy gut microbiome. No, kauban ni sa digestive system, mga katropa, no? Ang fiber mutabang para gayon mahimong himsog kini ato ang gut microbiome, which is essential for our digestion and overall health, mga katropa. Ikaduha, weight management. Kung gusto ka nga din mahimong healthy ang imuhang timbang, kinideng fiber usa gayud sa nagatabang. Kaya nga naman, unsay ginahimo sa fiber sa ato ang lawas, ang fiber mutabang siya para batiun ka og busog. Kung kulang ganig fiber ang imuhang gipangkaon, tingala ka daghan ang kayong gikaon din, hawa pa gihapon ka nabusog. Mao na timailahan nga din walay fiber ang imuhang gikaon. Pero pag mukaon ganig kag fiber, di ba kay pipila lang kahungit nimo, tingala ka busog naman ka. Bugat na ang imuhang tiyan. Mao na ginahimo gayud sa gitawag nato nga fiber. It is very essential, especially sa mga katawhan natin na gusto gayud mag lose ng weight. Nindot kayo kining gitawag nato nga fiber, high fiber diet, mga katropa. No, mutabang kini para gayud muubos ang imuhang appetite. Labi na sa mga katropa na ito din ang muingon nga grabe, mungod ko kagana mong kaundok. Pag doon na nag-ipagkaon, stubangan, wala. No, hab-hab jud, mga katropa. Pero gani, suway ka na imuha pagkaon din, ha. Kana mga pagkaon nga sagana o fiber, di ba, kay pipila lang kahungit, matingala ka, busog na ka. Ang uban po, buigon, wa may lami akong gikaundok, murang murag, wa na'y gana. Mura akong nabati o kabusog. Monay panglantaw sa ubana, pero that is the work of the fiber, diha gayod sa ato ang diet, ang mga katropa. Anyway, ato po natunan unya, no, kung unsay mga pagkaon particularly nga diin sagana gayod o ga fiber. Pagtulo, kining gitawag na to heart health. Isipon nimo, bisan na ato ang kasing-kasing, no, ang pagkahimsog sa ato ang kasing-kasing pwede matabangan, pinaagi gayon yun yung gitawag na itong fiber. Sa unsang paagi? Tungod kay ang fiber mutabang na to lower LDL. What is LDL? It is a bad cholesterol in our body, and then reducing the risk of heart disease. Okay, kung taas ganyang LDL level, mao nang prone jud ka or high chances of having heart problem, no? Mao nang kini dapat nga level of cholesterol, dapat na agad siya sa normal level, no? And fiber, dako kayo siyang tabang, no? Para gayon mabalansi ang level ni ining LDL at the same time sa makontrol and ma-regulate usab ang blood sugar levels. Okay, nana kanindot kining gitawag gayon nato nga fiber, mga katropa. Labi na sa may mga type 2 diabetes, no? Ang fiber, dako kayo nagtabang. High fiber diet, usan na sa ato ang kina-advise sa may mga type 2 diabetes. Para dili mo samot ka spike ang ilahang sugar level, mo nang ginahay fiber diet dyan dato sila, mga katropa. And then muhin na usap ang absorption of glucose. Okay, kung kulang og fiber, paspas kayo ang absorption of glucose, edi automatic paspas usab kayo ang conversion of sugar, mga katropa, din ha gayod sa ato ang dugo. Ikalima, kining gitawag na itong improve gut health. Unsa maday ka importante nga din kinahanglan mahimong himsog kini ato ang gut microbiome. No, normally ang ato ang lawas aduna man gutay gitawag nato nga bacteria. Nagitay bacteria sa lawas, pero kinahanglan daghan ang good bacteria. Aduna bay duha ka klase sa bacteria, good and bad bacteria. Ang problema ko mas daghan ang bad bacteria, unya ubos ra or gamay ra ang good bacteria. Mura na gud nagkatawhan mas daghan ang mga dawtan kaysa mga maayo unsay daghan niya na, no? Di jud maayo, mga katropa, magdala gid na og problema. Sama sa ato ang lawas, kung adunay taas nga level of bad bacteria, ubos ang level of good bacteria, aduna gid nay pagka problema ilabi na sa ato ang digestive system. So ang ginahimo nini nga fiber, no, ang nagagunit niya na nga murag atong tan-awon. Ang nagagunit niya na gayud nga kalihukan na kini ato ang gut microbiome. Sila ang responsible to hold the good and bad bacteria. O kini gayud nga kalihukan, kinahanglan mahimo siyang healthy para gayud dili mahimong imbalance or dili balance gayud ang good and bad bacteria. Onya ang ikatabang nining gitawag na itong fiber sumala sa pagtuon. Kini di ay nagsilbi nga pagkaon dinha gayud sa ato ang mga good bacteria. Ay, nanaday kanindot na. Siyempre, kinsa pa gusto mo hawa kung igo man dayong pagkaon. Para nagkuhan gyapon kung i-practical na to, no? Kung nindot man day ang tawag niini, ang supply niining lugar, ang anong muhawa pamangko, na? Para kung inana mga katropa, sama na lamang sa mga good bacteria sa atuang lawas. Kung pirmi na to pakaunon, ilabi na one of their foods is fiber, di ay mga katropa, mo nang mas mudaghan, mas mahimong healthy gayod ang atuang gut microbiome, particularly ang atuang gayong mga good bacteria, mga katropa. And syempre, dako kayong tabang para gayon malikayan ang mga nagkanaiyang infection sa atuwa gayong lawas. Ikaunom, reduced risk of certain cancers. Isipon nimo, bisan pa kining gitawag na itong cancer, pwede malikayan. Tataas ang chance nga malikayan nimo ang certain cancers, particularly kining gitawag na itong colon cancer, no? Imuhan ang malikayan, mga katropa, kung taas ka pirmi o fiber din ha gayon sa imuhang diet. Kinsa ang mga president nato nga namatay sa colon cancer? No, si Aquino, no? Namatay po ito, mga katropa. Colon cancer. No? Kinsa pa ba? Basta murag na pa ito, no? Bagulang, mga katropa. So, kana nga mga isipon nimo, no, kwartahan na ganyan sila, pero nga nung magka-problema, mawala sa kalibutan, na hinungdan lamang nining gitawag na ito, colon cancer. Walay metabo nga colon cancer, mga katropa, if you have a healthy gut microbiome and if you don't have a constipation. Maugid na ang reality o paghitabo sulod sa ato ang digestive system. And the good news, natagod kayo ang fiber, dako kayo nagtabang para maligayan kinigayon nga delikado, nga sakit gayon, mga katropa. Now, unsay mahitabo sa ato ang lawas? Ato na punta sa mga panghitabo, mga katropa. Now, unsa bay mahitabo sa ato ang lawas, dok, kung kulang ta og fiber? No, atong gitun-an ganina, unsay benepisyo nga makuha nato, no, kung sagana og fiber ang atong lawas. Unsa na unsa mahitabo sa ato ang lawas kung kulang ta og fiber? Para mas masabtan nato ba unya man sa maalarma ta and then makadesisyon ta, kinahanglan day sugod karon, no, daghanon na nako no or dapat ang akong kaonon na lagi pirmi gitawag na toga fiber. Number one na problem, sumala sa itong maeksperto, kung kulang ka pirmi o fiber din sa imuhang diet, you will have a digestive problems. Problema din na gayod sa sistema sa imuhang pangtunaw. Unsa'y pinaka number one result or symptoms? Constipation. Maglisod na kagpagpagawa sa imuang hugaw, you will have irregular bowel movement. Mabtan og tagduha, tagtulog kaadlaw bago ka makapagawa sa imuang hugaw. And take note, that is not normal. May mga rabang uban nga, Dok, okay ra ba na ako ang pagpagawas og hugaw? O niya, imuang pangutanon, pila man ka beses o sa kasimana? Magunahon na dayon, usahay Dok, mabtan og duha or tulo lang sa usa kasimana. And that is not really healthy and normal. Ha? So, tiyan tamo mga katropa. Tungod kay healthy and normal na pagpagawas og hugaw, sumala sa pagtuon, dapat at least once a day or twice a day jud na dapat mga katropa. Nya problema unsa ano lang kung uban maabtan og tagduha ka beses lang sa usa ka semana, no, maabtag tagtulo ka adlaw bago makapagawas, that is a big problem. Kana ang condition gitawag na siya constipation. Unya kung mapasagdan pa jud na kay giisip ni mog normal lang, matingala na lang ka nga nagkadako ang problema. Hangtod pagpa-check nimo duna na dai kay gitawag na tog diverticulosis. What is diverticulosis? It is a condition of your colon nga nagkabulsa-bulsa na. O, kakini ato ang colon naman ay mga gitawag na tog colon vessels, no? Kanang mga dingding sa ato ang kuan ba, sa ato ang tinai. Kanang ang mga dingding, that is elastic. Abot pa sa abot, mura siya elastiko, mura siya kuan ba, gumbang, diin mo expand. Pasintabi sa mga gakaon din ha. Bisaya bito. Paras bito anang mga gipang tubol, no? Panggahi ang mga hugaw din ha. Ano mo gawas magyapon, bisag dako na kay bisag gahi na kay. Tungod kay elastic ang ato ang tinae. Ang problema, kung aduna tayo gitawag na itong constipation for how many weeks, months, especially years, bata na sayod mga katropa taga-adto na itong CR, kuya, sige na taga kulis maot ang ato ang naong din ha. Tungod kay atong ginapugos nga mugawas ang hugaw. Kuya, paggawas sa hugaw, mura na rin pag hugaw sa kambing. Gagmay kaayo mga katropa. Kuya, abi nimog okay na to. Huwag ka nasayod the sum of those stool, no? Ang uban atong mga bahin sa hugaw, wa di ay nagawas, tuara di ay nidikit sa ibuhang gayong mga tinae. Gitawag na siya bawal packet. Diya na nagbuo ang kondisyon na gitawag na itong diverticulosis. Nagbulsa-bulsa ang imuhang mga tinae. Kaya sa diyang imong gipugos sa mugawas ang hugaw, dito ra na musulod ang mga hugaw sa mga packets or mga bulsa-bulsa diha gayod sa imong tinai mga katropa. Kung bago pa lang nagsugod, wa pa kay bation, no? Murag normal lang, wa kay gibati sa imong tinai, sa imong digestive area. Pero pag gani ka na mapasagdan, ilabi nagpadayon ang irregular bowel movement, mao gihapon tagtulo, duha ka adlaw, usa makapagawa sa hugaw, matingala na lang ka maabtan ang pila ka bulan or tuig. Pagpa-check up nimo, nganong gasakit na ang imuhang tiyan, gasakit na imuhang gilid, pag-check ay nako po duna na di kay diverticulitis. Sa naman na nahimo ng infection ang imuha gayong bowel packets. Amo nang kinahanglan na isipon nimo nagsugod lamang sa gitawag na tog irregular bowel movement, constipation, napasagdan, nahimong infection, edi dako nang problema mga katropa, no? Even IBS or irritable bowel syndrome, it is also a result of a lack of fiber diet mga katropa. Weight gain, no? Pangduha mga katropa nga possible magka-problema ang imuhang timbang. Kung pirmi kulang ang diet, ang fiber sa imuhang diet, di ba kay dali kay kamudako? Kay puro naman simple carbohydrates and sugar ang imuhang ginasulod mga katropa. And then, pangtulo, cardiovascular disease. Of course, kung ang fiber mutabang para gayon mahimong himsog ang imuhang kasing-kasing. In contrast with this, kung kulang kag fiber, pwede gayon maapektuhan ang imuhang kasing-kasing tungod kay adunay kakulangan, no, sa pag-regulate, no, and pag-control sa blood pressure and the sugar level din gayon sa ato ang lawas. No? Type 2 diabetes. Ang fiber mutabang para ma-regulate ang blood sugar And the low fiber diet, no, makapataas na siya sa chance of having a type 2 diabetes. Okay, syempre, mga pagkaon nga walay fiber, automatic, mga taas yun na o glucose. No, mo-spike dyan na ang imuhang sugar. Unya, kung kada adlaw sige na lag-spike, luoy kayo ang imuhang blood circulation. No? And bowel cancer, no, mauna na po niya itong giingon ganina. Pagka even na cancer, colon cancer, magka-problema dyan na. Basta pirmi na lang kinigitawag na itong low fiber diet, mga katropa. Gut health, of course, mahatagad o kahimsog ang ato ang gut sa microbiome. And inflammation. Sa man ang inflammation, mga paghubag-hubag din ha sa ato ang lawas. Mutuurat ang adura inflammation sa dihang makita sa ato ang mata. Pero nasayod ba mo, mga katropa, kung atong susihon ang ato ang mata, no? Kung aduna palantay ako bitan ng ginaisip usahay, no? No, kung aduna palantay kakayahan ba nga makita nato kung unsay naa sulod sa ato ang lawas maliban na lamang kung magpa ultrasound ta. No, unsa pay mga panghimuon din na CT scan. Pero kung ang uban nga walay igo pong budget murag maglisod ba niya na, no? Pero kung aduna palantay kakayahan nga makita nato mismo ang sitwasyon sa ato ang lawas nindu ta guroh, no? Kay makita nato grabe di ay kadaghan ng inflammation sa ato ang sulod sa lawas. Kung doon ay mga bukol-bukol, mga paghubag gawas sa ato ang lawas, mas daghan di ay mga bukol-bukol o hubag gayon sa ato ang lawas. And that is called inflammation. Unya ang kanindot nining fiber, dako kay siyag ikatabang di ay may tungod gayon sa mga inflammation sa ato ang lawas, mga katropa. Na? So, usa sa gitawag na to gamatabangan, and mahitabo sa ato ang lawas sa dihang aduna tay lack of fiber, mudaghan ang inflammation sa ato ang lawas, especially sa ato ang gayon gitawag nga blood circulation. Mo lang adunay connection sa gitawag na to nga blood circulation, hypertension, diabetes, and even heart condition ng mga katropa. Unsa ang mga pagkaon nga sagana sa fiber? Ugma, ato ang tunan ka na, mga katropa. No? Atong isa-isahon, hatagad tamog mga simple nga mga ideya, mga pagkaon, no? Nga pwede ninyong sugdan din ha sa inyong panimalay para gayod matabangan ang ato ang lawas. Nga kana nga mga pagkaon sagana gayod sa fiber. Ugma, ato ang pag-atunan na din ni sa gyapon sa ato ang radio station, XFM Broadcasting Network, sa programa The Secret of Health, mga katropa. Doon nagkitaya siyam nga minuto ang nabili ni natong programa at usang hatagan o pagtagan tungod kaya doon na yung mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 834, maayong adlaw, Dok. Sa programa ninyo, unsay tambal sa diabetes. Salamat sa pagtubag. Oy, diabetes, mga katropa, no? Pag misgot ang diabetes, most common form, mamanang, no? Gitawag na ito, type 2 diabetes. So, maniag specific kung sa maniklaseng nga diabetes. Pero kadalasan, no? Ang pagtuo sa uban, halos tanang tao pag misgot ang diabetes, mauna na, kining gitawag na ito, sugar problem or type 2 diabetes, pagtaas sa asukal sa dugo. Unsa'y tambal, bago tamo ato sa tambal, ha? Either mom or sir, o lalaki ba niyo or babae, bago na ito tambalan ni mo diabetes, kinahanglan kabalo sa ka kung unsa ang imuhang diet. Kabalo ka, unsa ang mga triggering factor. Okay, bisan pag mag-inom kag mga tambal din ha, pero kung sige gyapo kag kaog mga kontra sa imuhang sakit, di gid na maayo, mga katropa. Sa may mga diabetes, sultihan ta mo number one tungod kay mao gini ang pinaka source nato sa pagkaon kada adlaw-adlaw, mga katropa. Kining gitawag na to bugas. So mas maayo kung gagamit pa ka og white rice, ikaw nga may diabetes, pulihi na na ang imuhang white rice o brown rice, red rice or black rice. Pagpili ra din ha kung aduna kay budget, mas maayo ang black rice. No, kung kaya-kaya sa budget pa or I mean kung di pa kaya sa budget, dito kas brown rice, no? Kunya kung gusto pa jud makatipid, bahalag diha na lang sa gitawag na to red rice. Okay, sa naman sa white rice, mga katropa. Okay, ang white rice, no, maatuwa po nang may dugtong sa atuang pagtuon karon na fiber. Ang white rice, tawon, wa na jud siya'y gitawag datog fiber. Maunang sa mga nagakaon og white rice din, ating alam mo nga, dugay man kay ko busog lagi dok sa fiber, sa white rice. Nga, dali lamang ko gutumon. Magin na'y panghitabo pag ang inyong pirmi kaonon is white rice. Tamad ka wala siya'y fiber, no? And then another result of that, pwede pagin mo magka-constipasyon, no? Tungod kayo walay fiber, kining gitawag na ito nga white rice mga katropa. At the same time, tungod kay simple carbohydrates na siya, pagsulod sa lawas, mahimo din siyang automatic sugar or glucose. Ididungag doon problema sa imuhang diabetes, na? So, mo na'y pinakauna, likaye ang white rice, ikaduha, white bread, no? Mga biscuits, mga pasta, mga katropa. And then, change na dahil ka dito sa mga brown rice, red rice, and then kamote. Mo na'y pinaka-the-best ni mga diet ay na ng mga biscuits, no? Hilig mong kag-merenda, pulihin nila ng mga root crops, no? Kamote, kamuting kahoy, mo na'y pinaka-the-best. At utas pagpanambal, usa sa gina-advise sa atuang Yes to Health Clinic, kiniga yung gitawag na ito, juicing therapy. Doon na tayo, juicing therapy available sa Yes to Heart Clinic ang ginatudlo na ito. Ilabi na sa condition yung gitawag na ito, diabetes. And one of the example of this, kinigitawag na ito, ampalaya juice. Manay pinaka-the best sa may mga diabetes, ha? Kining ampalaya juice, sagana na sa gitawag na ito, saponins and terpenoids. It's like active antioxidant compound. Maunay nagpapait sa lasa sa gitawag na itong ampalaya. Kung dako ay nagkahimuan, mahitungod gayod sa gitawag na itong sugar level sa atuang lawas mga katropa. So ang imong himuon, mag-blend or mag-bagod ka og ampalaya, pwede nimo haluan og pipino para mas budagan ang iyang juice, no? Ayaw jud sa guli og uban, kinahanglan na green juices jud ta pag itawag na itong diabetes. One pipino, one ampalaya, regular size, unya butangi dayon og 5 or 2, at least 2, no? 2 pieces of celery. Duha ka paklay sa gitawag na ito, celery or kinchay. Imuha nang ihalo, i-blend ka ng tulo. And then after blend, kung nakay juicer, mas maayo kay diretso na juice. Kung wala kay juicer, kung blender imong gamit, human nga na blend, pug-ada yun sa tela para pure nga juice ang makuha. Ang pure nga juice, inuma 1 glass 9 a.m. and then 1 glass 3 p.m. Diba kay straight na, himuha na for just 15 days. After 15 days, ato sa atong clinic, tungod kay taga-anti kagbago usab nga tawag nini nga programa. And then atong humanon ang usa ka bulan, diba kay pa-check sa imuhang sugar. Bisan pa man duga na imuhang diabetes, by God's grace and help, pwede na ito na mahimu gayon nga bubalik gayon sa pagkanindot sa kalihukan sa imuhang cells and insulin. Okay, kinimagong type 2 diabetes, gitawag na ito na siya sa ubang mabahin. Insulin resistant. So inana kanindot atuan na siya makorek in a very natural way. And syempre ayaw kalimot pag-inom sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, aduna siya ang palaya, of course, no? Aduna pagit siya gitawag na to garlic. Ang garlic aduna siya sulfur compound na gitawag na to allicin. Pangalan pa lang, allicin sa Tagalog, no? Allicin na Bisaya pa Tanggalon. Di ba kay Tanggalon dun ay problema sa panglawas bisan pa man ang diabetes, no? Napagit siya ay itawag na to mangosteen and spirulina, one of the best cleansing properties. So inana, Santa Plus Gold, himuang 2 capsule 2 times a day, 30 minutos human kamukhaon. Kunya kada alas 9 buntag o alas 3 sa hapon pag-inom o pipino, ampalaya and celery juice. Diba kay i-check ang imuang sugar after medication, makita ni mo dali kayo na mubos mga katropa. Dili lang imuang sugar, no? Tungod kayo ang kanindot sa Santa Plus Gold, doon niya kaoban ng atong mga juicing therapy, ang imong blood circulation mahinluan. Matingala ka, mugaan imuhang paminaw. No, tungod kay pag aduna ra ba kay diabetes, kadalasan nga simptomas ani mura kag robot mulihok. Bugat kayo ang paminaw. Pirmiluya ang unya way kusog. Mo na ginabati sa may mga diabetes, sila binagdugay-dugay na nilang gidadala. Human sa atong medication, ma-feel nimo ang kagaan sa paminaw. So way na mga katropa, no? And then syempre kung duro ka sa atong clinic, pwede po na ito na hatagan o pagtagad tungod kay aduna tay specific combination of medicine.

pag-check up dayon. Okay, kini bitaw ato mga katawhan kung wa gani ba dio samtang kaya pa gani dalhon hala di jud magpa-check up. Ayo oy no, kung duna na moy batyon hilabi na kung inani inyong gibati kahapo mga katropa. Ya hilabi nagdaglingkod ra kag gihapo ra kag galit din ha. Magpa-check up dayon ha. Okay, basig dili na, na normal ang paghapo, basig duna na kay problema sa baga. Duna na kay problema gayod da sa imuha nga gitawag na ito nga kasing-kasing. Tungod kay dagang rason ang pagkahapo mga katropa. No, pwede po, adun na kay pagtaas sa mga fat cells or adun na kay problema sa imuha nga sirkulasyon. Or gitawag na ito ga poor circulation. So kinahanglan ka ng tanan atuhang masusi. And then pag ma-check na gani, no, ma'am or sir, kung nakita, kung nagpahambaw, kung nagpa-x-ray ka sa imuhang baga, nakita nga wa may problema. Kunya, nagpa-todo echo ka. Wapoy problema sa imuang kasing-kasing ato sa atong Yes to Health Clinic ay ato ang susihon ko unsay mga pinakahinungdan basic ato na kay gitawag na itong venous congestion or scurf rim mga katropa o kung ato naman kay problema sa baga or problema sa kasing-kasing gusto ka hatagan in a very natural way edi mas welcome ka sa ato ang Yes to Health Clinic mga katropa tungod kay ato na ito mga pamaagi no? Para guide sa problema sa baga problema sa kasing-kasing so bisitaha ang Yes to Health Clinic. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban. No, ilabi na sa mga nagpadala gayud sila mga mensahe. Wa naman tay igong oras. No, ugma na usab mga katropa ba sa gapong oras ba sa gapong stasyon. Inyo sa gapong magkauban your health consultant as CJ Nedruda. Oga sa pangalan po ng Yes to Health the Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay pangkaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.

Hello po sa inyo, magandang kita sa lahat naman po dyan ng ating tagapakinig sa Mindanao, sa Zamboanga na part. Hello po sa inyo, ha? Magtatanggap po para sa inyo. Bigyan po natin ng pugay ang bawat isa. Naman. Gaganunin at gaganunin pa rin yan. Okay na ba ito din ha? Okay pa ba tayo dyan? Okay ka ba dyan? Usapang martyr. Kinsa may mga martyr dre sa gugma. Oh, taas doon kamay, bet. Taas ang kamay sa mga martyr sa gugma. Let me know kung anong martyr mo sa gugma. Ano maning tao pag abot sa gugma, wala man. Pildi man dayon ta sa gugma, ngano man na. Ngano nang bidi na. Ngano sakita na dayon. bito na. We're talking about a kind of love. Nga bisan pa man luyo sa mga kapait, kasakit, o paghatag. Huwag ka na ba ning walay pulos sa relasyon na. Isan pa man niya, dili ni mo deserving ang kanang sitwasyon. Why you have to stay? Nganong musulod ang usa ka tao sa inyana ng sitwasyon? Ngano ti DJ? Nganong ang tao pungsun man nila nga bisan pa man nasakitan na sila magpadayon ng yapon sila sa gugma? O na tumahibal ano niya taon-taon katropa sa mga inaana ang sitwasyon karon na nagamong pangutana o nganong man di mo kakalit go? Bakit di ko kaya siyang iwan, DJ RC? Tapos ang sagot, mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal ko po siya, kaya hindi ko po siya kaya iwan. Mahal mo ba talaga o sadyang takot ka lang mag-isa? San ba talaga doon? Alam ko na diha, girl. Nahadlo kang mag-inusara o nahadlo kang mawala siya? Nagamang ko mga pwedeng mahitabong, mahimong ginatawag na itong reasons. Upon, at the end of the day, ang mga rason katropa nga inaakaroon ninyo ay lay o hugot. Apan, ano na yung mga rason o gano'ng naabot mo din ang rason? Apan, wala nagpasabot tungod kina sabtan o gano'ng yung rason, tama ka na katropa, ha? It's not, there is no such absolute thing. O, sabi ng absolute DJ. Absolute. Hello po sa ato mga suking tigpaminaw sa laing dapit sa Mindanao. Ano po diyan nga to? Ang XFM Bukidnon, XFM Jansay. Pinaot ko nga okay na mo karon din ha. O as far as I know, okay sa ako mga kaparentihan sa Mindanao, murag lay-lay. Nagamit sa kaparentihan nito lang. Punta sa Kuayn, sa South Cotabato, North Cotabato. Matad pa nila, nakasinatig yapon sila o ginatawag na itong pagtayog sa yuta. Amping lang kita no, o maabtikon ta, kaya di man man-made, subot pa sa bot. It's a natural yung mga panghitabong. So, if ever mo balik siya, may manang mag-maabtikon ta. Okay? Dili lang diha sa ato mga katropa, all the way from Jensen, napunto mga katropa sa Tagum City. Yes, salubo si inyo ha din ha. Sa itong mga taga-Tagum City, di lang man Tagum City ang maabta na ito, ang radyo din ha. Kaya sa Tagum, maabot ang pagsibya din ha sa may, kalimot ko sa pangalan, sorry na. Sa may Devil de Oro, sa may Compostela, kami ito Compostela Valley, maguna siya. Pero naman ako ang pagbaguan na ito, naapa ko way back 2017-18, I don't know, basta nakiramdong ko na Devil de Oro na lang siya. Di na siya Compostela Valley. Sa taga, ko sa inyong lungsod niya eh. Sana din ha, maabot na sa pagsibya. Napunta sa Samal Island, madungog po tayo din ha. Sa itong radyo sa Katropa Digital. O XFM Katropa Digital. And of course, madungan po tayo karoon sa may XFM Pagay Dian 89.5. Shout out kay Narwhal diha, Katropa Narwhal. Ay, mga ulitaw diyan, Narwhal. Ay, gusto rin ako may bawaan. Muna ba yung ulitaw din, ha? Basi, like, murawat sila daga po din sa simpan. Ay, dagang po lang. Sige, madami man yun. Kaya presko-presko, mga tagamay na. Ay, anyways, anapot ang karumadungan sa XFM Zamboanga 99.5 o 99.5 XFM Zamboanga
91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Anapunta sa 92.9 Gulingan o 95.9 General Santos. Sa Tago, madunggan ta sa 107.1. Sa mga namina po sa Radyo Karon, anata sa 88.3 XFM Cebu. XFM Cebu 88.3 nga Facebook page. Kana naka-side view nga babae nga naka-halter top. Makita nang ihang ka ng pakupako. Naka bun up. It's not any kind of naka ponytail ang DJ. Yan ako'y tapad nga Philippine flag. Ba? Kompleto ang di, ano niya, kaya ba sila hinga fly, hindi masundlan. Madungan po di karon sa 101.7 XFM ba? Kanlaon ha, mga katropa. Kumusta ba ito mga katropa diya sa Kanlaon? Wala na ba'y pag kuan diya sa Mount Kaan? Kaya lang inyong bulkan din ha. Okay na po din ha. Okay, shout out na lang po dahil nako. Nako, Kalintan, ang 101.7 XFM Bukidnon. Nga madungan ta karon diya ang atong pagsibiyahan diya sa may Valencia. San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. Thank you so much, Kitaiki! Mamasa sa taga ng kuan mga shoutouts o mga greetings din ha. Kaya kasi pala mga ikon sa nalimtan na ako. Di wala tama nalimtan. It's just happy na nga dili ko kamutay task karon kay may operate diri dahil left and right bed akong ginakubi. At pusog pa kaya itong background. Grabe naman po sa ayon ni Kadali lang, be! Ayan, eto na. Babasahin na natin. O, nang walang, walang pag, walang patumpik-tumpik. Eto na. Eto na. Eto na. Mayong hapon, DJ RC, Doc JJ, Guapa Chinita, request ko My Love by Westlife. Always exciting diri sa my Andres Village, Bacayan. May pagpaminaw sa mga taga-Bacayan sa Andres Village. Hinaot ka nga. Magkaabot ko niya po. Wala pa siya na po natuyok ang kuan ay. Honestly, wala pa na po natuyok ang Cebu. Kaya mo kaabot og Bacayan o Andres Village. Ayan, ano pa rin si Gaga Baron. Mayong hapon. Wafa from Valencia, Bukidnon. Wow! Ito na po ang mga taga-Bukidnon. Dumadagsay na po na sa ating ano, Facebook Live. Alam mo po, Pamilya, init kayong panahon din sa Cebu. I hope ka mo diya medyo bugno-bugno. Kaya napang may mga kahoy-kahoy. Actually, na may kahoy-kahoy ang Cebu City pero nasa bukid nga bahay. Pero pag maabot na kag-sudaday, murag semi manisya, oy. Semi hell. Hello, mama. Ayong hapon. Gaulan na sad. Kalibog ay gaulan sa inyo, ha? May pumuli na gaulan. Pero actually, no matter what the weather is, always complain. So kung mayingon ko, ganahan ko kung ulan niya. Kung ulan na po, ganahan na po kung init. So kung unsa man na diya, inaot na ko nga, ang importante, dili bagyo. Huwag ka ng paghuwaw yun. Banaba, tama-tama. Lago, basa ka. May panakuman yan, nangabasa. Alinito, uwan at limuran, tohino. Wow, kaayo ka today. Yesterday, what's the problem? Para bang sinabi mong ang pangit-pangit ko yesterday? At dahil dyan, hindi kita mapapatawa doon. Mag-sorry ka sa akin. Lambingin mo ako, Elinito. Ganon. Madali ako masaktan. That's very offensive, Chok. At sa OA na babae na iyan. Oo. Diba? Namin mga inana, babae dahil na kayo mga luod. Grabe, sad ka, RT. Hello, DJ Chinita. Kumusta maing kahapunon? Ang Miyerkules. Okay, ragin ako Miyerkules. Na-pressure ko kay... Parang kailan lang nag-Domingo, karoon na tunga-tunga na po sa simana. The more I get older, the more I realize how fast the time is. Good afternoon, Miss DJ. Gikan kay Jovet Arisgado, pabudora tata. Watching from Katagbakan, Villaba, Leyte. Uy, maupay na kuan, maupay na abot, basta maupay. Ano sa pangalan, mayong kaghapon, mayong hapon. Mayong hapon, DJ Chinita. Shout out ko sa akong papa, mama, diha, Mankilam. From Junsuk Wahe. Salamat, DJ. Nga, Mankilam, Tagum City. Ano yung Mankilam sa Tagum? Shout out, DJ Reynald Chinita, Uncle James. Uncle James ni.
Uncle ka na paron, uncle ka na paron. Paron? Good PMDGRC. Shout out diri sa Lapu-Lapu, Cebu. Uy, shout out din sa Tagalapu-Lapu. At tangin din may karong Biyernes mo na kuniha karon sa shorter day sa Hopes Dome, Lapu-Lapu. Kauban na nga ako ang lihok team. Ang among lihok team. Kauban po na nga to ang mga kasa mo ang upcoming film. Sila ka katropang o ka-plody o si Tita Diwata. Wala mo yung Jerry yan. Tads miyaw na og diri ma'am. Nga pa og Google programa ko. Na maoor. Duol mi sa XFM Tagom DJ. Wow. Ipangumusta ko din sa Tagom Binada si Master Inday. Master Inday Tanini. Na ay og diri. Asya na og diri ma'am. Nga pa og man tong programa man ang babayi. Gusto niyo mawala ang kong trabaho? Panaog na og na lang. Para makalama o Tads, oy. Bakit hindi mo diya, Tads? Ipapulbaan mo sa ito sa inyong mga sugo din ako. Alauna 44 na DJ. Hello po, Jason. Ah, okay. Jasmine, makabudbuda. DJ Tagay ko example. Unsay ilhanan. Og nakaangay ang laki na to. Ang ilhanan. Isa diha ang adunay respeto ni mo. Adunay respeto ni mo, man. Simple. Ana ra, very simple yung mga mga sign. Oo, ana. Arman Bayarcal, hi DJ. Pa-shoutout diri sa Cebu Barangay Busay. Shoutout ko sa akong mga kauban sa trabaho. Mariano Berlingo Belli. O sa akong pinanggang asawa nga sa Canloon. Negros Oriental. Roselyn Babor. Kana lang DJ. Thank you. Ikan kay Armal Bayarcal. Parangag di kayang asawa. Okay, naka-profile pic pa. Gi-shoutout. Diba kini mga wala ba na shoutout? Oh, ako, bago ka tripod nga gi-shoutout ko ay... Ano ba kasi feeling nung sina-shoutout ka? Hindi ko kasi na-experience. Gana ba siya kasaya? Anyways, mga katropa. Let me give you a hint. A hint? Para sa itong X-rated drama. Again, na-mention ako ganiha, we're talking about gano'n ba nga bang itong martyr? Gaano ka ba kahalimaw magmahal? Sa Tagalog ha, gaano ka ba kahalimaw magmahal? wala sa sila, nagbisi sila karon neryo maturay kay gipahimo na ko sila og drama. Sige na, kaya na magyapoy diri bago magyapong ko diri kakapoy ba nimo paos-paos na magkita niya si inago niya na pitkanta karon. Anyway, at ang inangita mo kanila ka-plody na ang iyang ilahang official sa among ang Lihok Films. Sila ang amuhang mga artista sa among iyong mga pelikula, Pickleball. Dito pang itaan ito ni Rio. Kinag-artista naman ko ng duha. Nangita kanila. Tagalapu-Lapu ka at ang iyong dito. Uban-uban namin nila dito. Anyways, kay alauna, kurantay siya tinaman sa kahaponon. Ako sang hatagan ng oras at panahon ito, pipira ka mga pahinomdom. Og mo, balik ko taon-taon sa programang X-Rated. At ang ininyo ha, kung unsa ba yung chika today. Managing, ano ang chika sa parlor today? Diba? Depende na ninyo. Mana standby, don't change your dial. Just stay with us up until 3. In the not in the evening, not in the morning, but yes, in the afternoon. May lang choice didi. Ano naman kabuo. Here's another song from a duet with Jason Donovan. Yes, Jason Donovan katropa. One of our song na parang I know kadungog na mo ay ni, but here's a song from Kylie Minogue.
especially for you. Dili maong nga, especially for you. Buot-buot siya ko na. Basta muna siya, especially for you. Again, katropa, alaw na, 48 na sa kahapunon. Ayulisan yung radyo, ha? Kasi kamo ko malisuan. Nah.

0: Countdown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Countdown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og ibate. Pag tumagid mo Countdown Plus Gold, akong mama, ipainom po na ako. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Countdown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Countdown Plus Gold o Countdown Vitamin C.
2: Countdown Plus Coffee Mix.
3: Ang komitan sa Katricycle Bridal. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Countdown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamali kung dili mo painom o Countdown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo po ani kay feeling na po alerto kayo ang lawas o pamunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, sige radyog sakit akong kutukuto. Iya, nagsugat na jud ko pain. Isulat

0: Sun-Tone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sun-Tone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang ito ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang makalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa mumulbot mo ito ang pusil. Karoon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM, kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men na maayon ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasa po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
3: Oh, exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balan. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kaya ng halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:56 in the afternoon. Katropang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunanihang Sun-Tone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, palig-una ang panglawas. Labi na sa panahon karon nga init, ulan, kalit, well, unpredictable. Tapos yung reason nga kung hindi protected din yung lawas, talikaw mataptan sa viruses and diseases nga sa hangin nga dala ni ini katropa. Lahi pagyad ng mga kuan kay dili lang sa hangin apan sa laing pang mga factor nga pwede ta magkakuha og mga dili maayong chemical o laing mga hangin nga adunay sagol nga sakit sa inyo ha, o mahimong sakit para sa inyong lawas. Kasi kung katropa, kung mataptan ka mo subaw nga nasup sipon og ubo, once gani nga dili basta-basta nagahay na maproteksyonan o aduna na infection sa sa inyong lawas, makasinati mo ang ginatawag natong pagtaas sa temperatura or hilanat. Tungod kay ang fever or pagtaas sa inyong temperatura, timailan ka na nga adunay complication or infection sunod sa inyong lawas. And hindi na pa nagpahibaw nga aduna mo'y ang sakit, ang hilanat o sa kasakit. Dili sa sakit, kundi symptoms nga aduna mo'y sakit. Sun-Tone Vitamin C, the alkaline of vitamin C, katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchong, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: O sa buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Maparay ang putol sa imong kinatao. Nga sobra ka do kayo. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

adlaw sa mga suking tigpaminaw. Sugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ayan na po, ang inyong sugilanon, ulaing sugilanon nga inyong hadunggan sa programang X-Rated. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad, karong adlaw. Kining usa kababay nga taga-bye-bye. Kataga-Domaguete City. Kining iyang suwatan po, ipaambit niya kaninyo karon. May tungod sa iyahang pagpuyo kauban ng iyang pana. 27 anyos. O gitagod nato sa pangalang Lilia. Aron inyong masabtan ang tanan. Ani atagaan at ukinabuhi ang iyang surat-sugilanon o ang atong giuluhan. Martyr ako sa pag-ibig.

0: ko. Pagbalik na ko, wala siya maginawa.
1: Kung naging pasyental ba ni mong bata? Ingalit na kay mamunta ka nga. Doon na siya sakit. Doon na siya ilana. Pero nga nang iba magkipasagdan?
0: Huwag ko, ma.

0: lagi ibong paghila.
1: Ano ako may kibaso niya?
2: Ayoko! Matap na kukun!
1: Hindi ko kagustuhan ang matabo! Hindi!
0: Siya talang ang pagbati sa imong bana.
3: Sali lang, Lilia. Maulian ra ka na siya, anak.
1: Abang kanusa, paman, ma.
3: Antusa na yun una. Ampo lang, ha. Maulian ra siya.

0: nakapin man sa paglubong sa tungan. Hantod ba di ay karuhan? Huwag ihapon ka magkapasaylo na ako.
1: Kung huwag pala kung taga magpabaya, niya pa ang tahantod karoon ang atong anak.
0: Igor, pasaylo ako. May baro ka man, asa ka?
1: May lakton ko.

0: Ang sabi akong buhaton, day. Masamad. Nga may balik ang among kasuit sa una. Ang among gugma sa usag-usa.
1: Laibaw ka, Lilia. Pag-ampo lang. Pag-ampo lang nga mahusay na mo.
0: Kanusa mga na may tabo, day. Kanusa, mama.

0: Asa magkating ako. Asa ba na ako nga nawaha ang akong anak?
1: Dili ni Musa, pagbuot sa ginuwang tanan, nga dito na ko ito mag-inabuhi sa inyong anak. Abin mo, Lilia, wak na biyagyog ko makauyon na ng iyang gibuhat ni mo.
0: Ah.
1: Sobra na ning iyang pagpaantos ni mo.

pog yun ang kausaban ni Rigor. Nganhe din hina ako, DJ. Tungod sa panghitabo nga, nawa ang among anak. Kahibaw ko nga, ako ang iyang gibasol nini. Umaw ka na hinungdan o nganong nga. Nganong inaana, ang iyang pagtaga din hina ako. Sakit kaayo palang dungon nga diliwan unta na tuyo nga mao ito'y mahitabo. Apan nga nung giantos man ako o maayo ang inani nga pagtrato. DJ RC, daghan pa nahitabo sukad adto. Apan mao kini ang laing sumpay.

0: Rigor, makiksulti si papa ni mo.
1: Sabihin to'yo?
0: Atua lang dito, para makasulti mo.
1: Ugma na.
0: Karoon lang atua.
1: Kapuya, Gilanay?
0: Sige na, atua na si papa.

0: Nagpalaban ka sa?
1: Rigor.
0: Napatabang ka sa imong amahan, armawa ang akong kalagot ni mo?
1: Rigor.
0: Ha? Nagtuo kang maulian ko ni mo?
1: Rigor.
0: Dako kitang sa na ko.
1: Hangtod ka na sa mga mag-antos sa maong saha, Rigor.
0: Kung makaanak ka?
1: Rigor.

ang sabi ko kay mo, aron may balik ang pagmahal ni Rickwell ako. Ginoo ko. Maluoy ka. Ibalik ang maayong pagtagad sa kumpanan ako. Maluoy ka. Nakinahanglan ko sayang pagmahal. Ilabi na nga, manang among anak. Maluoy ka, Lord. Maluoy ka.

0: Lilia, kanang may naibawaan ko ba? O nakaibaw ko nga di gyud kini makalipay nimo.
1: Unsa man ka na?
0: Abi nimo? Ako gyud ni ginahuna og bayo. Kung angay ba ni nako isulti. Ay, pero bahala na og mausa ninyong pagpuyo. Di ko makaako nga itago ni.
1: Kay unsa man lagi na?
0: Nakuan kanang kung naman din ay laing gikabuangan si Rigor?
1: Unsa?
0: O basis ako naibawaan nga sawa pa mamatay ang inyong anak, karelasyon na lang niyang babayana?
1: Diana!
0: O aron masiguro yun ini mo akong gisulti, tugluan ti ka kung asa magpuyo ka na mabayana.
1: Kanang iyang gikarelasyon ba?
0: Diana!

0: Ay, dyan tayo nag-resulte. Naibawa na magiging ka. Au! Magbuhab niya to!
1: Rico!

Kinuha ko. At sa magiging cross nga akong tipasan. Nanungin mo magunggiingon, ani. Sakit kay kanyang naitabot na ako.

0: Uyam nerigo.
1: Ulilya.
0: Dere.
1: Unya, unsa may mo buhaton anak ron?
0: Ambot lang diyan. Wa ko makaibaw sa akong buhaton ani.
1: Buwaki na lang lagi na sa himpit si Rico.
0: Kapila na ako niya, Bogi. Pero dili ko. Dili ko tungod kay ako siyang bana.
1: Unya?
0: Ako siyang bana.
1: Gani. Pero unya, unsaon man na ni Mong Ron na? Nakapamabdos man na siya.
0: Dili na.

0: bangkon ni mo.
1: Sa baag ni mo eh?
0: Biyay na ka ng babayan na. Umaksagod na sa uno.
1: Biyaan yun? May umabot akong anak niya, kaya ako siyang biyaan?
0: Rico.
1: Makigbubit ako ni mo, magkikbag ka. Mamagantos ka. Kung ganahan ko, amuli ko din eh. Pero ayaw lang kapugnikon mo na kaw ko, gato ko matuog sa lain. At tungkol sa lain pamilya, tungkol kay imo ng kagustuhan.
0: Oh, Rico!
2: Mao ka to, DJ, ang nahitabo na mo ni Rigor. Wala ko kaiba kung sa angay buhaton, apan. Mangayo ko og tambag. Kung unsa may dapat na akong buhaton ining akong sitwasyon karon na. Nagpaka-martyr gud ko ngadto kang Rigor. Daghan ang misaway nako og daghan ang nagtambag. Basta ang iyang mga ginikanan may tambag nga kalintan na lang si Rigor. Apan. Sa akong kasing-kasing, di na ko kayang biyaan si Rigor. Akong antuson kung unsa man ang akong sitwasyon, kay nahigugma ko pagayo. Siya lang ang lalaki nga para na ako, DJ. Kung sabay akong imuon aron mabalik sa normal ang among pagpuyo. Mahimo ka na ako siya magkiha sa iyang ipanghimo ang dinhin ako. Bisan nga, kasado pa mi, ana-ana sa ilain o nakapamabdo siya. Angay ba nga kalimtan na lang na ako sa himpit si Rigor o mag-move on na lang. Palihog, tambagi ko. Inyong suwat magtatampo, nga taga Dumaguete City.

0: afternoon. That was Merry Chris Garcia. Bakit ikaw pa rin? Parang sa imuha, Day. Bakit ba kasi si Rigor pa rin? Oh, sobra ka naman, Rigor. Bakit mo ginaganon si Lilia? Kung hindi mo na mahal, usa ka nang umalis. Lagot sa tanong. Open na nga tong linya ka, tropa. Gaman na tong oras mo na panawag dayon mo. 0995-994-6868-0928-55-08727 sa atong letter sender nga si Lilia. Ano na yung nahitabo sa iyang anak? Hinungdan nga. Nagkalagyo ang ilang buot sa iyang bana. Apan ang iyang bana, sa una, murag gibaso niya ang iyang asawa sa nahitabo nang dili niya ayuhan kini pagtagad o ginapaantos niya kini sa lain nga. Kanang itong emotional distress ka na. Oo, maka, di ba na maayaw? Isabi, krimen ba yan ang inana? Kanang ganing putting a individual into or losing their sanity? Oo, kanang ganing mawa sa ilang panimo o tungkol sa ginapang buhay. Emotional kuan sa disturb. Emotional abuse mo na siya. Oh, but anyway, pwede mo manawag ka, tropa. Alright, natin caller sa Bigas Linya. Hello po, may hapon, Kinsani.
1: Hello, Dickery. Yes.
0: Ipagawa pa ang akin sa
1: first time. Ayun. May hapon, Love Baby.
0: Anda. Kalusot yun. Habi mo na kung si Eric Amaro ang pinaka-slide kaya rin. Pero may makapil din Doc JJ. Pero,
1: Preso lang sila yung doha. Kaya, kaya na, tapos lagi na mag-uun, magpain ng bata.

0: Di ba ito, ang pamamatay bata, no? Okay. Lo is
1: a... Pero, pati man po ko din, inahan nga ka ng pag-uul, siyempre mag-uul siya.
0: Yes.
1: Iisip ko na niya, kapit kami patulog ninyo.
0: Saan po na niya?
1: Ako, anak.
0: Ay,
1: tumawin ko lang ang ako. Nadili iya.
0: Kana, akin ang akin. Walang sayo. Anak, dali ang ataki niya, no? Pero, still doing good. Honestly, sa tanang ako lalungog din nga sulat, kani ang sakitan ko.
1: Sakitan
0: ko?
1: Sakitan ko? Ako'y kapatid yung ani.
0: Ayaw, ayaw.

0: sila pa na mira kung sila ginigay, ikaw lang din eh.
1: Oo, oh, ikaw ang
0: nang alam ko. Kung saan lang pagmatir.
1: Tinoon, o, oh, naanak siya din hinga. Gusto na niya makibalik ang sayang ba na rupuyo daw sila sa kaniadto. Napanay chance nga. Napanay chance.

0: Gino Gabriel di Atta
1: Kilna. Okay, na si Gino Gabriel, Gino Gabriel.
0: Nagpaka,
1: alam niya,
0: asin
1: yung maulang
0: to.
1: Oo. Wala na, nasa si Gino Gabriel.
0: Ha?
1: Isa si Gino Gabriel ba?
0: Lagang.
1: Ha?
0: Sigat na.
1: Iyong kanika mo kayo, Muya!
0: Kani, muna siya kung ipakita. Nawaal siya, may nagpaila, hindi ko na siya mao, pero ang kusap sa akong lugan, hindi mo ito.
1: Taga-asa man din na siya?
0: Taga-Gihulngan, Diki.
1: Taga-Gihulngan? Ah, si Gino Gabriel, taga-Gihulngan. Okay, sa may si Gino Gabriel. Kano sa mamuna uyab, ana?
0: Last year.
1: Last year, yakat. Yakat tayo magpasabot as menu man.
2: Ay,
0: ah, baala, uy. Uy, uy, pati, basta ka. Siya ang akong paminan niya.
1: Patay.
2: Ay,
1: menu man daw to siya. Abot lang, menu ba ka? Sa inyo niya, may
0: ano?
1: May asawa siya.
2: Ay, ah.
0: Tama.
1: Ya, layo ba ka? Layo ba kayong gihulgan sa samal?
0: Amen! Ano naman?
1: Ha?
0: Sa mo, apang sinutihan, ang bulong lamang.
1: Ang katawad kang samal?
0: Wala na ba?
1: Ah, layo gid kina siya. Layo, sa mo anak banda, pero sa layo na siya.
2: Ayaw!
1: Ayaw po yung naabutan. Ha ha?
0: Gilinog na sila.
1: Oh, pero di man dito kay sa Jensen man tong gilinog.
0: Pinilo,
1: sama. Sama, dili, wala dito. Kuan na ang kusog. Ang kusog dito gyud sa kuan, dito sa Jensen.
0: Okay, maman ka.
1: Kaya taga dito ba ako? Dito ko taga Cebu.
0: Okay ba?
1: Oo. Pero kung...
0: Gino, kung mao, na ba imong birthday? Wala ko kalimbo.
1: Gino! Ay, ikaw, Gino, imo gigipaantos ni siya, Gino. Kung asa ka man, Gino, paranda ng taon, Gino. Ay, naunsa man tagi basig imo ning gibiyaan sa kahanginan na wala jud ka nananghid kung asa ka mo adto mo na di siya kalimot nimo
2: ay
1: paita
0: sige
1: da salamat sa imuhan ma is all the way from Talaget kapapa mo
3: exciting
1: Miss M shout out to kay Gino Gabriel. Sige na kay kaila, Gino Gabriel, Doc GG, ha? Oo. Alas 2:38.
2: Oh,
1: hello, sa itong isa ka-caller, may hapon. Dati caller, Sir Job. Oh, wala, okay. Okay, gamit itong oras, ako sa lilion na nga ito ang ginatawag na itong comment section. Pasinyag makalimot kung ba, ano niyo ba niya? Out na lang ta. Good afternoon, my love. Labad imong ulo, babe. Akong hilo. Wala, naglabad akong ulo. Anong, anong hilo to? Arman Bayarcal, hello po po, shout out sa Cebu, Barangay Gosay. Shout out ko sa ako mga kauban sa trabaho, Mariano Bering, Og Belly. Kako pinanggang asawa sa Canlaon, Negros Oriental, Rosalind Babor. Kana lang DJ, ayan.

0: kanyang bebe lang. Oo na si Bayarkan. Mutambag unta ko. Unsay number matawagan, DJ? 0995-994-6868-0928-5508-727. Shout out kay Uncle Tuti! Itot! Ay, natin caller. Grabe sa pangalan. Oy. Hello po!
1: Yes po, ayun po. Isang magandang.
0: Ayan, ito na naman siya.
1: Reina Chineta.
0: Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Magandang Katropang Marvin.
1: Ah, para sa mga dito. Wala na po kung wala na po yung pagpapamaytay sa inyong paranaw. Hindi naman na ego o hindi naman na mauna o wala naman na mauna ay mga kaya siyempre. Parang hindi po gusto nang dito na inyong paano. Yung paano ka. Wala na rin gusto mo po. At isa tadi ha, Lilia, no? Lilia, ba't ko nag-ayos mo?
0: Si Lilia.
1: Oo, Lilia. Ang una ba, Lilia, ay parang nasa panamangin mo. Nakapunta nga, hindi na dyan ka magsinibukod-bukod sa tao nga wala na dyan gusto mo. Hindi ko muli ka na nang inati ang pagkakita mo. Pagkakita mo. Pagkakita mo. Kaya, ito pa, pagpagwapa. Sa sexy. Nga, tapos, ang barong, gusto ko nga mabalik mo. Sa mga gusto ko nga, gawin na wala, sa mga gawin buwan pa, pagkakitay ko nga, kaya ko pa. Ang make-up, ang barong, kung balik ka na siya nga, tapos wala nga po, kung ito yung ibuwat siya nga, yung naapot, ang buwat niya.
0: Ang
1: walang mga solusyon doon. Ipig ka, ipakumot ka. May interest na ito niya. Okay, yun lang, pwede mo. O, balos-balos, rabot. Ay, pagpatatanga, uy. Ay, pagpatabungol, pagmatas, sakuran. Ay, sige, putubukot ng tao nga. Ito, naging muling ero, ana. Ano lang yun? Talig lang. Kailan ko niya, sa mga pinag-abot, sumangin na niya ang tanay.
0: Yes.
1: Pagmata na.
0: Salamat Marvin. Salamat nga. Hinaan ko nga maghatag kini o kalandagan kahayag. Nga doon sa ulat or sender nga si Lilia.
1: Tapos nga, ma.
0: Kira ka? Marvin? Ibtan na. Kaya mo ay mo tawag. Katropang Marvin, thank you so much. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Talaga si Katropang Marvin. O, isa ka caller na lang before tamo biya sa kahanginan. Ay, ito sa basahon din hinay ni Ingon niya ka na. Pwede ba daw siya nga makatambag? Pwede man, pero apasa lang ang number diya gamay kay murag oo mawa magudo siya diya kadugayan oo sir okay dito dito tayo announce kay basi manawag ni daghan no okay hello po may hapon
3: hello DJ
0: Arte ayan hello po sir James all the way from Samal Island unsa may ikatambag wala nako din nako dugayon unsa may ikatambag nimo sa atong letter sender
3: mo diretso na lang po dito sa atong mo eh. Bara ko yung Lilia. Mhm. Ibang mo pa naman siya kung dapat ba siyang ang angay ba siya nga inip doon lang niya si Rigor? Mhm. O Rikiha ba niya?
0: Mhm.
3: Baya nga, ningon po kung nabuhagin ka option ng inyong buhaton. Kung gusto ka nga mag-move on lang yun, pwede po, nabiliin mo siya ay nag-ugas, okay, ako na kaya nang ibilin siya nga mag-dosan naman itong iyang kabit na ito.
0: Mm-hmm.
3: Pwede ba ka, ikihagin din mo. Lari mm-hmm. dito mga option din ang imong buhaton.
0: Yes.
3: Pero kung gusto kang mag-manunaon nga wala'y manawid pa nga lahi pa, kung hindi mo nalang ginilin siya sa impit,
0: mm-hmm.
3: hapangin na po doon pa ng panahon ang imong kagalingan.
0: Gusto na ang pagpasakit sa iyong kagalingan, tama ba?
3: Oo, hulungan na. Tulungan na ipapasakit mo sa mga pamilya mo.
0: Husto na!
3: Anak!
0: Ay, sorry.
3: Sika. At yung managin, pag ayaw mo pamilya mo, kay kung ang talagang panahon na pag nasakit pa ka, pag yun sa panahon po, kung may kasakit, siyempre, doon na may kalipay.
0: Napoy kalami, kailangan sa kwarto.
4: Ay!
3: Mali naman na lang yun sa video, ang pagdala pero kamagkasuway, no? Sumunago.
0: Mm-hmm.
3: Inaunahon sa ginyog, pag-una ang inyong matag-usa-usan yun.
0: Yes.
3: Inaunahon yun nga, bago mo yung sun sa kaninyo.
0: Ah.
3: Inaunahon din yung pagkayo kung angay na mag yun. Kasama na ninyo itabok ko rin sa mga bakalong pamalinggo na si Rigor siya yung Lilia na eh.
0: Mag-i-shete.
3: Inaunahon yun ito pagkayo.
0: Yes. O taon dyan.
3: Pero siguro, maybe as yung mag-greet na ikaw, kahapit na yun.
0: Hapit na, gamay na lang yun ako, 45 na. Go, kagreet na. Go.
3: Mayroon pagpaminaw pa rin sa mga pariente pa rin sa Malandang Sibok.
0: Mm-hmm.
3: Bila na po, sa usaw na pinigod doon ninyo, na ibaw ko nga, kung hindi man galing bumapot sa signal sa exit end ito, pero naskuro ko nga, doon na dyan naka-livestream yun. Doon na dyan naka-kanal yun sa page yun sa exit end Sibok. O ngayon mo sa akong katrumpa po niya sa parang nga pagsabungan ng Baway. O, kanina po ni Marde, ni Juno, ni Miss SM o ni Miss M. O, sa talang-talang na lang yun, hindi pa muna pero. Pangitaan na si Dino Gorgon, diya. Kaya nakasiguro ko, nga nakaharap sa Gihon niya, Negros.
0: Nagpangita siya sa gugma niya nga, taga Gihon.
3: Kung nakabungog ka man karon, pagparandam ha, talagi ang number sa SFM na 09285508727.
0: Correct.

ka tropang James all the way from Samar. Katropa mo, ayan. Wala na tayong oras mga katropa kung ako may sulti ni Muday. Una, legal nga kung ano, legal nga hisgutanan. Legal nga hisgutanan, pwede kain ni mamuha, musampag ka ugaso. Magkatabang ka na, pwede ganit ka magpa-psychologist. Psychologist. Pwede ka magpa-check kung mga yug ka o imuhang check up ko dito kung sa dako nga impact ni ini sa imuha. O pwede ka makapangayo ni Muga. And sa either penalty, babahe ni ini, makasuhan ni mo sila sa emotional abuse nga gihatag niya sa imuha. And one thing, pwede mo siya kasuhan sa laipang parte. Well, you need a lawyer. Kinahanan ni mong abogado nga magkahatag ni mo o husto nga idea kung saon ni mo nga mailaban ni mo ang imuhang pagkaasawa nga ito kang rigor. Dili ni mo deserve. Umaingon ta nga base sa nahitabo kay nato sa bata. O giha kang palisda ni ana. Dili lang siya ang nasakitan. Dili lang siya ang nawad-an og anak. Kamu duha. Ikaw og siya. Kamu duha. Walay bisan kinsa sa inyo ang nalipay nga nawaan yung anak. Usa dili siya o wala siya karabatan nga ikaw ang paninglon sa kasakit nga iyang gibati. Kumaw ka na iyang rason. It's too shallow and too hypocrite sa iyang side nga iyang iduot nga to nimo ang nahitabo bahin sa inyong anak. Or, ginabuhat niya tungod na kay aduna siya di maayong binuhatan. Basin, pinood ang istorya nga dugay na sila ni anang babay nga namabdusan niya. Iyalang kang gamitan sa card, reverse card. Ay, mga narcissistic people. Inaanak raba na sila. They try to switch the situation. Apan, at the end of the day, kinahanglan ni mo protection na ni mong kaugalingon. Dili ni mo responsibilidad nga baghuon ang hunahuna ni rigor o unsa pa man diha. Kay aduna na ibuot si rigor. Kung gusto ni mo ilaban ng inyong kaminyoon, aduna'y utlanan ang tanan. Yes, balaan ang inyong sinumpaan. Apan, dili sa tanang higayon kana ang basihan. Kaya kung wala na ang respeto, kung wala gipili sa usag-usa nga mo respeto sa usag-usa, I guess it's need to be end. Kaya ngon nila, ang relasyon o ang pagigugma, dili lang gugma. It's all about choosing to stay and to respect the relationship. Kung wala na buhatan ni rigor, I think it's a sign. Hindi na mo kinala magdugay pa din ha. Pero huwag kang umalis na walang laban. Ang pag-move on, nangutana kag mag-move on na lang ka, yes. Pero dili, pinaspas nga pamaagi, kaya ang pag-move on, it takes time. Linear. Oo. Ang move on mo, good nga stage, it's time to time, muabot na siya, batiun yung mga sakit, time to time, mawala, time to ana. So if you're planning to do move on, let yourself take the process, kumbaga, agii ang mga proseso sa pag-move on. Ayaw padali, ayaw i-frustrate ang imong kasing-kasing. Kay it would add more burden. Mudungag rin na sa kasakit. Hinay-hinay lang. Time, yes, tinuod, time will heal, pero it's up to us unsaon nato na siya. Muna karon, yampo lang sa, kumanipag-ampo. Wala kita ilaing madangpan ani kundi ang kahitasaan na mag-iing. Wala mo kung igong oras katropa, musod ng programang Asintado, kauban si katropang Eric Seras, manait sa programang Asintado, and yes, ugma na pagpuhon, magdunga na ita sa Huwebes nga kahaponon katropa. And ayaw kalimot nga madungkan po ko alas 10 hangtod alas 12 o alauna hangtod alas 3 sa programang X-Rated. Sa akong partner sa Pikas Lawak, katropang Doc JJ, o nga to ang akong kaubanan diri sa estasyon. And of course, ang atong station manager, John Limon Chavez by King, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa X-Rated. Katropa mo, exciting!

0: dia sekarsada. Nalik sa sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangota na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para
4: and come one man.
5: Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulon na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
6: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
9: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
10: Hala, happy ka akong shooting. Pero ang saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsa na adik to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo day ha. Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
13: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sauna! Pagigayo yab! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
16: Wow!
15: Napagigayo yab! Listen po, nagmamayon.

0: Ayo suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, exciting!
2: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: XFM。
2: おら、あしゃまにバターね。おら。
3: おたまん。
2: マリカマリカ、マクスタディタ。Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tag-mat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
3: Diabetes!
4: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
6: Tong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Inyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, niligid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata kung sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sugan ko naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mabo pa'y tigre? Hindi ka ba din, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

Mo mga katropa di gasayo sa kahaponon. Mga suking tigpaminaw aros paghisgot nato karong kahaponon sa to gapanag-uban dinis programa ga serbisyo katropa bang hapon sa to mga kengsunan nga nakaliili ka sa Facebook live. Una bang hapon po sa mga kengsunan nato nga nag-react no sa to Facebook live karong kahaponon. Ato manang makita godri ang mag-react pero nato makita ang view mga tropa basta dili ang dili mag-comment kay nata sa atong monitor computer magunay o si Sagayo Kati nga nag-react sa tuang kagwapo karon kahaponon o si Birial Katirin mga katropa o mo na sila mga katropa nag-react karon sa tuang Facebook live mga suking tigpaminaw. So mga tropa, banubanin ko ninyo ha, kumusta o kumusta mong tanan? Labi na si Lulo o si Lula karon na kahaponon, mga tropa nga nanaghoy, ilawom diya sa kahoy, kinagpahuway, kaya gikan nagunaguna silang nataran. O niya, kumusta po si Uncle o si Auntie karon mga kahaponon, nga naghuraray mga tropa sa nagtagsak ka mga balkon, kay nangapi o Santon Plus Coffee Mix. Labi na si Uncle, mga tukiksunang mag-uuma karon mga hapuna, nga nag... Igunta mga suking tigpaminaw nga nagpahuway kay nangisnak mga katropa. La kumusta og welcome dinhi sa tong panag-uban mga suki namo nga tigpaminaw. Panubanay ko ninyo kay hangtod kita alas 5 o alas 4:50 kapunon karon. O sa pagtunol mga katropa sa tubag gahisgutanan mga suking tigpaminaw. Maing hapon sa tog kapulisan mga kasundaluhan mga doctors and nurses ni atong probinsya sa Bukidnon. Maayo gahapon kaninyong tanan. So, sa to mga drivers po, labi na ni Tata Dakop, maing hapon diya, yilo na po ni multi-cab ang iyang gidrivean karon, no? O yilo man na, or na blue man na mga katropa, sa mayong pagpaminaw diya, uban si mga pasahero karon kahaponon diya ni Koy sa Tata Dakop, mga katropa, na kanunay nang nagmonitor sa 101.7 ng Shofan Bukidnon. Naming hapon usab mga katropa sa mga nakamonitor po dyan sa tagsa ka mga radio station karon radio station radio set mga katropa no baig hapon kanyang tanan si Tiang si Mama Tuds o naminaw sila karon diha sa may Purok Size Barangay San Jose Malaybalay o si Jerabit nga si Gigligid-ligid o Wanay Liog o pamalit na mo kape ha pamalit na mo kape. Si Isidro Pardillo Makula nga nag-lakakuan sa to ga Facebook live karon. Si katropang Inday Mare, duha pa ang nag-share mga katropa sa tong live. Katulo si Ma'am Josefina Tinambunan. O maying hapon. Una maying hapon, usab ni Ma'am Josefina Tinambunan nga nag-share sa tong Facebook live karon kahaponon mga katropa. O sa tanan-tanan nga nag-monitor karon mga kasuking tigpaminaw, si Shane Arwado. Nga nag-react karon sa to ang Facebook live si Emily Salisi mga katropa nag-react po sa tong Facebook live karon kahaponon mayong hapon sa tanan-tanan mga katropa mayong hapon labi na po sa to makingsunan karon mga suking tigpaminaw nga naas na tasatagsa ka mga panimalay mayong hapon ni Ma'am Josefina Tinambunan adriya nga comment o magandang hapon katropang Sir Jonathan sa servisyong katropa XFM. Sa akin, saka, ning naog mga katropa, watching me dito sa, ano maning mo, ay sabi, ato ning tarungon rin, ato nara, asya, lantbog kaon, lantapan, salamat, God bless from Tinambunan family, nakalili sila karon mga katropa. Unya, mayang hapon ni Mary Jean Dacion, mayang hapon, sir, mayang hapon niya, ma'am Mary Jean Dacion, asya man ka, dapita karon ma Mary Jean nag li sa tuga Facebook live ning mga orasa taga Kabanglasan din eh. O si ma Mary Jean Dacion mga tropa kay ang profile picture o naa sa kalbasa sa plaza sa Kabanglasan mga suking tigpaminaw. O may hapon diha ni Mary Jean Dacion mga katropa no nga nakalili karon sa tong Facebook live mga katropa. Oh, napagidre mga suking tigpaminaw ato pagini pangliliyon diri kay daghan ni sila kabuok mga katropa ang nag-react no sa atong Facebook live karon. O basin matingala mo mga suking tigpaminaw, mayong hapon sir o mayong hapon sa tanan taga narao. Atong tiwason ni mayong hapon sa tanan taga Lapok, Lupok-Lupok, Lapok-Lapok, Lupok-Lupok indala sa og sa Mahayag St. Peter sir. Right?
taga Upper Pulangi sir. Indalasa oy meng hapon diha ni Mary Jane na Dasyon ha. Nga taga Upper Pulangi Barangay Indalasa mga katropa. Indalasa sigug abalik og Upper Pulangi. Wa pa jud ko katabok na yung barangay yung tulay-tulay yung dakang hanging bridge ba. Oh, pagil ko nakaabot na ko og Kulaman, nakaabot na ko og Busde, St. Peter, Mahayag, Wasilai. Kanang kulama, kanang Indalasa, wag yung katabok niya. Daming hapon niya, ma'am. Salamat sa pag-paminaw, no? Pag-ako sa itong Facebook Live karon nakahapon nun mga suking tig-paminaw. Unya, pasubo, no? Sa Pamilya Buscada. Diha, mga katropa sa Baybarangay, St. Peter, Sitio Mahayag, mga suking tig-paminaw. Mga kaparintihan sa Buscada family, mga katropa. Kanaakaroon sa pagbangutan, mga suking tig-paminaw. Human lagi sa nahitabo diya sa may Sitio Mahayag, Bukirong Bahin sa Sitio Mahayag, mga katropa, nakalabay nga Lunes. Ang usa ka inahan mga katropa, ang nakabsan sa kinabuhi human nga naalaan lagi sa kasundaluhan diya mga suking tigpaminaw in town. Pagkaluoy mga katropa in town sa inahan, no? Nga matod lagi, nanguha og kahoy, nagdala og sinso mga katropa kay nangyawat. Para makabaligya mga tropa, ipalit o gamit sila mga anak, mga suking tigpaminaw. Apan, walay swerte mga katropa, kay na alaan man lagi mga suking tigpaminaw. Sakit ang gibati karon sa pamilya mga suking tigpaminaw sa netabo sa kang ma'am Ninita Buscada mga katropa. Silang! Kay amuning paningkamutan nga makaabot may anang lugara. Karong si Manaha mga katropa, di ni mahumar si Manaha, naami diha sa Barangay Mahayag, Sitio Mahayag diha. Sitio Mahayag, paningkamutan na muna yung mga katropa. Ha? Si Jirabit Sarilio Suryado Libay, nag-share po sa itong Facebook Live karon na kahaponon mga suking tigpaminaw. Si Juni Dimo Larigo, nag-react po sa itong Facebook Live karon na kahaponon mga katropa. Salamat, no? Salamat mga katropa. So, kini, bro, naroon na gininyo inyong kaugalingon mga suking tigpaminaw. Nga kaning 15 na to, 15,000 na to karon nga mutaas pa gina to mga viewers, nga matag hapon mga tropa, basta wa lang kita importante og maipit nga lakaw ta, uban-uban ta niini nga servisyong katropa, mga suking tigpaminaw, kay diri na pug ko, si Gina Dirapas, nag-react po sa itong Facebook Live karon kahaponon, diri na ko ninyo makita mga tropa niini nga programa ha. Kaya wala na ta dito sa kabuntagon mga suking tigpaminaw. Kaya manglangha buta og sayo kita matagod. Oo. Oo, makita ang kulangot. Oo. Sa dito ta sa kadlawon mga tropa. Ano sa'yo? Dugay ta makatulog kagabi iba. Ano yan? Mabilar po ta. Labindang na yung mga lakaw. So, magpiyong-piyong pa ta dito. Maragwa pa ta ka layos banig. Oo. Unang diritas kahaponon mga suking tigpaminaw uban-uban. Mary Jane Dasyon, salamat sir. Hustisya gyud among gipangita sir. Tig-unsa nimo si kuan? Si Ninita Buscada ang usa sa biktima diha sa maong lugar sa Sitio Mahayag, ma'am. Mary Jane, kinsa tig-unsa nimo? Ya kumusta yang bana karon kay sa tong nasayran? Nagpaalim pa kinis balay tambalanan in taon ba? Ini magud sila murag unom or pito sila mga tropa ganaan ng lasa nga bukid diha sa may Sitio Mahayag. Nga mao lagi nga ang tropas kasundaluhan may baba mga tropa gikan dito sa FOD Forward Operation Detachment mga sakto ba to akong meaning o nga nagian mga katropa in tao din to ang magulang sa akong bana sir Ginoo ko in tao no magulang Dennis Bana ni Ma'am Mirjen Dasyon ma'am condolence diya sa inyong pamilya karon ha so, kini mga tropa pating sakita ni kay atong gi nagbag-tracking ta ani mga tropa nag-check ta ba tong check ang background ni Ma'am Ninita Buscada oh dili man din siya former rebels mga tropa dili wala ni siya kalambigitan sa kalihukan kaniadto unya kani siya is miyembro ni sa usa ka organisasyon mga tropa diha sa nasangpit nga lugar oh kanang namo gutay mga people's organization karon miyembro na si Ma'am Ninita Buscada diha nga namo ra nakakita na ko ani last time dito sa ITIB. Pagkitanaw na ko sa picture ganiha ba? Uban niyang anak mga tropa, may hapon, Juan Bisagas, nga nag-react po sa tuwag Facebook Live karo kahapon nun. Kung kita na ako, di mo ko kalimot og tao, basta makita na ko kausa lang, kausa ka duha, di na ako na malimtan, mahidumduman kung asa may nagkita. Kung kini si Ma'am Ninita Buscada mga tropa, ako na nakita dito sa ITIB before.
Nang kay ang kanimong gong people organization, murag miyembro si ma'am Ninita Buscada ni ini. O nya tingala lang ta katropa kada balitaan na nato inoon. Kay kita dali magunta kay salamat kay sa mga information mga katropa nga gipanghatag sa tuwa, no? Salamat kayo muni nga adlong adlong Lunes ni gipaabot ni skuwa personal gid mga tropa, no? O kining gi PM ba mismo sa kuwa mga tropa kining panghitabo sa mahayag. So siyempre mangita mo largo gud ni need magunta og imbestigahan ato atong ginhinay mga tropa hata makakuha unsa ka tinuod. So kagahapon dito pud ko mga katropa atong sa nindalikatan mga suking tigwawinawa. Dito po ko mga katropa sa Kulaman, gahapong adlaw lagi. Salamat po kini Kapitan Torpillo diha mga katropa sa Barangay Kulaman. Oh, lami nga biko nakadala po ko. Ay, oh. Oh. So, diha ko gahapon. So, akong gi, nagkuti-kuti ko ba? Oh, nagkuti-kuti ko mga katropa. Kita, okay, mahilig ba tag kining kuti-kutihan may po kay taon sa hay. Oh, nagkuti-kuti ko dito mga katropa. So, mo lagi na. O mao lagi na hitabo mga suking tigpaminaw. Muni kay naalaan mong good lagi ni og giingon tag naaswalhon ba. O dili ni sila MPA ha. Wala ni mga tropa naglihok mga suking tigpaminaw di bukid nga bahin kining mga biktima ni ini. Naalaan mga katropa may nakita sa sundaluhan nga dunay armas nga allegedly umatod pa usa ka important nga dunay scope. Nya kini dai mga katropa nga gidadala nila murag 22 masiguro ni. Umurag 22 rani o di bomba mga tropa doon ay scope mga suking tigpaminaw. So kami naning kamot may karon nga mahinabi po na mo ang bana ni Ma'am Ninita Buscada mga tropa ang intaw na appeal mga tropa o magigay na puruhan mga suking tigpaminaw. Gusto na mo mahinabi o kumusta nakakaroon ang bana ni ini nga si Ma'am Mirjin Dasyon o si Romeo ay pangano to yung bana ma'am no? Singalan na ito ma'am, region siyang banag ni ma'am. Halos ang mga anak-anak sir na asa gobyerno sir, sakit gud kayo tinood. Tinood kaya ang anak manggod aning biktima nga si Ninita Buscada mga tropa, anaapod kafgupod mga suking tigpaminaw. Sakit kayo sa part na. Sakit kayo na sa part mga suking mga katropa na ito diha. Sakit kayo na mga katropa no. So ma'am Mirjin Dasyon, basig aduna kay update kumusta ang bana ni Ma'am Ninita kay murag isa pud siya na samdan atol sa maong panghitabo di sa Bukirong Bahin sa sitio Mahayag no. So muna mga tropa no atol lang naisgutan gamay ba kay nahimo na magunding laman sa mga balita karon in town diri sa mga registration sa Bukidnon. Nahimo ba? Nahimo ni mga katropa although nagpagawas og statement pamahayag paabot mga katropa o ginibitang pagpasaylo o naigpasaylo mga katropa ang battalion commander sa 88IB mga katropa. So, di man ginato po ma-place o mapungan mga katropa ang kuminto sa mga kagsuunan na to. Labi na ang pamilyang nagbangutan mga katropa nga, sure, it's not enough mga soking tigpaminaw. Pero doon ay arrangement siguro. Wata kabalo. Ah, wata kabalo na mga katropa kung sa arrangement sa pamilya, mga anak, kabanay, niining biktima mga suking tigpaminaw. Pero sa atong nasairan, ang atong kasundaluhan mga katropa nagpahatod o naghatod man pud sila og immediate nga tabang para sa pamilya og adunay magamit mga suking tigpaminaw labi na gid sa haya diha sa may sitio Mahayag mga suking tigpaminaw. Yes sir, nakauli na ang bana sir. Okay, so good news no. Good news na mga katropa nga nakauli na ang tao ng bana. Muna sakit nga uban sila nang inabuhi ba? Nang inabuhi sa bukid. Legal nga nanginabuhi sa bukid mga tropa. Ang bana, asawa. Yang masuntong lang sa bana mga tropa, tuwa na. Tuwa na, ilahom sa tabla mga suking tigpaminaw. So, muna yung pinakasakit nga part, no? Sakit nga part eh. Dito ko natandog mga suking tigpaminaw ba nga nanginguha o kahoy, nanginguha kahoy ba para ibaligya ang mga tropa, para ipalit o gamit silang mga anak. Dito ko natandog kagahapon. Dito ko natandog mga suking tigpaminaw nga grabing pagpaningkamot ba na background man nako mga katropa ang akong amahan sa una nga manghimog tabla o kanang tabla inakak ba o buhaton sa akong amahan sa una pero tibig yung kusuga ng New People's Army sa Buanga del Sur Town o kaluyan si Ginoo akong amahan wampun alaan o nimburot na lang na iha nga baga mga katropa pinasad o inakak nga tabla. Magdagandagan pa sa una kay napay bandako po sila pangayog kape. Oh. Kana mga sundalo sa una nga mangayo man kape atangan kay mangayo kape og sugar sugar. Oh. Dili ko kalimot ra ay kakatabok suba kapitin dako ah.
Atangan ka mga tropa, pag-iwan ka kapi yung sugar. Pag di ka muhatag, adakpon. Daw, nawala akong bid. Mauna na mga suking tigpaminaw. Mauna na mga tropa. So, tulad na yung gisgutan, gamay din, ino? Kaya, magi na po yung hitabo diri sa tuwa sa syudad sa Malaybalay, mga tropa, particular na sa may barangay St. Peter. At ang utrohon, pasubo sa pamilya Buscada, mga tropa, sa nahitabo karon diya sa may sitio Mahayag, barangay St. Peter, syudad sa Malaybalay. Alas 3:50 sa hapon. Oy, kinatong panag-uban mga katropa, perting lamia karon mga pe. O, perting lamia mga pe, mga tropa, basing mahilig mog kape ba? Hilig mog kapehan, nanatay kape dire sa Yes to Health Incorporated. Perting daghan natay mga products dire. Oh, basing naa si Mr. Dia musaka sa station, unya babae ang inyong mapapalitan diha mga katropa og turbo mini enhancer. Ihunghong lang. O di ba ka isulat daan o kung pagpalit man palit og turbo niya babae man siguro inyong mga kwan di isulat na nagmaulaw mog ingon o ay mo kaulan atay turbo enhancer diri mga tropa na putay kape mo na nga di gid mo angay mabalaka mga tropa kay nasa Yes to nasa XFM Bukidnon ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Saka lang mo diri sa to gasibianan mga shooting tigpaminaw ha Beverly Idkila Maternal ng hapon tagakabanglasan ni si Beverly. Si Lia Nuniasa may hapon, si Inday Kabusaw may hapon mga katropa no? Nag-react sa ito ng Facebook Live karoon kahaponon. Mga pisata mga katropa sa kapi sa Yes to Health Incorporated kining Santon Plus Coffee Mix mga shocking tigpaminaw nga adunay suyaben, malunggay o mangustin mga katropa. Standby sa itong pagbalik mga katropa ito isigutan ang mga uluhan sa mga balita o gisugutan na karoon na kahaponon mga katropa.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mangin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot akong bumog, piging nasiyot. Nung lakog mabumog. Kasi kaayo to, binog akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo, kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya dapat kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito, isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Σερ Μπίσιον Κατρόπα.
1: Σερ Μπίσιον Κατρόπα.
2: Balik ta mga katropak, 4 minutos, milagapak, alas 4, alas 5 kahapon. Alas 4 paghihapon. Mayang hapon ni Cyril, ang lumilang sa laom, o maluwas, maulas niya, gibali-bali, magayon. Oh. Si Cyril, lumilang, maulas, good morning, kuya, pa-shout out lang ko. O karon dito sa Saudi Arabia, o sa Riyadh, mga katropa, kay namagos lang nasod ni si Cyril, lirse ni hang gigamit yung bali-bali, may buntag pila ha dito sa tuwa pagabiin na mga shooking tig paminaw say o diri na po ka mag-comment say o kaya wala naman ko ikadlaon say o wala naman ko ikadlaon nga programa o kaya siya na siya pangutanan ako nagprograma ba daw ko o kaya i-shout out ang iyahang usa ka ektaryang panimbaya mga tropa siya kaparintihan may igsoon kabanahan kaanakan o diri sa bukid nun mga katropa so diri na po tayo magsaba-saba o hindi na po tayo magsaba-saba diga kahaponon mga suking tigpaminaw. So dito maglangan ng mga katropa dito sa tasa uluhan sa itong mga balita isgutanan karoon na kahaponon.
1: Headlines.
2: Sa itong isgutanan mga katropa sa itong panag-uban, Kitaw-Taw PNP nagpahigayon investigasyon kalabo sa zipline accident sa Greek Health sa Kitaw-Taw Bukidnon.
1: Headlines.
2: Okay, mauni mga katropa. Di karoon ka doon ay naputol, surat o nahulog ka tropa itong nag-zipline dito sa Kitaw-Taw Bukidnon, mga suking tigpaminaw. Una ko, mahadlok yung kuwa na Danilo Duguan mag-sakay-sakay ng mga zipline. Ay, Dudong, oh. Dudong, salamat po dong. Nakaliili karoon si Maris Katahom, Kanto Mayor. Nakaliili gihapon si Lirib D. Nakaliili gihapon, nakareak ka tropa si Edward Gawa Makapulay. Nakaliili gihapon si Pablo Pahilmaga nakaliili gihapon si Glory Fee Dungguan Kayag Kayang nakaliili gihapon mga katropa no si DPGFY nakaliili si Rolly Lopez nakaliili si Edith Pangalan mga tropa pagalan nakareact gihapon mga katropa si Duny Play nakaliili gihapon si Edith pagala nakaliili gihapon mga katropa. Salamat no sa pagliili karon kapunon. Dugang uluhan sa tong mga balita.
1: Headlines.
2: Dabaw LGU gipatubag sa DNR labot sa issues paglabay sa basura sa ilang opisina. Patay ka diha gipatubag na sila. Oh. Sarang kang di man ipalabay dito sa landfill mga katropa kay gipasiran-an lagi. Adito, gipangdala sa opisina, oy, sa tubangan, sa opisina, sa dinar. Hmm? Na karon kay ang dabo LGU, gipatubag man. No, sa dinar, labot sa isyo sa paglabay o basura sa ilang opisina. Naimpas na ron. Naimpas na. So, kung sa kaha, no? Oh, kay, namo, namo kita na hitabo dito, mo, ang gilabayan. Wa mas lay kalabayan dito sa DNR, tubangan, opisina, gilabay, oy. Oh. Si katropang Hanilo Tabios, mga katropa, nakashare na siyang atong live karon. Oh, ming hapon, katropa. O sa atong hisgutanan karon mga suking tigpaminaw, kay nasinati na to ang pag-ulan-ulan, nasinati na to mga katropa, na po ang pag-init na sagbalik, sumunay gara na po mga tropas dinggi. Ngunay garas dinggi mga suking tigpaminaw. So karon atong itagaan o higayon mga katropa, ang atong City Health Office, kaya naghantang hisgutan pangutana karon. Daghan sila mga information drive ng ipangbuhat ang ato ang City Health Office. Labi na nga kinibitang, ay siya, nata, diri, oh. Ato sa ning liliyon gamay, ganatong mahiwagang libro, diri, mga katropa, no, sa ato ang, kwan, sa ato ang atubangan karon na, kay, jut lang, ha, na, diri, oh. Si, wait, mga katropa, kay ato ning liliyon, ato ang mahiwagag kaban ni Lula, mga katropa, so, ang atuang City Health Office sa Malaybalay nagpahigayon og information drive alang sa pagbatok sa dinggi mga katropa. Nga napagid na kanang highlight pod karon mga katropa ni Ma Megan Dominguez ang eskulo sumali pagkuan ni scoliosis sa screening. Unsa kani? Atunay sa error niya mga katropa kay kini mga sakit bitaw lisod gyud ato basahon. Lisod gyud ato litukon ning ubang mga kuan ba. Oh. Sa una gani, magbasa ko birth certificate, di ko kabalog litok. Oh. Di ko kabalog litok, anak mga suking tigpaminaw. So, naapodri pa shout out kuya gikan ni Cyril Lumilang Maula. So, may hapon diya. Samtag ato gikutay atong linya mga katropa sa City Health Office, ato sang ipalusot kining usa ka balita mga suking tigpapinaw. Kay naka-standby na si katropang Hanilo karon sa iyang linya mga katropa. Bro, gikan pa niyo kitaw-taw. Si katropang Hanilo Tabios, gikan pa na siya kitaw-taw. Atong dawato niyang report karon kalabot nining kitaw-taw PNP. Nagpahigayon og investigasyon mga katropa kalabot sa zipline accident sa Greek Hill sa kitaw-taw Bukidnon. Unsa nakahay na come up aning investigasyon. I-follow up na po na ito ni Ugma. Nasa pikas linya si katropang Hanilo Tabios, mga katropa.
0: Live report. Nagpahigayon na og investigasyon ang mga personay sa Kitaw-Taw Municipal Police Station kalabot sa naitabong zipline accident ngayong Lunes, Hunyo 15, 2026, sa usa ka iladong resort nga Greek Hills nga nahimutang sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Sumala sa personay sa Kitaw-Taw PNP nga kamulo na ang ilang gihimong investigasyon sa nasangpit nga lugar.
3: Karon pa mo nag-report sa mga ma'am kay wala na mo nakita sa Facebook kay kabalo ma'am nga nahinitabo dahil ma'am wala may ni-report natin sa mga madong karong ba na ma'am kanina mo mga 8 kapin pa ipasakaan dito sa Greek Hills pagkaroon ma'am wala pa may contact sila ma'am kay kamulo pa sila sa nag-kandak ng investigation dito ma'am.
0: Gibuti ako sab sa usaka staff sa Greek Hills nga naluwas ra ang usaka lalaking turista humanahulog sa kalasangan diyang nabugto ang kable sa gisakyan diini nga zipline. Padayon pa ang pagisusi sa XFM News Team kalabot sa kahimtang sa biktima kung nakaangkon ba kini og mga samad o bali sa kalawasan. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Sanson Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga motabang sa pagpakunhod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Sanson Plus Gold. Alang sa nakaiusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Nilo Tabios, XFM News.
1: Servisyong katropa. XFM Report.
2: So mo to mga tropa, aga report di katropa ang Hanilo Tabios. So kato, agi imbestigahan pa. So na resulta sa investigasyon na mga suking tigpaminaw. Mo bitaw nang ako, di jud ko mahilig og sakay og mga rice dis Pilipinas. Wa ko niingon nga nandaot punta, wa ta nang daot. Oh. Pero para na sa kagalingon na itong kaluwasan mga suking tigpaminaw. Pero dito sa Hong Kong, sa Singapore mga tropa, wala, di ikaw ang ay mabalaka sa rice ito. Katong mga sakyan sa Singapore, ito nga. Katong, usa to? Katong roller coaster? O, oh, wag ikaw nabalaka ito, nanuspad ra. Kay, wag di man tayo mahadlok, eh, grabe ka safety. Kasi mga kana nga, pagkurbada ito, iyabo ka. Imagino nimo, huwag di ito, tarong nga pagka, himo dito, hagbong ka. O, oh, punya ay muntil, gabitay. Pastilan, piting, kulbaa. O, oh. Ya, simba ko, dress Pilipinas, mga tropa in town. Tanawan na hitabo aros Greek Hills. Dapat, kada simana yun, nagay pag-check mga tropa, o before gina di ako, i-check gina sa mga maintenance, ya? Oh, eh, labi na ulan-ulan, yung mga cable, wena. Posible, kakano na staya. Oh, mahal po lagi nga, saon taman nga. Ambot lang, kung sa'yo na hitabo, o gina, tinood mga tropa. Oh, Ginisel, Dait, salamat sa pag, lilis itong Facebook Live karon si Cyril Lumilang Maula sa tropa naka-react po. So, pating isuda mga shooting tig paminaw. Huh? Dito sa Laing Naso, nakanto mga itawag Singapore o Hong Kong, di bang hinambog? Okay, libre man si kampanye. Oh. Ito taog Macau o sa itong isa daw? Macau o Malaysia. Oh, wako katog Thailand, si Jao Rato, nanipte o marijuana dito. Oh. Niabot si Jao og Thailand kay iyang si Ninas Prespreda may gisuot, maura gihapong short. Oh. Mao pa kong itlog si Jao abot og Thailand god. Oh. Tungod siya pag dali kinakihit sa magsakyanan. Oh. Abot si Jao dito. Oh. So muna nga di kita ngay mabalaka so dito ta manakay mga trupa pero dire ah. Pag tuyok lagi sa Ferris wheel dire Jao maglagurot awa na. Singgit na dayon ka. Oh. O di ba ka kanang mga so nang uban nga sakya mga rides diri nga murpang uban wala butang nga grasang biring. Oh. Lagi kabalakan mo mo nay mag-amping kita mga suking tigpaminaw, di ba? Oh, di ba Sir Real Jao, ikaw ni balak tawag da ha. Good morning kuya. Oh, kani good morning kay may buntag pa lagi karon dito sa Laing Nasod. Unya sa tuwa hapon naman. Pa shout out sa Lumilang family, Maulas family, Kanuog family. Banias Family, Hatulan Family, og shout out sa akong partner Milicio Banias Maulas, og sa akong duha ka kids Leo John og Saira May Lumilang Maulas, og sa akong Mama Inday og Papa Boy, og sa tanan na kung igsuon kuya nga naa sila sa Mauswagon Kabanglasan. Lamat kuya watching here in Riyadh, Saudi. Thank you so much and God bless you. Lamat Cyril ha. Oh kaning munsay malipat ko ani ba himo gyud ko ning anang sumpay-sumpay tanan ba kanang Lumilang Family, Maulas Family, ang lasa na may himo nang Sardines Family na gyud. Oh. Likado ma sumpayan ako og Sardines Family. Oh. Muna baka to salamat say no kasi nabadura pa kay dugang panimbaya kay wa pa ko na pa ko gikapoy og basa oh pa ko gikapoy og basa diha Saire Lumila Maulas. May hapon pod ni Kuya Tutot Antipatia na mahog yung siya mong mga manok karon diha ba oh kanato ang manok nga isa da kuya piti nang isuga kay basilan man na isuga oh. Nana sa pikas linya si Mama Migan Dominguez, oh, katuwang partner sa City Hall Office. Oh, Jericho, may hapon, Jericho, no? Sa, kuwan niya, sa City of Malaybalay, puno ito niya, kuwan niya, no? Nana sa City of Malaybalay. So, nana sa pikas linya, katuwang update ko katropa, kanunay gining muhatag o information, gikan sa City Hall Office. Ang katuwang Health Education Promotion Officer, mga katropa, Mama Migan Dominguez, ma'am. Unang-una, may hapon, welcome sa programang servisyong katropa.
4: Okay, good afternoon, no, everyone. Good afternoon, Sergio, and the rest sa inyong staff, no, dia sa XFM at the same time. Sa tanan katawahan sa City Government of Malaybalay.
2: Okay, so ma'am, daghan kita karon og pagahisgutan. Unang-una, dirita sa Physical Therapy Unit screening, dunay tay 42 ka mga individual in observance, ma'am.
4: Yeah, yes, sir, no. So, sa ako ang physical therapy nga program, so gid karon manggod na bulan sa month of June is ang atong gitawag na atas sa Department of Health gipa ato na siyang gikuano gipaabot gyud ang full uses awareness month sa month of June. So ang gibuhat karon sa atong physical therapist sa ato ang City Health Office nagpahigayon sila og screening no para mahibaw-an ginato kung kaniba na mga individual is naaba silay. Initial screening lang yatong ginabuhat ba kung ano baka sila prone ba sila sa scoliosis nga gitawag na to siyang mga kondisyon. Aron po masabtan kung unsa gid ang kanang scoliosis no kay basin ang uban manggod wala sila kasabot kana na siyang kanang abnormal curvature kana bitong dili siya normal nga curvature sa atong spine. So ang uban ana pray o mo siyang nabi na leak na
2: bako na bako
4: kanil, oh, in ana lahi siya ang forma abnormal kasi supposedly atong spine is dili magid siya pahiwi, no? So ang nahitabo is abnormal curvature sa atong spine.
2: Okay.
4: Ang oo, no, kung hiwi siya. So either ang uban ng gud ana kung grabe nga case na siya S, letter S na gid ang sign, ang iyang maporma gid sa atong spine sa atong likod. Sa atong spine is makita man sa atong likod do kanang yung sa ato ang pause nga para makatindog gid sa.
2: Mm-hmm.
4: Og ang kanang sa uban pod is letter C. So ang ginabuhat na to karon sa ato ang physical therapist mga sa therapist na to sa dire sa CHO is nagpahigayon sila ng screening kay naay mga individual nga kung mahibaw-an ninyo wala mo kahibalo nga naa mo scoliosis kay matingalan na lang mo unsa. So katong from June 3 man may nag-start ana nga ipaabot gyud sa balay-balay nga naa free screening. Naanay abot no nga, actually as of today, naanay sila 47 I think. Kaya ka na siya June 10 pa man na nga record.
2: Mm-hmm.
4: As of today daw, naanay sila 47 ka-individual nga nag-add to sa ato ang physical therapy rehabilitation center no nga para magpa-screen gid sila. So dito nakita nga naanay dili man tanan ang nag-spot-screen pero ubay-ubay gyud ang director na sa doctor for x-ray kay dili lang man gud siya initial screening lang mani para makita na to kung ang likod baka niya is nag-i-difference siya. Kay anong po mahimbawaan na to sir kung unsa gyud ang forma no mga symptoms na makita na to or mga signs ha, signs na lang ang makita na to ang isa ka scoliosis. Kung makita na to ang isa ka tao no basta member sa imong family or ikaw mismo sa imong kagalingon nagtanaw ka nga uneven ang imong shoulder kana imo ang shoulder.
2: Mm.
4: Ang isa kay ni murag ni paka man.
2: Uh-huh.
4: O ang isa murag ni paka, ang isa ni ubos. Ang imo apong rib cage kana atong rib cage makabantay ka nga murag ni paka gid siya gamay ang imong hips. kanatong hips uneven gihapon, dili gid siya balance.
2: Mm-mm.
4: Pati ang ato anay muscle weakness na usoy sakit na ang likod permi, then inana niya ang mga signs and symptoms ang atong mga signs nga makita gyud no kung naapay test ana nga ginabuhat no, ginatawag na to Adam's test na ginabuhat na sa atong physical therapist para ma-check lang no, ma-screen initially nga ma-screen nga kung naabay part sa iyahang spine na magunay klase-klase cervical, thoracic, lumbar nga part sa atong spine kung asa didtong medyo nahiwi gyud no, na ay abnormal nga curvature mo to nga kung naa sila nakita ang ilagid ng i-refer diretso for sa doctors gyud sa ato ang doctor no, most likely sa mga ortho nga doctors para gid ma mapa-x-ray kung makita unsa ka degree ang unsa ang level sa degree kay magunay siya level no, kung 10 degree higher need na gina siya. Depende na no. So, part na kung, like for example, makita gyud sa x-ray, so ang ato pong physical therapy nga unit, sir, ang atong center gyud, is naghatag, nagpahigayon po na sila o hatag, no, a treatment para anik. So, mga, for example, nga nagyun katog yung naagyun mga school yun, no, nga rule out gyud sila nga na-scoliosis ang katong mga individual. So far, sa atong center karon before pa nag-screen, naanagit ay ubay-ubay na mga pasyente din na pero ang kaning atong mga physical therapists no, dili man na sila nga ibalik diretso nga ma-straight ang spine kay basin man gud og kuan nila nga ma-straight ang curvature kun nahiwi na lugar letter S, dili man na siya kay na may klase-klase ang ano gud pwede nato nga mahatag na treatment na kung grabe na gud no, so moagi nag surgery na apoy conservative treatment o na apoy braces no, ang uban na nag-brace pa sa brace din ka pa PT, and then of course then ang physical therapy na to.
2: Mm-hmm.
4: Ang purpose ana sa PT no, sa physical therapy, dili gid na totally nga ma-straight na tong nga curvature niya, tong nahiwi basig letter S, may ino na nga gusto nga ma-straight dili, but ang purpose gid is to stop the progression. Padili na to ang malikayan nga mo grabe pa ang curvature na gid hinuon, imbis kay letter C pa to na dungagan na kay gipasagdan na malangpod bisag hinay pa og like gamay pa ang degree niya kay napasagdan man kay wala lagi like dili lagi sila aware nga naay pwede nga makatabang sa ila, mutaas na hinuon no ang degree nga level, ma-reduce ang pain kay painful, actually painful siya lay ang feeling kung uneven imong spine, ang imong hips, ang uneven imong shoulder, nabay muscle imbalance, so marag tingala ka nga nung sakit imong likod permi in ana.
2: So,
4: then you improve ang shown sa atong life, so in ana, sir.
2: So libre ni siya, ma'am, the City Health Office?
4: Yes, libre gina siya, sir. No, na amatay physical therapy program, ang katong atong mga physical, dugay na natong center, 2013 pa, aside sa mga stroke patients nga gina-cater yun na, also this one, like, as long as na ay mga functional disability, no, kanag yung dilikalakaw, na yung mga anything related to mobility, kanang motor, bitaw, kanang motor good, pwede gina siya dalhon dito sa ato ang, and that's free,
2: mm-hmm,
4: sa ato ang center sa City Health Office.
2: Okay, kaya naka, ato na yung sigutan, kaya nakahinumdum yung kusong amigo na pulis, yung anak, karon na nasa, I don't know, kung nakagawas na ba sa Cagayan de Oro ng hospital, nagi na gitu siya oh, yung anak ba na
4: lubang na gyud
2: o murag na operahan niya to gi na operahan na so nag-recover na lang siya karon ma'am, so buod din unsa hinungdan ani ma'am ngano may ani
4: actually ang actually no, ang scoliosis wala gini siya kung gisa as a medical term pa ang gitawag ani sa idiopathic, meaning unknown yan yung symptoms, wala siya dili ka to ma-trace o unsa, pero naatay mga possible nga mga risgo no, nganong naay nganong nga inani first sa kanang sa bata kanila, probably basin ang growth no, ang growth sa bone sa bata sa spine, wala na gid insakto sa bata pa lang, munang like actually makita ni mo much prone siya, makita ni mo at least 10 years old or lower than 10 years old makita na na nimo, so bantay-bantayan na ginato tong mga bata na no, from 10 to mas prominent ni siya, like na 10 pinaka-maximum anak, pero most likely mga 8 years old nag-start na no, kaya na may mga patient anak before nga 8 years old na nagid prominent nagid ang iyahang dili nagid pariho ang ilahang lang mga ilang mga shoulder even ni hips ni saka na gamay, so bantay-bantayan nagid na nato sila tong mga bata, so careful pa. So wala kasi siya ikuan, pero naay mga inana lagi nga naay mga neuromuscular, meaning sa ato again sa naanagin sa pagtubo pa lang sa spine sa bata or na yung mga nag-agi o mga spine injury, mga inana gyud ang hinungdan sa mga cause, usa sa mga rason gyud, pero dili ila to ma-rule out kung ata gyud siya grabe ang nagikan gyud. So ani inani siya, sir.
2: Okay. Okay, sa Pikash ma'am, aduna po tayo gihimo karon nga water sampling and Olisenet net distribution. Asa ni particular?
4: Okay, naatay Olisenet no kay kani siya gipanghatag ni I think sa sa ninga school Aglayan og Lagitas man ata ni nang hatag sa Olisenet no katunay siyang panghatag ni ang mga schools kay karon ting eskwela naman di ba so nang hatag ang ato kay nag-request man ang mga kuan ani gana available nga mga net nato kay para malikay nato kay ang dengue di ba grabe na ang kuan karon ang month of June is also dengue awareness pero dili lang mangod ni nga tungod lang kay sa month of June ay hata maghatag og awareness in terms of dengue. So karon nahatag sila kay naamay tay available og I think they request siguro ang school ani nga matagaan sila kay para na lang makadugang protection sa mga bata nila no especially sa ilang classroom kung during classes kung malikaya nato ang katod yung ang mga lamok na nagdala og dengue. So gipanghatag ni og katopong sampling nato na lahi-lahi nga barangay natay water sampling ginabuhat na sa atong ES sa atong environmental sanitation and occupational health service nga ani division sa ato ang setting city health office nagpaygayon sila ng water sampling para gid matest nato ang atong ginainom nga tubig atong source ba sa atong tubig bitaw is ano gid siya limpyo nga karong kanang naabot sa ato ang tubig is limpyo ba gigka na ga anong atong ginalaba ginakaligo limpyo ba so ang mga barangay ana naghatag pud sila og test nag-request pud sila ana og naghitay ganyan ato ang city health office ana para ma sa water sampling wala so, like ko nga barangay di na kay nako ma-memorize ang mga tanan barangays pero naana siya sa among page og napo na sa city government ang katong mas specific barangays kung unsa gid ang na-test na nila.
2: Oh, so sa pagkakaroon, ma'am, pila lang ka barangay pa ang nadunay gihimo na itong water sampling, ma'am?
4: Ang water sampling, so far, ang katong naasa kong record, is ubay-ubay na, no, katong last nga reporting, manggod nila, sa Amoa for the month of karon lang, I think 4 ang ilang barangay nga nakuha na nila, na ay 4 ka barangay, dito man niya sa, dito pa sa, singa na, ani, Dalawangan, na sila'y Dalawangan, o dito ata sa taas. No, so naa sila yung mga test ana akong i-double check pero sa so far sa karon no sa month of kuan lang sa month of June nga ila kay from time to time da kuan man gud ni sila ga water sampling depende sa request pod depende pod sa request sa asang area ang bagpa
2: okay
4: depende na sir kung asa may akong i-check ha na sila sa Damitan o unsa man ang isa ka barangay Lagitas, no? Barangay Maligaya, Aglayan o Lagitas at the same time ang katong Dalawangan. Oh. At Adamitan, ni Dalawangan naman ang apart ba? So, ana ilahang ginatest ka rin.
2: Mm. Ma'am, so ikot aning Olisenet, ma'am? Kanag ibutang sa classroom?
4: Yes, no? Pwede ka na dito makita ninyo kung ibang classroom nga ma-i-cover nila sa mga school. So, na ibang classroom nga ma-cover nila, ana. Kaya naam, kanina ko siya nga net, kaya naanin si Tambal. So when na siya tambal o oh, nga madili siya basta mura ba pagka na bitong gina actually dapat ipanghatag ni siya kato bitong net nga ipanghatag sa una pero wala namang good pay supply ad to kato bitong sa mga balay-balay girontana nga mosquito net kani siya sa mga school ni siya nga gipo ang kanaman ni siya tambal para ang kaninga mga lamukinig basta nga makapenetrate ani pero dili man nagpasabot nga di na gito makasulot ang lamok. So aside sa aning net, isa lang isa sa mga protection, pero kinanglan gyapon pa nga, mangling period permanente sa atong palibot, no? Ato yun ang i-follow tong 4S yun. Usually, katong 4S na search and destroy, pangitaon din nato ang mga, katong mga lugar, no? Gapuyan sa atong lamok. Kay katong breeding site sa atong lamok, kay usually, raba, gapuyo ni sila sa stagnant, o kanilin siya nga tubig, limpyo. So ato yun na siyang ipalyabo, no? Labi na mga vase, mga, unsa pa na dinaa, mga, mga ini nga pwede nga puyan sa lamok unsa ba mga bulak baril labaw na karon kay especially karon yating ulan na ato ginang bubuto hato no pat man katong 4S atong mahuna-hunaon na siya search and destroy pangitaon nato aron wala mapuyan ang ato ang mga lamok then ikaduha nato katong self protection measures aron gid ma likay nato kay bisan pag sigutan kuan basin na ay atong pikas barangay na dagandagan ang lamok kay dili ra man siya mamili lang dire ra to sa Kasitang o dire ra ta sa Aglayan. So, magsulog ta, no? Labo na kung hapon-hapon na yun or morning kayo nga sayo nga magsulog gitag pantalon kung mga tag-asgid kayo nga manggas nga kay or magbutang ka og mga insect repellent sa atong mga bata, no, especially sa atong kids kating klasina karon. Then kung taas lagi ng fever, nanay gipang bati no, mga hilanat, mga napanay hilanat no, nga taas na yun. Nanay mga gipang bati ang mga isa ka bata. So dili na ta magduduha nga mag-adto diretso sa ato ang doktor para magpakonsulta. Especially kung nanagay mga rashes no, nga wabot sa this 1 to 2 days nga makita na na yung mga rashes ato na dayong idalhon din sa ato ang nakaduol ng hospital or sa city health office atong facility. And then of course, ikaupat na to ang support nga fogging nga kung taas na gid kayo ang cases sa dengue, kini magong fogging pod o ang misting, dili man siya basta lang i-fogging kay nag-request lang. Kung daghan na kayo, meaning daghan na kayo sa area, na sumpay-sumpay na no, nga mga inana na atong area, pwede na nato sila nga mag-request na sila fogging ang isa ka barangay para i-fog na din para malikay nato ang itawag nga outbreak. So ato lang timan ano, mga sintomas kita at kanya hilanat, no, sakit ang kalawasan, ang mga mata din kahuyang, may mga rashes sa panit, most likely kung mga sakit sa tiyan, kung grabe naging kayo nga case, no, light-light ang color sa ilahang mga tai o sakit sa tiyan o depende na ano, bleeding no, kung grabe na gid case sa dengue kung simba ko lang mag-abot sa ilaha ng mga bata.
2: Okay, ma'am, dunay pangutana, so, dunay pangutana, di, nganong net

0: kanang isa ka barangay o isa ka purok, daghan na gid, sumpay-sumpay na ang ilahang transmission anak, o daghan na gid ang nag-dengue. At the time nga, ato na gid siyang ato na yung i-fogging, no? Pero usually, ang school karon na uba, nag-request na sila fogging in preparation, atong last time, dili karon, pero in preparation sa ilang school atong June, nga sa ilang opening, nag-request lang ubang school, para to make sure nga, wala good, no? So, wala yung mga lamok na mag-stay dito, Pero kung kanang gisa, just magod mo, sige, spray, dili po kayo siya, dili kayo siya po din anak, dili siya inana po kayo siya, practical kung magsigit ang spray at the same time, mahal. So, ako lang yung pwede nga buhaton, no? At imano na totong kagulingin, maglimpyo kita. We have to clean our surroundings, clean up drives, ipangyabugin na to, na maglilikayan din na to ng mga area nga, katog yung mga area nga, nga daghan kaayo og sabot, usually manggod kay mga daghan kay base, nagalabonag may mga flower base bito kaayo, mga plantita o plantito kaayo, then dahil mga tubig niya dahil yun, nagpundo na. So, pwede kaya siya napuyan sa ato ang mga lamok na nagdala o dengue.
1: Okay. Ma'am, sa katapusan, unsa na update no sa inyuhang dengue response underway sa may barangay GIS? Purok GIS. Sa Purok GIS. Unsa din nga barangay? Sa barangay... Adot lang ha?
0: Kabangahan?
1: Murag Kabangahan, ma'am. Purok GIS, Kabangahan.
0: So far, kanina mga barangay, kanang naas among post sa amo ang FBO page, o sa among sa ag sa amo ang city government niya page, nana na sila kay naama ang atong fogging mangod og inyong pasabot kanang gifogging
1: sa barangay
0: sa amo ang
1: sa barangay 1 ma'am inyong dengue response underway sa Purok GIS barangay 1.
0: Okay, ato na siguro kuan kato nagfogging sila
1: nako
0: ma kay misting. Okay, ang misting mangod nato is 3 times na siya, first, second, and third. So, na siya day 1, then after na po pila ka days, ayan na po ang missing. I think last na nila ang missing ang today, wala pa update, wala pa nag-forward sa ako o report kung nahuman na ba nila ang ilahang ikatulo. Kaya ang missing na to, sir, is 3 times lang yun, tama na sila ihatay. Ang fogging na to, po nang itawag of 7 cycles, mas mahal ang fogging kung na ang isa ka area, nagdaghan na gid kayo ang nagtapok-tapok na ng mga area yun, ang daghan na o nagpositive yun. No, sa ato ang case. So far karon as sa naang nakuha na mga record no sa City of Malaybalay na anay partial no nga 16 kabuok nga nagka dengue pero wala man hinoy na unsa. Pero ano gid siya nagpositive sa dengue. Motong kato na mga barangay kung nabantayan ninyo amo ang report nga naami fogging ug naami missing sa mga barangay kay kato na ay mga nagpositive adto nga mga na yung mga nagpositive at itong mga nagpuyo at itong mga barangay sa dengue mo. O itong kinahanggan sila nga i-fogging na yun, ang 7 cycles mga na ang fogging. Ang uba na ay 4 cycles pa, na iban wala pa yung isa ka barangay, wala pa yung nahuman o fogging. So, update, mag-update man niya na first, second. Ang missing katulo lang taman, ang fogging na ito, 7 cycles yun.
1: Okay. Ma'am, katapusan na lang yun. Kumusta? Ano na ba yung pagsaka o... ang ato aga kasus dengue sa syudad sa Malaybalay?
0: So far no, katong yun ako partial is na atay 16 sa katong ya nakuha na, na sa among record karon. So dili actually taas na na siya nga case kay naa pa sa kuan pero di pa ning kamutan gihapon nato no ang awareness drive gyud awareness campaign sa atong dengue prevention ato gina siyang mapaabot sa tanang tao sa Malaybalay City. Dili lang sa Malaybalay no sa tibuok province sa Bukidnon kay basin og ang sa balay-balay, inani, no, din ang uban. So, sa tanan area, gyud, likayan nato karon ang mga, ato itong i-follow itong 4S, no, o especially ang pinakalimaan na, katong sustained hydration, most likely nga mag-inom kita, no, kung nanahila na itong ubo, stay hydrated, gyud, permanente kita mag-inom o kanang tubig gihapon.
1: Ma'am, kanang 16 kaihap, usama na, first quarter or second quarter, or sa second quarter?
0: Ano na siya, sir, gikan sa January up to karon.
1: Okay. Okay.
0: Karon, oo, 16.
1: Okay. Ma'am,
0: partial pa na siya nga report.
1: Okay. Ma'am, thank you. Og imong parting statement, ma'am, labi na sa katawhan sa siyudad sa Malaybalay.
0: Okay, no. So, thank you once again, XFM, for having me sa inyong interview. So, ako lang ipaabot gyapon, no, from the City Health Office. Amo lang hindi paabot nga daghan kay tag-servisyo sa ato ang City Health Office. No, na atay feel health yakap na pwede gid mo muduol. So ako liging ipaabot nga dili na kinahanglan ta nga kung maggrabe na maggabihan na taya ta magpa-check up. Kaya ang ato ang kala ato yung panglawas no mas importante na. So Ato ginakusabon ang tanan.

0: aware nga ang health-seeking behavior sa atong tao, katawhan sa malay-balay, mapaabot ginato sa tanan. Nga bisan unsa ka gamay lang atong gabation, dili na ta magduduhan no, nga magpa-check up yun kay always prevention is better than cure man. So mas maayon ang malikayan na ito daan, ang ato ang magmuon na ito kung unsa magaling itong gibati sa panglawas para matagan diretso og og ato ang mga medication or tambal or unsa mang gani ang pwedeng intervention nga mahatag nato. At the same time, always ginapaabot gid no ang atong 7 healthy lifestyle no, physical activity nga kinahanglan at least 150 minutes week no, at least 30 minutes a day nga pwede ginato mag physical activity ta like walking or jogging or so on, anything nga makahappy sa inyo. At the same time, you eat the nutritious food. Ato ang nutritious food, likaya na to ang salty food, ang mga tambok kaayo og uban pang mga pagkaon nga dili kayo og magkit-kita og mga gulay and fruit. And then other than that is avoid nato ang smoking og ang vaping, at the same time ang limit nato ang atong alcohol drinking. So once again no, so kung kinsa man gani natay mga karon ang dengue awareness month lang nato na siya, awareness lang na siya, pwede nagpasabot nga paman lang sa June always ang atong clean up drive permanente kay na siya importante. And then ay gapangutan na permanente din sa ako sir no, kaning ni Hepo page even sa city government ang school uses awareness nato or screening school uses aware screening nato sa physical therapy unit nato sa atong city health office, nagmagpadayo na siya bisan humana ang June. Ang atong office hours is Monday to Friday. Tama na, whole year na siya as long as natay office hours. Kaya na mga tanang manggod kung taman na ba daw June. No, although taman na gisa ang atong awareness drive sa June, yun mo, nag-hatag sa emphasis karon. But you can, pwede gid mo bisita sa atong PT Center for the screening even after sa June. Kaya na ba, kaya pangutanan sa among page, manggod ana. Ang ilang location, sir, is abay sa City Tourism near sa plaza na nakabutang niya Physical Therapy and Rehabilitation Center na dinaa.
1: Aso tapitan?
0: Wala lang.
1: Aso tapitan?
0: Sa abay, sir, hilid sa City Tourism. Kanag ito sa dool sa plaza.
1: Ah, okay.
0: City Tourism. O kanang old CID man ata na. Kung muna ilang center dito atong physical. Kaya dagan ka yung pangutana na mo sa page. Alam mo matubag diretso even sa city government sa posting nga in ana. So anytime that's free, nga screening, sa ilahatanan, pwede good bata. Usually mga bata mag-start in at 10 to higher. Ato ati manundaan atong kalikod, no? Atong curvature kay the more nga mahiwi na siya, the more nga mag-problema. At in the future, especially sa atong mga kids, kay batin o malikay, batin mabuli na hinuon, kay hiwi kayo ang mga panglikod. So ato likayan nga, mas magrabihan pa. Mas better na mas screen ato in early para matagaan o sunod dahil nga, unsay na itong buhaton, dili kalimtan kay free na siya nga ginapanghatag sa ato ang city health office, inubanan of course, sa suporta sa ato ang city government of Malaybalay ni Mayor Warren Papiliaran. So I think kana lang, Sir Joe, no? Once again, thank you so much for inviting me at sa time good no always naamo kanunay para makaabot namo sa katawan sa balay-balay ang mga servisyo sa atong city health office. Ang screening po din sa cervical sir for naintig hapon ano, although atong month of May lang namo ang cervical screening, pero anytime as long as i-message lang ni daan kay amor bang doktor sa Galacao ang ga-screen kung gusto gid nga magpa-screen gihapon sa atong VIA.
1: Okay.
0: Ana lang.
1: Okay, thank you Ma'am Igad, umayong hapon.
0: Okay, sir. Bye.
1: Okay, so muto mga tropa, si Ma'am Migan Dominguez, ang atuag Health Education Promotion Officer sa CHO Malaybalay, mga suking tigpamina. Oh, rapid. Katong mahiwi, laging bukog, mga suking tigpamina, kanang inspired ni mo ba? Kanang mahiwi, mong inspired, mga katropa, boday, lisod kay mga suking tigpamina. Mayong hapon ni Pritzel Pritz, mayong hapon ni Vance Valley, Benz is Dakman na Maymay Sapnet, Arnie Lozero, oga si Rose Guminlay Lumigoy, Alma Bastida, oga napadrio, may hapon ni Justin Asana, mga katropa, unya napagidrio, ato siya ng tiwasog lili, bugal-bugalon, sabi, bugal-bugalon, jud kay kakuya. Yeah, bugal-bugalon kakuya. Oh, so bugal-bugalon, magitag naong, oh. Oh. Napag yun, si trabaho pa man kuya, maunang gamer akong gi-type kay trabaho pa daw si Cyril. Mayang hapon na Tristan yat bigulay, mayang hapon katrupang siyatan, mayang hapon ko, yugika ni Cyril, 1, 2, 3, smile! Oh. Alas 4, 40, kapunon. Sumunod niya, padayon o break pa tano? padayo na ni. Natay kwan na ni ads no. Wala largo na ni taman si kwinta, tilan 20 to dapat no. Sa 20 wala tuloy-tuloy gini. Ah lagi. Kay naikan magtabi. So mo to mga shocking tik paminaw kay kini mong spine. Tunay itong amigo nga pulis, yung anak nasa nakagawas na yata. Oh, si David Nerlao naka-share itong Facebook Live karon nakahaponon si Rogelio Ordinance Nisa naka-share po o naka-quam sa itong Facebook Live karon kahaponon. So muna mga shooting tip paminaw. Oh, adto mo sa City Hall Office, libre tanan mga libre halusa di ang serbisyo mga tropa. Oh, libre halusa ang serbisyo pero except sa magpa kuan siguro ka. Magpa NG ka o revis mga tropa kay oh, kanang mapakairo kay magwa pag libre sa pagkakaroon. So atong ipangutan na si Mamigan, wala na pa to'y kuhan di ay katupitang muskit sa unang panahon ng ipanghatag sa inyo, humulumag, tambal, no? O mga chemicals ba, ihulom? Wala na to? Kaya tagaan po tayo, atong ipamaling o naibaha. O. Atong ipamaling mga magbaha mga tropa. Pwede dindot mo ito, kaya dali kayo magkadako pong isda, kaya lalom o niya, maggagmay kayo mata. O. Magmay kayo mata, mga... Shocking tigpaminaw. So, adto mo sa City Hall Office atong ikuan mga tropa kay karon sa charan lang information drive labi na nining dinggi lagi. Okay, ulan init mga tropa nya balik eskwela. So muna ilahang ipahingusgan karon mga katropa ang information drive sa tuaga mga personahe sa City Hall Office mga shocking tigpaminaw. Oras 42 minutos milagapak ang alas 4 sa kahaponod. Oras gato ganyan sa Crap Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Mayong gamiton sa humay, mais, utanon o uban pa. Aprobado, registrado kini sa Fertilizer and Pesticide Authority kon FBA. Epektibo o garantisado. Keep improve pagkaroon akong harvest o income mapalit sa galon o litro. Basta Crap Gold kinabukasan ay gold o alang sa dugang kasayuran pwedeng mutawag or mutik sa 0995-93 19850 ug palit usab ang Crap Gold the full fertilizer sa Pantua Agri Supply, FMN Grower Agri Supply, Altisha Mount Moriah ug sa Good Farms ug sa nagkadaiyag mga Agri Supply sa idyoga mga lugar mga suking tigpaminaw. Og ingon man usab ang Windsor Color Run 2026 mga katropa alang sa mga taga Cebu. Og sa gusto nga moapil sa Windsor Color Run 2026 nga ipaigayon karong Hulyo 18, 2026. Uy hapit na ugma na ni. Ugma na ni mga Hulyo, pare, Hunyo man ta karon, no? Next month pa di ay. Oh. Karong Hulyo 18, 2026. Sugod alas 3 sa kadlawon onwards diin ang starting point sa City D Mare. Pili lang kung asa ang kategori ang gusto nimong apilan na 6K, 12K o 16K o gano na kay chance nga makadaog o nindot nga premyo o kanipayahaya ni Diboy mudagan na ka makadaog pa ka basin ikaw na ang makadaog sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei WhatsApp Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei pre-buds, og daghan pa ang mga pa-premium. Kaya hay ani oy. Alang sa registration, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matang Miyerkules hangtod Sabado. Alang sa usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook o bisita silang official website nga windsor.ph. Pahibalo alang sa mga miya. O, mao to mga katropa, no? O, mao to mga katropa o sa Windsor. O niya, pahibalo po mga tropa alang sa pamiyembro, pamilya, paryente o mga higala ni Christopher Carvajal Tubio nga siya namatay diatong Hunyo 12, 2026. Ang haya ni Christopher Carvajal Tubio naa sa Carvajal Tubio Farmhouse sa Diversion Road, Zone 6, Barangay Gis, Impalambong, dool sa Kawal Kalinga 43rd Brigade Army Camp. O nagkatakda ang lubong karong Hunyo 21 alas 8 sa buntag dito sa Shepherd Meadow. Mga tropa na nawagan ni Ana si kinsa ganito nakalimot magmamahan katong nasa anti-smoking ba sa puwaso eh nakalimot man tayo noon katong pre na pre ni Michael oh nakalimot ko basta mo na to ang nanawagan na mga smoking tigpaminaw o niya napuntay tabanganan no natay tabanganan mga katropa wapan ako niya puro word lagi at sabi natay tabanganan mga suking tigpaminaw nga mitaliwan po dito sa laing kalibutan, mga katropa. Ang pangalan si Neo Milito Palomares, ang address Aglayan, Proxixi ni mga katropa. Aglayan, Malaybalay City, edad 61, namatay atong Hunyo 13. Unya ilubong mga katropa karong Hunyo 22. So, tani pa ni kamutan hatlan ton itabang ugma, member ni John Palomares, coordinator Nora Carbonell. Oh, ni mga tropa. Oh, mo na mga suking tigpaminaw nga to ang kauban sa clash mga katropa nga mitaliwan sa laing kalibutan mga suking tigpaminaw. Unya si Cyril ingon sa diri, well, gatrabaho, naka headphones naminaw nimo kuya ang imong 1 2 3 smile. Still ay gigo pa smile sa ike. Daghan ra na kuan na tug smile. Okay, kuan daw kanang pangit. Pangit atong smile mga katropa. So sa ato pong magkaigsuunan diha kanang bitawng aduna kay sakyanan. Mga katropa, aduna po kay kalibgan lagi, kay asya ka mang hulam o mangabang o sakyanan mga katropa. So, diri na lang ta. O diri ta mga katropa sa, asa na to, no? Wa, anong punon, asa ha? Wait. Kay, asa naman to akong kudigo, diri? Ako na guning i-print, guna akong kudigo mga katropa. O, rarady, ay. O, sa magpahinlo silahang motor o mga sakyanan mga katropa. Dito ta magpa-car wash sa 4F's car wash mga katropa. Motor 100 re bayad. Oh, motor 100 ang bayad sa sedan na 180, van 280, high roof mga katropa 300, ang pickup 230, Raptor 250, SUV 230, minivan mga katropa 180. Unya ang ilahang kuan na kanabitang services sa marag hapon ng asa ka na anad mga suking tigpaminaw. Andunay blower, vacuum o tire black mga katropa. Muna services diha. Nindot mga katropa nga kanabitang diha ta sa 4F's car wash. O diha, napos like car rentals, barato na kayo. Ang 24 oras sa van, 3,000. 12 hours mga katropa, 2,500. Ang washing charge na mga katropa, 2,800. Ang ilang pickup o SUV, 2,500 ang 24 hours. 2,000 ang 12 hours. O diha, ang washing charge, 2,300 ra. Ang sedan, 1,500 ang 24 hours. Ag 12 hours, 1,000, 180 ang washing charge. Muna na kandindot, barato ba? Nya ano na si Boundary, mga tropa, Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan. Gawa sa Boundary, mga tropa, nakadepende si kalayon, magdungar kag 500 to 1,000 pesos. Na, grabe ka barato, gin mga suking tigpamina. Unsa pa yung gulat, sakay na. Sa mga sakyanan, sa 4F's car rentals, and 4F sa car wash, mga suking tigpaminaw. Sila nahimutang diha sa Purok Uno. Uy, naman ako'y picture di ani. Sila nahimutang diha mga tropa sa Purok Uno, Barangay San Jose. O Barangay San Jose, Malaybalay, mga suking tigpaminaw. Grabe tang tapad sa National High School San Jose. Nadi ang 4F's car wash and car rentals. Pwede po sila makontak mga tropa sa 0970-287-2613. O di ba ka sa 0915-541-3653. Itong tron, kipaspas na kayo tayo. Paspas na kayo mga tropa. 0970-287-2613. O 0915-541-3653 mga katropa. Napatay sa kabalita dahil dali, tabian kita. Napatay sa ka report mga suking tigpaminaw. Dabaw LGO gi patubag sa DNR labot sa isyos paglabay o basura sa ilang opisina. Ag report pinagin ni katropa Jovet Espanyol sa XFM Davao City.
2: XFM Report.
3: Gihatagan sa Department of Environment and Natural Resources kan DENR og lima kaadlaw si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte aron motubag sa kontrobersiya sa paglabay og basura sa gawas sa DENR Regional Office sa Lanang Davao City. Nasayran nga dunay mga individual nga nadakpan nga naglabay og sagol-sagol ug wala ma-segregate nga basura sa naisgutang lugar. Matod sa DNR, pipila sa mga nadakpan miingon nga nagsunod lamang sila sa usa ka social media post nga nagtudlo sa lugar isip temporaryong collection point sa basura. Kahibaluan nga sa wala pang insidente, nagpagula og payag si Mayor Basse Duterte labot sa naisgutang collection point. Gipasabot sab sa DNR nga posibleng nalapas niini ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act tungod sa dili hustong pagdumala o pag-segregate sa mga basura. Nunot niini, ni pasaka ang ahensya o reklamo batok sa pipila ka mga nalambigit sa insidente. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa DNR o Department of the Interior and Local Government kan DILG aron masuta kung adunay nalapas ng mga balaod o aron masulbad ang nagpadayon ng problema sa basura sa Dakbayan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang inyong immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Servisyong katropa.
1: Dagha salamat katropa ga Juvet Espanyol si Buga report. Ipatubag is mayor. Ipatubag si mayor mga katropa sa DNR. Matay mahimo ada mga katropa. Ila po sa Davao. Umoto mga tropa, naglangkob siya ito mga balita o gisgutan na karong kahaponon mga suki gatig paminaw. Din sa programang servisyo katropa dig adlaw ga Miyerkules. Hindi pa kumo lakaw ako sa tamong pahibawon kung unsa nga mga produkto ang mapalit diri sa tuag gasibyahanan. Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa Exafarm located at door 2 second floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City at Bangsa Novo. Natay Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Turbo Min Enhancer, Santon Vitamin C, naputay Visionix diha, naputay Hap Plus. Kung halos mga tropa ka produkto sa Yes to Health Incorporated, ginaabdam tag bagong products na available na diri mga katropa sa Sibyaanan sa 101.7 sa Facebook. Nung ikaw pa itong turbo, unya si Hanilo, tabius ang mga atubang nimo, maulog kang ingon, isulat mga tropa sa papel, isikrito ang hatag. Muadto na ko mga suking tigpaminaw kay delikado makapangawat tag oras, diri ba tagawat tag oras diri? Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa buwag station manager Miss Rusty Marie Cudino, katugbag sa pikas lawa katropang Rostom Villaparanca. Ganun naghilak mo na si Rostom na minoon. Si Jao Pagutayaw, day. Katropang Jao Pagutayaw, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Suriano mingon, ang pagkabot sa hostisya, kinanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ka matuuran, matabunan siya maling binuhatan. May hapon, bukid nun, dalay grandios ka na tanan, mga katropa. I love you, bukid nun!
2: Servisyong katropa.

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ako to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, tistingin la.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Jigka Subawa. Isip ko sa kasiklis, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil o gili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawa.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, magkikita ko ten.
6: Dili mo lagi.
5: Kahit malang nausap ang imo na-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
6: Sa muka, uy.
5: Yung ba? Giminaw ba yung panipo? Ayaw kong inangawa kang giminaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Usa mo gi?
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imene, arun ganado ka. Skin na.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
2: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
5: Exciting!
3: XFM.
6: XFM.
7: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Ursa ba ng F, ha? Kaling na

0: XFM.
1: XFM.
2: Dadhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bubundo kabuhang marag na kukoto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, ikaw atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala. Nilahingan na siya. Magkabihan na siya, nagkawala, nagkawala siya, nagkawala. At doon, nawala ko yun. Mga ganit na kabibibis na kinawala, magod. Basta ka ako, sarag ko kumutis din mo ninyo. Alam nga, minut yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
4: Ako si Nika.

0: Elektrika pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to managid ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one sa presyong mag-

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy ka kong June eh. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Ano man, unsa na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Pero what? Wala yun?
7: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mawag ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
11: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mapulong ako ginapagat manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
12: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, wag yung sulod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM. Daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: pipanglaban.
1: Time sa kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana pante? Napajud mga sinina o oh. Halos pang babae. Dawat na ka o labada, padre?
2: Ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shalene Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Uwa, sakto, lumawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic na o nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko patulong doon. Dili mo na nga akong baba.
2: Kamusaan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ay, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
6: Oh, sakit kaya kuntian mo la.
5: Nga naman.
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Pibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating! Babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call the doctor.
3: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
4: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
5: Hala, happy ka akong June Day. Pero sa akin man eh, wala akong ikagasto.
6: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Ano man, unsa na adik to?
6: Kaysa Mommy's

0: Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinoon? Walag yun?
0: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
3: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Oy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to. Sayang saat? Hoy, wagay na to man.
6: Exciting.
4: XFM.
7: XFM. XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Unsa man ang imong pangutana?
3: Unsay Spanish?
2: Sa unsa man?
3: Kanang the boy is running.
2: Kaysa yun rana?
3: Si Katabe.
2: Akoan? El Niño Misotoy.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing malay-balay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga ng balaka ko kay Bastion. Magbuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng isama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pwede nga sakit akong kalawasan, sir. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko, premium D3, na may nakayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Na may isa firme akong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa DNMs?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapungwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Narawa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumang
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Stong, nagpilay niyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: kalah naon sa maningga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina. Bag-o manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili ako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
2: Oh, ala bugawa.
1: So. Di man mo dagan kap.
2: Hadlok ka. Unsa man kamubugaw mura man kagbayot.
1: Unsa man oy? Halanok. May aswang nok.
0: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatakot.

0: Tunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubor ng bukol, cyst, at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa.
3: 75, pero baskog pa.
2: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kog kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining
2: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba.
3: Kao na?
2: Oh. Siyempre, nadyo yung panahon na magluya ta.
3: Masay, nagin akong
2: lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kayo akong pumati.
2: Katong mga karyan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Samsung Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
14: Naunsa naman ka, oy?
15: Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
16: Hi, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
17: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
16: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
17: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
16: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
17: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
20: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahili nga yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daring panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Uy, Maji, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Excited.

0: sa baura. Kay nakalimot ko sa iyangan. Gugay na. Basin urig masuko kong mangutan ako.
1: Ni exciting?
2: Ako si Jubilin.
3: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nigupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Zaza Plus Cosmix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bigyo ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Hindi ko ganaan magsige ka labi mo sa ibang tao kay mahal mo kung kasi na-idol lang ang virus ba. Kung ang kagigid ko na tumar sa Premio D3, araw-araw siguradong protektado gil o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premio D3 user, testing ko din.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Dolin, 50 anyos. Sa ka-tricycle driver, kapoy kayo, hindi yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay, sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron nalipay si Mrs. ba? Grabing kong bati, si Mrs. sayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga, pamasayirag. Pag uli na ako sa balay, makatag ako panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, kung sa paigulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
11: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na tuol sa inyong dapit.
13: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Merienda time na!
15: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balat. Ito, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, kaningilan o kalilangan bukidon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
16: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
17: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
18: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente kung sa umubiya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
21: Exciting!
15: XFM.
22: XFM.
15: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
23: Mga katropa, exciting dito!

ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
4: Sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung mangminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula! Exciting!
7: Mga katrupa, exciting!
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulit, oh. Mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: And at sa mga kababayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batin ko lang, Doc, yung nagpapabati sa atin, no? Mm-hmm. Kung baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog ng pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede niyo po ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural health.

0: updated sa atin pong mga pa-promos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
2: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa na kadalasan ay nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Eh kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon doc, ano? Mm-hmm. Eh talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So sa mag-ingat kayo ha sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods. Nako eh baka tamaan kayo ng ganitong uri ng sakit.
2: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber eh. Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan eh, yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, eh alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan eh. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Eh, pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit, pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain ito, pwede pong supplement.
0: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang, ano, sa vitamin D. Eh karamihan ito nakukuha po natin, ano, unang-una sikat ng araw, Pangalawa, dun sa mga dietary and sources, mga kaibigan, no? At pagkulang pa rin

0: doon, pagkapos pa rin doon mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation mga kasama. Ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin ano, ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung most potent form ng vitamin D mga kabayan. Ano? So, sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po mga kaibigan. Ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay nyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang mga kaibigan sa atin pong pangangatawan. Ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako si Carla, hirap akong humiga, feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Pag radio broadcaster ka, dapat lahat maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: The Secret of Health.
0: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, doon sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
6: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Dyan, kumbaga, dyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pagproblema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka-the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pag-develop po ng ganitong klase ng sakit.
0: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort, dito madalas daw no, sa lower left,
6: yes,
0: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially Dok, kung yung mga kinakain nila, eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
6: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
0: Nako.
6: Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber. Kumbaga ito sa katawan at sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano? Para maging healthy yung colon natin.
0: Mm-hmm. Ayun po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
6: Vegetables.
0: Vegetables.
6: Oo, plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
0: Yan.
6: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, o saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
0: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadaloy lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok. Every morning.
6: Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
0: Buto.
6: Oo, i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait diyan pero anti-parasitic na rin 'yon. Mm-hmm. Oo, para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. O yeah, yun ang kagandahan ng papaya.
0: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
6: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano? Mm-hmm. Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
0: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman yun siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan.
6: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
0: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
6: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay. Mm-hmm. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
0: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Oo. Or pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila, ano?
6: O, saka pag nauhaw.
0: Yun nga.
6: Oo, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. Oo, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
0: Mm-hmm. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, ano? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ang mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, So dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-e-ehersisyo, mga kaibigan, kasi nakakatulong yan ng malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha. At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold, kadahil lang ang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng yugdok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
6: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
0: Ayun, ha? So ayan, ha, so mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no, na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha. Ang atin pong ultimate trio, may bili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City.
8: And I knew if I had my chance that I could make those people dance and...
7: 8th Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
9: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
7: Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
10: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
11: Santon Gold, live testimony.
12: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Maligaya, Barangay Pangkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pangamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santong Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santong Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
0: So, mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Pabigyan kayo ng mga dietary guidelines

0: Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang atin pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka namin sa atin pong mga avid listeners.
1: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggan muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bacla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo.

0: naapagid sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Oras, alas 9 sa gabi. Oras, gihatod kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
3: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
6: XFM.
5: Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.

0: sakita pa itong kanta, oy. Kuan man ka lang, basta, oy, sakit, sakit sud kay siya, ay. Anyway, may maayang gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa. Digi ko kaduong sa kong tingog, ay. Ayan. Nadungog na ako kong tingog, pero akong dalungga na. Naunsan niya. Dosa B. Testing. 1, 2, 3. Pero bitaw. Maayong gabi po sa tuwang tanan and welcome po sa tuwang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi I. Gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot kapag kapo, pampaligon sa immune system, ilabay na karon nga pangit kayang panahon. Makasubaw ako sa buot nga nung naingon na ani na ni Siza. Santan Plus Gold ug Santan Vitamin C, inumod mo siya 3 times a day. Aron muligon ang atuang immune system. Pagaw na kaday. Oh, jud kayo day. Miresi. Ano bitong ni-enter ka na? Mag-order na tag-lapel. Kaya isang taon pa tayong ganito. Dalawang taon, tatlong taon. Ano bitaw? Ano bitaw ha? Basta again, B, kapag kapapaligon po sa immune system, Santan Plus Gold o Santan Vitamin C lang yun, ang ato ang inumon, matag-adlaw. Mapalit ka na siya sa mga suking butika like Mercury Drug Stores nationwide. Available na po sa The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica nationwide. Available po sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and TikTok. Di mo hang yun sa jud ko, oh. Ha? Wait lang. Wapak ko ka online yun. Pasailuag yun ko kay gabaling kamod yun ko nga makakita ko sa kong cellphone ron. Sige lang, mag-online ko karon ha. Kadali lang yun kay bitaw, taod na lang sa akong mapakita sa inyo ha sa live. Although naka-live na kita karon sa Facebook nato, pero wala pa no. Ha, wala ta nag-live? Wala ka nag-live? Abi na nag-live ka. Live, pero anak ko kay audio lang sa kadali. Kay, wala pa ko, wala, dili pa ready akong face. Hindi pa ready akong face nga i-reveal. Okay, murag lutaw. Oh, sige lang, gapaning tiil ang inyong Disney Princess karon. Taod-taod, mapakita ko sa inyo ha, sa live. Hi, wait lang ha. I-chill-chill sa nato nitong kaugalingon. Ayaw mo pang hawa din ha. Standby lang sa mo. Okay, taod-taod. Adun na kita'y putahe confession. O ako pong i-present sa inyo ha. O niya na lang taod-taod lang ato ang Sir BB question for tonight. Hatun usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international o gasolina nga dili basta-basta, dili ka ilaron tungod kay mga additives nga mga original o walay halong tubig or other chemicals nga makadaot sa imong makina, ayaw kalimot sa pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Adunay branches diri sa Bukidnon like sa Maramag, Valencia, and of course diri sa Balay-Balay duha ka buok. Ang isa is atbang sa Malay-Balay City Hall, ang isa is atbang sa May Polymedic. Ayaw kalimot sa inyong tanang transactions, ipakita ang inyohang Shell Asia app kung QR code. Kaya kana siya mag-ipon, kana siya og mga points nga magamit nimo in the future aron makapagasolina ka og makagrocery ikaw sa Shell Select. Manawagan na sab kita sa mga PUV drivers. Oh, na adunay mga government subsidy. Pwede na po ninyong i-claim ang inyong subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. Tugnaw ba ang panahon? Tugnaw. Ala, sa'yo mo, hindi ko nisulot. Abi na kong ka lang, okay. Sorry, nakaayo ha. Isa rin kung orasan yung sulot nga. 9:49. No. 9:14 pa sa kuang time. I thought very taas. Pero bitabi, mangumusta ko sa mga katropa na ito din akaroon nga nagbiyahe. Nabaguhan mo sa kong tingog. Ay mo kabala ka ha. O nag-action lang kog kapagaw kay whole day biya ta magsigigisyao. Whole day ta magsigpangasaba. Whole day po ta magsigiog ka ng na-expose sa sobra kainit sa panahon. Lain king panahon karon bisubaw is real gid kaayo. Sabta sa lang gid ninyo ang inyong Disney Princess kay maski bito gabarag-barag na ni gamay. Naa lang gid gihapon ni sa inyo hang kiliran kanuna yo. Sana o. Basta ha unya na lang ko tuod-tuod gid mapakita sa inyo sa live. Unya na lang. Sa mga mag-asawa din ha karon, importante nga magtinabangay mo sa usag-usa. Importante nga sabto ng usag-usa, importante nga dili i-push ug maayo ang matag-usa. At imanong yod, permanente ninyo ang mga partner kay basig mangita og laing motivan sa iya. Pero bitaw, kabalo mo sa ang pampalig-on sa relasyon. Sinabdanay, pagminahalay, loyalty, faithfulness. And of course, kapag ka po satisfaction ng atong istoryahan, ayaw kalimot na akitay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, tag 85 pesos lamang po per capsule. Ang trabaho ani sa mga kalalakihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa gana, pampadugang sa kanang kusog, ug syempre, magbarog gid na siya for 2 or 3 days, depende kasi sa imong lifestyle kung kana siya bi. O kung babae po rin mag-inom sa to ang Turbo Enhancer, makapadugang po gini siya o libido or gana sa mga kababaihan, ilabi na nga most of the time, ang mga kababaihan permintin na lang gina siya na dili magpakuhit kay Kapoy. Diba? O, mga kababaihan din ha? Huwag po nang ingon ako. Basta babae. Kaya maugin na ka siya mga major na problem sa mga kababaihan kapag kakuhitan mo balibad kay Kikapoy. Oh, dili pwede ha. Basta mag-overthink po ng imuhang bana. Kapag kapoy ingon na nagaluya, pwede po mo inom mga kababaihan sa tuwang Turbo Man Enhancer. FDA approved and also halal certified. Mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Brato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa, karong gabi una ang putahe sa gabi E. Pwede ko ninyo nga i-message 0975-474-9153. Kumusta itong tingog? Okay na lagi ko. Okay na po. Okay na akong tingog, ha? Bibidyaw, pahirmata sa kuan B sa text line B. Mahirap ko kadali sa text line kaya wala na ko na kuha diha sa gawas. Pwede ko mag-update itong oras? Pwede. Karon lang ko mag-update og oras, ha? Alas 9.43 na po. Ay, 43. Naguna-una kong 2 minutes. 9.41 sa kagabion. I hope you guys are doing well. I hope na di mo parehas akong gibati iron nga very sensitive kayo akong mga mata sa suga. O mo lang naka-off among suga diri karon sa booth. Matingala bitaw mo karon no kanang nata sa Facebook live karon. Naka-live kita sa Facebook pero wala na akong ipakita akong naong kay di gid ko maklaro. No? Kikipalong na mo amo ang suga.
2: Minat mo na to.
1: Ing anak ko karon. Ako ning ko anon, ako ning basahon. Ay, manawagan kita ha sa itong mga katropa karon nga naminaw sa tanang XFM station sa Cebu. Ay, by the way ha, sa mga gusto mag-join or alang sa mga taga Cebu o sa mga gusto mo apira sa itong Windsor Color Run 2026, ipahigayon karong July 18, 2026, sugod sa alas 3 sa kadlawon. Onwards, diin ang starting point, there is a City de Marie. Pili lang gid mo mga katropa kung unsa nga category ang gusto ninyong apilan. Pwede mo sa 6K, pwede po sa 12K, or di kaya sa 16K. O aduna kay chance sa nga makadaog o nindot nga mga premyo. Basin the IB, ikaw ang makadaog dahil sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Or di kaya 4 or 4 kabuok iPhone 17. Kana lang ako, be. Or di kaya 4 kabuok MacBook Neo laptop or 4 ka iPad A16 tablet. Or di kaya makadaog ka 4 ka Sony wireless headset. 4 ka Huawei Watch Fit. 4 ka smartwatch. 4 ka JBL Go 4 speaker. Pwede usab ka makadaog og 4 ka Huawei free buds og daghan pa mga pa-premyo. Grabe, daghan ka ayon no. Sa mga gusto mag-appeal para sa inyong registration, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliano Sports Complex matag Miyerkules kana siya hangtod Sabado. Og alang usab sa online registration, mahimong i-message lang ang Windsor sa Facebook or bisitahan ang ilang official website nga windsor.ph. At ang ininyo niya taod-taod ang ito ang putahe confession o sa kabibi na ito ang misalig sa ito ang programa. Supposed to be, di rin ako nibasahon ron. I don't know if kaya. Pero kakayanin. Oh, sa mga na-curious sa kong tingog ron, kapagaw-pagaw ko, pagaw ko kay nag-order pa kong lapel. Ala, wait lang. Wako ka bantay. Sorry. Manangingon na guess the job without saying your job. Kabalo na mo. Daan. Bitaw. Oy, sa mga gusto nga mag-appeal ha, sa to ang putahe confession, mamahimo mi ninyong i-message sa atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Or sa tanang XFM stations nga naka-live karon sa itong official Facebook pages, pwede rin ninyong i-message tapos inyuha lang kung i-care off o oh, care off Cinderella. Ana lang, tas pangitaan na itong paagi nga ato ang mabasa o mapadayag sa kahanginan ng inyong mga problema. Pangitaan na itong paagi nga kanang matagaan pud mo o kanang kasulbaran sa inyong mga kalibog din haakaroon sa inyong pangutok. Hello, Cindy! Si Double D, Double D. Abi mo si Double B ang nagtext, si Double D, di ay. Si Double D ni diri sa Istaligria, naminaw ko ni mo karon. Nilang kung mutawag ni mo bibike, maulaw ko sa kong mga barkada nga makabati na ako. Hangyo lang ko, basahan lang ni akong number. Dili lagi ko mabasa ang mga number ninyo din ha. Aha, kuan. Kung mangita mong textmate, pwede man ko yung tawagan unya. Kamuna lang ang pag-announce sa inyong mga number ki para pod nga madungog pod sa inyong mga future nga mga ka-textmate nga ingana di ay mga gwapo-gwapa di kayo mga tingog. Okay ra ka din haa, Cinderella, ingon si Armand ng Buhuloy. Salamat kayo.
2: Thank you!
1: Okay ra kayo kay Kumonski. Pasensya ulit ta sa live, ganun Monski ha. O, dili ni mo makita akong kaanyag, kundi akong tingog lang imo madungog. Di sa may Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu, kaya medyo sensitive ang ako ang mga mata karon sa suga. I felt like, nag-past tense na ko, yung present tense di ito. I feel like my whole world is shaking. Bitaw. Ah, good evening. This is Princess Maka in love gihapon imong tingog, ma'am. Oh, nooy. Jason, once again from Cebu. Request lang kong song, ma'am. Imagination by Shawn Mendez. Sige, try na to, ha? Maka in love na gihapon ng tingog na pagaw. Mona. Mula gina nga. Hangyuan yung mga anak, ha? Hindi magpabadlong sa kong klase. sorry ka, ayaw ka. Dagan po mga badlungon, mga ipang badlong gaina. Kung wala na tayo tingog, anirwan. Pero maling kamot, gihapon ta. Bitaw, biha. O, sa mga bibi nato din ha, ang naminaw karon once again, official radio stations nato XFM, og live usab kita sa ato ang Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Meanwhile, sa mga namino din haakaroon, i-enjoy sa ninyo ang mga nindot kayo ng mga musika. O, Bibi Jow, you take over the head control. Ikaw nalay butang o ka nang nindot kayo ng mga kanta din hiya. Kaya ato o sa ninyo, ipahuway gamay ha. Tapos pabalik na to niya, atong pasunod lang ato ang putahe confession. Kun asa, ang istorya nato kaagi sa usa ka single mom. Usa ka single mom nga adunay karelasyon nga nagduha-duha na siya karon tungod kay ang iyahang anak gaduha-duha na pod sa iyahang partner. At tingin na inyo siya sa pagbalik po sa tuang programang Putahe sa Gabi-i.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips. Nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Tagabukidnon sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adit to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Dong, nagpila inyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, exa!

0: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Alasuri na lang. Sugod na di ay to. Nakabantay ang Disney Princess. Welcome sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang gibati. Kini programa hatul usab ka na to sa Turbo Man Enhancer. And sa to ang ginud kay nga sabon nga pwede po sa mga nanimaho ang ilok, nanimaho ang kalawasan. Oy ati manon ang mga lawas sa to bibiha kay personal hygiene gina siya nagamatter, gina siya. Ayaw kalimot sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap sa mga bahog ilok, maokin siya ang inyong pinaka number one na solusyon sa inyong problema. Ay, hakita mo pala yung sa unahan. Gusto na akong i-introduce sa inyo ha. Ang ato ang Putahe Confession o sa Rated SPG nga program. Doon na may basing na yung mga maingon o yung mga words sa dili pwede sa inyo ha. O inyo ang mga anak. Mahayo ko daan pa sa ilo sa inyo ha. Pero maningkamot ko na dili na ito ma-appeal ang mga medyo foul words nga ginaingon sa ito ang mga letter sender. Once again, nagpunikad na po ang atong letter sender for tonight. Let's all welcome Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello! Sino yan kasama mo?
1: Ong droga.
6: Ayaw,
1: nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Potahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Gina. Usa ko ka single mom Cinderella. Adun ako'y 11 years old nga anak nga lalaki. Never na ko nagkauyab after mibiyaan sa iyahang tatay tong 1-year-old pa lang siya. Munang nalipay ko Cinderella nga nakita na ako nga malipayon karon ang akong anak. Sukad nga nabalaan niya nga nanak ko'y boyfriend nga grabe ka close sa iyaha. Karon Cinderella hapit na mikasloon sa ko ang fiance. O finally, Cinderella, ako naging mahatag ang ginawish sa kong anak na mag-aamahan siya. Pero tungod sa ang nabuhat at dong niagi, migawas ang tinuod nga batasan sa ko ang fiance. O sa kapanahon ni Ana Cinderella nga naglaag mi sa mall, nag-window shopping sa usa ka appliance store, while kami sa kong fiance, busy nagtanaw sa mga gamit. Wa na mo napansin nga ako ang anak. Nakabuak na diay og TV. Ingon sa nag-assist, nangutana kung kinsa ang ginikanan sa bata o gitudlo mi nga naa sa unahan. Ingon sa kong fiance, dili na ako na anak. Anak na sa akong kauban. Ug iya kong gitudlo, Cinderella. Nalain ko, Cinderella. Nasad ko. Ngawa manunta tuyoa sa bata nga makabuak siya og TV. Pero grabe ang iyang pag-deny. Wala mi choice kundi bayaran ang TV. Nagtunga na lang mi. Kay wala ko ingunana kadako nga amount. Nadungog pa gyud sa mga taga didto Cinderella nga niingon ang akong fiance nga nagbayad ko no siya sa butang nga naguba sa bata nga dili manunta niya igunsa. Oh Cinderella, mutuo ko. Dili man gini igunsa ang ako ang anak. Pero kung atong una-unaon Cinderella, future na nat niya nga mga anak tungod kay nagplano naman mi nga magpakasal. Plano pa gayon amo Cinderella nga ipangalan sa iyaha ang bata kay siya man ang nagsuggest. Pero karon Cinderella, gibawi na niya. Paguli na mo, katong kami na lang sa kong anak. Naluoy ko sa kong anak Cinderella kay nagsigin naon siya og hilak. Kay sige daw kuno siya og sorry sa kong fiance, pero wala gid ginadawat. Matod niya, Cinderella, na maskin daw kuno og unsang sorry sa kong anak, di na daw kuno niya mabalik ang TV o ang ihang nabayad dito sa mall. Karon Cinderella, every time nga na akong fiancé sa balay, nagatago sa kwarto ang akong anak. Gakahadlok na siya tungod kay kasa na siyagitan siya sa kong fiancé. Pagkamukaon na mi Cinderella, nara sa kwarto ang akong anak. Muingon ang akong fiancé nga tawagan ang imuhang anak. Ang anak ni mo asa na. Kumbaga puro anak mo na lang. Wala man lang na tawagon unta niya nga ang atong anak. Kapag kagay na pangutanan na ako ang bata, Cinderella, kung gusto pa ba niya mahimong tatay ang akong fiancé, musmile na lang siya. Pero makita na ako sa mga mata, Cinderella, o sa iyahang mga lihok, nga murudit na siya ganahan. O sa kagabiin niya na, Cinderella, nga padung na may matug. Gahilak ang akong anak, o niingon siya, kung asa daw ko happy, dito na lang daw siya. Namaski daw nga naang ako ang fiancé, nga gakahadlok siya. Maningkamot siya nga ma-okay lang daw gihapon siya.
Mitataksi ang panghuna-huna Cinderella ang pagsagit sa fiancé nako niya. Karon Cinderella, wala ko kabalo kung ako pa ba ning idayon ang among plano nga magpakasal. Ilabi na sa treatment niya sa kong anak. Pero karon Cinderella, mas gaduha-duha na unta ko apan nabalaan ako nga buntis di ay ko. Knowing this, Cinderella nga dili good enough ang akong ginakita para sa ko ang mga anak. Pero kabalo ko, Cinderella, nga mas muninot ang amo ang kinabuhi kung magpakasal ko sa kong fiancé. Pero Cinderella, nga kabalaka ko sa kong anak, tungod kay mas ginapili na lang giniya nga mahapi ko, maskin sa iyang panghuna-huna o sa iyang dughan, dili siya happy sa among sitwasyon. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, tungod kay sa karon, nagsugod na og kakutaw ang akong utok. Kung magpakasal pa ba ko, o piliyon na lang ang akong anak. Para sa Putahe Confession, Gina.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Suranda po din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay hindi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo po, sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala po kreatin, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong ipanulti ka, sa akong nabalatian. Hindi lang sulayan na ako po sa Yesko. Kaya hindi po kayo matapang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lami good kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan.
6: To see you again. Oh God.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Balik kita sa itong programang Putahe sa Gabi. Gihapon sa XFM Network Philippines o live madungog pod sa official radio stations sa Radyo Amigo. Kaganina binyo ang nadungog ang istorya sa itong letter sender na si Gina kung asa siya nagka-problema na karoon sa iyahang mahimong desisyon. It could either be na magpakasal ba daw siya, iba yun ba daw na niya o dili na lang, or yung anak nga nasagitan in town sa iyahang fiancé o karoon, aduna na ikahadok ang bata.

0: So yung mga tambag B, pwede ko nyong i-text 0975-474-9153. Available ka na ato ang number ha. Ambo, pwede pa ba ito magtawa? Ay, nasa ang panawag, be? Kuan lang sa... tambagi lang usak gid ninyo ang ato ang letter sender karong gabi una kay siya. Gakalibog na gid siya sa mahimo niyang buhaton. Kaya kung ako lang po lang nasa mong sitwasyon, Gina, ako na lang mag-una-unag tambag ha. Okay, wa pa man mo na human. Kung ako imong pangutay noon, kapag kagani mga anak kang istoryahan, unya o kigplastika ng fiancé ni mo sa ila, ha? Unang-una! No-no to this type of person. Red flag kini siya kay kung dili ka kaya, kung dili niya kaya nga palanggaon ng imuhang anak, how much more ikaw? No? Nga kung atong nga buot sa bayon, di man ikaw, di man pugka niya kadugo, di ba? Pero Cinderella, dapat man gud na itrato gininyo og tama ang inyo mga stepdaughters or stepsons tungod kay sila man gud nangandoy gud problema sila nga naa sila parehas nimo nga tatay nila, nanay nila pero anaon lang nimo. That's really not nice. No? Mag-create siya og something sa bata nga kanang kahadlok ba nga dili siya ganahan na, dagan na kay siya o ganang. Basta, uy, nana, good. O basta kay muraga, obvious naman siguro sa imuha, Georgina, no nga. Kanang ingana nga, binuhatan si mong partner, mag-cause na siya trauma sa bata o gana. Mabutang na ginasya siyang panghuna-huna, hangtod sa hangtod. Walang diligid angay nga magsigitag paninghag, anak gina na, no? O, kanya, karong kay nakasinghag man siya, kay... Nakabuak ko og TV. Ikaw, 17,000 na? 17. Mahal-mahal. No? Pwede man gid ka mo singhag sa bata. Kapag ka nagkamali gid ang bata, ang kanang wala gid niya tuyo. Ah, anak lang gurunta. Unya daw bi karon kay mo ingon man daw ang laki nga anak nimo wala koy labot anak. Sakit ba? No? Dapat i-claim po na nimo because that's gonna be your future stepson or future son. Lain kayo paminaw ang gid bi ay kanang murag na kay pabor-pabor ba nga porkit buntis na lang ang babae o imuha na lang ang kunon ang kanang kuan ano ba. Anyway, B, bitaw, hangyo lang ko sa inyo ha ginagmayno nga kabalo ko nga matingala gid mo karon nganong wala ta nag live nganong medyo short gid ang ato ang time no unya halos malit-lit ang taon ng inyo ang Disney princess nga maabot sa iyahang bangko para mo tingog unya ganin na lang ang tingog ato ang bed. Okay, grabe, good bit of Cinderella, no? Grabe, Cinderella, nga noon sa naman taon ka, dayon. I hope tomorrow nga ma-okay na ka kay Webes na ugma. Pero bitaw, mananghid ko daan sa inyo, ha? Mananghid ko nga magpahuway o sa ta, kaya para ugma, okay na gid-kumbate na putag balik. Sige lang, kaya mabawi lang ko sa inyo, ha? Tomorrow, mag-life lang ko, kaya para makita ninyo ang ako ang kaanyag. Ha? Sa ngalan na lamang po sa The Book Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: bless you and praise you.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael

Thank you. Thank you.

People, I'm going down.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Zanthone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanthone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang Sin Zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng ma-Sin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Ano man, unsa na addict to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic, Zero.
2: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot. Salamat.
2: Zanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jade, usakag graduating student. Sige na dyan kong kapulaw ug tuon. Una, sige pa dyan kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako na yung insulayan ni Zanthone Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inoom 3 times a day na sinatudyod na ako
2: Zanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanthone Vitamin C.
8: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gila yon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Stone, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Crime Check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. XFM time, it's 6 o'clock.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita.
4: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
3: Headlines.
4: Sa balitang lokal, programa alang sa mga kabatan-unan gitutukan sa militar aron dili ma-recruit sa walong grupo.
3: Headlines.
4: Sa balitang regional, pamilyang Badyaw, lakip ang lima ka mga bata na angol sa aksidente sa sidecar sa Surigao City. Duha na kumatos.
3: Headlines.
4: Sa balitang nasyonal, Senator Jewel Villanueva ni baliktad, Alan Peter Cayetano ni kanaog sa pwesto, ug Win Gatchalian na himo nang Senate President.
3: Headlines.
4: Sa balitang international, usa patay, upat samdan sa magnitude 6.3 nga linog sa Qinghai, China.
3: Headlines.
4: Sa balitang sports, Messi nakatala og hat-trick sa pagdaog sa Argentina versus Algeria.
3: Headlines.
4: Sa balitang pangkalusugan, DOH ni Butiag na ipadayon ang taob tak-tak tuyo cover batok dengue karong rainy season.
3: Headlines.
4: Sa balitang showbiz, Sharon Cunita ni palag sa pasangin sa mga kani bodyguards ni Zaldico.
3: Headlines.
4: O sa balitang kakaiba, Batanong Pinoy ni graduar nga magna cum laude sa Harvard University nga adunay double degree.
3: Headline. Express Balita, Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita, Express Balita.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Webes, Pizza 18 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidon, kini si Katropang Hanilo Tabios Armisin, o kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Live di kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages sa 101.7 XFM Bukidon, XFM Bukidon News Entertainment, o Busay Bukidon. Please follow sa mga Facebook pages, mga katropa, ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita, sa balitang lokal. Programa alang sa mga kabatan-una na gitutukan sa militar aron dili ma-recruit sa walong grupo. Ano karon ng report pinagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Bisan nagkahinay og makonsidera nga wala na ang presensya sa CPPNPA sa Area of Responsibility sa 8th Infantry Battalion o 8th Infantry Battalion Philippine Army, ugot gihapon ang pagmonitor sa mga kasundaluhan sa mga batalyon ilawom sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, labi na sa mga eskwelahan o komunidad diin makonsidera nga vulnerable ang mga kabataan. Atol sa gipahigayong dependable media kapihan niadtong Hunyo 15, 2026 sa impasugong Bukidnon, gibuti ni 88IB Executive Officer Major Arnil Kilyupi, Philippine Army, nga nagpahigayo na sila og Youth Leadership Summit dito sa Barangay Busdi, Malaybalay City o uban pag lugar kung asa kusog ang pagpanglingla sa walong nga grupo. Tumong sa maong summit nga mapaabot sa mga kabataan ang kaalam aron nga dili ma-recruit o madala sa nindot nga mga pasalig sa walong nga grupo.
3: Ang tumong nga to is ma-prevent nga ma-recruit sila sa NPA. Kung mga niya ang mga katuigan, kanang area diya sa Aperpulangi, kanang mga barangay, diya ang ito ang kasagaran na yung mga na-recruit.
2: Gidugang usab ni 8IB Commander Lieutenant Colonel George Halurina Philippine Army nga wala na sila'y namatikdan nga recruitment tungod sa Leadership Summit, Information Education Campaign o paghangop sa matag tribo.
4: Sa ngayon, wala na tayo, wala na tayong information about recruitment ng kalaban niya. Kasi ang mga tao ngayon, nag-depensa na sila. Yung ginagawa natin ngayon, like Leadership Summit, Information Education Campaign, yung pagkikipag himamat nato sa mga tribal leaders, tribal communities, wherein binabanggit natin how the enemy deceive us.
2: Nasabtan matod pa nila ang mga pagpanglingla na gibuhat sa kaaway ang ilang pagsabot sa pakigbatok sa insurhensiya na kapapildi sa lakang sa militar na mahimong insurgency-free ang probinsya sa Bukidnon. Mga katropa, doon na kabay problema sa high blood, diabetes, uguban pang mga latian, ayaw ka na pasagdahi, tumari og Santon Plus Herbal Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report. Balitang lokal, balitang salukal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang lokal gihapon, paggamit sa dili otorisadong bura-bura hugot nga gidili sa Valencia City. Sa iron talitalia sa report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
5: Di pahinumduman sa lokal nga kagamahanan sa Valencia City ang tanang motorista nga hugot nga gidili ang paggamit o gili autorisadong mufflers o mga bura-bura. Subay sa Republic Act number 4136 section 34, padayon ang hugot nga pagpatuman sa maong lagda sa lokal nga gobyerno aron mapunggan ang sobra o makasamok nga kasaba sa kadalanan. Pinagiusab sa Executive Order number 57 series of 2026 nga nagmugna sa anti-illegal mufflers bura-bura Bandura Task Force hiniusang ipatuman ang mga enforcement activities o operasyon batok sa mga makalapas niini. Giyawag ang tanang tag-iya sa motorsiklo nga ipadayon ang paggamit sa orihinal o autorisado nga tambutso aron malikayan ang mga penalties. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang Dukan, Balitang Salitan, Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, sugdi ang imong adlaw pinaagi sa healthy nga kape nga ginama sa Yes to Health nga Southern Plus Coffee Mix. Ang Southern Plus Coffee Mix, mga katropa, puno kini sa antioxidant properties, makigbatok sa mga nagkarya nga mga sakita nga pwede usab nga mutapot sa ato ang kalawasan. Ingon man, puno kini sa anti-inflammatory properties nga mohili sa mga bukol sa ato ang kalawasan. Ingon man, malikayan nga matubuan o mga bukol-bukol ang ato ang lawas. Ang Southern Plus Coffee Mix mapalit sa mga nagkariang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Regional. Tensyon gawa sa gate sa usa ka eskwelahan sa Tagum City. Niyatagan o katinawan sa principal. Sa Italia, sa report, Siren Tau, pinagi ni katropang Larsen Yol sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
6: Niyatagan o katinawan sa pamunuan sa La Pilipina Elementary School sa Barangay La Pilipina, Tagum City. Ang naitabong tensyon gawa sa gate, human may alma mga ginikanan, tungod kaya wala sila pasudla, araw unta magsundo sila mga anak. Honyo 16, 2026 hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, human sa mga insidente, kang Ma'am Marilyn B. Palo, School Principal 4, nagpagayon na sila matod pa o orientasyon o pagkaadlaw na kalabay, nga gitambungan sa mga magtutudlo o ginikanan, kabayan sa pagpahibalo sa bagong sistema sa DepEd. Lakip na ang palisiya sa naasoy ng eskwelahan, nga one in, one out. Una, gipatuman na mga direktiba o posibleng wala matod pa magkatambong ang pipila ka mga ginikanan nga nalambigit sa tensyon.
7: Kasagaran sa ilaha, based po sa amuang scanning guys, wala sa na-attend sa orientation sa ginikanan during sa opening block. Isingit dito sa mga teachers. Okay. Bisan pa man na ito ay linog na 2 days, no? Kinaangan mo kung ma-inform ang mga parents sa bagong sistema karon sa DepEd, pati na mga palisiya sa eskwelahan.
6: Kahinumduman nga atol sa panghitabo, nagyaw-yaw ang mga ginikanan tungod wala matod ba sila makahibalo o kalit kining gibatuman, hinungdan nga nabalaka sila, sanglit mga gagmayng bata pa ang ilang anak, o buot nilang sundoon, direkta sa classroom.
7: Palisiya nga na-institutionalize na din sa La Pilipina Elementary School. So dito nagbawa na po na sila one in, one out.
6: Atol usab sa bagong panghitabo, aduna nay pipila ka mga bata nga nanghilak, rason nga misamot ang tensyon og nagtinguha ang mga ginikanan nga mosunod. Hinoon, sa ulahi gitugtan sila nga makasulod sa maong gate. Gihatagan sa mga tinawa ni Palo nga ang katuyuan sa maong direktiba nga nagtumong aron nga malikayan nga adunay makasulod nga daot ang tao sa campus. Kansa nay tabo na sa laing eskwelahan sa Dakbayan, kung di na usa ka magtutudlo ang nakawatag bag. Dugang niya, lakip sa ilang katuyuan nga mahimong independente ang kabataan.
7: Tudlo na to ang mga bata, hinahinay sa kuwan siya, independent.
6: Giklaro usab ni Palo nga sugod niya itong Hunyo 16 ang grade 1 pataas. Igo lamang ihatod sa gate sa ginikanan o sa gate o sab kinihulaton iligting gawas. Samtang ang mga kindergarten ilang gitugutan nga ihatod sa parents sa classroom o sundon apan dili mamahima mapundo ang ginikanan sulod sa eskwelahan.
7: Dito ta karon sa grade 1 to grade 6 mo to ang among na sa inisyo nga sabutan ng mga sa gate lang sila mapunan.
6: Nangaisap o dispensa si Ma'am Palo nga to sa mga ginikanan nga wala ma-inform sanglit aminado ang eskwelahan nga doon ay pipila ka mga magtutudlo nga ulahin ang kapahibalo sa mga ginikanan pinagay sa ilang group chat o nag-auhag sa ilang kooperasyon alang sa kalinaw o kaluwasan sa kabataan.
7: Nangayon po, sorry sa inay ko. So, ma'am, na-access sa kanal communication.
8: So doon ay mga pipila nga wala na kahibalo?
7: Na-ipipila din siguro.
8: Okay.
7: Na-ipipila ha.
6: Walang ipili ang oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kaniyang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsen Yol, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Sa laingan ay sa Balitang Regional. Pamilyang Badjaw, lakip ang 5 ka mga bata na angol sa aksidente sa sidecar sa Surigao City. Duha na kumatos. Nakaroon ng report, pinagi ni katropang Lemuel Okay sa XFM Agusan. XFM Report.
9: Luha o grabing kaguol ang nasinati sa usa ka pamilyang Badjaw. Lakip ang 5 kagagmay nga mga bata, human sila nga angol sa dihang na disgrasya. Ang ilang gisakyan nga motorsiklo nga adunay sidecar dito sa Surigao City sa miaging buntag. Sumala sa report gikan sa kapulisan, nahitabo ang maong aksidente mga alas 7:10 sa buntag sa mismong Harex sa Arm Beach Resort nga nahimutang sa sitio Banahaw, Barangay Sabang. Ang nalambigit nga sakinaan maong usa ka itom nga Yamaha YTX125 nga motorsiklo nga adunay sidecar nga maniho ni Carlito Baculaw Araman, 56 anyos, kinsa usa ka empleyado sa gobyerno. Giila ang mga naangol nga pasahero nga sila Dalmayna Kamastalan Rindam, 42 anyos nga nakumatos, usa ka 5 anyos nga batang lalaki nakumatos usab, Jolina Hawarani Hilbani, 32 anyos, usa ka 7 anyos nga batang lalaki, duha ka 4 anyos nga batang babaye, ug usa ka 8 ka bulan pa lamang nga masuso ang driver ug ang tanang mga pasahero, mga residente sa sitio Panubigon, Barangay Lipata, Surigao City. Base sa inisyal nga investigasyon nga gihimo ni Police Master Sergeant Alex Fuentes, gikan sa ilang dapit sa sitio Panubigon ang maong sidecar og padulong unta kini sa city proper. Apan pag-abot sa atubangan sa Arm Beach Resort, kalit lang natangtang ang ligid sa kilid sa sidecar. Hinungdan nga nawad-an sa kontrol sa manubila ang driver og midiretso kini og bangga sa usa ka poste. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og nagkadaiyang samad sa lawas ang driver og ang mga pasahero niini. Dali silang girespondihan sa mga miyembro sa Quick Action Response Team ug daling gidala sa Caraga Regional Hospital aron matambalan. Sa pinakaulahing impormasyon gikan sa tambalanan, nasuta nga grabe ang kondisyon karon ni Dalmayna Kamastalan Rindam ug sa 5 anyos nga batang lalaki kinsa parehong anaa sa kahimtang nga nakumatos tungod sa grabing samad ug bunog nga ilang naangkon sa ulo ug lawas. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar ug premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino, para sa Pilipino. Pinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Oras na to karon mga katropa, alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, sige na baka og ihisa kagabion. Huwag sa mga pagmata daw. Adunay dagom nga nagatusok-tusok si mga lapa-lapa. Ayaw kumpiyansa mga katropa kay basin sinyales na kana sa pagtaas sa sugar level sa imuang lawas na posibleng musampot sa sakit nga diabetes. Mga mag-Santhon Plus Gold ka mga katropa nga makatabang mapanormal ang atoang sugar level sa atoang kalawasan. Ingon man mapanormal usaba ang atoang blood pressure. Ang Santhon Plus Gold, mapalit sa mga nagkariyang butikang parmasya o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Majority rules mo ang masunod o kinahanglang respetuhon isip collegial body. Nanawagan si Senator Bongo sa mga kaubanan sa Senado ug sa katawhan nga mag-move on. Mas kinahanglan tagaan og oras ang pag-atubang sa trabaho ug talikdan ang panagbangi. Gipunting usab ni Go nga sulod sa 6 ka tuig wala siya'y absent sa Senado tungod matud pa mas importante ang pagserbisyo sa katawhan. Sa katapusan nang ginaot ang senador nga mabalik sa normal ang dagan sulod sa Senado.
1: Balitang Nasyonal. Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Jewel Villanueva ni baliktad, Alan Peter Cayetano ni kanaog sa pwesto. Win Gatchalian na himo ng Senate Presidenta. Sa Irontang Italia sa report, pinagi na katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
10: opisyal nang napili isip Senate President si Senator Wayne Gatchalian adlang Miyerkules Hunyo 17, 2026. Kinihuman ni tambong sa sesyon si Senador Joel Villanueva isip ikatrisi nga buto nga nibuak sa kapin sa duha ka semana nga didlak sa Senado. Tungod nini, formal nang nikanaog sa katungdanan si Senador Alan Peter Cayetano humani angkon nga nakuha na sa pikas kampo ang mayoriya. Sa wala pang opisyal nga butuhan, ang kampo ni Gatchalian adunay 12 lamang ka mga miyembro nga nahimong questionableng quorum. Sa pagbalitan ni Villanueva na porma gikinahanglang 13 kabuto aron kumpleto og legal ang pamunuan ni Gatchalian. Pipila ka oras sa wala pa ang special session, si Cayetano ni pahibalo nga gidawat niya ang iyang kapildihan tungod kay nausab ang dagan ug ang pikas grupo ang anana sa majority number. Si Cayetano gikonsidera nga adunay pinakamubo nga termino isip presidente sa Senado sa kasaysayan sa Pilipinas nga nilungtad lamang ug kapin sa usa ka bulan gikan sa Mayo 11 ngadto sa Hunyo 17, 2026. Katropa siguruhan nga basko kanuna imong lawas pagtumar pirme og Santon Vitamin C para imong immune system lagsik pirme. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
11: XFM Report. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
11: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Hao mga mamahimong presiding officer sa impeachment court si Senator Cheese Escudero kung ugaling mag-convene ang impeachment hearing batok ang Vice President Sara Duterte. Sa pamayag ni Senator Ping Lacson Hunyo 17, abogado si Escudero og dunay kasinatian og katakos alang sa pagabuhatong bugat ng argumento sa impeachment hearing. Si Senate President Wayne Gatchalian mismo ang nitukmod kang Escudero nga mangulo sa impeachment court. Kini mahimong posible og pagabutuhan sa pagbalik o sa pag-convene sa Senado karong Hulyo 6, 2026. Giklaro ni Lacson nga walay kalabutan ang pagtabok ni Escudero sa majority block sa pagpabor kaniya isip mamahimong presiding officer.
11: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:23 na sa buntag mga katropa. Lawatan ka na gana sa nga maglihok-lihok mga katropa tungod sa pamaol o pagpanakit sa kalawasan. Magamit na sa Plus mga katropa nga Santon Plus Herbal Oil nga maayo mga katropa sa ito ang pamaol sa kalawasan. Maayo sab kini sa mga adunay arthritis, rayuma, ingon man sakit sa tiyan. Ang Santon Plus Herbal Oil mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
11: Express Balita. Express Balita.
0: Padayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang International. Usap patay samtang upat samdan sa magnitude 6.3 nga linog sa Qinghai, China. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropang Dave Viniralaw sa XFM Bukidon.
11: XFM Report.
12: Nagkabsan ako sa kataw, samtang upat ang nasamdan sa 6.3 magnitude ng linog na naigo sa lalawigan sa Qinghai, China, niadtong Hunyo 16. Matod sa China Earthquake Network Center, ang linog naigo sa taas kadapit sa Haishi Prefecture, mga alas 5-6 sa hapon. Kiniadunay ay gilabdon nga 10 kilometros sa gikisadarang mabaw o ang epekto kasagaraan mabati sa yuta. Anausab sa 320 ka mga personayan na deploy alang sa search and rescue operation. Gipabakwit usab ang mga trabahante sa kasigbit ng mga carbon mining isip usa ka pag-amping. Samtang gisusi sa mga otoridad ang kinitibuk ang kadaot. Kapin sa usa ka desena usab nga aftershocks ang natala human sa linog lakip ang magnitude 4.9 nga nagkadugang sa kahadlok sa mga residente o mga rescue teams. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon kinahanglan protektado imong galingon, i-boost ang imong immune system pagtumaro sa Santon Vitamin C. Alang sa Ligyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nerlao, XFM News.
11: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, sugdi ang imuang kabuntagon. Pinaagi mga katropa sa pagtimpla sa healthy nga kape nga Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa, usa ka kape nga anti-cancer nga makatabang usaba. Malikayan ang mga impeksyon sa ato ang kalawasan. Makatabang aron na mabatukan ang mga nakariang mga sakit tungod kay puno kini sa antioxidants o anti-inflammatory properties o makapaubos pa sa ito ang blood sugar level sa kalawasan. Ang Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga nakariang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
11: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Sports.
11: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Messi nakatala og hat-trick sa pagdaog sa Argentina versus Algeria. At sa iron ang Balitang Sports sa pinagin ka tropang John Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
11: XFM Report.
13: Nakahimo og kasaysayan ang football superstar nga si Lionel Messi dihang gipildi sa Argentina ang Algeria pinaagi sa 3-0. Sa una nga dula sa Argentina sa ilang 2026 FIFA World Cup title defense, gipildi sa team ang Algeria pinaagi sa big time performance ni Messi. Ang dula gipahigayan sa Kansas City Stadium, Missouri, United States. Ang tanan tulo ka goal sa Argentina gikan kay Messi, iya kining napuntos sa ika-17, ika-16 og ika-76 nga mga minuto sa dula. Kini ang unang higayon sa karera ni Messi nga nakaskoro og hat-trick o tulo ka goal sa usa ka dula atol sa World Cup tournament. Ang ikatulo nga goal ni Messi sa dula mao ang iyang ika-16 nga goal sa kinatibuk ang partisipasyon sa World Cup. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-santin vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad dili sa XFM Kidnon, kini inyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
11: XFM Report. Balita sa Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, alang sa Lean, unfit nga panglawas. Aron mga makapartisipar usab kita mga katropa sa mga nagkariyang sports. Mag-premium D3 soft gel capsule ka mga katropa. Nga nakita sa pagtuon tungod usab sa vitamin D3 ni ini mga katropa. Nga kini muhataga og instant nga kusoga. Ngunit man gana kita nga maglihok-lihok matag adlaw tungod usab moregulate kini og good mood. Ang Premium D3 soft gel capsule mapalit sa mga nagkaring butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
11: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
11: XFM Health News.
0: Nanawagan ang Department of Health kon DOH sa publiko nga ipadayon ang taob, taktak, tuyo, laktakipa kontra dengue kay kung walay lamok, walay dengue. Angay nga ipadayon gihapon ang maong lakang bisan og niusos og 56% ang ihap sa mga natala nga kaso sa dengue sa nasod karong tuig 2026 kon itandi sa susamang panahon sa nakalabay nga tuig. Gikan sa Enero hangtod Mayo, maabot sa 50,727 kaysa sa dengue ang natala sa Pilipinas. Mas ubos kumpara sa 114,308 kaysa sa nga natala sa susamang panahon sa miaging tuig. Ang community clean-up drives o pagpanglimpyo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay, epektibo sa pagwagtang sa mga breeding grounds sa dengue-creating nga mga lamok.
11: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, alang sa imong overall wellness, mapakusog mga katropa o maboost ang ato ang immune system sa kalawasan o sa ato ang kalawasan nga nagsilbi nga sundalo mga katropa sa ato ang kalawasan nga makigbatok sa mga nagkariyang mga sakita, labi pa sa mga sakita nga dala sa panahon mga katropa. Alang sa tibok proteksyon sa imong pamilya, mag-Santhon Vitamin C ka mga katropa. Nga mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
11: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
11: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Hugot nga gipanghimakak ni Megastar Sharon Coneta nga adunay kalambigitan sila sa iyang bana nga si Senator Francis Kiko Pangilinan sa mga pasangil sa gingong kani bodyguards ni kani Ako Bicol Party List Representative Zaldico kalabot sa gingong pagpang-apod-apod ug maletang nga puno sa kwarta. Nitong Hunyo 16, gipakita sa mga kani bodyguards ni Ko ang pipila ka mga hulagway ug niangkon nga naghatod kuno sila ug mga maleta nga gisudlan ug kwarta ngadto sa nagkadaiyang personalidad, lakip na ang pipila ka mga politiko ug mga journalist. Usa sa mga hulagway nga gipakita mao sila si Sharon Coneta ug Senator Pangilinan uban sa gingong mga empleyado ni Ko. Inoon ang mga testigo wala mohatag og bisan unsa nga detalye kon unsa ang kalambigitan sa maong hulagway sa ilang aligasyon. Sa social media post, gitawag ni Sharon nga bakakon ang nagpagawas sa maong hulagway.
11: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Mga katropa, aron nga ma-achieve ang kutis o malakutis artista, mag-clear skin herbal soap ka mga katropa. Alang usab sa glowing nga panita o always looking young and fresh, gamit na sa clear skin herbal soap na mapalit sa mga nagkaryang butik at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
11: Express Balita! Express Balita!
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Batanong Pinoy ni graduar nga magna cum laude sa Harvard University nga adunay double degree. Kinatong sayro ng report, pinagi ni katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
11: XFM Report.
14: Nagtap sa Harvard University ang batanong Pinoy nga si Iyo Nicolay Chua isip magna cum laude sa edad nga 22. Dili lang usa, kundi duha ka degree ang dunga niyang natapos sulod lang sa upat ka tuig sa maong inilang nga universidad sa Estados Unidos. Garbo ug dungog ang gihatag ni Chua ngadto sa Pilipinas. Umahan kini ni graduar isip magna cum laude, highest honor sa Harvard University sa United States. Nakuha ni Chua ang iyang double degree sa Bachelor of Arts in Chemistry, Bachelor of Arts in Economics, dungan sa iyang Master's degree sa Chemistry and Chemical Biology. So wala pa mo adto sa gawas sa nasod, si Chua na ilan ng math wizard tungod sa pagdaog sa mga international nga kompetisyon sa matematika. Tungod sa iyang talagsaong kaalam, membro usab siya sa bantog nga Phi Beta Kappa Honor Society, ang labing karaan og labing inila Academic Honor Society sa tibuok Amerika. Katropa, ibos imong immune system pagtumarog Santon Plus Gold alang sa nakiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Ikolima, XFM News.
11: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tatay Ikolima sa pagkatod sa mga report. Muna ikingon mga katropa nga sadyang may pinagpapala.
15: Huh? Tama!
0: Nalangit mga katropa, katong si Ion Chua, kung ako masayop mga katropa, base sa report ni Tatay Iko Lima, na ilhan na matod pa kini mga katropa nga usa ka math wizard, adunay talagsaon nga kaalam gayod mga katropa. So sa wala pa na siya mga katropa nga niadto sa gawas sa nasod o nagtungha sa wala pa kini nagtungha sa Harvard University mga katropa, na ilahan na kini mga katropa si Ion Chua isip math wizard. Ingon man mga katropa, maayo sa diha sa science mga nga subject mga katropa. Inong dan sa iya ang pagtungha sa gawas sa nasod mga katropa, pagkuha o mga kurso dito sa Harvard University mga katropa, dungan kini niya nga nahuman ha. Imagine mga katropa, duha ka kurso natapos niya mga katropa uban usab sa iya ang master's degree.
15: Tama.
0: tama na noon. Tama agad mga katropa. Kaya, so, duha ka kurso na tapos, and at the same time, mga katropa, master's degree. Kini sa ubang nasud mga good mga katropa, nga taman si mong makaya mga katropa, nga imong idungan, kana nga mga kursuha, sa imo nga pagtungha mga katropa, kana ginaalaw na nila mga katropa, dili pareha diri sa ato ang Pilipina sa ato sa Pilipinas mga katropa dili na siya ingon nga ginaalaw mga katropa nga ginadungan mga katropa pati pagid na do na pagid masters degree mga katropa sa ato ang manggo diri kinahanglan nga mahuman nimo ang usa ka kurso kun ingon ka og degree mga katropa naagi ni siya sa upat ka tuig mga katropa nga pagtungha sa kurso mga katropa. Dayon ayaw pa rin ka makaproceed sa imo ang masteral until makaproceed ka sa imo ang doktoral mga katropa. Dili siya ingon nga pwede nga masabay-sabay. Mora nga dito sa laing nasud mga katropa, ilabi pa dito sa United States o sa US mga katropa, kiniginaalaw nila. Mauna nga sa iya nga pagraduar at the age of 22 mga katropa, kining si Ion Chua, nahuman niya ang iya ang duha ka degree courses. And at the same time, natapos usab niya mga katropa ang iya ang usa ka master's degree mga katropa. So, double degree niyang nahuman. At the same time, doon na siya master's. Doon na siya nahuman na natapos niya mga katropa ang iya ang master's. Mga katropa, nga ito ang mga balita nga ito ang nakalap 24 oras. Oras na ito karoon mga katropa, alas 6:37 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw. Good morning! Good morning usab mga katropa sa ito ang mga rela drivers, multi-cab drivers, sa mga habalabal drivers, bao-bao drivers nga nagapaminaw karon sa 101.7. Good morning, good morning diya kaninyo mga katropa. Ingon usab kay katropa nga Tata Dako pa nga kanunay nga nag-tune in, nagapaminaw sa 101.7 mga katropa samtang nagabaniho sa iya ang multi-cab. Ingon man sa iya ang mga pasahero karon nga naminaw sa 101.7. Good morning diha kaninyo mga katropa. Good morning. Sa tanan usab o sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan karon. Happy happy birthday kaninyo mga katropa. Happy birthday. Ato pud ning basahon mga katropa kining mga nagkomento sa ato ang live. Kay katropang Josefina Tinambunan, matod niya, magandang umaga katropang Miss Hanilo. Have a blessed morning sa inyo dyan. Pa-shout out lang ko dito sa Shop Aglayan at sa Alae kay Bossing Bana. At dyan-dyan, salamat. Happy Thursday. God bless. From Tinambunan Family, Bugkaon Lantapan. O sa Tinambunan Family, diha sa Bugkaon Lantapan. Good morning diha kaninyo mga katropa. Ilabi na kay Mamosipina Tinambunan o kang Bossing Bana. Kang Randy Archaga Santisas, matod niya, listening. Kang Lercy. Sa man ipaglitok. Marag ibaliktad ata ni Lercy. Lumilang. Oh, Lumilang sa Laom. Good morning ma'am. Pa-shoutout ko sa Lumilang family. Maulas family. Kanuog family, Banias family, Hatulan family, og shout out pod ko sa akong bana nga si Melisio, Banias Maulasa, og sa ako ang duha ka kids

0: dito sa nagtanaw siya karon mga katropa. Nga nanu ka dito sa Riyadh, Saudi Arabia mga katropa. Ingon man kang Ante Veronica Lorenzo diha sa Purok 8 Barangay 9 ang abtik nga namo mga katropa nga Purok Presidenta diha sa Purok 8 Barangay 9 ug sa tibok Lorenzo family. Good morning diha kaninyo. Alas 6:40 na sa buntag mga katropa at sa paibalo mga katropa. Tungod kay good news kini mga katropa kay aduna nay mapalit o mapalit na mga katropa ang mga produkto sa Yes to Health diri sa ato ang istasyon sa XFM nga nahimutang mga katropa sa door 2 second floor Talatala Building Carbajal Street Barangay 8 Malaybalay City at Banglang sa Novo mga katropa at Bang sa Novo adunay iskina mga katropa adunay street mga katropa o dalan na ata diri dapita mga katropa. Gikan sa highway mga katropa, naata sa ikatulong mga katropa, ikatulong edipisyo, o ikatulong building mga katropa, mauna din ka na ang mga katropa, ang Talatala Building. Naata din sa second floor mga katropa, sa door 2. Mga ang ato ang mga produkto sa Yes to Health mapalit na diri sa ato ang XFM station sama na lamang sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Vitamin C, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, ug Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa. Samtang mga katropa, karong malambot nga Hulyo 18, 2026, ilabi pa sa katong mga mahiligon mga katropa sa pagdagan. Dili sa ingon nga pagukod sa ila ang mga hinigugma mga katropa. Mahiligon sa pagdagan mga katropa sa nakadiya nga mga funeral mga katropa. Tungod kay dito sa Cebu, ipahigayon mga katropa ang Windsor Color Run 2026 sa katong gusto nga musalmot, ilabi pa sa taga Bukidnon mga katropa. Nga musalmot sa Windsor Color Run 2026 kinipahigayon dito sa Cebu sa City de Marie mga katropa karong Hulyo 18, 2026. Mamili lang ka mga katropa, unsa nga kategorya mga katropa. Adunay 6K, 12K o 16K mga katropa. Ug base na, ikaw na ang makadaog sa ilang nindot ng mga papremyo mga katropa sa manalamang sa Honda Click 125 version 4 ng motorsiklo. Upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo Laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony Wireless Headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 Smartwatch, upat ka JBL Go 4 Speaker, upat ka Huawei FreeBuds ug dagan pang mga papremyo mga katropa. Pwede usab ka mo mga katropa nga mag-online register mga katropa aron nga makasalmot sa Windsor Color Run 2026. Pinaagi usab sa ila ang Facebook account nga Windsor. I-search lang mga katropa sa search tab ang WINZIR kon Windsor mga katropa sa inyong Facebook. O ka mga katropa, bisita lang ang ilang official website ang windsor.ph. Samtang laing paibalo mga katropa sa mga miyembro sa o mga miyembro sa pamilya paryente ug mga higala ni Christopher Carbajal Tubio nga siya namatay ni atong Hunyo 12 mga katropa ug ang iyang haya anaa sa Carbajal Tubio Farmhouse sa Diversion Road diha sa Zone 6 Barangay 10 Impalambong duol sa Kawal Kalinga sa 403rd Brigade Army Camp. Gikatakda ang lubong karong Hunyo 21 sa alas 8 sa buntag dito sa Shiver's Meadow. 44 minutos nang nakalabay sa alas 6 mga katropa. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabio sa Army Scene o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express.

0: Ang gwapo gani magpatato unsay tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato unsay tawag?
1: Ah!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: The secret of health.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The secret of health.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 food supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag lang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulati at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oy, master, unsa magyud ang nahita mo? Master, tubaga unsa nahita mo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Jads, abi man akong hearing ni Jads. Ano na may speaking?
0: Exciting?

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina at Emilio, bilis na San Rini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako ba? Di magkakatulog o ba yun? Magkamatulog, tulugan na sa pagbalik katulog. Manatili ka, tuwid na din kung makatulog ba yun daw niya. Maayo akong tulog, maglanggo na gugo. Kaniyan to, bilis man. Basta mag-inong ko ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Premium D3 ang bago.
3: Kadaadlaw gig ko nga nag-take o premium D3, sir. Kaya akong trabaho na sa ospital para sigurado protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold Live Testimony.
4: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung dedik ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung dedik ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman. O saan na addict to?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Santon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity si Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
8: Mayong adlaw, kanina. inyo tanang katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya akong gibutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
9: Tung, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na ka!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sa kong kaniha. Nalagong kang nangihiin mo manang isa-isa ng imuhang tiil diyan.
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.

0: Bukas, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ka ninyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Kininga programa atud ganinyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon. Bullseye!
1: Oras ka, tropa, alas 7:02 sa buntag!
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nagunang isyu nargiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye! Bullseye!

0: Halalikay!
1: Bullseye!
0: Mayong buntag, Galuzon, Visayas, Mindanao.
2: Ewan na ba?
0: Mayong buntag sa itong mga suki, hindi paminaw sa itong naanda ng programa sa kabuntagon. Bullseye, mga katropa!
1: Bullseye!
0: Kung di ka gustong maigo ka, di ka gustong mabullseye, halalikay! Good morning sa itong mga suki, hindi paminaw sa itong programa sa XFM 101.7 na Bukidnon. Mayong buntag usap sa mga nangasukong tigpaminaw. Lakip na ito ang mga tigpaminaw niya ang mga yamin. Good morning kanyang tanan niya mga katropa. Inyong makauban niya po ang babaeng banhaan sa kabuntagon. Banhaan o sa kababae katropa, pandili babae lang.
1: Bullseye!
0: Katropa, ang mariko din ang hanto taon niya katropa, alas 9 sa buntag. Mag-uban-uban kita sa programa.
1: Bullseye!
0: Good morning mga katropa na itong mga drivers with lovers. Itong mga katropa niya ang mga mag-uumang permenteng nagunas kadalanan o sa kabukiran. Permenteng nagunang mga katropa sa pagmata sa kabuntago. Naroon katropa ang manginabuhing patas. Mayong buntag sa inyong tanan.
1: Good morning!
0: Nahinaot ko nga inyong effort matag-adlaw mga katropa. Suklian na sa inyong pamilya. Labi na sa inyong mga kaanakan katropa. Kamaayo pag binuutan o pag tinarong silang pag-eskwela mga katropa. Naninaot ko ang inyong mga asawa din ising order sa Shopee o Lazada. Okay na kung orderon mga katropa sa Shopee o Lazada kining Xanthon na plus gold mga katropa o Xanthon vitamin C.
2: Tama.
0: O para kay protektado mong tanan di tibuok pamilya. Pero magsiging add to cart mga katropa way pulos ng mga butang. Nya. Sayo kay kamong mata kay para mo kayod mga katropa. Wrong. Atong mga men and women in uniform. Nagpaminaw kanunay sa itong programa. Naglanog-lanog kanunay mga katropa ang XFM, no? Diha sa PH, diha sa kong katropa. Bukidnon Police Provincial Office. Mayong buntag sa tanan na ito diyang mga katropa. Mga kapulisan na ito diya. Lakip na diri sa Malaybalay PNP. Mayong buntag sa tanan. Atong mga kasundaluhan na mga katropa. No, sakop diri sa Provincial Bukidnon mga katropa. Mabos sa biyanan. No, sakop mga katropa sa 403rd Brigade mga katropa. Ang 88 o 8IB. Mayong buntag sa itong mga kasundaluhan diya. Lalo sa itong mga commanders, mayong buntag sa tanan. Sa mga nagtanaw sa itong programa, pinagsito ang Facebook Live, mga katropa. Salamat kayo diya sa pag-react. I-share lagi na diya, Randy Santisas. Mayong buntag ka niyo diha. Si Mami Josie Tinambunan, na good morning ka niyo diha, Mami Josie. Raul Imperado, mayong buntag ka niyo diha, katropa. Matod pa ni Raul Imperado mga katropa, maayong buntag sa tanang viewers and listeners sa XFM. Shoutout daw ni Romy Botlig Osho kay Michael Caratoricabo o kang Marso, maayong buntag kaninyong tanan niya. Kaila lagi kayo umuanin niya katropang Rustong ba? Taka niya lagi eh, katagay siguro ninyo ni Kwan ba ni Michael? Ha? Maudi ay. Sige, mayong buntag ha. Mayong buntag kanyang tanan niya na sa mga kaubanan niya ni Raul Imperado. Kayong suunan, pamilya, mga katropa. Mayong morning kanyang tanan. Mami Josie Tinambunan, kauban si Hang Tibuok. Pamilya, good morning.
1: Good morning.
0: Ang Busing Ben, good morning.
1: Good morning.
0: Yeah, sa mga suki sa Busing Ben, change to trading sa Aglayan o sa Laing Manolo Fortich, Bukidun. Mayong buntag kanyang tanan. Mga katropa, very interesting kayo ang ato ang topic pagkaisgutan karong adlaw mga katropa. Very interesting ano man. Excited kayo ang tanan mga katropa ang makibaw ano unsa na ang mga bagong pahitabo ito sa kahitas ano man hinoon. Pagpatay naman hinoon ni kahitas ano. Dito mga katropa sa kauluhan mga katropa. No, labi na karon kay doon na bagong liderato sa Senado. Bag-o nga daan. Doon na bag-o mga katropa. O gato ang tanawin. O yung mga katropa, doon na ba'y paglihok mga katropa sa chairmanship? Kana bang mga, sa Senado mga katropa, doon na mga chairmanship niya. Mangulo ka sa mga committee ba? Ato ang hibawon o niya katropa. Kung doon na ba'y pagbag-o, doon na ba'y paglihok mga katropa? O ga, kumusta na itong mga dili kaliado? Kung natagaan ba o pwesto? Ato na tanawon unya liliun po nato mga katropa kung kini bang ipangbutang ni ini nga committee ba mga katropa kung haong ba ni ilahang educational background o experience. Ato imbutang Kaya basin ang nabutang niya sa justice ka tropa, no? Committee sa Committee on Justice ka tropa, basin way hanaw sa law. Oh, atong hipaw-un mga katropa na. Kaya importante nga masayod ta. O kana magud mga katropa, kung makita na to, madunggan na to mga katropa, kung kinsa na, sa pangalan, unsa iyang background, unsa iyang committee ba, diha na to makita katropa, kung atong senado, seryoso bang yun sa pagkuhan niya? Anang pagbutang ba o chairmanship mga katropa? Or basin gibutang lang na diha kay kaaliado nila?
1: Bullseye!
0: Ato na tanaw nun yung mga katropa. Cyrus Satorpio, mayong buntag ka ni mo diha. O, lakip na itong makaubanan sa buwan. Jonathan Soriano, Marso, diha kang, kinsa ni si Inday Marie. O, niya ka din po si Lulhu, ah. Mayong buntag sa itong mga kaubanan na sa buhat. Ang team XFM Bukidnon, mga katropa. Mga napabiling solid ligon.
1: Bullseye!
0: Basta magpabilin ka sa XFM Bukidnon, but pasabot ka, tropa, nakasabot ka. Oh, nakasabot ka, o gabot pasabot, anak. Media ka! Media! Dili ka, kuan, o dili ka, hall, media.
1: Bullseye!
0: Okay, kung dili ka media ka, tropa, hala, exit na. Ana man na. Diba, Ereco, last minute niya sa Alagos? Mayong buntag ka ni mo na. Nangyemok ang follower niya. I-share po na.
1: Good morning.
0: I-share na ninyo diya, mga katropa. No, sa mga nagtanaw sa to ang programa, i-share nga to ang programa. Nga dapat naka-public na inyuhang pag-share, mga katropa, kay para makadaog mo og load. Kagahapon, katropa, ang Rostom, wala nag-message ba? Oh, wala nag-message kung nakadaog og load kagahapon. Ah, forfeited na to. Pag-message mo, basta gali kayo. Moapil mo sa to ang katropa leta, hulata mga katropa hantod katapusan kay doon nata dihay katuipatuyok nga ruleta mga katropa, piliun na to, pinagi sa ruleta, kinsay makadaog sa to ang load. Sayang kayong 50 pesos, maayong buntag diyan ni Kagawad, Artemio Gulye. Si Ma'am Rismalin Lubido man to nakadaog gahapon ba? Oh? Ma'am Rismalin Lubido, naminaw ka, nagtanakos ng programa karon. Good morning, kani mo diya.
1: Good morning.
0: Nakadaog ka og load kagahapon, Ma'am Rismalin. No? I-message mo hang number sa to ang kani mo hang gikomentan bitaw. Dito ka sa messenger, ane. I-message ang imuhang number para nga maloadan ka na mo og 50 pesos kaya ikaw nakadaog kagahapon sa to ang raffle. Oh, sayang kayo ang load, ma'am. 50 pesos kayo na. I'm watching live. Happy 60th araw ng San Fernando. See you soon. Oh, karaga. Uy naman. Gikilig na si Rismalin. Shout out Lubido and Amata family. Daki salamat Rismalin Lubido si Mohang pagtanos to ang programa. Salamat kayo. I-share na po na itong programa di, ma'am. I-share na po na, ma'am. Ma'am ha, pag-message, ma'am, kay nakadao kagahapon og loan, ya, wala nimo nakuha. Kay wa man ka nag-message sa imuhang number. Ayaw diri sa live i-message dito sa to ang messenger. I-message ang imuhang number para nga makadaog ka og load na pod. Sunod. Ay, dili. I-message dito kay para loadan ka. Anong siya naman, eh. Hindi na siguro inuman sa nato ni Oxanton Plus Coffee Mix, be. Padungog ang higop sa kape. Lami kayo ang Xanton. Ay, dili na binuang ako ha. Kumiyong ko ang Xanton Plus Coffee Mix. Akong ginom Xanton Plus Coffee Mix gina mga katropa. Ang nakarindot sa Xanton Plus Coffee Mix mga katropa, no, bisag wa kapay pamahaw, kay lagi sayo imuhang programa or sayo ka mo duty mga katropa, di ka bati o kagutom. Ano man, ang Xanton Plus Coffee Mix mga katropa, aduna ni siya suya bean powder. Mga katropa, high in protein ang suya bean powder mga katropa. Muunang di kagut mo, no, muna kang nakapamahaw gayapon. Wait lang. Oy, umada, Jerwin, mayong buntag ka ni mo da. Well, katropa, itong nahanay nga programa karong kabuntagon, mga katropa, ning adlang Webes sa Hunyo 18, 2026, mga katropa, itong hibawon.
1: Bullseye!
0: Una, mga katropa, ito ang hibawon ng update. Katikaran, mga katropa, dito sa Senado, pinagis ito ang katropa, si katropa nga Rambo Labay, mga katropa. Og sa ito ang topic usab, bagong chairmanship sa Senado, ilaw sa liderato ni Gatchalian, nahaomba ang ilang experience o educational background. Ato na hibawon unya samtang mga katropas tong balita nakalap sa 24 oras. Mga empleyado sa South Bank gitulis 1.6 million pesos nga cash nadala sa mga tulisan. Duha ka mga mag-umagi paarakan na patay. 435 ka mga trainees ni graduar sa Fire Basic Recruit Course sa impasugong. Kung itong pambuton usap katropa ang live report ni katropa ang Jonathan Soriano unya taon-taon mga katropa. Usay mga katikaran sa gawas gabahin ng katropa no dres provinsyas Bukidnon na gawas sa sulod sa Bukidnon. Gawas gabahin sa tuwang istasyon. Na limpok tani. Sa mga katropa na ito niya, mahiligon mga katropa, huwag ka ng mga fun run, color run mga katropa. Good news! Kay ang Windsor katropa magpahigayon og Windsor Color Run 2026 mga katropa karong July 8 or 18. July 18, 2026 katropa, alas 3 sa kadlawon magsugod. Unya katropa, ang ilang starting point niya mga katropa sa City Dumari mga katropa. Ang ilang starting point, so sa ilang pag, o sa imong pag-salmot mga katropa, sa imong pagdagan, pwede ka katropa pa mamili og kategory no, pwede ka katropa sa 6k, 12k, 16k. Adunay chance ka nga makadaog katropa og mga papremyo gikan sa Windsor, mga nindot kayo og papremyo mga katropa. Oy, makasana all kayo ka. Oh, basin ikaw na makadaog katropa og brand new mga katropa nga Honda Click 125E4 nga motorsiklo mga katropa. Oh, dura po sila upat ka iPad A16 tablet di panghatag. Upat ka siya ni wireless headset, mga katropa! Uy! Naapay upat, mga katropa, ka Huawei Watch Fit, mga katropa! 4 or upat ka smartwatch! Usapan eh, upat ka JBL Go 4 speaker! Upat ka Huawei free buds, o daghan pa ang papremyo, mga katropa! Oh, apil na taan eh, usapan pagparehistro, ha? Sa pagparehistro mga katropa, kundili ka taga Cebu, bisita ilang Facebook page katropa, no, ang Windsor, W-I-N-Z-I-R. O ga, pwede po ang ilang official website, ang windsor.ph. Kung taga Cebu ka, or masalaag ka sa Cebu, ato ang mga katropa, ang ilang hub mga katropa, ang ilang booth dito mga katropa sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hantod Sabado. So joint na mga katropa ha, kaya aron nga fit ka and at the same time mga katropa, doon na kapay puruhan makadaog og mga premyo gikan sa Windsor Color Run 2026. Ate Darwin na matuloy na antipatya, mayong buntag ka ni mo di ha. Yakay LJ na Daya highlight. Mayong buntag ka ni mo di ha katrapa. Salamat kayo sa inyo hanga pag-suporta ha. Unya sa mga taga San Fernando, Bukidnon yang naminaw. Happy 60th araw ng San Fernando, Bukidnon. Naghulat sila mga katropa sa ilang idol nga Oak Ragao. Mayong buntag sa tanan na to nga mga viewers diya mga katropa. Kisa pa niya kung wala na rin na mention kay Basin Manluod, mahiubos mga katropa. Katropa, unya tao-tao, datong madunggan mga katropa, atong mga init kaayo nga mga balita o atong ato ang topic kakarong kabuntagon. So pagtimpla na diha og kape, mangandam na diha. Ah, samtang nagtungko ka diha mga katropa. Ah, paghigop og kape nga init. Kinahanglan kape katropa, kanunay ninot nga benepisyo alang sa imong lawas ha. Mo kana katropa ang Zanton Plus coffee mix mga katropa. Ah, Zanton Plus coffee mix gyud. Ani si Ate Darwin da batulin na antipatya, suki kay ni siya katropa og Zanton Plus coffee mix ug Zanton Plus Gold coffee mix sa mga katropa. Oh, good morning ma'am, shout out ko sa kuang mga kauban sa mga nagpaminaw karon at diha sa balay. Sa kong programa daw si Kuya Tutot diha si Batislaon Jackie Perez og kang Tutot Antipatia. Ayan, God bless. Good morning kayong tanan diha mga katropa nato ha. Sa mga nagkuan diha, sa mga nagtambay diha sa panimalay diha ni Ate Darwinda, batulin na antipatya, may buntag ka niyong tanan diha. Marang ganan ni Maho na po dihang kuan, batinulang manok. Happy, happy, happy birthday diha kang Plong Plong!
1: Happy birthday!
0: Ay!
1: Happy birthday!
0: Mata na Plong! Happy birthday na riyab lang.
1: Happy birthday.
0: Mga to man taon niya katropang Jonathan no kay duna day kanding ditong ihaw. Lami kayo morning na ako while nagapaminog XFM, nagakape og Xanton na gold coffee mix. Uy! Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Mata na ba? Mata na!

0: happy happy birthday dia kang plong plong. Happy birthday kani mo dia plong han. Nang naot mi plong nga ikaw tagaan ka pa og taas nga kinabuhi gikan sa labaw makagahom plong. Mahimo kang kanang successful sa imong mga pangandoy sa imong kinabuhi. Siyempre, mahimo kang blessings sa imong pamilya, lagip na sa imong mga higala sa mga taong nagpalibot kanimo. Ay lang sige pang libre. Gordoy tana. Happy birthday kanimo, good health kanuna especially ha, good health yun. Bahala og bahala ka tropa og wala kay talagang handa basta kay dunay kandeng. Basta kay good health yun kanuna nimo diha. Once again, happy birthday plong plong. Basta kay kisa pa nag-birthday niya, ala sige, message may mga katropa. Oy, balik na taon-taon mga tropa, ito ang programa nga Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.

0: ini?
1: Papalita ka gud kog sigarilyo.
0: Unsa ang sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
0: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, mor.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, mor?
2: Mga katupa, exciting!
3: Turbo Supplement for Men!
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kadyang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulo sa trabaho. Wala man siyang negative effects, mga bigid. Kamutol, testing mo lang. Camping kadyang Turbo.
3: Turbo Supplement for Men!
2: Oh, yes!
3: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo! Supplement for Men!
2: Mas lalakas ka pa!
5: Hala, happy ka akong chunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, usan na addict ko.
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Pero what? Wala yun?
6: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
7: Santa Claus Herbal Soap.
8: Normal ba para si Balong. At ang pinaka problema ko yung underarms and then yung anan. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumputin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung anan.
7: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga nak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
10: Premium D3 User.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nga kaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X car rental and 4X car wash, nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X car rental o 4X car wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X car rental o 4X car wash.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Stone, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, Tay! Prato na kayo dito, Tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maninga kong muntikab ng lahi na manintingo sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Sei che troppo alle 7:30 io 4 su Bintang. Ma yung buta di Elgin, adaya kay Victorine Mark, Tita Mitch, Sundulan, Abelio, Darwin, Mabandos, diha kaninyo, good morning, kaninyong tanan diha mga katropa. So balik kita sa tungtulo manon, ang programa nga Bullseye. Bullseye! Bullseye! Usa tama atos tong topic mga katropa, magpalusot ang usa ka balita para kaninyo, no? Or masayod kita mga katropa, unsa may mga panghitabo, mga presko katropa, nga mga balita ito nakalapsulod sa 24 oras. XFM Report. Una sa itong balita, katropa, mga empleyado sa South Bank gitulis 1.6 million pesos nga cash nadala sa mga tulisan. Detalye, katropa, pinagin ni katropa nga Rostom Villafranca na nukadjikan sa XFM Bukidnon. XFM
1: Report. Nadala sa mga tulisan ang kinatibok ang 1,677,000 nga cash human gipamusil sa wala mailhing mga suspitsado ang mga empleyado sa South Bank Libuna samtang sakay sa kotse. Alas 9:40 sa buntag adlaw Miyerkules, Hunyo 17, 2026, sa may secondary national highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Sakay sa kotse ang usa ka alias Vonvon, 30 anyos, Olitawo, driver, alias Raya, 26 anyos, Minyo, loans processor of Jeff 21 anyos, dunay live-in partner og usa ka security guard. Sa pagresponde sa kapulisan, nakaplagan ang usa ka kotse nga anaa kilid sa kanal sa highway nga adunay 8 ka mga buslot sa bala sa windshield niini. Matod sa mga biktima nga gikan sila sa South Bank sa Libuna og paingon sa Land Bank sa Manolo Fortich aron magdeposito og kwarta, dihang mikanaog ang duha ka wala mailhing suspect nga sakay sa Ford Ranger Wildtrak og gipusil sila sa makadaghang gayon gamit ang mubo og tag-as nga mga kalibre sa armas. Isip pagresponde ang driver ug ang security guard ni kanaog usab sa ilang sakyanan og ni balos apan nahutdan og bala ang armas sa security guard. Human ni ato giduol sa mga suspect ang kotse og gimanduan si alias Raya nga ihatag kanila ang bag nga adunay sulod nga kwarta ay ha ni ikyas. Gilayong nagpahigayon og flash alarm og dragnet operation ng kapulisan aron mapadali ang posibleng pag-ila og pagsikop sa mga suspect. Nakigkoordina usab ang Manolo Fortich PNP sa mga kasikbit niya istasyon sa kapulisan og uban pang mga unit alang sa hot pursuit operations. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santol Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Rostom Villafranca, XFM News. XFM
0: Report. Dagan salamat katropa nga Rostom Villafranca sa imong report. O to mga katropa, no maka kubang makahadlok mga katropa ang balita. So yung kagparakan mo diya mga katropa og bala, walo ka balang naigo sa windshield katropa. Unya, swerte na lang naway nakalas, way nasamdan mga katropa. Ang kwarta makita ra pero kinabuhi, dili na pwede katropa ang ilisdan. Ato ning na-post ato ang Facebook page sa 101.7XFM Bukidnon. O gali katropa, no, nakabasa kitang mga komento nito, lahi-lahi nga mga argumento gikan sa tuang mga tiga pa, katuang mga followers. Doon ay nag-uol dito mga katropa, nabalaka sa kahimtang. Doon na po iuban dito mga katropa, matod pa nila, basin. Mga katropa, basin na, huwag ka ng inside job daw. O, pero padayon katropa, ang investigasyon sa tuang kapulisan. No, nasayon kita mga katropa ng atong kapulisan, doon na sila yung mga pamaagir ng may bawaan ng tinuod katropa. Kaya as of this moment, padayon pa mang giilag, ipangita ang suspitsado. So dili na to pangunahan mga katropa ang investigasyon. No, ato ang paabuton mga katropa ang resulta sa maong investigasyon ng mga katropa. Kaya dili ni tiaw-tiaw nga, dili tiaw mga katropang panghitabo. Kini makapitog dako mga katropa. No, kini katropa dako nga ika-apekto mga katropa no sa negosyo. No, labi na aning bangko mga katropa no muwad anog trust ng mga katauhan mga katropa. Tungod sa nahigayong nga tulis, 1 million kapin 1.6 million pesos ang nalimas sa kawatan. Bullseye. Bullseye. Unta lang katropa nga kawatan yutong tinuod. Basin katropa og tinuod ning ipang-istorya sa mga katauhan sa comment nga basin inside job. Bullseye! Kaya wak man dahil gas-gas mga katropang sulod. Kung kamo diya tulisun, paarakan mo diya mga katropa niya. Walo kabala na diya ang... walo kabala ang naigo sa inyo ha? Ha? Unya giduol ra mo kay gikuha ang kwarta kung tulisan na tinuod siguro. Pusilon mo kapil. Rubutan siguro ni nga tulisan. Nahinaot lang na katropa ha, nga masulbad kini mga katropa. Rumataga ang tuldok ang mga pangutan na espekulasyon sa mga katawhan.
2: Bullseye!
0: Alas 7:40 itong oras sa katropa. Nasa pikas linya si katropang Rambo Laboy. Aron katropa sa mga updates nung gikan sa kauluhan. Katropang Rambo!
2: Live

0: na-confirm na rin ang kanilang nakaantak, nakabimbin. Ngayong umaga, katropang Marie, merong nakatakdang
1: katropang Rambo.
0: Impeachment case labang kay VP Sara, kay Vice
1: pre-trial, pre-trial pa.
0: Kung itatanong mo sa akin kung open sa media, closed door.
1: Oo nga.
0: Closed door meeting sa media 'yan, yung pre-trial.
1: Oh.
0: At 'yan ay bibigyan na lang, ipoproduce na lang ng Public Relations Information Bureau ang media na
1: Katropang Rambo, mangyari niyan, kukuha tayo ng balita galing sa loob, balitang nasala na, balitang kung ano lang yung gusto nilang ipalabas at ipaalam sa taong bayan. Yun lang talaga ang gusto nila mangyari.
0: Yun ang problema. At yung isa pang panibagong problema na ang makakasagot lang nitong aking ilalahad ngayon, katropang Marie, ay mga abogado. Dahil kung yung matatandaan, nagpasak lolo si Senador Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema, nakabinbin ngayon sa Korte Suprema kung saan kine-question yung legalidad noon nung quorum nung 12 pa sila, yung kampo ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Uh-uh.
0: Although nag-giveaway na si Senador Cayetano, pero ang tanong niyan, nag-iwan siya ng katanungan sa Korte Suprema. Papaano kung kakatigan ng Korte Suprema yung petisyon ni Cayetano?
1: Meron ako naisip ngayon lang din, katropang Rambo. Sa tingin ko, pinakonven ni President Bongbong Marcos ang Senado bago pa man lumabas yung desisyon ng Korte Suprema.
0: Ano ka to pang Marie?
1: Sa tingin ko lang, ito lang, base lang sa analysis ko, katropang Rambo. Merong petisyon na sinampa sa Supreme Court si Senator Pedro Cayetano. Ngayon, yes, biglang nagpatawag ng special session itong si President Bongbong Marcos na dapat mag-convene na sila. Sa tingin ko ay sinadya at ginawa ito na desisyon para mapadali itong pagpalit ng liderato bago pa man mag-desisyon ang Korte Suprema. Tingin mo?
0: May posibilidad na siguro ay ganon, katropang Marie. Pero ang question kasi niyan, katropang Marie, pag sinabi ng Korte Suprema ngayon, legal, valid, hindi pa nang ni-withdraw ni Senador Cayetano yung kanyang petisyon sa Korte Suprema.
1: Mm.
0: Pag sinabi ng Korte Suprema, valid yung petisyon ni Senador Cayetano,
1: yes,
0: na kumu-question doon sa legalidad na quorum ng 12 noon. Papaano yan? Anong gagawin nila ngayon? Ibibigay ba nila muli kay Cayetano? Sasabihin nila, hindi, ano na kami. Oo nga, nag-petition na kayo, quorum na kayo, pero ang tanong doon, hindi naman kahapon, kundi noong 12 pa lamang kayo.
1: Yun nga.
0: Kine-question, noong 12 pa lang kayo, hindi yun doon kasi sa kahapon na 13 na kayo.
1: Yun kasi
0: wala kayong question noong kahapon kasi okay naman yun, constitutional naman yun kahapon. Then,
1: yung 12 pa kasi sila, yun yung simula kasi ng kaguluhan.
0: Yes, doon nga. Yun nga, kung doon nagsimula yung kaguluhan. Paano pag sinabi ng Korte Suprema? Hindi. Valid yung Senator Cayetano, yung petition niya nung 12 pa kayo.
1: Uh-huh.
0: So i-giveaway ba? Ibibigay ba ni Gatchalian muli kay Cayetano?
1: Meron tayong sinasabi, no one is above the law.
0: No one is above the law. Susundin ba niya dahil utos ng Korte Suprema?
1: Dapat lang. Pero ang mangyayari diyan, ang nakikita ko diyan. Nakikita ko mangyayari diyan, katropang Rambo. Syempre, utos siya ng Korte Suprema. So kung papanigan si Cayetano, di syempre nasa likod niya yung Supreme Court, meron siyang lakas na loob na kunin uli yung posisyon, ibalik sa dati yung posisyon niya,
0: yung chairmanship,
1: ibalik lahat.
0: Mm-mm.
1: Nasa
0: ibalik lahat.
1: Pag nabalik na, nasa grupo na ngayon yan ng lahat ng Senado kung gagawa ba uli sila ng change of leadership at doon na sila uli, bubuto uli. Parang ganon.
0: Yes, tama ka. Ganon. Ganon nangyayari. Nasa kanila ngayon kung papanig ba uli sa kanila.
1: Kasi kulang kasi lang.
0: Tama yung sinabi mo. Oo, tama yan. Tama yung analysis mo, katropang Marie.
1: Yun yung best na gagawin.
0: Assuming. Assuming na ibalik na ka kay Tano.
1: Uh-huh.
0: Ngayon, nabalik na, kung halimbawa, ibigay din ni

0: Igatsalian, nasa kanila uli. Kung magsasagwa uli sila ng papalitan uli nila yung ano, dahil hindi sila satisfied halimbawa, question nila, i-justify nila kung bakit nila papalitan.
1: Yun.
0: At kung merong number sila,
1: kung merong numero. Merong numero. Wala silang numero na eh, kasi nagsilipatan na yung mga kukak na mga kasamahan, yung mga hudas.
0: Mabalik kay Gatchalian. Ganon. Ganon mangyayari. Mabalik kay Gatchalian. Senador Gatchalian. President Gatchalian. Ganon ang mangyayari yan.
1: Baka yung mga nagtalunan, babalik na naman. Tatalo na naman uli. Magkukak uli.
0: Hindi na alam kung paano.
1: Makumpleto na naman yung, baka maging 13 na naman yung Cayetano. Ay, naku.
0: Yan ang magandang katanungan na rin. Assuming papayag, okay, giveaway, bigay natin. Dahil yan ang desisyon ng Korte Suprema. Sumunod tayo sa batas. No one is above the law. Ngayon, kinik-question din namin dahil sa ganito, meron silang ipuprove nila na hindi na karapat maging pinuno si Cayetano. Meron sila mga ipuprove. Ngayon, ang labanan dyan, numbers game. Kung may numero uli sila, 13 o higit pa, may balik uli sa kanila yung
1: check.
0: Sa legal na pamamaraan, dapat naayon sa konstitusyon. Kasi yung ginawa nila, kung halimbawa sabihin ng konstitusyon, hindi, ano yan? Ang konstitusyon yung ginawa nyo. So, kung sakali lang gano'n ang gagawin.
1: Yun lang.
0: Gano'n ang mangyayari ngayon yan sa Senado.
1: Ngayong araw na to ay sisimula na yung pre-trial hearing o meeting para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Walang media allowed doon at saka nagkataon din na sa kadami-dami ng araw, ngayong araw, sa kadami-daming araw na ginawa ng Diyos, ngayong araw pa talaga katrupang Rambo ipapalinis, mag-general cleaning doon.
0: Oo. Bukas mag-general cleaning sila, mag-general cleaning din. So, ganito ang tanong niyan din, isa pa. Dismayado rin, isa pa sa makabuluhan o nangyaring magandang balita o maganda o masama para sa iba, yung ikadinadismayas ni Senator Erwin Tulfo dahil doon sa kanyang panukala na ibinasura naman ng kamara, yung EPAL law, di ko yung matatanda, yung AX, no? Yung pahayag niya, si Chairman Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, kasi Senator Erwin, ilan daw yung kongresista ipinipigil yung Assistant to Individual in Crisis Station o AX, nakatakdasan ng maisipinal sa bicameral conference katropang Marie, yung AX bago mag-adjourn. Oo, sa Hunyo.
1: Tingin mo ba? Dapat may basura o ano?
0: Kasi kung ako'y titingnan, tama din naman, may punto. Bakit? Nakalagay doon sa bill kasi doon na bawal yung EPAL.
1: Pero bakit yung EPAL law under AX?
0: Ay, di, kasi yung sa doon sa EPAL law kasi isiningit niya doon sa AX na may version doon, meron doong nakalagay na katropang Mari na dapat walang ilagay yung pangalan ng isang kongresista o isang senador. Oo. Halimbawa, yung AX na yun, yung tulong na yun, hindi dapat ang papabor doon sa isang politiko pangalan. Halimbawa, ako ang nagbigay niyan, hindi naman daw pera ng taong pera ng isang politiko na pera ng taong bayan yan.
1: Alam mo, katropang Rambo, siguro ma-approve yan kung siniparate niya. Isiparate niya yung anti-IPAL law. Isiparate niya yung AX.
0: Maganda yan. Maganda rin yan.
1: Siguro mas ma-approve yung anti-IPAL law.
0: Malamang na ma-approve yung AX yung ngayon, yung pare. Kasi, ang...
1: Ako hindi din ako pabor.
0: Hindi nila yung AX na yon, yung AX yung pagbibigay ng ayuda, may mga provision doon sa nakalagay. Doon lang sa provision na kine-question na isang kongresista na bawa, na tinutulan niya kaya hindi aprobahan dahil nakalagay doon na bawal yung mga politiko na magbigay, ilalagay pa nila yung kanilang mga pangalan. Liba, tutulong sila sa pagbibigay ng ayuda.
1: Ganun naman talaga ang kalakaran ngayon. Dati pa yan, Pero maganda talaga pag matanggal na yan, kasi tama, tama nga naman. Kahit nga kami dito, pinapractice na dito ng local government yung mga ganyang policy na hindi talaga dapat lagyan ng mga salamat congressman dyan, tsaka lagyan pa ng mukha. Kasi hindi naman yan na pera ng congressman. Trabaho niya yan para bigyan ng proyekto, bigyan ng yun nga, bigyan ng proyekto ang kanyang nasasakupan. O tawagan natin uli mga katropa, kaya naputol man niya ang tawag dire. 7:51 na atong oras sa mga katropa. So atong hibaon ang dugang pang-update. Katropang Rambo, ano tayo sa oras? Sabitin tayo sa oras, katropang Rambo. Balik tayo doon sa usapin sa Senado, katropang Rambo. So,
0: sige, go ahead.
1: Ngayon ay allowed pa din kayong pumasok doon sa Senate, pero hindi kayo allowed pumasok doon sa hall, Senate Hall, kung saan gagawin yung meeting at saka hearing.
0: Oo, dahil closed door meeting 'yon. Closed door meeting 'yon.
1: So, ano ba yung aasahan natin na tawag nito? Aasahan natin na magandang balita diyan mamaya kung ganun pala hindi tayo pwedeng pumasok sa
0: magpo-produce lang sila ng picture na merong nangyaring closed door meeting
1: picture
0: at yung
1: lang.
0: Nilalaman, alam mo ko picture. Yung napipili nilang magiging Senate justice kailangan abogado.
1: Oo. Oh. Ay baka,
0: abogado. Ikaw, hulaan mo kung sinong abogado sa mayorya, majority ang natitingin mong maging Senate Justice.
1: Kahapon nakita ko sa interview mo, parang gusto nilang ilagay si Senator Chase Escudero.
0: Galing, tumpak. Galing mo.
1: Wag lang ilagay si Lito Lapid.
0: Nila. Hindi man pwede, hindi siya abogado. At saka si Senator Chis, yun ang sabi ni Senator Lacton, dahil si Senator Chis Escudero raw ay meron ng karanasan sa impeachment. Kung yung matatandaan, yung panahon ni CJ
1: Corona.
0: CJ Corona. Miyembro siya doon. Senate judge. So, meron na siyang karanasan tungkol doon. Kaya isa siya sa mga, isa pa, abogado siya.
1: Buti naman katropang Rambo, hindi nag-hands up si Senator Erwin Tulfo.
0: Hindi naman.
1: Mahilig siya magbendalo eh.
0: Oo, pero maraming mga katropang mari, marami siyang chairmanship ha, doon sa...
1: Mabasahin ko nga yan mamaya.
0: Bago. Basahin mo, ikaw na basahin. May binigay na ako doon sa mga chairmanship. Ikaw na magbasa para doon sa ating mga katropang nagkikinig. Kung sino-sino yung mga yun ang mga nangyayari. At iniisa-isa ng tinanong ng mga senador kung ano yung kanilang feeling. Sinasabi na si Joel Villanueva. Tinanong si Senador Mig Subiri, talagang trabaho lang daw.
1: Mga plastic yung mga yan. Mga plastic yan silang lahat.
0: Puro trabaho.
1: Puro trabaho lang.
0: Pero ang nakikita talaga natin sa trabaho, si Senador Bongo, dahil nahangpang silang habang nagkakagulo, walang ginagawa. Internet, hindi ako makagulong. Trabaho lang talaga ang kanyang video.
1: Sabi nga, wala nga siya absent eh.
0: Wala siyang absent, si Senador Bongo. Simula nung trabaho lang siya ng trabaho kahit na nagkaroon ng kaguluhan, bangayan sa Senado. Trabaho siya, may mga nasusunog, pinupuntahan niya, at may lindol, siya yung kauna-unahang senador na nakarating sa lugar doon sa Mindanao, sa bahagi ng Mindanao na liblib na lugar. So, ibig sabihin, proven naman na talagang walang ginagawa, walang sinasayang na oras si Senador Bongo.
1: Bisyo ang tumulong at magtrabaho.
0: Yun talaga ang nangyayari. Nakikita naman na natin, no? Alam naman namin dito sa mga Senate reporters na yun talaga ang ginagawa ni Senador Bongo.
1: Kayo naman talaga yung nakakakita talaga kung sino yung nagtatrabaho dyan, sino yung mga paipal lang. Nakikita nyo naman talaga dyan. At saka, ito na lang, katropang Rambo. Since bawal pumasok ang media, magbibigay lang sila ng pictures doon sa meeting. Paano ba natin malalaman na yung ginagawa doon sa loob ay walang hokus pokus?
0: Ayun ang malaking katanungan ngayon.
1: Para bang nawala na yung freedom, alam mo yung karapatan
0: freedom
1: natin.
0: Freedom of information, oo. Freedom of information para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga yung nilalaman.
1: Ano na ba tayo? So, martial law na ba tayo?
0: Yun ang malaking katanungan. Kung katropang Marie.
1: Sige lang, sagutin mo na lang ako. Martial law na ba tayo?
0: hindi ko, pero kung parang sinasabi ng iba katropang Marie, silent Marcelo daw, yun ang sinasabi nila.
1: Kasi, di ba, karapatan natin yan, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano yung nangyayari dyan sa loob. Kasi yung ginagawa nilang hearing, ano kasi yan eh, i-involve ang taong bayan, hindi yan private, public kasi yan.
0: Oo. Dapat public knowledge, dapat malaman talaga ng publiko kung ano ba talaga yung nakakapanabik talaga na pangyayari. So, tingnan natin kung anong magiging resulta.
1: May butas ba dyan? Pwede sumilip?
0: Hindi po pwede. Kakasilip ka, pero ang problema, alimbawa meron man, makakuha ka, yung impormasyon. Ngayon, kung kinunin ano, without their permission, kakasong ka na anti-tapping.
1: ang hirap mahalin, alam mo, katropang Rambo.
0: Alam mo, makakuha ka ng information doon. I-divulge mo, kakasuhang ka ng anti-tapping without their knowledge.
1: Ikaw pa yung kakasuhan, public.
0: Ikaw pa makakasuhan.
1: Public kasi, hearing dapat, ginawa nilang private, ikaw pang kasuhan, di ba mga lintik?
0: Yan ang problema ngayon, katropang Marie. So, antabayan natin kung ano ba talaga yung mga kaganapan, mga mangyayari sa Senado ngayon at sa mga susunod pang mga araw dahil naka-adjourn ngayon eh. Wala silang gagawin. Ibig sabihin, ang balik pa talaga nila sa SONA ni Pangulong BBM sa July 27.
1: Hindi ba 27? Akala ko July 6 ang balik nila.
0: Yung trial. Yung trial kay BP Sara. Uh-huh. Pero ang binabanggit ko, yung legislative works nila, yung trabaho nila bilang isang
1: mambabatas
0: bilang isang tagagawa ng batas, taga-Balangkas, sa July 27 na. Pero yung ginagawa nila ngayon, yan ay kautusan ni Pangulong BBM na special session.
1: Loko.
0: Yung mga nakabimbi na mga mahalaga na panukalang batas na dapat nilang tinalakay nung mga nakarang araw, hindi nila natalakay dahil nga sa bangayan, sa liderato ng Senado, dapat nilang tapusin yon. So talaga maghahabol sila, ang daming backlog nila. Maghahabol sila, katropang Marie.
1: Tanggalin na lang natin ang Senado.
0: Ang problema, nakalagay sa constitution eh. Amendahan nila.
1: Nasa
0: yan
1: constitution.
0: Ang isa ngayon, charter change. Yun ang umuugong-ugong ngayon, charter change, katropang Marie.
1: Kung yan yung ugong-ugong ngayon, charter change, so ibig sabihin nun, tama si Manang Aimee.
0: Ay, may posibilidad siguro na ganun mangyayari. No, aapangan natin kung yan ay matutuloy, kung papaano at anong gagawin, pero mas kapanipanabik yung iniwan ni Senador Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema na kanyang katalungan bagamat nag-giveaway siya.
1: Mga ilang araw pa bago lumabas yung resulta, katropang Rambo?
0: Baka madali na lang yan eh. Siguro mga susunod na linggo, malalaman natin kung anong decision ng Korte Suprema. Pag sinabi nilang legal yung petition ni Senador Cayetano, anong gagawin nila? Gi-giveaway ba nila o papaano nila sasagutin?
1: Magpatayan sila.
0: Sasagutin nila yon, katropang.
1: Alright.
0: Okay, so yan na katropang Marie, ang mga kaganapan sa Senado kahapon at ngayong mamaya na kanilang gagawin. Ako, si Silvestre Rambolabay para sa VP Sara Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage. Live report.
1: Maraming salamat, katropang Rambolabay. Live, mga katropa, no, sa Metro Manila. XFM Mega Manila. At ang oras, katropa, alas 8 sa buntag. Balik na to sa toang programang Bursay.